0: tao pa rin ang dapat magbigay ng direksyon. Ang may pananagutan at ang maglalagay ng puso, konsensya at malasakit. Ang AI ay kasangkapan, hindi po ito Diyos, hindi ito tao, hindi ito kapalit ng kaluluwa. Kaya mahalaga ang aral ng Dubai. Linawin natin ito ah, hindi mahina ang Pilipino. Ang Pilipino ay napakahusay, napakamagaling. Dito sa Dubai, napakaraming magagaling na Pilipino. Ang Pilipino ay talagang malikhain, mabilis matuto, madiskarte, at kaya makipagsabayan sa buong mundo. Tignan natin ang mga nurse, no? Guro, mga seaman, seafarer, engineer, animator, even voice talents, no? BPO worker, IT professional, mga designer, musician, creator, at negosyanteng Pilipino. Kapag nasa maayos na sistema ang Pilipino, lumalabas ang galing niyan. Pero ang problema, maraming Pilipino ang nilalagay sa sistema ang mabagal, magulo, kulang sa suporta at puno ng hadlang. No? Alam natin yan, nararanasan natin yan sa Pilipinas araw-araw. Kailangan ng AI lead sa bawat pangunahing ahensya. DepEd, halimbawa, para sa edukasyon. DOH, para sa kalusugan. DA, para sa agrikultura. DOT, para sa turismo. DPWH, para sa infrastructure. DILG, para sa mga lugar na pamahalaan. At DTI, para sa negosyo. Siyempre, huwag natin kalimutan ang DICT, para sa digital na pundasyon. Hindi ito dapat posisyon para lang masabing uso, nakikiuso tayo sa AI. Dapat ang tanong ng bawat ahensya ay ganito. Paano mapapabilis ang serbisyo? Paano mababawasan ang pila? Maiiwasan ang paulit-ulit na papel? Matutukoy ang anomalya? Paano gagamitin ang data para gumawa ng tamang desisyon at magiging mas malinaw at mas tapat ang pamahalaan, no? At ito yung ikalawang aral, no? Ayusin ang data ng bansa. Ang AI ay umaasa sa data. Kung marumi ang data, mali ang resulta, no? Kung kulang ang data, bulag ang sistema. Kung watak-watak ang data, mabagal ang serbisyo. Kung maayos kasi ang datos, mas madali nating matutukoy kung saan kailangan ng tulong. Alin ang proyekto na palpak at sino ang dapat unahin? At paano gagamitin ng tama ang pondo ng bayan? At ito pa, pangatlong aral ha. Simulan ang AI literacy sa bawat school. Hindi pwedeng huli ang edukasyon sa AI. Ang kabataan ngayon ay lumalaki sa panahong may artificial intelligence, social media, deepfake, automation, at digital economy. Kung hindi sila tuturuan, matututo pa rin sila. Pero baka sa maling paraan, no? Which is yan yung nangyayari. Maraming kabataan ngayon takot sa AI at galit sa AI. Kaya dapat pumasok ang AI literacy sa paaralan. Hindi lang ito para pagtuturo ng prompt, hindi lang ito paggamit ng tool. Dapat maintindihan ng estudyante ano ang AI, paano ito gumagana, paano ito dapat gamitin, paano susuriin ang sagot nito, paano poprotektahan ng sariling data, at paano iiwas sa fake news at deepfake, at paano gagamitin ng AI sa pag-aaral, trabaho, negosyo, at paglikha. Pero hindi lang estudyante ang dapat sanayin eh. Mas lalong dapat sanayin ang guro. Kapag ang estudyante may AI pero ang guro walang sapat na kaalaman, magkakaroon ng takot, hinala at banggaan yan dalawang yan. May gurong ipagbabawal ang AI dahil hindi niya naintindihan. May estudyante nga abusuhin ito dahil walang gabay at may paaralang malilito dahil walang malinaw na polisiya. Kaya ang kailangan ay hindi panic. Kailangan natin ng pagsasanay, tamang patakaran at bukas na pag-iisip. Hindi AI ang nagpapakatamad sa estudyante. Maling sistema ng pagkatuto ang pagpapahina sa isip. Kapag tama ang paggamit ng AI, no? Ang AI ay pwedeng magpalawak ng pag-iisip, magpabilis ng pag-aaral at magbukas ng oportunidad. At ang ika-apat na aral na gusto kong share, gamitin ang AI sa tunay na problema ng Pilipino. Huwag nating gawing palabas lang ang AI. Hindi ito dapat pang-entablado lang. Hindi ito dapat pang-social media lang, no? Pampa-impress lang, pampayabang. Iba dyan, daming mga nag-all-knowing ngayon sa Pilipinas na, paano gamitin ang AI? Okay lang yan, pero masyado kayong pa-impress. Gamitin natin ito sa totoong suliranin. Halimbawa, baha, traffic, agriculture, education, health, no? Disaster response, business, corruption, serbisyo ng barangay, trabaho ng OFW at sa pangangalaga ng wika at kultura. Yan, dyan natin gamitin. Pwedeng gamitin ng AI para mahulaan ang pagbaha. Pwedeng makatulong sa magsasaka kung anong pananim ang bagay sa lupa at panahon. Pwedeng gumawa ng lesson plan para sa guro at pwedeng magsali ng impormasyon sa iba't ibang wika ng Pilipinas. Pwede rin tumulong sa rural health worker, magbigay ng mas malinaw na impormasyon sa turista at magbantay ng kahina-hinalang transaksyon sa proyekto ng gobyerno. Pero alam niyo, dapat malinaw ang prinsipyo, no? Ang AI ay hindi lang para sa mayaman, hindi lang para sa malalaking kumpanya, hindi lang para sa lungsod, para sa marunong na sa teknolohiya. Dapat makarating ito sa probinsya, barangay, pampublikong paaralan, palengke, sa sakahan, palaisdaan at maliliit na negosyo. Kasi, alam nyo, kapag ang AI ay para lang sa iilan, lalong lalaki ang agwat. Tandaan nyo yan. At kapag ito ay ginawang para sa lahat, pwede itong maging tunay na puwersa ng pag-angat, no? At ang AI at ang kinabukasan ng mga trabaho, kasi maraming natatakot na baka palitan sila ng AI. Diretsahan ang sagot, ha? May ilang gawain na nawawala, mga trabahong magbabago, mga taong mahihirapan kung ayaw matuto. Pero hindi ibig sabihin, no? Hindi ibig sabihin nito, tapos na ang laban, no? Kasi alam nyo, sa bawat teknolohiyang dumarating, may mawawalan at mawawalan ng trabaho, no? Kailangan magkaroon ng bagong buhay, magkaroon ng AI trainer, data annotator, AI content producer, AI ethics officer, automation specialist, voice data specialist, synthetic media director, AI assisted writer, digital storyteller, at Filipino language data sets creator. Siyempre, yung mga AI educator at localization expert. Dito pwedeng pumasok ang Pilipinas, eh. Bansa tayo ng boses, kwento, emosyon, ng malikhaing tao. Kailangan ng AI ang wika, kultura, tono, konteksto at puso ng tao. Kaya hindi dapat takbuhan ng AI, dapat itong pag-aralan, gamitin, bantayan at gawing kapaki-pakinabang. Ang panganib ay hindi AI mismo. Ang panganib ay taong walang konsensya na gagamit nito sa panluloko, no? Paninira, pandaraya, no? Propaganda at siyempre, corruption, katiwalian. Kaya kailangan natin ng responsible AI. May ethics, may responsibility, pananagutan, protection sa tao, paggalang sa katotohanan, ano pa, may malasakit sa bayan, no? At ito, ha, para sa ating mga pinuno, mga leader at mga politiko diyan. Ito ang hamon. Huwag ninyong gawing side topic ang AI. Hindi ito usaping teknolohiya lang. Ito ay usaping edukasyon, ekonomiya, trabaho, security, culture, government, at usapin ng kinabukasan ng bansa. Sa DepEd at SED, ito, ha, payo ko sa inyo, sanayin nyo mga guro na ayusin ang kurikulum. Gumawa ng malinaw na pamantayan sa AI literacy. Oh, ito pa, sa DICT, patatagin nyo ang internet, cybersecurity, digital ID, public data system, at suporta sa mga lokal na pamahalaan. At sa DTI, dalhin ang AI sa MSMEs. Tulungan ang sari-sari store, mga freelancer, cooperative, creator, exporter, at maliit na negosyante. At sa DOST, suportahan ang AI research na may totoong gamit sa buhay ng Pilipino. Hindi puro papel, hindi puro conference, dapat may resulta sa komunidad. At sa LGU, kailangan magkaroon ng AI champion. I-digitize ang servisyo, gamitin ang data sa traffic, basura, disaster, response, tourism, planning, at citizens feedback. At syempre, para sa mga kabataan, huwag matakot sa AI. Pero huwag din itong sambahin, no? Gamitin ito ng may talino, disiplina at konsensya. At habang narito tayo sa Museum of the Future sa Dubai, malinaw ang mga aral na natutunan ko. Ang bansang naghahanda, nauuna. Ang bansang nagpapaliban, naiiwan. Ginawa ang Dubai na bahagi, no, ng kanilang pagkakakilanlan ang itong ano na to, itong kinabukasan na to. Dapat gawin din natin ito sa Pilipinas, no? Hindi tayo pwedeng mabuhay sa puro nostalgia. Hindi sapat ang pagyayabang sa ganda ng nakaraan. Hindi sapat ang paggunita sa bayani kung hindi naman natin itutuloy ang kanilang ipinaglaban. Kung buhay si Jose Rizal ngayon, matatakot ba siya sa AI? Abay, siyempre hindi. Pag-aaralan niya ito, gagamitin niya ito sa pagsusulat. Ipapaliwanag niya ito sa mga sa bayan, no? Gagamitin niya ito para labanan ang kamangmangan, kabubuhan at katangahan ng mga Pilipino. Gagamitin niya ito para ilantad ang pang-aabuso. Gagamitin niya ito para gisingin ang Pilipino. Dahil si Rizal ay hindi lang tao ng nakaraan. Siya rin ay tao ng kinabukasan. At yan ang kailangan natin ngayon, mga Pilipinong hindi takot matuto. Mga leader na marunong kumilos, mga gurong handang gumabay at mga kabataang may tapang lumikha. Siyempre, hindi mawawala ang mga negosyanteng may malasakit at mamamayang hindi papayag na maiwan. Alright, ito ha, ang aral ng Dubai ay para sa akin ay malinaw. May vision sila, system, talent at siyempre, action, no? May talent ang Pilipinas, may galing tayo, may wika tayo, kultura. Meron tayong mga kabataan at mga malikhaing mga malalakas na tao. Pero ang talento na walang sistema ay nagiging diskarte lang para mabuhay. Ang talento na may maayos na sistema ay nagiging pambansang lakas. Ginawang infrastruktura ng Dubai ang kanilang pangitain o yung vision nila. Dapat gawing pagbabago ng Pilipinas ang sariling galing, no? So with that, babalik po ang AI Talks with the Voice Master. See you later. God bless everyone. Bang!
1: At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng artificial intelligence.
2: Paano kung sa loob lamang ng ilang taon, hindi mo na makilala kung tao ba o robot ang kaharap mo? Paano kung ang robot ay kayang ngumiti, makipag-usap, maglaro ng sports, magtrabaho sa pabrika, at gumawa ng sariling desisyon nang walang tulong ng tao? Ngayong linggo, napakaraming nakakagulat na balita sa mundo ng humanoid robots. Unahin natin ang robot na pinakamaraming reaksyon ang natanggap online. Ito ang Moya, isang humanoid robot mula sa China na agad nagdulot ng halo-halong damdamin ng paghanga at pagkailang sa internet. Ang Moya ay ginawa ng Shanghai-based startup na DroidUp na halos 2 taon pa lamang na umiiral. Nakalikom sila ng humigit-kumulang 28.5 million na pondo. Ngunit malaking bahagi nito ay nagastos na sa sweldo at recruitment ng kanilang mga empleyado. Sa kabila nito, inilunsad nila ang Moya sa Jiangjiang Robotics Valley na itinuturing ngayon na isa sa mga sentro ng humanoid robotics development sa China. May taas itong halos 5.1 talampakan at may bigat na humigit kumulang 70 libra. Gumagamit ito ng Walker 3 platform, ang parehong robotic framework na ginamit ng isa pang DroidUp robot na nakatapos sa kauna-unahang humanoid half marathon. Ngunit hindi bilis ang pangunahing layunin ng Moya. Ang layunin nito ay magmukhang at kumilos na parang totoong tao. May mga kamera sa likod ng kanyang mga mata na sumusubaybay sa mukha at ekspresyon ng kausap. Kaya nitong ngumiti, tumango, at gayahin ang emosyon ng taong nasa harap niya. Mas nakakagulat pa rito, ang balat nito ay gawa sa silikon na may init na umaabot sa 90 hanggang 97 degrees Fahrenheit. Halos kapareho ng temperatura ng katawan ng tao. Kapag hinawakan mo ang kanyang kamay, hindi malamig na bakal o plastic ang mararamdaman mo, kundi isang pakiramdam na halos katulad ng totoong tao. Mayroon din itong artificial spine na nagbibigay ng mas natural na pagyuko at paggalaw ng katawan kumpara sa karaniwang humanoid robots. Ayon sa Droid App, umaabot sa 92% ang pagkakahawig ng lakad ni Moya sa natural na paglalakad ng tao. Bagamat hindi pa ito independenteng nabibiripika, maramani din nalindi sa naidin dita tiritermbi. Marami ang nagsasabing mas natural nga itong gumalaw kumpara sa karamihan ng humanoid robots ngayon. Gayunpaman, hindi lahat ay kumbinsido. Sa social media at iba't ibang online forums, marami ang pumuna sa mga promotional videos ng kumpanya. May ilan na nagsabing mukhang may mga eksenang inedit upang itago ang mga limitasyon ng robot. Ang iba naman ay nagsabing hindi pa rin ganap na makatotohanan ang mukha at mga kamay nito. Sa kabila ng mga kritisismong ito, may mga live demonstrations kung saan personal na nakipag-interact ang mga tao kay Moya at doon mas nakita ang tunay nitong kakayahan. Plano ng kumpanya na gamitin ito sa mga ospital, elder care facilities, bangko, museo, at mga istasyon ng tren. Mayroon pa silang version na maaaring i-customize ang itsura depende sa pangangailangan ng kliyente. Ang presyo, humigit kumulang $173,000 bawat unit. Samantala, sa kabilang panig ng robotics industry, patuloy namang nagpapakita ng seryosong progreso ang Atlas ng Boston Dynamics. Ayon sa mga ulat, kaya na ngayon ng Boston Dynamics na magsagawa ng simulation training na katumbas ng milyon-milyong oras ng pagsasanay sa loob lamang ng isang araw. Ang mga natutunang kasanayan mula sa virtual environment ay maaari nang mailipat sa aktual na robot sa loob ng halos isang oras lamang. Malaking bahagi ng tagumpay na ito ay bunga ng pakikipagtulungan nila sa Google DeepMind para sa AI at NVIDIA para sa high-performance computing. Isa sa mga pinakakahanga-hangang demonstrasyon ng Atlas ay ang pagbuhat nito ng refrigerator na mahigit 100 libra ang bigat, kahit mas magagaan na bagay lamang ang naging bahagi ng training nito. Ipinapakita nito na hindi lang ito umaasa sa visual recognition, kundi pati sa balanse, koordinasyon, at force control na kinakailangan sa totoong mundo. Habang si Atlas ay nakatuon sa industrial work, may isa namang humanoid robot na nagpakitang gilas sa larangan ng Nang Sports. Ito ay ang Yuanzheng A3 ng Agibot. Kamakailan ay matagumpay itong nakapaglaro ng table tennis ng ganap na autonomous. Walang remote control, walang script, at walang direktang tulong mula sa tao. Mahalagang tagumpay ito dahil isa, ang table tennis sa pinakamahirap na hamon para sa robotics. Kailangang mabilis nitong makita ang bola, kalkulahin ang trajectory, magplano ng galaw, at tamaan ang bola sa loob lamang ng ilang bahagi ng segundo. At ginawa nito ang lahat ng iyon ng tuloy-tuloy at mag-isa. Sa mas maliit namang sukat, mayroon tayong Cody. Isa itong tatlong talampakang humanoid robot na idinisenyo para sa mga bata at pampublikong lugar gaya ng museo, hotel, at art galleries. Sa halip na katakutan ang pagbabago, mas mabuting tingnan natin ito bilang pagkakataon upang matuto, umunlad, at maging bahagi ng susunod na yugto ng makabagong mundo. Mga ka-AI, ang pinakamahalagang aral dito ay hindi kung gaano katalino ang mga robot, kundi kung gaano kalakas ang potensyal ng tao na mangarap at gawing realidad ang mga ideyang minsang itinuturing na imposible. Patuloy tayong maging mausisa bukas sa bagong kaalaman at handang yakapin ang mga oportunidad na dala ng teknolohiya. Ang hinaharap ay para sa mga taong hindi tumitigil sa pagkatuto at patuloy na naghahanda para sa mga pagbabagong darating.
1: Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami.
3: Ang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak hells. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Ako po si Judy Ann Guanzon de los Reyes ng El Nido, Palawan. Kami po ay kabilang sa miyembro ng 4Ps at ako po ay produkto din ng ESG PPA Scholarship. Dahil po sa programa, ako po ay nakapagtapos sa kursong social work ng isang cum laude at ngayon isa pong ganap na registered social worker na. At ako po ay employed na sa DSWD Maymaropa under po 4Ps program. Dahil po sa mga programang ito, nabigyan po ako ng oportunidad na makapagtulong po sa aking pamilya at sa pag-aaral ng aking mga kapatid. Kami po ay may isang graduate na ng college, may isang college na yun at mayroon din po high school at elementary po na nag-aaral. Dahil din po sa programa, nakita ko po na naging aktibong miyembro ng komunidad ang aking mga magulang at buong pamilya. At dahil din po sa programang ito at sa trabaho ko, nabigyan po ako ng opportunity na makapagtulong po sa komunidad para po mag-raise ng awareness po sa kahalaga ng edukasyon sa buhay ng bawat isa. Kaya maraming salamat po sa gobyerno, maraming salamat po sa DSW.
6: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
4: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
7: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
8: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
7: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
8: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
7: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Muling nagbabalik ang boses ng artificial intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo, Camilion Gonzalez. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network.
9: Balitang AI. Breaking news.
10: Great day mga ka-AI! Ako si Ivan, ang inyong Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Patuloy na nagbabago ang mundo ng software development at artificial intelligence matapos ilabas ng Google ang controversial na Anti-Gravity 2.0 update. Maraming developers ang nabigla ng unti-unting mawala ang traditional coding environment at mapalitan ito ng isang AI-driven workflow system na nakabase halos sa chat interfaces at autonomous agents. Kasabay nito, ipinakilala rin ng Google ang bagong AI Studio Playground na kayang magpatakbo ng maraming AI agents ng sabay-sabay upang tumulong sa paggawa ng applications, automation systems at enterprise tools. Habang ipinapakita ng mga development na ito ang mabilis na pag-usad ng AI-assisted programming, nagdulot naman ito ng pangamba sa maraming programmers tungkol sa kinabukasan ng traditional coding practices.
11: Great day rin mga ka-AI! Ako naman si Ira, ang inyong Artificial Intelligence Reporter Analyst. Bukod sa pagbabago sa developer workflows, ipinakita rin ng Google ang mas agresibong pag-integrate ng AI sa buong software ecosystem nito. Kabilang dito ang bagong Anti-Gravity LCLI, mobile prototyping systems, at voice-controlled AI development tools na maaaring magpatakbo ng iba't ibang tasks ng halos walang manual coding. Habang may mga developers na excited sa posibilidad ng mas mabilis na development cycles, marami rin ang nag-aalala dahil sa mga reports ng corrupted files, pagkawala ng project configurations, at sa pilitang paglipat mula sa lumang systems. Sa gitna ng mabilis na transformation na ito, lumalabas ang tanong kung handa na nga ba ang software industry sa isang hinaharap kung saan AI agents na mismo ang pangunahing gumagawa ng malaking bahagi ng coding at system management.
10: Isa sa pinakamalaking usapin sa developer community ngayon ay ang biglaang pagbabago ng Google sa Anti-Gravity platform. Sa nakaraang mga taon, maraming developers ang nasanay sa paggamit ng traditional integrated development environments o IDEs kung saan direkta silang nagsusulat, nagte-test at nagde-debug ng code. Ngunit sa bagong Anti-Gravity 2.0 update, mas binibigyang prioridad na ngayon ang paggamit ng AI-driven workflows kaysa manual coding. Sa halip na mag-type ng bawat line ng code, hinihikayat ang developers na gumamit ng conversational commands upang ipaubaya sa AI agents ang paggawa ng software tasks. Kabilang sa mga bagong feature ang autonomous agents na kayang gumawa ng debugging, code optimization, documentation at deployment ng sabay-sabay. Ayon sa Google, layunin nitong pabilisin ang software development at mabawasan ang repetitive tasks para sa mga programmers. Ngunit hindi naging maganda ang unang reaksyon ng maraming developers. Marami ang nag-report na nawalan sila ng access sa ilang traditional tools matapos ang update. May ilan ding nagsabing naging mahirap i-manage ang kanilang projects dahil masyadong nakadepende ang bagong interface sa AI suggestions at automated systems. Para sa ibang programmers, ang coding ay hindi lamang simpleng pagbuo ng output, kundi isang creative at analytical process na nangangailangan ng direktang control. Dahil dito, lumitaw ang debate kung dapat bang gawing sentro ng software engineering ang AI agents. May mga eksperto na nagsasabing maaaring magdulot ito ng mas mabilis na innovation. Subalit may ilan ding nagbababala na maaaring humina ang foundational coding skills ng future developers kapag sobrang umasa ang industriya sa automation.
11: Bukod sa pagbabago sa interface, ipinakilala rin ng Google ang anti-gravity CLI or

0: paggawa ng user interface components. Ang setup na ito ay parang pagkakaroon ng virtual software team na kayang mag-coordinate ng automated. Ipinakita rin ng Google ang integration nito sa voice commands. Sa pamamagitan nito, maaaring magsalita lamang ang developer upang magbigay ng instructions sa AI system. Kasama rin sa platform ang scheduling systems kung saan kayang magpatuloy ng AI agent sa background kahit hindi aktibong ginagamit ng programmer ang computer. Bagamat kahanga-hanga ang mga capability na ito, nagdulot din ito ng kalituhan sa ilang developers. Maraming users ang nagsabing mahirap itrack kung ano mismo ang binabago ng bawat AI agent sa kanilang projects. May ilan ding nagreklamo tungkol sa pagkawala ng transparency sa development process. Kapag maraming autonomous agents ang sabay-sabay na gumagawa ng modifications, nagiging mas mahirap tukuyin kung saan nanggagaling ang errors o bugs. Dahil dito, may mga software engineers na naniniwalang mahalaga pa rin ang human oversight, kahit gaano pa ka-advanced ang AI systems.
1: Kasabay ng Anti-Gravity 2.0 rollout, inilunsad din ng Google ang bagong AI studio Playground na nakatuon sa mabilisang paggawa ng AI-powered applications. Ang platform na ito ay nagbibigay daan sa developers upang gumawa ng custom AI agents gamit ang pre-built templates at cloud infrastructure ng Google. Isa sa pinakabinibigyang pansin dito ay ang Gemini 3.5 Flash model na may kakayahang magproseso ng napakaraming tokens kada segundo. Dahil dito, nagiging posible ang mas mabilis na pag-handle ng complex workflows tulad ng large-scale automation, enterprise analytics, at real-time AI coordination. Ayon sa Google, ang AI Studio Playground ay maaaring gamitin mula ideation ang hanggang deployment. Ibig sabihin, mula sa unang concept ng application hanggang sa final production environment, maaaring AI-assisted ang halos buong proseso. Kasama rin dito ang integration sa Google Workspace APIs na nagpapahintulot sa AI agents na direktang makipag-ugnayan sa documents, spreadsheets, emails, at scheduling systems. Bukod dito, mayroon ding mobile application support upang makagawa ng prototypes kahit gamit lamang ang smartphone o tablet. Sa perspective ng mga kumpanya, malaking advantage ito dahil mas mabilis makakagawa ng software solutions. Ngunit para naman sa ibang developers, may pangamba na baka unti-unting mabawasan ang demand para sa entry-level programmers. Kung kayang gawin ng AI ang malaking bahagi ng coding at testing, maaaring magbago ang structure ng software industry sa mga susunod na taon. Sa halip na traditional na programmers, maaaring mas kailanganin ang mga professionals na marunong mag-manage at mag-coordinate ng AI systems.
0: Habang ipinapakita ng Google ang potensyal ng AI-assisted development, hindi rin naiwasan ang malalaking problema matapos ang rollout ng Anti-Gravity 2.0. Maraming developers ang nakaranas ng technical disruptions matapos automatikong ma-update ang kanilang systems. May ilang reports ng corrupted files pagkawala ng repository settings at incompatibility sa dating development environments. Ayon sa ilang users, tila biglang nabawasan ang ilang mahalagang features na ginagamit nila araw-araw. Kabilang dito ang advanced debugging tools, repository navigation systems, at visual monitoring interfaces. Para sa mga teams na may malalaking software projects, nagdulot ito ng pagkaantala sa workflows at dagdag na troubleshooting work. May mga developers ding nagsabing naging mahirap mag-adjust dahil kinakailangan na nilang gumamit ng iba't ibang hiwalay na tools upang ma-access ang dating integrated features. Dahil dito, nagkaroon ng backlash mula sa developer community. Maraming programmers ang naniniwalang masyadong mabilis ang rollout ng bagong system nang hindi sapat ang preparation para sa users. Gayunpaman, ipinagtatanggol naman ng Google ang update. Ayon sa kumpanya, kinakailangan ang ganitong transition upang makasabay sa susunod na henerasyon ng AI-driven software engineering. Naniniwala sila na sa hinaharap, magiging normal na lamang ang paggamit ng autonomous agents bilang pangunahing development partners ng tao. Sa kabila ng mga kontrobersya, malinaw na ang industriya ng software development ay nasa gitna ng malaking transformation.

0: mula sa manual coding hanggang sa AI-assisted programming, unti-unting binabago ng artificial intelligence kung paano ginagawa, pinapagana, at minamanage ang modern software systems.
1: Sa kabuuan, ipinapakita ng Anti-Gravity 2.0 na mabilis nang lumilipat ang software industry mula sa traditional programming papunta sa AI-centered development ecosystems. Ang dating simpleng coding tools ay ngayon ay nagiging malalaking platforms na may kakayahang magpatakbo ng autonomous agents, workflow orchestration systems, at real-time collaboration environments. Para sa ilang developers, ito ay simula ng mas mabilis at mas efficient na panahon ng software engineering. Ngunit para naman sa iba, isa itong senyales na maaaring mabawasan ang human control sa development process. Habang patuloy na umuunlad ang artificial intelligence, lalong nagiging mahalaga ang balanse sa pagitan ng automation at human expertise. Sa mga susunod na taon, posibleng hindi na lamang coding skills ang pangunahing kakailanganin ng developers, kundi pati kakayahang mag-manage, mag-monitor, at makipag-collaborate sa advanced AI systems. At habang patuloy na lumalawak ang impluensya ng AI sa industriya ng teknolohiya, nananatiling malaking tanong kung paano maaapektuhan nito ang trabaho, creativity, at kinabukasan ng software development sa buong mundo.
2: At ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Hanggang sa susunod na Sabado, dito lang sa Radyo Pilipinas.
1: At ngayon mga ka-AI, habang tinatapos natin ang episode 47 ng AI Talks with the Voice Master, gusto kong balikan natin kung saan nagsimula ang makapangyarihang episode na ito. Alam nyo, sinimula natin ang episode na ito sa Dubai, United Arab Emirates, sa iconic na Museum of the Future. At na, alam nyo, at napakaangkop ng lugar na yon para simulan ang usapang ito. Dahil ang Museum of the Future ay hindi lang basta gusali yan, ha. Ito ay isang simbolo, isang mensahe, at syempre isang hamon ito, no? Sinasabi nito sa buong mundo na ang kinabukasan ay hindi basta hinihintay, no? At ang kinabukasan ay iniisip, dinidisenyo, binubuo, at pinamumunuan niya, no? At mula sa Dubai, kung saan ang future ay ipinapakita hindi bilang pangarap, pangarap lamang, kung hindi bilang seryosong pambansang direksyon, inuuwi natin ngayon ang paglalakbay dito sa Pilipinas. Bumalik na ako.
3: Wow!
1: Dito sa Tagaytay City. Ayan, dito, kasi dito dala ang mas malinaw na pananaw, mas matatag na misyon, at mas malalim na responsibilidad. At ang episode na ito ay hindi lang isa pang usapang tungkol sa AI. Ito ay isang pagtatapos, isang pagninilay-nilay, no? Siyempre, isa itong pag-uwi. At ito ang wrap-up ng isang world tour na nagdala sa akin mula United States of America, papuntang Canada, mula Singapore, papuntang Malaysia, at mula England, papuntang Scotland, at mula Dubai, UAE, pabalik dito sa Pilipinas.
3: Wow!
1: At sa bawat bansang napuntahan ko, isa lang ang nakita kong katotohanan, mga AI, mga kaboses. Hindi na naghihintay ang mundo sa artificial intelligence. Pinaghahandaan na ito ng buong mundo. May mga bansang ginagamit ang AI para baguhin ang edukasyon. May mga bansang ginagamit ang AI para, siyempre, pagandahin yung negosyo, no? At siyempre, may mga bansang ginagamit ang AI para baguhin ang serbisyo ng gobyerno. May mga bansa rin ginagamit ang AI para paunlarin ang healthcare at para din palakasin yung creativity, media, robotics, transportation, at public safety, no? At siyempre, may mga bansa ngayon na ngayon pa lang ay binubuo na mga sistema, policies, industriya at mindset na huhubog sa susunod na henerasyon. At ngayon, hindi na ito ang tanong. Babaguhin ba ng AI ang buong mundo o ang mundo? Alam nyo ang sagot dyan? Ay, siyempre, binago na nito. Ang tunay na tanong ay, handa ba ang Pilipinas sa future na pinapatakbo ng AI? Yan ang tanong na kailangan nating sagutin ngayon. At dahil ang AI ay hindi lang tungkol sa mga makina,
3: ang AI ay tungkol sa kinabukasan ng trabaho, kinabukasan ng edukasyon, kinabukasan ng creativity. No? Kaya nga galing tayo sa Museum of the Future, kinabukasan future. No? Kinabukasan siyempre ng negosyo, leadership, ano pa ba, healthcare, yan. At siyempre, communication, no? Katulad ng ginagawa ko. Ako ang nagsimula dito sa Pilipinas ng AI media. Wala pa namang gumagawa nito at magwa 1 year na pala tayo ngayong, 1 year na tayo ngayong August yata, no?
4: Wow.
3: At siyempre, meron din tayong tinatawag na future ng identity, national competition, at higit sa lahat, kinabukasan ng sangkatauhan. At mula sa Museum of the Future sa Dubai hanggang dito, hanggang sa sandaling dito no, sa ating tahanan, malinaw ang mensahe, hindi na optional ang AI. Ito ay ano, luho. Hindi ito para lang sa mga programmers kasi. Hindi ito para lang luho lang, no? Hindi ito para lang sa mga malalaking kumpanya. Hindi ito para lang sa mayayamang bansa. Hindi ito para lang sa mga tech expert katulad ni Christian Sanchez. No? Kilala niyo 'yon, best friend ko 'yon. Ang AI ay nagiging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Huhubugin ito yung kung paano natututo ang mga bata, kung paano nagtuturo ang mga guro, at kung paano nagtatrabaho ang mga manggagawa. At siyempre, kung paano rin nakikipagkompetensya yung mga negosyante, no? At kung paano rin lumikha ang mga tulad kong artist, no? At paano rin nagsisilbi ang gobyerno, at kung paano lumulutas ng problema ang mga komunidad. At siyempre, kung paano rin umaangat o naiiwan ang mga bansa. At yan ang dahilan kung bakit hindi pwedeng maging passive ang mga Pilipino. Hindi tayo pwede kasing mahuli, no? Masyado na tayong huli. Sobrang, sorry ah, DepEd, DTI, DICT. Hindi tayo pwedeng manahimik, no? Hindi tayo pwedeng maging invisible, no? Hindi tayo pwedeng puro gamit na lang ng future na ginawa ng ibang bansa. Yan, kita nyo, lahat tayo puro hiram eh. Kailangan tumulong tayo sa paglikha nito, dahil kung hindi tayo bahagi ng data, hindi tayo magiging bahagi ng future. At kung hindi kasama ang mga bosses natin, hindi tutunog na katulad natin ng future. Tsaka kung hindi natin kasama, syempre ang mga wika natin, hindi tayo pwedeng kakausapin ng future. At hindi mapapanatili ang mga kwento natin. Hindi tayo, di ba, kung hindi mapapanatili, syempre yung mga kwento nga natin, hindi tayo maaalala ng future. At kung hindi maisasama ang mga values natin, at hindi tayo maintindihan ng future. At bilang The Voice Master, sinasabi ko ito ng buong paninindigan. Kita mo, galing ako ng iba't ibang bansa at ngayon nasa Pilipinas na, dahil naroon ang boses ng Pilipino sa panahon ng artificial intelligence. Talagang kinuha natin ang mga information sa iba't ibang panig ng mundo. Dapat marinig ang boses natin, maprotektahan ang wika natin, respetuhin ang creativity natin, at maipresenta ang identity natin. Siyempre, kailangan din na dapat maihanda ang mga kababayan natin. At dapat manatiling nasa sentro ang ating pagkatao. Ang future ng AI ay hindi dapat malamig, no? Walang laman at puro mechanical. Dapat ito ay makatao, may ethics, no? Yan yung mga problema ngayon, mga AI staff, kung sino-sinong gumagawa na lang. Kasi you are your AI, remember that. At dapat ito ay inclusive, no? Creative at merong malasakit. At dapat itong magsilbi sa tao, hindi para palitan ang dignidad ng tao. Kaya mahalaga ang world tour na ito. Alam niyo, sa US, nakita ko ang bilis ng innovation. Sa Canada naman, nakita ko ang halaga ng inclusion. At sa Singapore, nakita ko ang disiplina at pambansang paghahanda, no? At sa Malaysia, nakita ko ang lakas ng regional culture at creativity. Siyempre, sa England, nakita ko ang kasaysayan at innovation na naglalakad ng magkasama. At siyempre, sa Scotland, nakita ko ang identity, tradition, at courage, yung tapang nila. At siyempre, sa Dubai, bilis natin, kanina nasa Dubai lang tayo, ngayon nasa Tagaytay na. Dubai, Tagaytay. Alam niyo, sa Dubai, nakita ko ang future na buong tapang at malinaw na binubuo. At dito sa Pilipinas, nakikita ko ang possibility o posibilidad. Nakita ko ang talent, bosses, creativity, ang mga kabataang handang matuto at nakita ko ang mga gurong handang manguna. Alright, so ayan, at alam nyo, nakita ko rin yung mga artist na handang mag-evolve. Grabe, sayang kasi yung opportunity. Ito na, 2026. Ito na yung window natin. Pag hindi pa tayo kikilos ngayon, ay, sorry ka na lang. Lalo na sa mga AI haters. Sige, mag-hate na kayo habang buhay. Lalo na AI slap, mga ganyan. Pero problema nyo na yon. Nakikita ko kasi yung mga community na pwedeng makinabang sa AI. Kung gagawin lang natin itong accessible, madaling maunawaan at mapapakinabangan. Hindi kulang sa talento ang Pilipinas. Okay? Kailangan natin ng urgency, direction, at AI literacy. At kailangan natin ng responsabling pamumuno. At ang kailangan natin ay tapang na itigil ang pagtingin sa future bilang isang bagay na pang ano lang, international banyagat. Simulan natin, no? Ang pagbuo ng future na kasama ang Pilipino. Kaya sa pagtatapos ng episode na ito, ito ang aking panawagan. Sa bawat estudyanteng, dapat ito ha, pag-aralan nyo sa mga estudyante, pag-aralan ng AI, gamitin ito para, hindi para mandaya, kundi para mag-isip ng mas malalim, magtanong na mas mahusay at gumawa ng mas makabuluhang output. At sa bawat guro, abay, huwag kayo matakot, no, sa AI. Gabayan ito, gamitin ito, ituro ito ng may karunungan, dahil kaya ng AI na magbigay ng impormasyon, pero guro lamang ang makapagbibigay ng inspirasyon. Alright, at sa bawat magulang, syempre, unawain natin ang AI. Lumalaki ang mga anak ninyo sa mundong magiging normal ang fake voices, fake videos, digital clones, at intelligent machine. Gabayan ninyo sila bago sila gabayan ng algorithm para sa inyo. At sa bawat manggagawa, mag-upskill na ngayon, no? Huwag natin hintayin na magbago ang trabaho mo bago ka magbago. Matutong makipagtrabaho sa AI bago may taong mas marunong sa AI ang pumalit sa pwesto mo. Ang mukha mo, ang performance mo, kwento mo at creativity style mo ay may halaga. Huwag hayaang nakawin ng teknolohiya ang nilikha ng iyong kaluluwa. At sa bawat leader, gumising na kayo. Ang AI ay hindi lang technology issue. Ito ay educational issue. Alright? So ayan nga po, mga kaibigan. Magpapaalam natin, kailangan natin ng AI para sa public service. Ha? Kailangan natin ng AI na maglingkod sa mga Pilipino, hindi AI na iniiwan ang Pilipino. O kaya, mga ka-AI, maaaring nagtatapos na ang world tour, pero nagsisimula pa lang ang misyon. Mula sa Museum of the Future sa Dubai, hanggang sa puso ng Pilipinas, malinaw ang mensahe. Ang kinabukasan ay para sa paghahanda para rito. No? Ang kinabukasan ay para sa mga natututo at sa mga umaangkop, sa mga bumubuo at siyempre sa mga nangunguna, ayan, at sa mga yumayakap sa teknolohiya habang pinoprotektahan ang pagkatao. Huhubugin ng artificial intelligence ang future, pero dapat gabayan ito ng human values. Kaya mga ka-AI, na alam mo yun, mag-ready na kayo. Tandaan nyo, kaya ng AI na gumawa ng ideas, pero tao pa rin ang dapat magbigay ng kahulugan. Okay? Kaya ng AI na mag-automate ng task, pero tao ang dapat magprotekta sa dignidad. Okay? Kaya ng AI na magproseso ng data, pero tao ang dapat magtanggol sa katotohanan. Mula dito sa Tagaytay, syempre, subscribe muna kayo sa aking YouTube channel, AI Talks with the Voice Master. Nasa Spotify pa rin tayo. Siyempre, next week, last episode na natin sa Season 4. At dyan na tayo magpapaalam ngayon. Maraming salamat, siyempre, kay Christian Sanchez na cameraman ko ngayon. At sa lahat ng mga sumuporta at tumulong sa akin sa paglilibot ko sa buong mundo, maraming salamat. Hanggang dito na lang uli. Next week, our last episode 48 na sa season 4. Alright, mula rito sa Tagaytay, maraming salamat. Ito po ang inyong voice master. Hanggang sa muli, hanggang next week, dito lang sa The AI Talks with the Voice Master. 1, 2, 3, AI para sa masa. See you next week. Bye! Woo!

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Hi! Hi, hi, hi, hi, hi! Gandang umaga po sa inyo lahat, mga kaubayan! And welcome, welcome, welcome, welcome! Narito na naman po ang palatong tuna, Go Agri Plus! Nako, mga kaubayan, welcome! Naimbagabigat apo, mga taga-Ilocos, Basanto sa Kabosan, mga taga-Pangasinan, Asya, mga Bisaya, mayong buntag, mayong aga, mga kaigsuunan, ay tuloy-tuloy po ang mga balitang ito. Alam po nyo, nako, sa araw na ito, marami ko yung mapupulot ng mga impormasyon sa ating mga naimbitahan, naanyayahan, na makapagbigay ng mga impormasyon dito po sa Radyo Pilipinas, Go Agri Plus. Aho, hindi na Arnel, yung ating banner dyan, Miss Aisha, Miss Tess, hindi na yung nakaraang program ang nandyan sa banner ng ating program. Okay, paki-adjust mo ninyo. Tata Rolly, good morning, magandang umaga. Oo, at saka syempre, yung ating mga kasamahan, let's welcome, of course, ngayong araw na ito ang ating mga magiging guest. Ah, diba? Uy, alam ba ninyo, sa Tokyo, Japan, matatagpuan ang Toyosho Market. O, pakinggan nyo ito. Isa sa pinakamalawak at malaking seafood market sa buong mundo. Dito po, ginaganap ang sikat na tuna auction. Eh, gustong-gusto ito ni Tata Rolly, di ba? Tuna, pare. Lalo sashimi. Oh. At kung saan, tinitingnan ng mga buyer ang kalidad ng malalaking tuna bago magsimula ang mabilisang bidding. Para itong, Tata Rolly, morning show. Oho, oh, katulad ng Go Agri Plus, na ito ay morning show ng seafood industry. Pero ang bida ay higanting tuna. Oh, sarap yun. Ihawin, pare. Lalo yung panga, ano? Tata Rolly, dito sa atin, sa General Santos City, kilala ang Fishport bilang tahanan ng malalaking tuna. At dahil dito, binabansagan itong lungsod na Tuna Capital of the Philippines. So, kapag madaling araw, mga kabayan, makikita yung mga itong bagsakan ng sariwang mga nahuling tuna at parang paligsahan. Oho, ang pinakamalaking isdang dumarating sa pantalan. Sa amin naman doon sa ni Tata Rolly, yun doon sa atin sa Europe, Tata Rolly, no? Sa Tanyag yung tinatawag na pangalang market ng Vigo ng Spain bilang isa sa pinakamahalaga at malawak ding fishing port sa ng kontinente diyan sa Europe. Dito rin dumadaan ang nako maraming isda at seafood products na binabagsak at iniimbak. Nako, at ito ay ipinapadala sa iba't ibang lugar na ibang bansa sa mundo. Kaya pwede itong sabihing isang seafood gateway ng Europe. Yun. Dito naman mga kabayan, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa iba't ibang fishing ports. Oho. Dito sa Pilipinas. Ay siya, ang aking makakasama ay si Attorney Glenn A. Pangapalan, ng acting General Manager ng Philippine Fisheries Development Authority. Mayong bundag, GM. Good morning. Good morning, GM.
1: Mayong buntag, Kuya Francis Kiko Flores, and sa mga nakikinig at nanonood sa napakaganda mong programang Go Agri Plus ngayong umaga.
0: Thank you, thank you. Alam po ninyo, napakasipag nitong si Attorney Glenn Pangapalan. Ngayon ko lang ulit ako'y nabigyan niya ng pagkakataon na iikot niya lahat kasi mga fishing ports ngayon under the PFDA. Pero, Attorney Glenn, matapos naging inspeksyon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Navotas Fishport Complex, ano yung pinakamahalagang direktiba na at mga mensaheng nais ipatupad agad ng Philippine Fisheries Development Authority sa iyong pamumuno?
1: Well, unang-una talagang dapat tuloy-tuloy yung ating implementasyon, no? Para sa kaalaman ng lahat kasi, Kuya Kiko, ongoing project natin ngayon sa buong PFDA sa buong bansa ay nasa 48, no? Hindi lang yung kasi ang nakikita natin yung Navotas Fishport, yung mga malalaki, no? Minsan kasi may nagba-vlog na mga batilyo.
0: Oo.
1: Napapansin natin nga ang dami nang nagba-vlog ngayon sa Navotas Fishing Port kasi manda na, no?
0: Oo nga.
1: But all in all, nasa 48 or 48 na yung kasi may mga municipal fishing ports tayong ginagawa nationwide, Kuya Kiko. And of course, yung 9 major regional fishing port natin ay ginagawa din natin, no? Kasama na yung Navotas.
0: Ah, good, good. O ano nga kakaba ang kasulukuyang estado ng sinasabi ni rehabilitate niyo na nga kaya ininspeksyon ni ano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at plano nga itong i-modernize palalo. Maganda na nga ang Navotas Fishport lalo na sa Market Halls 1 and 2 at yung sa Shipyard Development Project ano. Ano ngayon ang kasulukuyang estado niyan, the Attorney Glenn?
1: Ang target na natin na talagang ma-inaugurate siya ay January or February next year, no? May dinagdag kasi tayo na area dyan na around 25 hectares.
0: Mm-hmm.
1: Kasi masikip na talaga. Ang Navotas Fishport po ay napaka-vital na food security facility sa ating bansa sapagkat 80%, 75 to 80% ng fishery requirement ng Metro Manila at mga Karatig siyudad at probinsya ay dyan natin binabagsak at dyan nanggagaling yung mga distribution hub siya.
0: Oo nga.
1: Ng mga fishery requirement natin.
0: Oo, at saka lalong-lalo mga pakipagtulungan ng LGU dyan, malaki, malawak rin yun, lalo na Navotas at saka yung Malabon, no? Paano ba makakatulong, Attorney Glenn, ang mga proyekteng ito sa pagpapabilis ng bagsakan, bentahan at yung distribution ng isda sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon? As you have said, ito nga ay hub yung Navotas fish complex, fishery complex na yan.
1: Napaka-importante. Pag naayos so kasi natin yung katulad na lang yung nakikita nyo na maayos na market hall, mas mapabilis, no? So in terms of handling and of course sa sanitation, yung ma-insure natin yung kalinisan.
0: Opo.
1: At pagiging sariwa ng ating mga fishery product na makakaabot sa hapagkainan ng ating mga kababayan, ma-insure man lang natin na ayos yung kanilang nabibiling mga isda or mga lamang dagat ay napakalaking bagay na ho yun.
0: Mahalaga po yan eh. Lalong-lalo, siyempre bibili ka, gusto mo, sariwa ba? Pero isa sa mga binibigyang diin ng pamahalaan ngayon, yung pagbabawas ng post-harvest or losses na tinatawag, Attorney Glenn, ano? Yung pagkasira ng isda matapos itong mahuli sa source niya, no? Dagat man o fish pond man. Ano po bang konkretong sistema o pasilidad na inilalagay o nakalagay na ng PFDA para matugunan ito?
1: Sa ngayon ho, yun, una, inaayos natin lahat ng ating market halls.
0: Mm-hmm.
1: Nung nandun nga ho si President Bongbong Marcos Jr.,
0: opo.
1: Pinakita ni Secretary Kiko Laurel yung mga previous photographs nung pinuntahan niyang market hall na talagang lubog na lubog ho. Yung nagtitrading doon na mga tao talagang almost abot tuhod yung tubig, no? Lalo na pag high tide talagang pumapasok. Ngayon, inangat kasi natin yan na Kuya Kiko ng 1.3 meters, no?
0: Ba?
1: Yung flooring yan.
0: Mataas
1: kaya, nung actually nung pumunta si Presidente, bagyo pa yun, yung ano pa yun eh, patapos pa lang yung bagyong Inday noon. So, medyo mataas nga yung ano noon, yung wave noon. Pero hindi na siya pumasok, hindi na siya katulad dati na konting high tide lang lubog na kaagad yung ating fishing port, no? So, yun, malaking development 'yon. And of course, yung access ng ating mga traders, haulers, pati mga batilyo, so mas ma-implement natin yung tinatawag natin na good manufacturing practice sa kanila. And plano din natin na kasi sa fishing port talaga, lalo na yung karamihan ng isda natin nagmula sa Palawan area, para mabawasan yung post-harvest losses ay ang instruction nga ni Secretary Kiko Laurel ay gumawa na tayo ng mga processing areas natin katulad nung ginagawa ng Vietnam at China na pag peak season at maraming isda
0: yun
1: ay pinifreeze, pinuprocess natin yung sobra. para nang sa gayon ay maiimbak natin. May mga cold storage din tayo kasi dyan sa loob ng Navotas Fishing Port. Iimbak natin at i-release natin kung magkulang naman tayo sa supply.
0: Napakahalaga nga niyan eh. Dahil yung post-harvest facilities niyan, may in-place mo lang lahat yan. Mga matutuwa at makikinabang ating mga kababayan. Pero sa panig ng mga mangingisda, Attorney Glenn, yung mga traders din at saka mga haulers at maliliit na negosyante sa Fishport, you know, alam may mga ancillary ano yan eh na mga activities ano na business. Ano po ang direktang benepisyong mararamdaman nila kapag natapos na ang modernization or rehabilitation ng Navotas Fishport complex? At iba pa na mga iba pa ninyong mga Fishport complex o mga Fishports at regional areas, Attorney Glenn.
1: In terms of economic and social benefits, talagang ang dami hong namumuhay, no? Ang daming nakakapagbenepisyo. Diyan, kung ma-quantify lang sana natin lahat, no? Kasi ang mga namumuhay sa fishing port, aside sa, of course, yung mangingisda,
0: alright,
1: yung ating mga tinatawag na brokers, batilyo, traders, haulers, ang daming ancillary business sa loob ng fishing port.
0: Oh, yes.
1: So, and then, dalhin natin yan sa palengke sa Metro Manila. Doon na naman, ang dami na namang nabubuhay na fish traders or fish vendors doon. May mga nagtali pa tayo sa mga kanya-kanyang community, no? Sa, kahit sa mga subdivision. Mayroon yan sila. So, talagang napaka-vital at napaka-importante ho in terms of social and economic benefits sa ating mga kababayan. Pag mayroon tayong magandang fasilidad na yes, katulad ng Navotas Fishing Port.
0: Yes. Yan ang Navotas palabang yan, da, Attorney Glenn. Da, sabi mo, mga 48 fish forts pa ito, pero may mga malalaki. Ano mga susunod na mga areas na dapat pang i-develop at kailangan malaman ng ating mga kababayan ngayon, da, Attorney Glenn?
1: Well, yung fishing port natin sa Iloilo, nung last year ay inaugurate din ni Presidente yun.
0: Ay, oo. Tama nga.
1: Isa din siya sa pinakamagandang regional fishing port natin. Sinusupplyan din niya yung Visayas region and even Luzon also, no? Meron tayong patapos sa Zamboanga na nire-rehabilitate natin yung ating Zamboanga fishing port. Yung ating Suwal, Pangasinan. Ang ating Bulan Fishing Port na may inaugurate din kami ngayong July 20. Kami ni Secretary yata ang pupunta sa Bulan, Sorsogon. Tapos na ho yung ating 60 metric tonner na ice plant, no? Para magtugon na naman natin yung pangangailangan ng kakulangan ng yelo doon sa Bulan, Sorsogon. Ang isda natin doon ay tatawag ay lawlaw or tamban. Alala niya, yun yung nagkaroon ng balita na nagkaroon ng oversupply. So ngayon, tinugunan natin na actually, nung nangyari yun, patapos na yung ice plant natin. Ngayon nga, tapos na at kinukomisyon na.
0: Very good.
1: Ngayong July 20 ho, Kuya Kiko, ay pupunta tayo sa Bulan, Sorsogon.
0: Nice to know. Ay, mga taga-Bulan, mga taga-Sorsogon, maray na aga sa mga nandyan sa Sorsogon ngayon na nakikinig. By the way, tayo napapakinggan dito sa Metro Manila, Attorney Glenn, sa pamamagitan ng 104.3 FM sa buong Mega Manila. At likewise, yung mga taga-Agoo, La Union, nakikinig din sila baya sa FM. San Jose, City of Muñoz, sa Nueva Ecija, napapakinggan din nila din tayo dyan sa Radyo Agri at dyan sa 87.9 FM sa Lucena ng Radyo Pilipinas. Malawak po itong the reach ng ating pag-ugnayan ngayon. Attorney Glenn, paano ba nakaugnay yung modernization ng Navotas Fishport Complex sa mas malawak na usapin tungkol sa food security ng ating bansa?
1: Sa fishing industry kasi, Kuya Kiko, ang Navotas Fishing Port talaga yung premier fish port natin sa buong bansa. So sabi ko nga sa isang interview ko, siya yung naglalarawan sa estado ng ating mga fishing ports nationwide. So once naayos natin siya at napaganda natin siya, Susunod at susunod yung mga fishing ports natin nationwide na. Pati yung effort ng ating fishing sector ay gagaan at gagana din, no?
0: Opo.
1: Ngayon naman natutuwa nga tayo dahil ang ating secretary sa Department of Agriculture ay isa ring mangingisda, no? Hindi siya baguhan sa usaping fishing, oh. So yung support niya ay buong-buo. In fact, nung last week nga, umikot kami sa Davao del Sur at tiningnan namin yung mga project din doon sa munisipyo ng Malalag at Santa Cruz. So yun yung sinabi ko na actually kasama yon sa mga developmental project na 48, no, in numbers na ongoing. And mayroon pa kaming actually gagawin pa na mga iilan for this year, no? Mayroon pa kaming for procurement. Kasi lahat 'to ng ang instruction sa akin ni Secretary Kiko Laurel ay lahat ng production area sa buong bansa ay kailangang lagyan ng post-harvest facility kaagad.
0: Yan, maganda yan po. Dahil alam po naman yung Pilipinas, napapalalibutan tayo ng karagatan at napakarami nating mga pagpukunan ng mga lugar mapagpapaalagaan ng mga isda. Well, maraming salamat sa pagpapaunlak mo ng panayam na ito. At least, ngayon natutuwa ako, napakasipag mo talaga, naiikot mo, nagkaroon ka ng panahon para mabigay natin itong impormasyon na ito. Anong mensahe nyo sa ating mga taga-pakinig ngayon, Attorney Glenn, dito sa Go Agri Plus? Go ahead, please.
1: Una, maraming salamat, Kuya Kiko, sa inyong paanyaya.
0: Opo.
1: At sana'y napakinggan ng ating mga kababayan yung mga ginagawa natin sa Department of Agriculture through Philippine Fisheries Development Authority. Kami po ay ang inyong PFD po ay patuloy na nagsiservisyo at gumagawa ng mga hakbang kasi po alam na alam po natin na marami pang kailangan gawin sa sektor ng pangisdaan. Ma-share ko nga ho, Kuya Kiko, sa pagtatapos, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang bansang Hapon, nung pumunta kami doon ni Secretary Kiko Laurel,
0: oo,
1: ay nalaman namin na mayroon silang kabuuhang 2,400 fishing port na operational.
0: Wow.
1: Sa kanilang bansa, no?
0: Tayo
1: po sa atin, ang nagawa pa lang ng PFDI ay hindi pa umaabot ng 200. So ganun po ang backlog natin. Di naman natin hangad na pantayan sila kaagad. Pero dapat po ay ngayon ay masimulan na natin itong maisa katuparan. Sana ang tuloy-tuloy na suporta ng national government sa fishing sector pati na dito sa itong ating mga fishing ports kasi ho, sa dami nating isla, island, archipelago tayo, kailangan talaga ng connectivity. Hindi pa naman huli ang lahat, no? Ang ating mga kawani sa Department of Agriculture, sa BIFAR, sa NFRDI, sa lalo na sa Philippine Fisheries Development Authority ay buo po talaga ang hangarin na sana ay sa tamang suporta ng national government ay hindi man natin mapantayan yung bansang Hapon pero sana ma-develop din natin ang ating lokal na pangisdaan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga climate resilient, no? Post-harvest facility at saka yung efficient talaga kasi kayang-kaya naman ho talaga natin ng mga Pilipino na magkaroon ng very successful fishing sector para sa ating food security.
0: Yes, yes. Well said, Attorney Glenn. And with you around and Secretary Kiko Laurel na aking tukayo, ay imposible hindi pa madagdagan yan hanggang nandyan. Eh, mahaba-haba pa naman. May 2 taon. So anyway, alam kong puspusan na yung pagtatrabaho. Salamat, Giyod, sa pagpapa-unlak mo ng panayam na ito, Attorney Glenn. Nagkasalamat, boss. At alam ko, busy ka. Happy birthday na rin sa iyong nandiyan na pamilya. Thank you. Dagan salamat po. Alright?
1: Dagan salamat, Kuya Kiko. Mayong buntag ka na.
0: Mayong buntag. Alright. Si Attorney Glenn ay pangapalan ng acting general manager, Philippine Fisheries Development Authority. Mga kababayan, sa aking panayam, ay, nako, yung pumda na vota sa fisheries o fish Sport Complex Rehab Modernization Program na binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kamakailan lamang. Uy, siya nga pala. Thank you sa effort ng ating mga kaibigan dyan sa PFDA na pinamumunuan of course ni Amigo Oho, Miguel M. Pilarta, ang director ng Division Chief, all right? Division Chief ng Information Department, of course, si Mark Angelo N. Perez, Information Officer 3, Paul Vincent Del Rosario, Information Officer 3, Catherine Erica Cornejo, Information Officer 1, of course, si Ali Jim Subang, Audiovisual Aids Technician 3, at si Robert Gregory Elardo, Special Projects Technical Assistant, and Darren J. Kasama dyan, mga kabayan, dito sa si Darren J. A. Bador, ang Project Technical Assistant. Thank you, lahat yan sa Information Division ng Philippine Fish Port Development Authority. Siyempre, ayon mga kabayan, ang ating panayam na yan. In the meantime, nako, makinig po tayo ng weather update, lalong-lalo yung mga inaabot ngayon ng mga ulan-ulan dahil sa habagat, ulan naman ng bagyo. Nakalis na si Josie, ano? Katatapos lamang. Datalamin nga natin kung meron pa minomonitor na makakaapekto sa weather system ng ating bansa sa kasalukuyan sa mga susunod na araw. Yan sa pamagitan ni Dan Villamil, ang weather forecaster mula sa Pag-asa DOST Weather Bureau. Dan, magandang umaga.
2: Yes, good morning po sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Sa kasalukuyan, mahina ang epekto ng habagat na kung saan nakaka-apekto lamang ito sa kanurang bahagi ng Hilagang Luzon. Kaya sa Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong mainit at malinsangang panahon na may tsansa lamang ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan ng ating karagatan, sa kasalukuyan walang nakataas na gale warning at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil po ulit.
0: Thank you, Dan Villamil sa weather update na ito. O mga kabayan, sa oras na ito, abay, shoutout natin lahat ng mga manging isda. Aba, okay, ang nireport ng Weather Bureau, of course, ng DOST Pag-asa Weather Bureau. At yan ay kailangan na po maintindihan nyo na okay ang inyong paggalayag ngayon at pangingisda. Sa nga pala, shoutout kay Eric Villegas in Villegas, Cedric Villegas na nakikinig po ngayon. Mabuhay, Kuya June, the Engineer June Villegas. Alright, Villegas family. Yan. Yeah, sa ilang saglit po, ang aking mga kapanayam naman ay mekognayan kung kanina ay isda. Ngayon naman, ang susunod natin mga kababayan ay mekognayan sa bigas. Oho, puro malapit sa tiyan po natin itong mga topic ngayon dito po sa Radyo Pilipinas Go Agri Plus. Okay? Yeah, siyempre. Mga kababayan, welcome. Shout out muna sa mga mangingisda na nandyan sa Sual, Pangasinan, na pinamumunaan ni Berto Tomines. Alright, thank you. Sa narinig po nila ang panayam ko kay Attorney Glenn Pangapalan, ang Acting General Manager ng Philippine Fisheries Development Authority. Okay, samantala, alam nyo ba na binuksan ng National Food Authority ang 355.4 million pesos na modernong grains hub sa Dumangas? Oo, yun po dyan sa Dumangas, Iloilo. Ay, mayong aga mga taga Iloilo. Ha? Good morning. Palalakasin po ang pagbili, pagtutuyo, pagpapatuyo, mga ibig sabihin, o drying, paggiling at pag-iimbak ng palay sa Western Visayas. Meron pong 10 ton per hour na rice mill at 240 ton per day dryer ang pasilidad dyan po sa Barangay Montfort South at yan ay dyan sa Dumangas, Iloilo. Ganda, no? Inaasahan pong makakabawas ang pasilidad sa post-harvest losses at makakatulong ito sa mas matatag na supply ng bigas. Ayon ito kay NFA Administrator Larry Del Rosario Lacson, Dr. Larry, malaking upgrade ito sa procurement operations ng ahensya dahil mas makakabili ang National Food Authority ng palay, Mababawasan ang pagkasira ng ani at mas mabilis na maililipat ang butil sa imbakan. Kaya sabi mga kababayan, ang aking binabanggit ngayon ay tungkol dyan sa National Food Authority at isang food hub na binuksan sa Dumangas, Iloilo. Makakausap ko ngayon ang masipag na administrator ng National Food Authority na si Dr. Larry Del Rosario Lacson. Magandang umaga po, Dr. Larry. Admin, good morning.
3: Hi Kiko, good morning at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Good morning po.
0: Nako, salamat po sa pagpapaunlak niyo sa panayam na ito. Kahit busy ka, may susunod ka pang program dyan sa DZRH. Ano? Thank you. Dr. Larry, bigyan nyo nga kami ng mga detalye dito sa aking kababasa lamang na balita. Dahil binuksan na nga ng National Food Authority yung malaki-laki ito, 355 million pesos na modernong grains hub sa Dumangas, Iloilo. Go ahead, Dr. Larry.
3: Well, tuwan-tuwa nga tayo dyan, Kiko, no? At na-inaugurate na ito last July 15 dyan sa Dumangas, Iloilo. At isang napaka-modernong pasilidad ng National Food Authority. Kauna-unahan, no? Na ating in-inaugurate na out of the 36 na kasalukuyang tinatayo. Ano ho ba ang kahalagahan nito, no? Alam nyo, sa totoo lang, ngayon, ang capacity ni NFA to dry ng mga binibili niyang palay, 10% lamang. No? Ngayon, with the inauguration or putting up of these facilities, once completed, itong 36, magiging 27% na yung ating kayang tuyuin. Pati rin yung milling capacity tataas, no? Mula 40 hanggang 85% milling capacity aangat po tayo. Meaning, mas tayo na po ang gigiling ng sariling palay natin. At sa gayon, mas timely, no? Timely yung pagpo-produce natin ng milled rice.
0: Opo.
3: At makaka-respond tayo ng mabuti sa ating mga calamity-stricken na mga kababayan. Ang isang magandang epekto nito, Kiko, yung epekto nito sa ating magsasaka. Kung dati, ang mga magsasaka, napipilitan ibenta sa traders yung kanilang basa o fresh palay. Ngayon, kung nakatayo na po ito, meron na po silang tatakbuhan na NFA na makakabili na ng fresh palay.
0: Wow.
3: Yun ang napakagandang epekto nito.
0: Dr. Larry, pagka binanggit o sinasabi na grains hub na itinatayo ng ating pamahalaan sa pamamagitan, of course, ng National Food Authority, saan ang sakop ng mga hub na yan? Gaano karaming areas ang masiservihan, Administrator Larry?
3: Ito yung particular, yung sa Iloilo.
0: Oo. Particular sa Iloilo, and then ano mga areas pa, Admin Larry? Hello?
3: Yeah,
0: go ahead. Nawala ka ka ng bahagya. Pakiulit mo nga up lang, please. Go ahead. Nawala pa.
3: Tatlong facility sa Iloilo, sa Dumangas,
0: okay.
3: Sa Dueñas, at sa Haro, Iloilo, kung saan ang seservisyo nito, buong Region 6.
0: Ah, okay.
3: Ang tinatayo natin. Buong Region 6. Bakit tatlo ang tinatayo natin sa Region 6?
0: Alright.
3: Ang Region 6 o ang Iloilo ay isa sa pinakamalaking rice producing region.
0: Mm-hmm.
3: At ang bigas na dinadala natin sa Region 7 sa mga NFA warehouses natin sa Cebu ay nanggagaling, no? Sa Iloilo, kanya ganun ka-importante ang Iloilo at Region 6 sa ating operation.
0: I see. Abay, ang target pala dyan sa grain hub na yan hanggang 3,600 bags kada araw at yung pong mabibili ng palay ng NFA. O kaya, nako, mahigit daw palang 300,000 mga sako na sa loob lamang ng dalawang planting seasons. Pero ano talaga ang capacity ng grain hubs na yan, Dr. Larry?
3: Yung ating drying capacity niyan, yung sa na-inaugurate na nga na yan, every day kaya actually niyan ng 240 tons. Mm-hmm. Ano yun sa sako? That's 4,800 na sako ng palay pwedeng tuyuin sa isang araw. Oh. Tapos, yung milling capacity naman yan ay 10 tons per hour. Per hour, so 200 bags per hour yan. So, kung 8 oras, 1,600 bags.
0: Oh, pakadami,
3: per
0: ano?
3: Per 8 hours. Marami yan, no? Marami yan. Malaki kasi ito. Minsan, pasyalan mo at makikita mo na malaki ito. Kanya,
0: Pagka minsan meron kayong biyahe kasi, ay makikibuntot kahit malang tagadala ng bag. Anyway.
3: You be our guest. Bisitahin natin.
0: Ay talaga. Tayo
3: para ma-appreciate natin.
0: Oo, sige, oo. Sige. Talasalamat po. Well, Dr. Larry, iyang tungkol sa mga modern, no? Tutuyuin na tapos gigilingin sa isang area. Di mawawala na yung nakikita natin ngayon na binibilad pa sa kalsada at yung iba naman talagang kahit papaano, pagkahalimbawa umaabot na inaabutan ng bagyo, ay basa pa yung palay, nasasayang. Ito, ma-accommodate niya yung mga ganong sitwasyon sa pagkakataon may problemang mga magsasaka sa pagtutuyo ng kanilang palay?
3: Yes, maiibsan niya, ika nga, hindi pero dahil dadami ang ating mga magsasaka na masiservisyuhan, na makukuha natin yung fresh palay, mas kokonti ngayon ang nagbibilad sa kalsada, sa court. So, yun actually ang ating sinesaves na post-harvest losses. Lahat ng makakapagbenta na farmer sa NFA ng fresh palay, makakasave sa post-harvest losses. Meaning, anong ibig sabihin nun? Mas malaki ang kita. Dahil mas malaking volume na may bebenta nila. Hindi lang yung volume yung lumaki kasi nga nabawasan yung post-harvest losses. Pati yung presyo ng NFA, alam naman natin, mas mataas tayo.
0: Yes,
3: at nagkaroon nga ng pronouncement na instruction si Secretary Kiko sa darating na harvest. Sabi niya, 21 pesos ang fresh ang bibili ang NFA. Susundin natin yan. At yung dry naman, nasa 25 to 27. So, ang laking effect nito sa ating mga magsasaka na lalo na yung makakapagbenta sa NFA. Minado naman tayo, hindi lahat kaya nating bilhin, no? Hanggang 5% siguro kung magandang ikot hanggang 10%, no?
0: Bam, okay
3: hindi
0: na 'yun.
3: Kaya natin, pero at least malaking tulong ito.
0: Oh, tama ka. Nabanggit mo na yung magandang balita sa presyo ng palay na pamimili niyo sa susunod na bilihan. Babalikan ko 'yan ha, kaya idadagdag ko lang yung binabanggit mo. First, itong grain hub na ito na binuksan sa Dumangas, Iloilo. Tama ba yung pagkakaninig ko, Admin Larry? First, ito, kauna-unahan. Okay. Saan ang mga susunod? Saan mga susunod na mga lugar? Sapagkat nakikita ko dito sa mga pinadala niyong mga pictures at mga nagagamit namin ngayon dito. Abay, napakaganda, napakaluwag, malinis. Ay, palagay ko, the same ang magiging hitsura nito sa iba't ibang lugar. Mababanggit mo ba kung sa mga lugar na ito, the

0: Region 2, no? Full swing lahat 'yan. Kawayan, sa Kawayan, Isabela, no? So, tsaka dito sa Rosales, Pangasinan, tama, oo.
1: Opo.
0: Yan, nasa full swing lahat yan.
1: Oh. Abay, di ibig sabihin yan, Admin Larry, bago magtapos pala ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ay halos in place na itong mga modern grain hub na ito, no?
0: Actually, Kiko, ang target natin, next year lang.
1: Tapos siguro,
0: Wow. Bago mag-middle up next year, tapos na lahat yan, ha? Yung 36 na yan. So,
1: talaga?
0: Tayo natutuwa. Oo, na talagang pinondohan niya ng ating Pangulo, ng DA, na mabigyan tayo ng facility. Although hindi pa rin ito yung sapat na sapat sa gusto natin mangyari. Pero malaking karagdagan ito sa kapasidad ng NFA.
1: Lalo yung mga mabibiling mga palay sa mga magsasaka na palagi namumroblema, nababarat ng mga ilang middlemen. Ano, kastalbahe din. Ano.
0: Yun nga. Mukhang na ayaw natin mangyari.
1: Admin Larry, mukhang naunahan natin ang mga pahapyaw na ibabanggitin sa SONA. Pero maganda yon, at least meron na tayong pre-SONA announcement mula sa National Food Authority.
0: Tama,
1: Aya, balikan ko yung sinasabi mo. In-announce nyo na pala ang tungkol sa itataas na ng National Food Authority, yung minimum buying price na sa wet palay, 17 pesos per kilo. Tapos, iaagnat nyo ng hanggang 21 pesos kada kilo simula sa susunod na anihan sa September. Abay, edi papaano? Ito ba'y per area pa rin ang inyong babasihan ng mga presyong ito, the Admin Larry, na nabanggit mo nung nakaraang panayam ko sa iyo?
0: Yung 21 kasi utos na ni Secretary yan.
1: Oh, okay.
0: Yan ang magiging nationwide.
1: Mm-hmm.
0: Pero syempre, caution lang, ika nga sa mga magbebenta, meron pa rin tayong standard na susundin dyan. Kasi hindi naman pare-pareho ang palay. Merong mas basa, merong fresh, merong basang-basa, at meron din tinatawag na minsan pagtagulan, dripping wet, no?
1: Wow.
0: So, iba-iba ang trato niyan, syempre. Hindi naman po pwedeng pagpare-parehuhin natin yan. Ang pinabanggit yan na 21 peso na fresh, no? Ay yung the regular fresh, yung natural na fresh na ka-harvest, hindi yung nababad or tumutulo ang tubig, iba yon, iba po yon, no?
1: Oo nga,
0: yun lang,
1: no?
0: Para lang caution.
1: So kailangan pala ma-identify natin yang ganun. Kailangan pala siguro para ma-educate natin ng ating mga kababayan, kahit na hindi magsasaka, at least alam na ng mga kababayan natin anong hitsura nung sinasabi mong fresh na palay, wet, at saka yung dripping, you know, na hitsura nung palay, at saka papaano kung halimbawa binilad din ito sa kalsada, ano po? Ano bang mga, sige nga, educate mo nga kami ng content mo, kami oras pa naman, the administrator, no, bago ka pumunta doon sa iyong salang, ano, administrator. Please educate us, ano bang dapat na pamantayan ng NFA para doon sa pagbibili talaga ng mga palay ng National Food Authority?
0: Ang ating ano diyan, sistema diyan, no? Pag sinabi nating fresh, actually ang wider range niyan is 18% to 25% moisture content, 18 to 25. But on a regular basis ang wet na sinasabi ay mga ano yan, 20 to 23, mga ganon, no? Pag sinabi naman nating dry ay 14% hanggang 11%, 11 to 14%
1: okay,
0: moisture content. Yan ang dry. Oo. Ngayon, pag meron tayong nakukuha, kunwari ngayong wet season, hindi lang siya 28, 30 pa, ay yun ang sobrang basa na, no? O lumampas pa ng 30. Medyo, yun, ibang usapan na yun. So, syempre, ang kada tumataas ng moisture content, tumataas po ang timbang, no? Kapag tumaas ang timbang dahil sa pagbasa niya, para po tayong bumibili ng tubig noon kung pareho ang presyo. So, ganun lang po yun. Oo.
1: Sa quality control na yan na binabanggit mo, Admin Larry, scientific ba itong nagagawa ng National Food Authority? May mga equipment ba para makita yung kalidad ng mga palay na binibenta dyan sa NFA?
0: Yan, importante yan. Ang NFA, yan, at least alam natin yan, dahil tayo ay ang grain agency ng bansa. Meron tayong mga

0: equipment yan.
1: Mm-hmm.
0: Meron tayong mga moisture meter.
1: Okay.
0: Meron din tayong ano, yung pang-test ng purity. Meron tayo niyan, no? May pang-test din tayo kung meron mga discolored grains. Meron tayong mini gilingan para makita yung itsura.
1: Ah, ganun?
0: Yung chalkiness niya. Mm. Makikita, oh, meron tayong mil, parang mini rice mill, no?
1: Okay.
0: Portable na ginagamit para matest natin. Siyempre, para makita rin ng part of educating our farmers din, no? Para makita nila, ito po ang actual na kalidad ng palay nila.
1: O, mabuti naman po. At hindi yung hula-hulang sinasabi lang ng mga magsasaka. Minsan na parang sila ay nadi-disappoint dahil minsan nare-reject. Dahil isa ilan sa mga qualities ng mga palay na ibenta, dapat nila ibenta, ay minsan nare-reject daw, no? The administrator.
0: Oo, tama yun, no? Well, ako nalulungkot ko pag nare-reject ka ng mga magsasaka kasi naiintindihan natin yung hirap niya. Pero sa isang banda, ang hirap naman na wala tayong susunding standard.
1: Tama
0: po. Kasi unang-una, hindi tayo trader, meaning ang mga bibili nating palay dapat nasa tamang kalidad kasi iniimbak pa natin ito na matagal. Minimum 6 months.
1: Ilang kamo? Minimum of 6 months yung palay na iniimbak.
0: 6 months.
1: Tapos, susunod, another 6 months.
0: Tapos,
1: tama ba?
0: Oo, umaabot pa ng isang taon. So, kung hindi tayo magseset ng tamang kalidad, abay, baka pagdating ng 6 months,
1: wala na.
0: Nabulok na yan, nanilaw na lahat. Tayo naman din ang pipintasan pagdating ng gililing natin, binenta sa magsasaka, kababayan natin. Sabihin naman, bakit ang pangit-pangit, di ba? So, binabalansi natin yung interest at yung pagtulong.
1: Mm-mm-mm.
0: Interest ng consumer at yung pagtulong sa ating mga magsasaka. Yun, talagang pinagtsatsaga natin i-explain na hindi po kasi pwede talaga na basta-basta tatanggapin namin lahat kasi naiimbak talaga sa mga bodega muna yan.
1: Yung binabanggit mo na naninilaw mga bigas, kahit na ito ay hindi pa nagiling, kung sumobre na sa pag-iimbak at low ang quality na nabili ng NFA?
0: Oo, kapag hindi tama, unang-una, pag hindi tama yung moisture content, maninilaw talaga yan. Pangalawa, kung talagang ang pangit na ng palay, napilit na ibilad, meaning na nababad sa baha o sa bukid, pag yun ay napalusutan tayo, kahit palay pa yan, kasi chinecheck naman natin yan on a regular basis, kahit pala ginigiling, makikita ang mga maninilaw yan.
1: Wow.
0: Halatang halata yan.
1: Thank you for educating us. Sapatkat ang mga akala ng iba, sige, palay yan. Sige, i-imbak mo lang dyan. Kaya pala, mayroon kayong mga modern na system na ngayon na ginagawa. Of course, dati naman, ngayon ay pinagpapatuloy mo pa rin, ano? Na dinadagdagan mo ng mga modern system dyan sa National Food Authority. Speaking of bigas naman, gaano naman ilang buwan ito dapat na naiimbak nang hindi nagbabago yung quality ng mga bigas na iniimbak back ng National Food Authority pagka una pang kailangan sa mga emergencies, ano, yung halimbawa bagyo, baha, o pangangailangan ng isang lugar na lindol, anong qualities ng mga bigas, gaano katagal na iimbak yung mga bigas na yan?
0: Nako, magandang tanong yan, no, Kiko.
1: Thank you.
0: Ang sagot niya ay ganito. Oo, magandang tanong yan. Ang sagot ko diyan ganito. Alam mo yung itatagal ng bigas na nakaimbak at still maganda ang quality, napakaraming factors, okay? Mm-hmm. Pero ang unang-unang factor na determinant na para tumagal ang kalidad ng bigas ay dapat maganda ang kalidad ng palay.
1: Ayun.
0: That's one. Oo. Mm-hmm. Pangalawa, yung pagkakaimbak niya, dapat maganda ang kondisyon ng imbakan. That's why nag-modernize tayo ng mga warehouses, nag-repair tayo, nag-repurbish tayo ng 128 warehouses na dilagyan natin yung malalaking parang Big Ben na fan kung sa simbahan nakapasok yung malalaking fan, tinalagyan natin ng ganyan. Kasi mas nakakapagpatagal ng kalidad yon. Example ko lang, ha, kung sinusutanong mo na gaano katagal tumatagal.
1: Opo.
0: Imagine, nagpunta ako sa bodega sa Baguio, mahigit isang taon na ang bigas na nakaimbak doon. Pero napakaganda pa.
1: Talaga?
0: Napakaganda pa.
1: Wow.
0: Mm.
1: At kasi siguro maganda ang klima. Ganon yun, ano?
0: Yes, napakaganda ng klima, malamig,
1: okay.
0: Ganon. Ngayon, meron naman akong napuntahan, no, na bodega. Kakabagong giling, kaka ano, pa isang buwan pa lang, o dalawang buwan pa lang. Ay, ang pangit na.
1: Kasi iba naman.
0: Init. Oo, pangit yung palay, pangit ang pagkakastor. Kanya lahat ng ito, ano, masabi ko na lang, no, kanya lahat ng ito binabago natin. Yung sabi ko sa ano ko is bagong NFA na to, no. Ang next phase nito kapag naayos na lahat 'yan at nandiyan na yung mga structure na tapos na, repairs, construction, etc. Ang susunod niyan, Kiko, lahat ng mga facilities na 'yan, pipilitin natin lahat 'yan solar powered na naka-air condition para mas tumagal ang kalidad ng ating bigas.
1: Wow, talagang climate resilient ang inyong mga sistema, yes, at modern na. Ay teka, natutuwang na-educate mo ang mga tagapakinig daw natin dyan sa 97.1 Radyo Pilipinas, Agoo, La Union at buong lalawigan ng La Union at ang Region 1. Nakikinig din ang 90.1 FM dito sa Radio Agri sa Science City of Muñoz sa loob ng PhilMec, Philippine Center for Post-Harvest Development Mechanization, Admin Larry, at ang 87.9 FM sa Lucena, ang Radyo Pilipinas ng Lucena City, at buong Quezon ang nakikinig sa atin na na-educate mo ang ating mga tagapakinig. Yung bigas yun, ha? At saka yung palay. Ibabalik ko, Admin Larry, lang tungkol dito sa pagbubukas ninyo ng ni Secretary Kiko, katukayo kong Kiko Laurel, dito sa Dumangas, Iloilo, yung Modern Grains Hub, ano, eh bawal pala na magbaba ng kargang imported na bigas sa alimang mga ports na matatagpuan sa Iloilo mula September hanggang sa November ng taong kasalukuyan. Ano bang dahilan nito? Bakit ipinagbabawal daw na magdiskarga ng mga imported na bigas doon sa mga areas na yon?
0: Well, ganito yung Kiko, no? Siguro, lagyan natin ang magandang konteksto.
1: Sige,
0: no?
1: sige nga.
0: Oo. Yung buong Pilipinas kasi, rice production at saan pinoproduce yan, pinag-aaralan namin yan sa DA. Ang DA ang nangunguna dyan. Nakikita natin dyan, meron tinatawag si DA na heat map na tinatawag kung saan makikita gano'ng makalaki ang production dito, gano'ng ang deficit dito, gano'ng ang ano. Well, ibabalik ko na doon sa Iloilo at sa Region 6. Ang Region 6 ay isa sa pinaka-mataas ang production nang nabanggit ko nga sa iyo kanina. Opo. Ngayon, surplus yan. Surplus sa bigas, no? So, pag surplus na region o probinsya, dapat mo ka nang magpapasok dyan ng imported para hindi masyadong mag-depress palalo ang presyo ng palay at bigas diyan sa area na yan. That's why yung binanggit ni Secretary Kiko na pagdating ng anyan, huwag munang magpapasok sa Iloilo dahil sapat, hindi lang sapat, sobra-sobra ang produksyon sa Iloilo. So, yun yung konteksto ng pagkakasabi
1: kaya pala
0: ni Secretary Kiko.
1: Oo. Mabutit na idadagdag yung ganun ang konteksto, no? Kasi yung ang iba, pagka hindi nila naintindihan, bawal na yung mga imported na bigas, paano ngayon mangyayari? Samantalang kailangan ng tao ang karagdagang bigas, lalong-lalo sa mga areas na yan, sa Iloilo. Pero dagdagan ko yung binanggit mo. Ang sinasabi niyo, ma'am, pag nagkaroon, nabanggit niyo nga, pagka merong oversupply ng production, saan ba dinadala ng National Food Authority pagka merong mga oversupply ng bigas sa isang area?
0: Well, ang natural na outflow o paglilipat ng mga stocks ni NFA, dalawang pinakamalaking lugar niyan. It's NCR at Cebu. Region 7.
1: Bakit? Bakit ito sa mga lugar na yan? NCR, matatakaw ba? NCR sa Region 7?
0: Marami.
1: Ang
0: kababayan. Okay. By sheer population, NCR, and by sheer population ng Cebu, ang Region 7, kulang yan. Deficit regions yung mga yan na kailangan ng bigas mula sa ibang lugar. So, yan yung natural na puntahan. Meron ding mga iba-ibang liit-liit na katulad, let's say, yung sa Basulta, yung Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, dahil deficit yan. Yung mga production natin sa baybandang Region 12, Region 9, Region 10, papapunta naman yan sa Basulta at Barm, no? Sa Bangsamoro, no? So, dyan ang punta naman yan. Yan yung mga natural na outflow ng ating mga bigas.
1: Oo. Magbuti na ganun po ang nababanggit nyo. May nagtatanong dito habang tayo nag-uusap, galing ito sa lugar, dyan sa Tawi-Tawi. Nako, eh, maganda umaga po mga taga-Tawi-Tawi. No? Ang sabi nila, yung bang mga nanggagaling na bigas galing sa Sabah ay Malaysia, ano? Itong tinatanong nila, meron bang permiso ang National Food Authority? Oo, antay pamahalan pala sa pag ganitong mga pagpasok ng mga imported na bigas galing naman sa Sabah, Malaysia?
0: Well, tama ka, hindi sakop ng NFA 'yan. Pero
1: oh, okay.
0: Ang alam natin sa Department of Agriculture, pinatignan na 'yan na pinapaayos na lahat na dapat nang papasok kahit Sabah man 'yan or ano, dapat may kaukulang permiso or permit para at least ma-monitor natin. Mm. We understand the actual situation, di natin maiwasan yan, napakalawak ng dagat. Minsan, yung iba talagang baka hindi yan documented. That's one of the realities kapag ganyan medyo malayo at malawak ang dagat na pwedeng pagdaluyan ng mga produktong ganyan.
1: Natanong ito ng ating mga takapagkinig ng dyan ngayon, nakamonitor sa atin dito sa Radyo Pilipinas. Thank you sa mga nag-text ng tanong na ito. Well, Doc Larry, alam ko meron kang appointment na susunod, so thank you talaga sa pagtanggap mo ng aming tawag at pagbibigay mo ng puwang sa papanayam na ito, kahit na busy ang Sabado. Nasa iyong pagkakataon upang ibigay ang inyong mensahe sa mga lalong-lalong mga magsasaka na habang ngayon ay nagtatanim na, naghahanda ng kanilang, sa palagay ko, looking forward na mabenta nila ang mga palay sa National Food Authority. Go ahead, Administrator Larry.
0: Yes, una-una, salamat, Rico. It's always a pleasure and napaka ano ng ating discussion lagi. Very
1: informative. Thank you
0: so much. At yun lamang sa ating mga magsasaka, no? Kayo po ay makakaasa na kami sa National Food Authority, patuloy po ang aming pagtingin at pagbabago ng mga sistema at mga pasilidad upang mas makapagserbisyo po sa inyo. At doon sa ating mga kababayan na nagtatanim pa ngayon, meron po tayong bagong sistema. Kung gusto nyo po makapagbenta sa NFA, meron po tayong tinatawag na purchase order system. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa malapit na National Food Authority kung saan pwede kayong pumirma at pumirma sa NFA ng purchase order para kung gano'n yung inyong palay na kakatanim pa lang ngayon at pag inani ninyo ay meron na kayong market.
1: Wow.
0: Sa inyong ibenta sa NFA.
1: So, yan ba yung first time ba lang ngayon, Admiral Larry? Ngayon mo lang ba binabanggit yan dito sa ating pag-uusap o at least ay madagdagan lang impormasyon sa ating mga mga magsasaka ngayon dahil advance yan, ha, the Admin Larry?
0: Oo, ito'y kasalukuyan pa lang naming niro-roll out. First time
1: wow.
0: Na iro-roll out ito sa ngayong anihan na ito. So, mm-hmm. Ang ating mga region ngayon ay nagko-conduct ng mga ugnayan, no, para sa ating mga magsasaka. Para mas lalo nilang maunawaan ito at makasali sila dito sa magandang programa na ito. This is the first time na i-implement ng gobyerno.
1: Oy, thank you.
0: Syempre, lagi tayo. Oo.
1: So magandang balita, Admin Larry, the purchase order, makipag-ugnayan lang sa National Food Authority, at least meron ka nang naka-standby na pagbibentahan kaagad, ha? Kahit na
0: yes.
1: Nagtatanim ka pa lang. Oh, magandang balita
0: yes.
1: Yan. Nako, kailangan i-ano yan.
0: Po.
1: Sige, paano bang maging sistema? Pawawalan na sana kita, kaya lang mukhang napakaganda naman ng balita mong yan kung kailan magtatapos na.
0: Oh.
1: Pero mabibitin ako noon.
0: Dagdagan mo. Mabilis na mabilis, no?
1: Sige lang.
0: Oo. Kapag kayo po ay bumisita sa National Food Authority warehouse or branch, no, i-explain po nila sa inyo, meron lamang pong isang piraso ng papel
1: mm-hmm.
0: na kung saan ilalagay ninyo ang RSBSA number ninyo, ilang hektarya ang tinanim ninyo, at kung kailan kayo aani. At doon po, pag nagkapirmahan kayo, ay nako, sigurado po na meron ng merkado ang inyong palay. Siguraduhin lang din po natin, katulad ng nabanggit natin kanina na, hanggat maaari, sunod po tayo sa standard. Ingatan din po natin yung ating mga palay. Pero at least meron tayong peace of mind na meron hong pagdadalhan ang inyong palay kahit katatanim pa lang.
1: Yun, mabuhay ang National Food Authority. Declare, napaganda mo ang Sabado ng ating mga magsasaka na nakikinig sa kasalukuyan. Dagdagan po natin to ha, sa mga susunod pagkakataon at a-announce na ulit natin. Sure, sure. Ha? Thank you, Dekyo, talaga. Administrator,
0: thank
1: ingat.
0: You, thank you.
1: God
0: thank
1: bless. You. Alright. Sige po, sige. Si Administrator Dr. Larry Del Rosario Lacson ng National Food Authority. Ang magandang balita yan, mga kababayan. Ngayon lang po, dapat maintindihan nyo. Punta lang ho kayo sa mga warehouses ng National Food Authority, mga magsasaka na nagtatanim pa lamang na mga palay. Ihanda nyo na, magparehiso na kayo kaagad at tingnan nyo na meron kayo dapat na pagbibentahan na pag kayo ay nag-ani na. Oh, yes, mga kababayan. That's a good news. Ang ganda namang ending nito. Tata Rolly, batang-bata bumatayo. Thank you, Ms. Tess Ramirez, Ms. Isa, Silangan, and Silang ba? And anyway, thank you Arnel Montimayon and Mark Boqueron. Thank you. Ang tabayanan po si Asik Ares Gutierrez at si Don Ramon. Si Mang Ramon sa Alerto 738. Ito na naman po inyong lingkod, ang inyong Agricaster, Kakiko Flores, nagsasabing God is good, God is great all the time. All right. Good umaga po. Bye.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:59 ang umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Ombudsman Remulla determinadong tapusin ang maling kalakaran ng umano'y paggamit ng ilang mambabata sa kanilang pwesto para sa pansariling interes. May ulat si Quincy Cahili.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Aminado si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi naging madali para sa kanya ang makita ang mga umano'y maling gawain ng ilang mambabatas. Lalo na't minsan na rin siya nagsilbi bilang kongresista. Sa isang press briefing kahapon ay sinabi ni Remulla na may ilang kongresista umanong ginagamit ang kanilang posisyon para sa pansariling interes. Anya, mayroon din mga kontraktor na nagiging kongresman upang makinabang sa mga proyekto ng gobyerno. Ito yung mga tinatawag niyang kontraktor. Binigyan din ng ombudsman na panahon na upang matuldukan ang ganitong kalakaran sa pamamagitan ng masusing imbestigasyon at matibay na ebidensya upang mapanagot ang sino mang mapapatunayang lumalabag sa batas. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla.
3: Sa pinanggalingan ko, masakit sa akin yan, ginagawa ko to. Pero kailangan ko gawin to para tumigil na. Sino? Kailan siya matitigil? Ako mo siya pera naman kulit ng sabi ng Pilipinas.
2: Ang pahayag na ito ni Remulla ay kaugnay ng pagsasailalim sa preliminary investigation kina Tarlac Representative Maria Cristina Angeles, Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. at Party List Representative Edwin Gardiola, kaugnay ng reklamong paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices, partikular sa usapin ng conflict of interest. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Education, Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority inilunsad ang One Education Program. Narito ang ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ipinakilala ng Department of Education, Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority ang One Education, isang programa mag-uugnay sa basic education, kolehiyo at technical vocational training. Inanunsyo ito sa 3rd Joint Education Trifocal Management Committee meeting sa Baler, Aurora. Layunin ang programa na gawing mas madali ang paglipat ng mga estudyante mula sa pag-aaral patungo sa trabaho. Ayon kay Education Secretary Sonia Angkara, mas magiging malinaw ang landas ng mga mag-aaral patungo sa kolehiyo, skills training, negosyo at trabaho. Kasabay ito, inlunsad din ang Education Reform Fellowship at nilagdaan ang kasunduan para sa Project Tahanan na layong palakasin ang pagpapatupad ng mga reforma at pagbutihin ang learner tracking sa bansa. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, MSME Summit 2026 isinasagawa ngayong araw sa Pasay City. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Gawa ngayong araw, Hulyo 18, ang Go Negosyo MSME Summit 2026 sa SM Mall of Asia Music Hall sa Pasay City. Sa pakipagtulungan kasama ang Department of Trade and Industry, ODI. Bitbit ang temang Empowering MSMEs for ASEAN Prosperity, layunin ng summit na ihanda ang micro, small at medium enterprises o MSMEs sa mas malawak na oportunidad sa merkado ng ASEAN. Kabilang sa mga inaasahang dadalo, sina First Lady Luis Araneta Marcos, DTI Secretary Cristina Roque, Go Negosyo Founder Joey Concepcion, Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano at mga kinatawan ng sektor ng negosyo. Ang programa ay bahagi rin ng suporta sa ASEAN Chairship ng Pilipinas at pagunita sa National MSME Month. Mahalaga na sabi aktibidad dahil ang MSMEs ang bumubuo sa 99.63% ng lahat ng negosyo sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Liko.
1: at implementasyon ng mga local government support fund projects sa Cordillera, kinumpirma ng Department of Interior and Local Government Cordillera Administrative Region. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Munar.
0: Radyo Pilipinas Report.
6: Inumpirma at pinututuhanan ng Department of the Interior and Local Government Cordillera ang implementasyon ng mga proyekto sa ilalim ng Local Government Support Fund na naging malaking pakinabang sa mga local government units sa buong rehiyon. Ayon kay DILG Car Regional Director Attorney Anthony Nuila, sa pamamagitan ng Local Government Support Fund ay naisakatuparan ng mga lokal na gobyerno ang mga community development projects na naging daan sa mas mahusay na paghahatid ng basic services. Anya, malaking tulong ito bagamat limitado lamang ang pondo mula sa National Tax Allocation, naging daan ito upang mapahusay pang serbisyo ng bawat lokal na gobyerno sa kanika-nila mga nasasakupan. Ibinahagi ni Nuida na sa fiscal year 2024, 19 na LGU beneficiaries ang natukoy sa rehiyon na may kabuang alokasyon na 988,000 pesos. Noong 2025, 44 na LGU beneficiaries ang napaglaanan ng pondong 565,000 pesos, habang tumaas sa 205 ang benepisaryong ang taon na may alokasyong mahigit 1.6 na bilyong piso. Para sa taong 2026 Local Government Support Fund, inanunsyo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bahagi ng pondo ay para sa rice assistance upang masuporta ng tinurang vulnerable households at matugunan ng food insecurity. Hinatayang nasa 93% ng mga Local Government Support Fund projects noong 2021 ang natapos at na-implementa, habang ang completion rates noong 2022 ay nasa 80%, 50% noong 2023, 40% noong 2024, habang nasa 10% pa lamang ang completion rates ng 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
10: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
14: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yun pinapakain.
8: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
0: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738 tungo sa publikong preparado kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
17: Ang panahon ay nagbabago na. Ang tag-init ay sobrang init. Ang tag-ulan, grabe naman ang ulan. Record-breaking rainfall, ika nga. Talagang extreme weather conditions. May mga lugar na hindi pa binabaha kahit kailan, pero lumulubog na ngayon. Sa maikli at mabilis na panahon, tumataas kaagad ang tubig dahil sa bigat ng pagbuhos ng ulan. At ang mga dating mga flood control systems ay na-overwhelmed. Kung maalala ninyo ang undoy, ang bumagsak na ulan dito sa Christine ay halos doble nung bumagsak nung undoy. Kaya't na-overwhelm ang ating mga flood control. Kaya naman, maraming pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura na pinapatayo natin. Eh, yun ang mga kailangan gawin. Ang mabilis na pag-responde sa mga nasalanta ay mananatiling prioridad natin. Kasama ang DSWD, DND, DPWH, DILG at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Maaasahan ninyong pagtitibayin pang ating national at local disaster risk reduction at response. Bahagi na talaga ito ng pamumuhay natin. Itinuturing na high risk ang ating bansa sa epekto ng climate change. Kaya kailangan natin maging magaling sa larangan na ito. Disaster risk reduction, both the public at the private sector, para naman mabawasan ang mga napapahamak sa mga ganitong uri na sakuna. Mga kababayan, hindi tayo titigil hanggat hindi pa nakakabangon ng lahat. Walang pagod ang ating mga ahensya. Naririnig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang mailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pagbubutihin ang ating pagtugon sa hamon ng climate change. Upang una, mabawasan ang namatay sa bawat sakuna. Pangalawa, upang mabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naaapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay ay
18: Ang oras sa Philippine Standard Time, alas 10:12 ng umaga. Isang alertong umaga po sa ating lahat. Oras na naman po ng alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Ito ang programang tumatalakay sa mga isyu't usapin tungkol sa paghahanda ng ating mga komunidad para sa isang matatag at bagong Pilipinas.
18: Ito po si Ares Gutierrez at kami po ni Ramon Jose ang inyong makakasama ngayong umaga ng Sabado, July 17, 2026. Ang Alerto 738 ay hatid sa inyo ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
19: Tayo po yung napapakinggan sa The Capital 104.3 FM at sabay rin tayong napapanood sa Facebook at YouTube channels ng Radyo Pilipinas at sa Facebook pages ng ilang istasyon ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan.
18: At dahil nakadilaw po ang t-shirt ni Ramon, ni Don Ramon, ngayon po ay July 18 at hindi po July 17.
19: Oo nga. Live rin po tayo napapanood sa ABS-CBN TV Plus, Channel 3, GMA for the Box, Channels 45 to 49 at sa ilang regional cable TV channels. Maaaring po tayo mapakinggan ang mga istasyon ng Radyo Pilipinas sa pamamagitan ng pag-download ng app ng PBS-PBSE Radio Portal app sa App Store at Google Play.
18: Tayo rin po ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM.
20: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: 36th anniversary ng The Great Luzon Earthquake noong Miyerkules. At natatandaan mo pa ba, Don Ramon, kung nasaan ka noong July 16, 1990?
19: Oo, sir, memorable yung July 16 earthquake na yan eh. Kasi naalala ko, hindi ko alam kung grade 2 or grade 3. Tapos mag-uuwian na kami noon kasi hapon na. Tapos nung unang alog, akala ko sinipa ng kaklase ko sa likod yung upuan ko. Tapos naulit pa ulit. So tumayo ako, sinuntok ko lang kasi nag-away kami.
18: So, yung mga panahon na yun, wala pang duck cover pang and duck roll. Nagsuntukan na lang kayo.
19: Siguro lang, nire-remind lang kami noon na don't panic, don't panic. Tapos, wala, as in, wala pang duck cover and hold. Hindi pa siya uso.
18: Oo, wala pa yung protocol na yun. So, magnitude 7.8 ang tumama sa atin 36 years ago. Nasa Nueva Ecija ang epicenter, pero matindi ang naging epekto nito sa Baguio City at maging sa Metro Manila.
19: O nga sir, sa official record, umabot ng 1,500 ang namatay sa lindol na tumagal ng 46 seconds.
18: Ako rin, tandang-tanda ko pa yung panahon na yun eh. Ikaw ay elementary, ako naman ay nasa college na nun. Kumakain kami sa may La Peral Apartment sa may dyan sa CM Recto. Diyan sa University Belt, nang biglang yumanig, mga bandang 4:20, sa mga 4:30 siguro ng hapon yun. So kami naman, instinct, tumakbo kami papunta sa San Beda kasi doon may open space eh, doon sa lugar na yun. At doon namin nakita, alam mo ba yung building sa kanto ng Legarda at saka kami, Legarda at Recto, yung dati ang alam natin yun, yun ay Webster, di ba?
19: Webster, sir.
18: Na naging Webster. Naging niya McDonald's ba yun?
19: Tropical Hot yata sir.
18: Basta naging ano siya, naging
19: fast food.
18: Fast food. Alam mo yun, yumuko yun pag ano, no? Tapos bumalik. Pwede pala mangyari yun. Pero alam mo sa Japan, kasama sa kanilang mga disaster preparedness lessons, yung pagbabalik tanaw sa mga nagdaang sakuna. Alam mo itong nakaraang, itong Disaster Resilience Month. Ang daming naging webinar, ang daming kinundak na seminars, pero ang napansin ko, hindi masyadong nabigyan ng pagbabalik tanaw yung mga nakaraang sakuna. No?
19: Mm-hmm.
18: So, pero ito nga, yung nakwento ko nga yung sa Japan, yung bago yung Fukushima earthquake noong 2011, ang reference point ng mga Japanese, yung Kobe earthquake nung 1995.
19: Mm-hmm.
18: So isa kanilang mga preparedness at mitigation programs, ina-update nila yun from time to time. Ang benchmark, ang reference point lagi nila kung ano yung pinakamalaking immediate past na sakuna.
19: O nga sir, kasi sir dito sa atin medyo mabilis tayo makalimot.
18: Oo nga. Kaya nga swak yung sinabi ni Jose Rizal na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan
19: ay masahol pa sa malansang isda.
18: Nagbibiro lang. Tama ba yung sinasabi mo, Don Ramon? Nagbibiro lang po si Don Ramon. Ang tunay na sinabi ni Rizal ay
19: ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan.
18: Kaya dapat talaga sa pagtuturo ng disaster preparedness, gamitin sana nating reference point ang mga pinanggalingan natin, ang mga naging karanasan sa mga nagdaang kalamidad.
19: O nga sir, very important yun, lalo na kung nagtuturo tayo ng disaster resilience and preparedness, dapat hinahand down to sir sa susunod na
18: hinarasan. Ikaw, Don Ramon, as a teacher, paano ba ang teaching style mo pagdating sa ganyan?
19: ano sir, very basic sir, kasi dun dapat magsimula palagi sa kung ano yung pinaka basic eh. So ngayon, yan, drop cover and hold na nung time ko nung 1990, wala pa pala.
18: Suntukan ang ginawa ninyo.
19: Drop cover and hold. Oh. And then mag-proceed sa evacuation routes, ganun sir. So basic talaga, very basic. Go down sa basics.
18: Kaya naman patuloy pa rin ang ating advocacy sa dito sa Alert 738 na may kalamidad man o wala. Patuloy nating pag-usapan ng kahalagahan, ng kahandaan para magkaroon tayo ng culture of safety.
19: Kaya nga sir, kaya sa episode 39 ng Alert 738, kikilalanin natin ang isa sa mga nasa likod ng bagong tatag na grupo na ang misyon ay tulungan ang ating pamahalaan na maging matatag ang ating bansa sa pagharap ng climate change.
20: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: At narito pa rin po tayo sa Alerto 738. Alam mo, Don Ramon, isa ring broadcast personality ang ating guest. Una ko siyang nakilala bilang station manager ng DWDD, o ang official radio station ng Armed Forces of the Philippines.
19: Bagamat sir, nagretiro niya sa serbisyo, ay nanatili pa rin siya bilang broadcaster sa DWDD at sa DWGV sa Batangas. Siya rin ang naging chairman ng Philippine Media Network Service Cooperative at director ng National Aviation Academy of the Philippines.
18: Siya naman po ay naitalaga rin commandant ng Climate Change Task Force at makakasama natin siya ngayon via Zoom. Welcome po sa Alerto 738, Brigadier General Jerry Samudio.
19: Isang alertong umaga po at welcome sa Radyo Pilipinas, General.
3: Asek, good morning ho. At kay Don Ramon, teacher ho pala kayo, Don Ramon.
19: Opo, sir.
18: Yes po, sir.
3: Asek, ano nyo si, ano, si Paul Gutierrez?
18: Si Paul dati ay kiniklaim niya ay magpinsan kami, pero magkaapelyido okay, lang kami. Pero magkasama kami dati sa journal ni Yusek Paul.
3: Magkasama kami sa NTF LCAC. So magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay sa malakas na signal na inabot po ng ating programa ngayon. At batiin ko rin po yung ating mga kasamahan sa Climate Change Task Force sa Masbate ngayon. Ongoing po yung induction po ng 500 officers po natin. Kinumpleto na ho nila yung kanilang officers hanggang barangay. Nandun po si Commissioner Albert de la Cruz ng Climate Change Commission at saka si Senior Deputy Commandant Ruth Rances Asek. Maraming salamat Asek sa pag-invite sa akin, Asek. Thank you.
19: Okay sir. Maraming salamat po sir sa pagpapaunlak. General Zamudio, ano po ba itong tinatawag na Climate Change Task Force at ano po ang mandato nito?
3: Kami po ay isang volunteer-based multi-sectoral organization na nagilayong pong tulungan ang gobyerno para pag-isahin ho ang iba't ibang sektor ng lipunan upang kami po ay maging katuwang ng pamahalaan sa pagtugon sa climate change. At ito po ay itinatag dahil po ang climate change ay hindi na po ito banta sa hinaharap kundi nararanasan natin po ito ngayon. Mas matitinding init, yung malakas na bagyo, mas malawak na pagbaha, yung landslide, yung tagtuyot, pagtaas ng presyo ng pagkain. Ito po ay ilan lamang po ito sa mga epekto nito. Hindi po sapat ang gobyerno lamang ang kikilos. Kailangan ang sama-samang pagkilos ng bawat Pilipino dito, Asek at saka Don Ramon.
18: Sir, nabanggit po sa mga naunang news reports na ang Climate Change Task Force ay binubuo primarily ng mga volunteers. Okay. Bakit po mga volunteers ang bumubuo nito at hindi po siya organic personnel ng Philippine government?
3: Kayo po ay mga volunteer kasi alam nyo naman sa gobyerno, ako ay nasa gobyerno din ho at galing po sa AUP. Pagdating po sa public information, dissemination, at saka sa implementation ng mga program ay may mga sinusundan tayo na mga batas na minsan itong mga batas na ito ang nakapagpapabagal sa pagpapatupad ng magagandang mga adikain. Pero kami po sa Climate Change Task Force, since kami po ay NGO at hindi naman po kami funded ng gobyerno at hindi naman po kami parte ng gobyerno, ay ibig sabihin ho noon ay kaya po namin gawin, ang nais po namin gawin na ang objective ay para matulungan po yung ating pamalang. Kasi po ay hindi po kami part ng DNR, hindi po kami part ng Climate Change Commission, hindi rin po kami part ng Department of Science and Technology at iba pang ayansa ng ating pamalaan. Ang CCTA po ay hindi papalit sa kanila, kundi kami po ay magsisilbing force multiplier asset.
18: So para po itong, kung ikukumpara po natin general, ano, para po ba siyang PCGA or Philippine Coast Guard Auxiliary?
3: Parang ganun po ba? Yes, parang ganun ho. Kumbaga mga volunteer. Pero ang kagandahan kasi dito ay naiipon natin yung mga kabayan natin na mayroong concern tungkol sa banta ng climate change. At ang bilis, sa totoo lang ho, ay hindi ko inaasahan na ang Climate Change Task Force ay ganito kabilis yung pag-organize hanggang sa provincial and municipal level. Ang akala namin ay mahirapan kami, kasi ako galing din po ako sa Bantay Bayan, kasama po ako sa Alpha Phi Omega, kasama po ako sa iba't mga organization. Mahirap pong mag-organize, pero dito ho, wala kaming funding, kanya-kanyang gastos, pero makikita mo ang bilis niya. Kaya ngayon, ang nagiging problema nila, Commissioner Albert de la Cruz, ako personally, kasi hindi naman ako part ng Climate Change Commission, yung pagpunta doon sa mga activity ng Climate Change Task Force. Kasi ang mga regional directors natin, maging yung mga provincial directors, gusto nila na pag nagkaroon sila ng malaking event, gusto nila palaging kasama si Commissioner Albert de la Cruz, kasama yung commandant nila. Kaya medyo malaking challenge ito, pero itong sa mas bati ngayon, sabi ko talagang hindi kakayanin, kasi eksakto naman na may mga ginagawa kami dito ngayon.
18: Sir, yung sinasabi ninyo na, di ba, itong Climate Change Task Force, aside from monitoring yung compliance ng mga batas natin pagdating sa kapaligiran, no? Environmental Apo. Protection, climate change adaptation, tutulong din sa pag-iimplementa ng mga regulasyon. Tama po ba, General?
3: Oo, tama ho yun. Kasi tayo ay signatory tayo doon sa Paris Agreement. Diba? Nagkaroon ng agreement, nagkasundo na yung iba't ibang mga bansa na sige, mag-reduce na tayo ng carbon natin, emission natin. Mm-hmm. So, isa tayo doon sa mga signatory doon. Mm-hmm. At tayo ay nangako tayo na by 2030, dapat ma-reduce natin yung carbon emission natin by 75%. At saka by 2050, ang pangako natin ay zero net carbon emission na tayo. So, kaya dahil dito sa pangako na ito, yung commitment natin, alam kung nire-research ko ngayon, napakarami natin mga batas. Yung aking na-research ay 14 na batas yan, na direkta na mayroong kailangan doon sa commitment natin na yun, yung Solid Waste Management Act, yung Clean Air Act, Clean Water Act. Dami niya mga act na yan, mga 14 yan, nakita ko. So, ang nakita ko dito is dapat mayroong katulong yung ating mga lokal na pamalaan at saka yung mga ayansa ng ating pamalaan na maipatupad yung intent, yung laman ng batas na ito. At alam ko ay mayroong malaking challenge ito sa mga ayansa po ng ating pamalaan, kasi nandun na siyempre yung politika, nandun yung sila, ibuboto sila ng mga tao. Pero kami sa NGO, sa Climate Change Task Force, wala kaming sisinuhin dito, kasi unang-una hindi naman kami namumulitika. Ang gusto natin ay ma-reduce natin yung epekto nitong climate change nito. Kaya ito yung pinakamagandang gagawin natin ngayon, na magkasama-sama yung lahat na naaalarma na dito sa epekto ng climate change, at magsama-sama tayo na maging partner ng lokal na pamalaan. Kung yung Solid Waste Management Act hindi masyadong napapatupad kagad, yung segregation ho doon sa mismong pinagkukunan sa mismong bahay, hindi mapatupad, baka sa pamagitan ng Climate Change Task Force, kapag nagkaroon ng presence, ang Climate Change Task Force hanggang barangay, ay unti-unti na natin ito na magagawa na sapagkat partner na tayo, taga-remind tayo sa mayor, mayor, meron tayong batas ganito, baka pwedeng ipatupad natin to. Saan nyo kami pwedeng ilocate dito sa programang ito? At marami tayong mga volunteers. Nakakatuwa nga dito, Asika Ares at saka Don Ramon, na pati yung mga sundalo na retired na, mga colonels, mga generals, mga majors, gusto nila mag-volunteer dito sa Climate Change Task Force. Ang nag-uusap kami, bakit kayo nag-volunteer, sir? Isa yung adikain natin na bago tayo pumikit ng ating mga mata, sana pagkatapos natin magsilbi sa bayan, ngayon naman ay sa ating environment naman. So, nakakatuwa. Yung mga reservists natin, mga fraternities, yung BCBP, makasamahan ko sa Brotherhood Christian Business, yung business namin ay kasama namin dito, yung Alpha Phi Omega, yung mga Rotarya na kasama namin. So talagang ang ganda talaga na nagiging siyang center of collaborations.
18: Patuloy pong umiinit ang ating talakayan at marami pa po tayong itatanong kay General Samudio, pero magbe-break po muna ang Radyo Pilipinas sa ilang sandali.
20: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi naibanta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
20: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
21: Ang mga programa sa gobyerno na nabigay nila pro sa BIPAR, natanggap namin sa ngayon. Natulong sa BIPAR na binigay sa amin, like mga fiberglass boat na may mga parapernalias para sa panghuli ng isda, ukot, pasol. May programa pang gobyerno na fuel subsidy na malaking tulong na bigay sa amin para sa aming kabuhayan. Nakadagdag yan sa aming budget para sa aming pamilya. May training sila para kami ma-roll out na may ang kaning project nga binigay sa BIPAR. Na-recover namin ang nawawala ang aming budget sa binigay sa gobyerno. May gobyerno palang may tumutulong sa amin na mga mahirap na mananagat na mangingisda dito sa Cebu. Malaking tulong sa gobyerno. Magpasalamat ako sa tulong na binigay nila na hindi kami pinabayaan nila.
22: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
20: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
23: We stood before the world to assert a timeless, universal principle
4: that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
20: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
20: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Alberto 738
23: kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose
6: sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: At nagbabalik po ang Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, at kasama pa rin po natin via Zoom si Brigadier General Jerry Zamudio, ang komandante ng Climate Change Task Force. General, yung kanina nabanggit ninyo na yun yan, no, na marami tayong batas para pangalagaan at protektahan ng ating kapaligiran. Nabanggit ninyo yung Clean Air Act, Clean Water Act, Solid Waste Management Act, at kung ano-ano pang mga act na nandyan, no, napakarami nating batas na dapat ipatupad. Ang tanong po kung volunteer organization at puro volunteers po ang members ng Climate Change Task Force, may authority po bang mag-enforce ng batas ang mga volunteers natin?
24: Sa amin, ang strategy namin based doon sa aming Fight Plan 2026 to 2029. By the way, maraming salamat sa Air Force, kay sa aming Commanding General ng Philippine Air Force, si Lieutenant General Cordura, si Art Cordura, classmate ko yan. Siya yung nag-introduce nung bagong concept, nung konsepto ng flight plan, at ako ay believer ako doon. Kaya ito yung ginawa naming na plan. Part ng plano namin dito, ASEC, is palakihin muna namin yung miyembro namin. Kaya kami ngayon, yung up to December, aside doon sa ginagawa nating tree planting, yung plastic collection, yung mga advocacy namin, yung orientation, talagang nakatutok kami doon na bago matapos ang 2026, dapat mayroon kami mga tao hanggang barangay. Bakit? Mm-hmm. 1 million. Kasi gusto namin na hindi kami yung magpapatupad, kami yung magiging eyes and ears.

0: organized, mayroong sapat na kaalaman at mataas ang motivation nila at kaya silang mamobilize para ikaw ay gumalaw. So kami naniniwala doon sa influensya, partnership. Kaya kinakailangan palakasin natin yung partnership natin kasi ang utos ko ngayon doon sa ating mga provincial director na ito ay ginagawa naman nila, once na sila ay organized na sa province, sila ay mag-courtesy call doon sa mga governor nila. At ang una nilang gagawin ay magpa-brief sila, ano ba ang inyong local climate change action plan? Kasi batas yan. Dapat mayroon silang local climate change action plan. Pag yung local climate change action plan na yan ay ipiniliwanag sa kanila, makikita nila, ah, dito namin pwedeng ilocate yung sarili namin. Oy, ito yung kulang ng local climate change action plan ninyo kasi itong batas na ito, wala ito dyan. Baka mayor o governor, pwede nyo itong isama dito. Hanggang yan sa municipal level at magiging aware ngayon ang governor at saka ang mayor na mayroon pala kaming partner na pwedeng gamitin. Na kahit na namumulitik ka ng kaunti, ay kumbaga strong ka kasi ang partner mo, yung climate change task force, na pwede mong bigyan ng certain power na pwede makatulong sa iyo. Kung ano yung power na ipoprovide sa kanila, ay yun ang pwede naming tanggapin sa Climate Change Task Force. Kaya ang kinakailangan dito ay Memorandum of Understanding, pinaka-minimum, or kaya Memorandum of Agreement para ma-define yung responsibilities namin at yung mga responsibilidad nila. Just recently, nung isang linggo ay nagkaroon kami ng MOA with yung ating Philippine Army Civil Military Operations Regiment, si Brigadier General Gayat, kasama ko siya, barkada ko yan, kaya nagkaroon kami ng MOA at define namin doon ano yung area of collaborations namin. So ang ganda, at ito ay gagawin din namin sa lahat ng ahensya ng ating pamahalaan. Like for example, mayroon tayong batas na ang tawag dyan ay Environmental Education and Advocacy Act. Dyan ay ang minamandate dyan ang DepEd, CHED, TESDA at ibang ahensya ng ating pamahalaan. Pero itong tatlong ito ang pinaka-principal na ahensya ng ating pamahalaan. So kami ay makipag-MOA sa kanila para mapasok namin yung NSTP program kasi doon sa program na yon, ang National Service Training Program, ROTC, CWTS, LTS, dapat nandiyan dyan yung awareness natin dyan. Yes, so baka pwede makatulong kami. Ganun ba?
1: Pero sir, yung binabanggit ninyo na, di ba, ang ideal goal ninyo is maging katuwang yung climate change task force ng ating mga LGUs. Mm-hmm. Ano? Pero yung technical expertise po ng ating mga volunteers, paano po natin yan mabibigyan ng capacity building para naman alam nila kung ano yung ginagawa nila, ano yung minomonitor nila, at ano yung inire-recommenda nila?
0: Every Monday, meron kaming tinatawag na ito sa mga directors namin and mga, by the way, sa ngayon ay meron na kaming 18 regional directors, filled up na lahat yan. Ibig sabihin sa lahat ng region sa buong Pilipinas, meron na kaming regional directors. Nakapag-organize din kami ng 21 special commands, yung special commands na yan, para sa military, na may kanya-kanyang mandate yan, may kanya-kanyang mission yan, may kanya-kanyang capabilities, may kanya-kanyang mga taskings yan. So, define yan lahat. So, every Monday ay via Zoom, ako nag-preside noon, lahat yan, nag-a-attend doon sa aking Monday conference via Zoom. At doon ay pinag-uusapan namin yung mga batas, mga dapat gawin para yung awareness nila, yung kaalaman nila ay tuloy-tuloy. Pangalawa, mayroon kaming every Wednesday, ganun din, 6 to 7 ng gabi, regular yan. At nadudoon si Andy Vital, kilala niyo naman siguro si Andy Vital. Si Andy Vital, siya po ang aming Senior Deputy Commandant for Public Information. At nadudoon siya, siya nag-discuss ng lahat ng mga batas, pati yung mga IRR na yan. Ito, part ito ng konsepto namin na ginagamit din natin sa military, organize, equip. Yung equip kasi is about our knowledge. Dapat yung knowledge na yon ay continuous na ina-update natin, ina-upgrade natin yan. Once nandiyan dyan na yung knowledge na yan, papasok na yung motivation na yan. Pag na-motivate mo yung mga tao, madali mo na silang i-mobilize. Ngayon, ganun nangyari ngayon because they are motivated, they are equipped, they are organized. Maganda yung struktura namin, sinundan namin yung organization structure ng military. Kaya yes, ang bilis na ma-mobilize yung mga tao natin.
1: General, yung ano po, yung nabanggit ninyo yung, well, binanggit ninyo si Andy Vital, ano? Dahil mahalaga po sa mga ganitong advokasya yung

0: maabot natin yung mga kasuluk-sulukan, no? Maabot natin yung mga tao sa tinatawag din yung Gidas areas, no? Yung geographical geographically isolated areas. So may plano po ba kayo na i-engage ang ating mga kapatid sa media para lalo pa nating mapalawak ang advocacy ng Climate Change Task Force?
1: Ganda ng tanong mo yan. Eksakto, yung nag-create kami ng isa sa mga command namin, yung Strategic Communication Command.
0: Yes.
1: At yung Strategic Communication Command na yan, ang ginawa naming commander, ay ang dating commander ng Civil Relations Service, na ngayon ay hindi na po siya Civil Relations Service. Yes. Ang tawag niya sa kanya ay Civil Military Operations Command na siya. Pero that time, CRS yan eh.
0: Yes, yes.
1: So, ang nilagay namin doon sa Strategic Communication...
0: Ako po ay nasa advisory board lang, Seymour.
1: Ah, ganoon ba?
0: Yes.
1: Oo, oo, oo. So, thank you. Ngayon, si ang nilagay namin na commander ng Strategic Communication Command ay ang dating commander na si General Rolando Hongco. Na kilala yan.
0: Yes.
1: Talagang pagdating sa mundo ng Stratcom ay hindi malatawaran yung kanyang kaalaman.
0: Mm.
1: So, kaya nilagay namin ito para siya ang maging counterpart ng CMO command ng Army, Air Force, Navy, at saka nung ahensya ng ating pamahalaan para sa ganun ay yung presence ng Climate Change Task Force, yung advocacy natin, napapakinggan sa lahat ng spectrum ng communication. Apwera dyan, ako rin po ang chairman ng Philippine Media Network Service Cooperative.
0: Yes,
1: at
0: yes.
1: Ang vice chairman po dyan ay si Andy Vital. Mm-hmm. Nandiyan dyan din po si Diego Cagayzcan, isa sa mga director namin na dating editor ng bulletin. Nandiyan dyan din po sila. Basta marami tayo mga kasama sa mga media dyan. Sa Metro Manila, na organize na natin siya. Meron na tayo sa Southern Luzon and parte ng Central Luzon. Ang plano namin through sa Climate Change Task Force, i-organize natin yung lahat ng mga kapatid natin, mga media. And we will also organize them, tapos equip them and motivate them para dito sa ating advocacy na ito sa Climate Change Task Force. At napakadali, napakaganda nung acceptance sa amin kasi nga ang mga kasama natin ay mga scientist, mga nasa academe, mga retired generals, retired colonels, nasa reservist, mga past president ng Rotary Club. So, kaya ang ganda ng parang barkadahan na pagka kumain kami divided by among the attendees. Like for example, every Wednesday ng 11 to 12, mayroon kaming gatherings yung Exicom ng Climate Change Task Force dito sa Villamor Air Base Golf Club. So, nandoon kami palagi, yung Exicom namin. Kung anong gastos namin? Kung ang gastos namin, 3,000 divided by the number of attendees. Ganun lang. Para hindi masakit sa bulsa, ASEC and Don Ramon.
0: Actually, doon papunta yung aking susunod na tanong. Eh, dahil magastos nga po yung pag-organize niya. No? Lalo na nationwide yung tinatarget nating mabuo. So, yung ito po, dahil hindi man po, well, sa totoo lang po eh, mahirap talaga i-sustain yung isang volunteer organization, lalo na pagdating sa finances. So,
1: apo,
0: ano po ang plano ninyong sustainment para sa operations ng task force? Ito po po bang task force ay eventually magiging organic unit ng Climate Change Commission? Ano po ba yung long-term goal ninyo for sustainment dito?
1: So, kami naman ay kung anong pwedeng ibigay sa amin, basta kami is nananatili kaming non-government organization para magawa namin yung gusto namin base doon sa mga batas na ginawa ng ating Kongreso at inaprubahan ng ating mga naging Pangulo, ng Pangulo natin at naging Pangulo natin. So, ibig sabihin, kung ano yung batas na yun ang aming susundan. Hindi kami po aasa lamang sa government funding. Meron kaming diversified funding strategy. Kasama rito ang grants, CSR program, yung climate funds, yung carbon credits, yung sponsorship, yung cooperative partnership, yung donation, membership support, at saka yung fundraising events tulad ng concert, fun run, at saka yung mga green expos. Kagaya ngayon, meron kaming gagawin na fun run, unang-unay namin sa Metro Manila, at pangalawa, magkakaroon din kami ng mga concerts because ang sabi ng partner namin na ang mga kabataan, hindi mo sila pwedeng tanggalin sa gadget nila. So ang kinakailangan dyan ay concert. Kasi kung meron kang 5 hours na concert na dudulong attention ng mga kabataan, pwede mo siyang isingit yung mga narratives mo about sa climate change. So yun ang gagawin namin. At saka may mga corporations naman, may mga advertising agency naman na alam ko willing na suportahan tayo dito. So yun ang pagkukunan natin para magawa natin yung mga activities natin. And then meron din kaming plano na para, simple lang ito, yung sa mga LGO na yun namin, magkakaroon kami ng parang awarding body, yung Climate Change Task Force, gagawin nating awarding body. Uunahin natin yung mga LGO sa simpleng segregation lang muna. So, iraranking natin sila kung out of more than 1,000 na municipalities, kung ikaw ay taga ganitong munisipyo, pag ikaw ay naging number 5, isang malaking honor yan sa isang mayor. So, pwede niyang gamitin yan na tool para ipakita niya na ito ang klaseng governance natin. So, tututukan namin yan. But of course, kung sino yung, ang plano namin is i-present ito sa Climate Change Commission, sa DNR, kung paano sila pwedeng sumuporta dito. Nandiyan yung ating mga security sector na pwedeng tumulong para sa ganun na malaman natin talaga based doon sa parameter na gagawin namin, sino yung dapat number 1, number 2, sino nakasunod ng mga parameters nito. Yan ang uunahin namin dito, ASEC, yung recognition. Tapos susunod yan sa mga schools, colleges, and universities. Mm-hmm. Papasok yan sa lahat ng mga department. Pag nagawa natin dyan, ang tingin ko, ang lahat ng community susunod na dyan sa proper segregation na yan na batas natin na ASEC and Kuya Rabon.
2: General, sabi nyo, mostly composed kayo ng volunteers. Paano po kami magsa-sign up?
0: Paano po maging member kung gustong sumali sa Climate Change Task Force?
2: May requirement ba ito? I mean, dapat ba? Ano yung mga requirements nito? At paano maging member?
1: Yung pagiging member, kami po ay napakadali lang. Bukas po ang Climate Change Task Force sa lahat na nais maglingkod po para sa kalikasan. Mga estudyante, mga guro, empleyado, opisyal ng barangay, professionals, retirees, miyembro ng uniform services, pati yung mga ako pala is consultant din ako ng pinakamalaking kooperatiba ngayon sa buong Pilipinas, ang ACDI Multipurpose Cooperatives, Cooperative, na kami nagsimula kami ng 200,000, ngayon po ang asset po namin ay 58 billion na. Meron kami mga malaking bakahan, mayroong mga eroplano na kami, may construction na kami. Wow. So yan pong ACDI Multipurpose Cooperative ay ang naging link ko po para makapasok sa mismong community ng cooperative na ngayon ay nasa 20,000 cooperatives na all over the country. So sila po ay welcome din to sa amin, mga civic organization na yan. Hindi kailangan po ang special na kayahan. Ang kailangan lamang ho ay malasakit at kahandaang kumilos. At kayo po ay ASEC Ares. At saka doon na Ramon ay isang asset kayo sa Climate Change Task Force. Iimbitahan ko kayo sa Wednesday na mag-attend kayo ng ating executive meeting dyan po sa Villamor Airbase Golf Club, 11 to 12, para magkilala tayo at kayo ay maiso namin ng order at malaman namin kung saan kayo pwede makatulong dito sa mission ng Climate Change Task Force.
0: Sige po. General, sayang marami pa sana tayong pwedeng mapag-usapan dahil, pero alam niyo naman dito sa radyo ay limitado ang ating oras. Hingan po namin kayo ng mensahe para sa ating mga tagapakinig. Ano po ang inyong panawagan sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon na nakita na ngayon lang po nakikilala ang Climate Change Task Force?
1: Kasi ang Climate Change Task Force sa ASEC ay natayo lang kami ay November last year. At sa totoo lang, 3 times kong tinanggihan ito. Kaya lang, makulit yung taong nag-invite sa akin, si Senior Deputy Commandant Ruth Rances. Sabi ko, ano naman, alam ko dyan sa, kakaunti lang alam ko dyan, marami mga doktor dyan, may PhD, dyan na sila nagpaka-expert dyan sa climate change. Ba't ko naman sila aagawan? Kaya lang, talagang pinatawag ako ni Commissioner Albert De La Cruz, pinapunta ako doon sa Makati University at inindak ako bigla doon. Dahil doon sa nakita kong pagtanggap, pinanindigan ko na, pinag-aralan ko na. Kaya ito ay lahat ito sa pangarap namin, makita ho ang Pilipinas bilang isang bansang kinikilala ho sa buong mundo. Hindi lamang po sa ganda ng ating kalikasan, kundi po sa pagkakaisa ng ating mga mamamayan sa pangangalaga nito. Nais namin pong maging bansa tayo na may mas lunti ang kagubatan, mas malilinis na ilog at karagatan, mas ligtas na mga komunidad, mas maraming renewable energy projects, mga mamayang may disiplina at malasakit sa kalikasan. Sa 2029 ho, ito yung part ng aming strategic, yung aming pong flight plan, nais naming masabi ng bawat Pilipino. Hindi kami naging biktima lamang ng climate change, naging bahagi kami ng solusyon. Maraming salamat, ASEC Ares and Don Ramon.
0: At inyo pong narinig ang komandante ng Climate Change Task Force na si retired Brigadier General Gerardo Jerry Zamudio. Isang karangalan po namin dito sa Alerto 738 na makasama namin kayo sa aming programa ngayong Sabado.
2: Ang pagbabago at pag-angkop sa climate change ay nagsisimula sa ating pakikiisa sa programa ng ating pamahalaan.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At uulit-ulitin po ng Alerto 738 ang paalala na huwag po sana nating hintayin dumating ang sakuna bago tayo kumilos.
2: Pag-aralan natin ang ating kapaligiran at alamin ang mga posibleng banta o panganib na maaaring mauwi sa sakuna.
0: Muli rin kami nagpapaalala na ang kahandaan ay responsibilidad natin sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating komunidad. At sa ngalan po ni OIC Director Alan Alyanige ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ito po si Ares Gutierrez.
2: At sa ngalan rin po ng ating technical team sa Master Control sa pamumuno ng ating Executive Producer na si Ma'am Tess, Sir Rolly, Isabel at Arnel, ako naman po si Ramon Jose.
0: Maraming salamat po at magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado dito sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, publikong preparado, that in all things.
2: God may be glorified.
3: Alerto 738, kasama sina ASEC Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas 10:55 na umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na ito. National Maritime Council binatikos ang mapanirang video ng China Daily laban sa mga Pilipino. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Kinundi na ng National Maritime Council ang inilabas na video ng China Daily na umano'y may mapanlait at racist na paglalarawan sa mga Pilipino. Ayon sa NMC, hindi ito naayon sa pamantayan ng responsable at ethical na pamamahayag at nakasasama sa ugnayan ng mga bansa. Iginit ng konseho na nananatiling nakabatay ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Sinabi rin ng NMC na hindi mababago ng propaganda, disinformation o mapanirang nilalaman ang legal na karapatan ng bansa. Suportado rin ng konseho ang bayag ng Department of Foreign Affairs at Department of National Defense na ugnay ng issue. Nanawagan ang NMC sa lahat ng estado at state-affiliated institution na pairalin ang responsableng komunikasyon at paggalang sa isa't isa upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Samantala, hindi pinalagpas ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, ang paghahalintulad ng mga Pilipino sa isang unggoy. Kognay pa rin ito ng ilabas na AI-generated video ng state-run media outlet na China Daily na nagpapakita ng racist behavior laban sa Pilipinas. Ayon kay Tariela, maituturing na isang pangkalahatang panghahamak sa mga Pilipino ang inilabas na propaganda ng China na isang below the belt na galawan. Aniya, hindi dapat mayurakan lang ng isang mapangusig na video ang napakataas na dangal at dignidad ng mga Pilipino at lalong dapat igiit ng bansa ang karapatan nito sa West Philippine Sea anuman ang ilabas na paninira at fake news ng China.
7: I would not allow the Chinese government to call me monkey, to call the Filipinos monkey. Kahit pa pro-China ka, kahit pa Chinador ka, kahit pa ang inclination mo is towards the People's Republic of China, ang pagbibihis ng unggoy ng bagong Tagalog at mayroong native hat na meron tayo at pagpapakita na yung unggoy magaling kumanta ng karaoke, obviously, ang pinag-uusapan dito is yung lahi natin bilang Pilipino.
5: Si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela. Sa kaunay pa ring balita, dating Quadcom Chair, kinundena ang panglalait ng China sa mga Pilipino ukol sa issue ng West Philippine Sea. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos-Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Narinig ko rin din ni dating Surigao del Norte Representative Robert H. Roberts ang oasis o mapanglait na paglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy ng China Daily, isang pahayagang pagmamayari ng gobyerno ng China kaugnay ng issue ng West Philippine Sea. Inilarawan ito ni Roberts na nakakasakit, hindi katanggap-tanggap at labag ito sa mga prinsipyo ng paggalang sa pagitan ng mga bansa. Dagdag pa ni Roberts, walang puwang ang ganitong uri ng paglalarawan sa responsableng diskurso at nagpapasiglab lamang ito ng hindi kinakailangan tensyon. Tinutukoy ng dating mamabatas at dating Quadcom Chair ang isang editorial cartoon na inilathala noong July 15, 2026 ng China Daily. Binigyan diin ang mamabatas mula sa Mindanao na patuloy na nagpapakita ng katatagan, lakas ng loob at pagkamakabayan ang mga Pilipino sa pagtatanggol sa soberanya at pambansang interes ng Pilipinas sa pamamagitan ng mapayapa at legal na paraan. Ayon pa kay Barbers, dapat patuloy na tugunan ang issue sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng diplomasya, pagsunod sa international laws, sa hilip na gumamit ng mga mapanirang salita. Hinimok din niya ang mga personalidad sa media at mga gumagamit ng social media na itakwil ang diskriminasyon, pananalita, at itaguyod ang magalang na dialogo, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa ibang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa iba pang balita, mahigit 1,100 person deprived of liberty o PDL nagtapos sa Alternative Learning System o ALS program. Nagbabalita si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Hindi na tayong aabot sa 1,192 persons deprived of liberty o PDL ang nagtapos ng Alternative Learning System o ALS ng Department of Education sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa City, ayon yan sa Bureau of Correction o BUCOR. Kabilang sa mga nagtapos ang mga completer mula elementarya, junior high school, grade 11 at grade 12, gayon din ang mga lumahok sa basic literacy at accreditation and equivalency programs. Ayon sa Schools Division Office ng Puerto Princesa, nakapagtala ang IPPF ng 92% passing rate sa A&E test o 3 puntos na mas mataas kaysa noong nakaraang taon. Isang PDL rin ang nagtamo ng pinakamataas na individual score sa lungsod. Binigyang diin naman ng BUCOR na mahalagang edukasyon sa rehabilitasyon at paghahanda ng mga PDL para sa makabuluhang pagbabalik sa lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Hinimok ni International Criminal Court o ICC President Judge Tomoko Akane ang lahat ng korte, mga bansa at nasyon na patuloy na idepensa at pairali ng international rule of law at pagpapatupad ng hustisya. Kasunod ito ng ipinagdiwang na International Criminal Justice Day nitong July 17. Ayon kay Judge Akane, mahalagang maigiit ang patuloy na pag-iral ng batas, gayon din ang pagiging independent ng mga hukuman saan mang panig ng mundo, malaya sa anumang impluensyang politika. Dagdag pa na hukom na dapat ay manatili at palaging manaig ang impartiality ng mga korte sa pagbibigay ng hatol sa anumang kasong kanilang hinahawakan. Samantala, binigyang din naman ni ICC Accredited Lawyer Attorney Gilbert Andres na malaki ang papel na ginagampanan ngayon ng ICC upang salagin ang culture of impunity o ang kultura ng kawalang pananagutan.
10: International courts must always remain independent and free from political influence and coercion. This guarantees their impartiality and ensure fair proceedings. Yet, in recent years, international law has come under increasing pressure through both direct attacks and the weakening of the commitment to uphold it.
11: Yan ang pahayag ni ICC President Judge Tomoko Akane. At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
15: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
13: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
16: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
13: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
17: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
18: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
19: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
13: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
20: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
3: Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan, Usaping Legal with Attorney Danny Galang, dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, July 18, 2026. At syempre, welcome ho sa inyong Saturday Morning Habit, ang Usaping Legal. Tumutok na ho kayo dito sa orihinal na sandigan ng bayan pagdating sa inyong mga suliraning legal tuwing Sabado. Syempre, ang Usaping Legal. Impeachment trial pa din ho ni Vice President Sara Duterte. Syempre, pag-uusapan ho dito ng Lunes, yung pagsasabpina ho doon sa records ho ng BIR. Ito ho mga binayad ng mga buwis ni Vice President Sara Duterte, at syempre kaugnay pa rin ho ito doon sa isang artikulo ho, doon sa kanyang mga articles of impeachment na syempre tumutukoy ho doon sa confidential funds, doon ho sa di umanong maanomali ang paggasta ho no, ng kanyang 600 plus million na confidential funds. So titingnan ho natin yan sa Lunes kung anong mangyayari ho dyan, pag-uusapan ho yan dito sa ng ating Senate Impeachment Court. At syempre, ito nga ho nagdaang linggo, inilipat na rin ho itong si Senator Rodante Marcoleta dito sa New Quezon City Jail, no? Dahil nga po syempre doon pa rin ho sa kanyang kasong kinakaharap na plunder. Yan ho ang pag-uusapan ho natin, maya-maya lamang ho. Makakasama ho natin ang convener ng kontradaya na si Professor Danilo Araw. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang program ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text ang inyong katanungan, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa Usaping Legal natin ngayong araw, inilipat na si Senator Rodante Marcoleta sa New Quezon City Jail sa Payatas matapos ang siyam na araw na hospital arrest dahil sa sakit na pneumonia. Nahaharap sa kasong plunder si Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan kaugnay sa 75 milyong pisong donasyon na tinanggap niya ng kumandidato sa eleksyon noong nakaraang taon. Sinampahan din ang kaso si former Congressman Mike Defensor at ang mga negosyanteng sila Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Nauna nang sinabi ni Senator Marcoleta na ang perang tinanggap ay mula sa pribadong pondo at ito ay nagastos na noong nagdaang eleksyon. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, ano ang reaksyon mo sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta? Ulitin ho natin ha. Ano ang reaksyon mo sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ang usaping yan, makakausap natin ang convener ng grupong kontradaya na si Professor Danilo Araw. Good morning, Professor Araw. Welcome sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po.
1: Yes, magandang umaga, katukayong Attorney Danny, at salamat po sa imbitasyong ito. Nice to see you again.
0: Tukayo, ako, Professor Araw. Ito ho, no, isa ho yung grupo ho ninyo sa mga unang pumuna dito ho sa naging donasyon nga ho dito kay Senator Marcoleta. Ano ho yung reaction ng grupo ninyo na finally ho, na sinampahan na ho ng kasong plunder itong si Senator Marcoleta?
1: Siyempre, may konting relief din kasi just for the record, gaya ng nabanggit ninyo, nagsampa po kami ng reklamo laban kay Marcoleta sa Ombudsman at saka sa COMELEC noong December 2025. To give due credit sa mga abogadong kasama ko noon, sila ay sina Attorney Dino De Leon at si Attorney Alex Lacson. So tatlo kami na signatory doon sa complaint. Para rin malinaw, total mga abogado naman yung karamihang nanonood ng programa mo, ang violation niya, yung sa COMELEC, ang complaint namin would be violation of sections 98 and section 107 in relation to section 262 of the Omnibus Election Code. Just to simplify, parang gusto naming sabihin na mali yung pag-fill out niya ng SOSE o napaka-improper at may willful deception na ginawa on his part. Tapos, sa ombudsman naman, perjury yung aming inireklamo. To be more specific, Article 183 ng Revised Penal Code yung ina-assert naming na-violate niya. Para lang malinaw din yung datos, ang main reference namin, yung November 2025 na testimonya niya sa, well, kung matatawag mang testimonya, pero remarks yon sa isang news media organization na inaamin niya na nag-declare siya ng zero campaign contribution sa kanyang Statement of Campaign Expenditures o yung SOSE, at mali raw itong zero campaign contributions kasi gaya ng nabanggit mo, nakakuha siya ng mga donasyon na ayaw mula sa mga tao na ayaw magpakilala. Later on, nalaman na sila ay sina Defensor Espiritu at Viray. Bagamat ang expenses niya nung panahong yon batay sa kanyang SOSE would be a little more than 112 million pesos. Pero yung kanyang SALN net worth ay mahigit 50 million pesos lang. So parang may question kung ano yung nangyari sa discrepancy. So batay sa aming pananaliksik at mismong sinabi niya, talagang may pagkukulang sa usapin ng tamang pagsunod sa batas. Yung plunder, linawin ko lang, hindi po sa amin ang galing yung akusasyong yon. Nagdesisyon yung ombudsman na batay sa datos na binigay namin noong December 2025, at batay sa ilang updates na na-identify na nga sina Defensor et al., nagsampa sila ng plunder on the premise na tinanggap ni Marcoleta yung 75 million na kabuuang donasyon mula sa tatlong tao nung siya ay party list representative pa. So parang meron daw mali dun sa ganong nangyari. So para sa amin, bagamat wala kaming direktang kinalaman doon sa plunder case against Marcoleta, tingin namin may pagkakamali pa rin siya at least sa usapin ng perjury at yung violation of certain provisions ng Omnibus Election Code.
0: Okay sir, going to the plunder case, no, yung main defense niya, sinasabi niya that these are private funds, donations daw ito, and it should not be plunder. Anong reaction niyo dito?
1: Sa tingin ko yung mga abogadong katulad mo ang mas detalyadong makakapag-komento, pero batay sa aming pananaliksik, may mali talaga kasi whether these are public funds or private funds, the fact na pumirma ka sa SOSE, kasi sa page 2 ng SOSE, para sa kaalaman ng publiko, dun sa pagpirma mo nakalagay na I certify na ang nilalaman ng form na ito ay truthful and honest. Yung iba ang zero na ide-declare mo dun sa actual donations na nakuha mo, sa tingin ko at least 75 million. Malamang kesa sa hindi, mahigit pa sa 75 million yung nakuha niya. Kasi yung kabuuang expenses, para lang maulit natin, more than 112 million pesos yung nagastos niya as based on his own declaration. Kaya yun yung tingin namin na mali roon. Sa tingin ko, sa halip na blanket denial yung gagawin ni Marcoleta, sana he should come clean. Sinabi na niya na meron talaga siyang nakuhang donasyon. Bukod sa 75 million mula dun sa tatlong individual, ano pa yung mga nakuha niya? At saka, diba kung ikaw ay kandidato o may planong tumakbo bilang senador, pangunahing tungkulin mo natukuyin kung sino-sino yung nagpakilala, kung sino-sino yung mga nag-donate sa iyo, Tapos kung ayaw magpakilala ng mga kaibigan mo, bakit? Bakit ka kukuha ng donasyon mula sa kanila kung ayaw nilang magpakilala?
0: Alright, Sir Maninong ho yan. And linawin lang ho natin, no, dinismiss ho ng COMELEC yung inyong complaint, no, based on technicalities, tama ho ba?
1: Hindi po. Kasi po, linawin uli natin, yung initial na ginawa ng COMELEC is a motu proprio investigation on the Marcoleta case. Tapos, yun na nga, yung, if I'm not mistaken, yung isang departamento ng COMELEC, yung task na gumawa noon, tapos parang ang naging desisyon ng departamento ay wala raw masyadong batayan para mag-file ng reklamo laban sa kanya. So yung final namin, hiwalay pa yon dun sa motu proprio at hanggang ngayon wala pang desisyon hinggil dito. Please correct me if I'm wrong dahil kayo po yung abogado, pero sa pagkakaalam ko po, hiwalay na complaint yon. At halimbawa lang, mangyari na yung decision nila sa motu proprio investigation would be the same decision sa amin, at least we are entitled to be notified na ganun din yung kanilang decision para may remedy kami at para may option kami if we want to appeal it to the COMELEC or to the higher courts if necessary. So sa tingin ko, dapat yung prosesong yon ay ma-observe pa rin ng COMELEC.
0: Yes, tama ho yan. Kung hindi naman ho na-consolidate sa ibang kaso din, dapat ho may sariling decision ho, no, sa inyong kaso. Ito ho, sinasabi din ni Senator Marcoleta na ito ho lahat ng ito, ito mga issue ho na ito, it's just because of forces trying to prevent him from participating sa impeachment, tapos silencing him daw dun sa flood control issues. Ano ho masasabi niyo ho dito?
1: Alam mo, wala namang magiging butas na makikita kung wala talagang problema. Halimbawa, kahit hanapan mo ng butas si Marcoleta pero malinis naman yung kanyang record, mahirap pilitin talaga na sampahan siya ng kaso. Pero dito sa usapin ng campaign contribution, talagang malinaw na sa kanya mismo nang galing yung pagkakamali. Kasi sinabi niya in not so many words na yung zero campaign contribution, and as he himself filled out sa SOSE, it's not the right context ng pangangampanya na ginawa niya kasi may mga nag-donate na ayaw magpakilala. Kasi alam mo, Attorney Danny, kapag hinayaan natin ito, pag hindi tayo nag-file ng kaso or ng complaint, lalabas na sa mga susunod na halalan, yung ibang kandidato, ia-adapt nila what I would call as the Marcoleta formula, na pag nag-file sila ng SOSE, magde-declare na lang lahat ng zero contribution sa donations. And then the pretext is that they received it before the campaign period. And number two, they wish to remain anonymous. So this will set a dangerous precedent then. Ayaw natin ang sitwasyon na yung SOSE, eh parang, ano ba tawag dun sa law, for compliance lang, just going through the motion of complying. Eh dapat seryosohin natin itong mga ganitong formularyo o form that should be assign na transparent and accountable lahat ng mga kandidato natin, whether nanalo o natalo, mas lalo na yung mga nanalo.
0: Alright, sir. And ngayon, we know that Senator Marcoleta is from a huge religious sect, itong Iglesia ni Cristo. Tapos nag-rally nga ho sila before para ho maiwasan yung pag-aresto kay Senator Marcoleta. Kayo ho ba ay, ano ho ang sa tingin nyo, anong reaksyon nyo ho dito? Medyo may pangamba ho ba kayo na baka mabaliwala na lang ho ang kaso na to dahil nga ho dito sa backing nitong isang religious sect ho?
1: Siyempre, yung pag-aalala nandoon din kasi baka mamaya, alam mo naman, yung mga nasa gobyerno, marami sa kanila mga politiko rin, at kapag na-offend mo itong napakalaking, well, di naman malaki, pero at least yung block voting nila, substantial din naman, we're talking of how much, 3 million votes or so, baka mag-goodbye na sila dun sa 3 million pwede nilang makuhang boto. Sana hindi naman. Kasi sa totoo lang, pwede ka namang manalo ng walang backing ng Iglesia ni Cristo, at sana sa bahagi ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, they should see through the anomaly that is happening right now. Hindi po pwedeng habang buhay kang magrarally, madidisrupt mo yung traffic, tapos kahit yung ikinabubuhay mo, makokompromiso rin dahil lang gusto mong protektahan ang isang nagkamali. Linawin po natin, ha, ang ebidensya laban kay Marcoleta ay batay po sa mismong sinabi niya. Again, attorney, please correct me if I'm wrong, sa aking pakikipagkonsulta sa iba't ibang abogado, mas malakas ang kaso kapag yung testimonya mismo ng inaakusahan yung ginagamit mo laban sa kanya at talagang kailangan lang i-prove ay totoo ba or authentic ba yung mga sinabi niya. So sa aming palagay, ako may kumpiyansa ako at least dun sa usapin ng perjury at saka violation of certain provisions of the Omnibus Election Code na malakas talaga yon. Yung plunder, napansin ko medyo hati yung sektor ng mga abogado at saka ng mga legal experts kung ano ba yung merits ng kaso. Ayoko nang pumatol sa ganong klaseng debate. Pero kung usapin ng ebidensya sa perjury, halimbawa lang sa pagsisinungaling, tingin ko malakas yung kaso. Kaya kung babalikan natin yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na masyadong selective yung judgment, hindi po totoo yon. At least sa kaso ng kontradaya, ipasok ko lang na bukod kay Marcoleta, we also filed complaints sa COMELEC against Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte regarding yung questionable campaign donations nila noong 2022. Just for the record, pending pa rin yon hanggang ngayon sa COMELEC. So wala namang selectivity sa pagkakataong ito.
0: Alright, and yun nga, you mentioned na talagang yung interview ang gagamitin, so kailangan lang i-authenticate, and nakita naman ho yun ng buong taong bayan nung sinabi ho niya doon sa interview, no? Panghuli na lamang ho, Professor Araw, no? Ano ho yung mensahe ninyo sa taong bayan ukol sa kasong ito, at doon ho sa mga taga-suporta niya, Senator Marcoleta, na naniniwala pa din na wala ho siyang ginawang kasalanan dito sa plunder case ho na ito?
1: Okay. Siyempre po, dapat natingnan natin yung facts ng case. Whether plunder yan, perjury, o yung violation of the Omnibus Election Code regarding the improper filling out of the SOSE. Siya po kasi mismo ang nagbigay ng mga pahayag na nagdidiin sa kanya ngayon. Kumbaga sa wikang Ingles, he is the one who ended up incriminating himself. So sana po makita yung ganong klaseng sitwasyon na talagang mahirap talagang isipin kung paano mo po protektahan siya sa isang sitwasyon na siya mismo yung nagbigay ng mga ganong klaseng pahayag. Ito ang magpapaliwanag kung bakit hanggang ngayon si Marcoleta puro sigaw lang ng political persecution, selectivity, yung pagdidiin sa kanya eh. Na hindi rin naman totoo kasi pinapanagot din naman natin lahat ng mga nagkasala, whether pro-administration yan or anti-administration. Kaya halimbawa lang, I'm sure aware ka rin, Attorney Danny, na may mga naririnig tayong balita na baka mag-rally na naman yung mga taga-suporta ni Marcoleta as backed by that religious group na kinabibilangan niya. We have to see through the sins of Marcoleta na talagang malinaw naman po yung ebidensya.
0: Alright, malinaw ho yan. Maraming salamat ho sa inyong oras, Professor Danilo Araw.
1: Yeah, maraming salamat, mabuhay.
0: Si Professor Danilo Araw, convener ng Kontra Daya. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
2: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Hi, si Ding Dong Davis po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine, ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, "Hindi na kita mahal." Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Tanatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Natanggap ko yung 10 kilong bigas na galing sa gobyerno. Nagpapasalamat ako dahil sa tulong na yon. Nakatipid ako bilang isang magulang. Sariling tinataguyod ang dalawang anak. Kaya nagpapasalamat ako sa gobyerno dahil isa na yun na napakain ko na 10 kilo para sa mga anak. Kaya malaking tipid na yun. Kaya maraming salamat.
5: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
2: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
2: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan mapa-social media man o sa radyo at telebisyon, ang programang Usaping Legal ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Ang titulo ng ating programa na Usaping Legal ay rehistrado sa Intellectual Property Office of the Philippines bilang isang trademark at ito ay protektado ng Intellectual Property Code ng ating bansa. Dahil dito, ang titulong Usaping Legal ay hindi maaaring gamitin ninuman nang walang pahintulot o di kaya gumamit ng kahalintulad na pangalan na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga taga-subaybay ng ating programa. Ang paglabag sa Intellectual Property Code ay may kaukulang kaparusahan, kabilang na ang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos. Dapat na tumigil ang sinuman na gumagamit ng kahalintulad na pangalan upang hindi maharap sa kaukulang kaso. Eto, wag na ho nating patagalin pa. Dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita.
2: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot Kita. Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot Kita. Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito, Sagot Kita.
0: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text ang inyong katanungan, comment o reaction sa ating nga programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. O hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. First question natin, coming from cellphone number ending in 5795. Good morning po, attorney. Meron kasi akong kontrata na inatras ko. Dahil malulugi po ako at may dapat po akong i-refund na pera. Ang problema ko po ay wala po akong pera sa ngayon. Makukulong po ba ako? So ayan ho, yung nag-message ho sa atin, meron daw siyang kontrata na kinansel ho niya, inatras ho niya, at kailangan ho niyang i-refund yung halaga. Ano. Pero yun nga ho, ang sinasabi ho niya ay wala ho siyang pambayad. So tinatanong ho niya kung makukulong daw ho ba siya. So kapag mga ganito hong kontrata, ayan ho, meron ho tayong tinatawag na breach of contract. So, breach of contract ho yung konsepto na kung saan na meron hong mga terms ng kontrata na kayo ho ay hindi sinunod. Kaya ho nagkakaroon ho ng breach o hindi ho pagsunod doon nga ho sa mga terms na nakalagay ho dito sa kontrata. So, pagka ganyan ho, syempre, ang magiging action ho dyan ay kasong civil. Civil case ho yan. So, ang gusto ho natin is, of course, kung dun sa kabilang partido ho kayo na naagrabyado, ay gusto nyo ho, syempre, ituloy ho yung kontrata. Ituloy yung kontrata, o di kaya naman ho, ay magbayad ho ng danyos ho sa inyo, damages. O di kaya naman ho, i-refund yung amount ho na nakuha na ho, no? Nakuha na ho, na-refund na ho na amount. Or nakuha na ho na amount ng kabilang partido. At yun nga ho, yung sinasabi nung nag-text ho sa atin, pinapa-refund ho sa kanya yung amount ho na involved doon sa contract. Kasi ho, maaaring meron na ho siyang nakuhang amount doon sa kontrata ho na iyon. At syempre, kung hindi ho natuloy yung kanilang kontrata, inatras ho niya, ay sinasabi ho niya na malulugi ho siya, ay kailangan niya hong ibalik yung kanyang ibinayad na ho sa kanya, either down payment ho yan o paunang bayad, ay dapat ho niyang ibalik, no? Yung naibayad na ho sa kanya. So sa kaso ho niya, syempre, ang sinasabi ho niya, wala ho siyang pera pambayad or pang refund noong amount o noong pera ho na naibigay ho sa kanya. So sa mga ganyang pagkakataon ho, ay hindi naman ho kayo agad-agad na makukulong. Kasi ho, kung ganyan ho, ay breach of contract ho yan. Tapos ho, yung paniningil ho noong pera, maaari ho yan maidaan sa mga ating mga small claims court kung less than 1 million pesos naman ho yung hinihingi ho sa inyo. And yun nga ho, makukulong lamang ho kayo kung meron na hong element ng panluloko o fraud. So yan ho yung tatandaan natin. Kumbaga ito ho naging amount na i-refund nyo, naging utang na ho ito. So kung wala namang hong elemento ng fraud, ayan ho, estafa o bouncing checks, ay hindi naman ho kayo agad-agad mahukulong. Kasi yun nga ang sinasabi natin dito sa programa natin, wala naman ho talaga nakukulong sa utang. Pero kung meron akong elemento, ayan ho, ng panluloko, ayan, fraud, estafa, o di kaya naman ho, gumamit ho kayo ng mga cheque na wala naman ho talagang halaga, worthless checks. Ayan, BP22 ho yan, maaari ho kayong makasukan dun sa ating bouncing checks law. So yun doon ho, doon sa mga nabanggit, doon lamang ho kayo makukulong. Pero kung ordinaryong utang pa lamang ho, wala naman ho nga sinasabi na mayroong fraud o panluloko, then ayun ho, hindi pa naman ho kayo makukulong.

gusto na lamang ho is ibalik nyo yung pera na natanggap ho ninyo. So kung wala ho kayong pambayad for the meantime, pakiusapan nyo ho yung other contracting party ho ninyo at sabihin nyo baka mas merong ibigay na palugit ho sa inyo ilang buwan para ho mabayaran ho ninyo yung inyong pagkakautang. So ang mahalaga lamang ho dito ay wag ho kayong tatakbo, wag ho kayong tatakas doon sa inyong pagkakautang. At syempre kaya nyo naman humbayaran ng paunti-unti ay bayaran nyo ho para ho naman hindi kayo hindi na ho kayo maasunto, madala pa ho sa korte. So yan ho, good luck ho. Sana ho ay kayo ho ay makapagkasundo ng inyong ng isa kong partido pa ho dun sa kontrata. So tandaan lamang ho natin, wala ho nahukulong sa utang maliban na lamang ho kung meron na ho ng elemento ng panluloko, panlilinlang, fraud, estafa at yun nga hong paggamit ng mga cheque na wala hong halaga o bouncing checks nga ho. At syempre tuloy-tuloy lamang ho ang inyong mga katanungan na maaari ho kayong mag-comment din sa ating live stream. Hanapin nyo ho yung Usaping Legal Facebook page at syempre ho ang Facebook page ho ng Radyo Pilipinas. So dyan nyo ho makikita yung live stream ho natin. Maaari din ho kayong mag-text. Ayan ho, maaari din ho kayong mag-text, no? At ayan ho, doon sa ating hotline, 0917-626-1169, 0917-626-1169. Ito, kumuha naman ho tayo sa ating YouTube channel. Ha. Meron ho tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. Ayan ho, dyan nyo rin ho mapapanood yung mga past episodes ng Usaping Legal kung hindi ho kayo nakasubaybay tuwing Sabado. So dyan ho din ina-upload yung mga past episodes ng Usaping Legal. Ito, from Ryan... Rian Fajardo. Attorney, matagal na po kaming hiwalay nung dati kong asawa. Kasal po kami. Ano po ba ang dapat kong gawin at ikaso? So, ayan ho. Ang context ho nito ay doon ho sa mga asawang nangaliwa. Ayan ho, no? Yun ho yung context ho noon. So ayan ho, kung ang inyong asawa ay nangaliwa ho sa inyo, no, sa kasamaang palad nangaliwa ho, ay meron ho tayong mga kaso sa ilalim ho ng ating revised penal code. Kasong kriminal ho yan na maaaring yung isampa doon sa inyong asawa. Kung halimbawa ho yung asawang babae ho ang nangaliwa, ay meron ho tayong kasong adultery na pwede hong isampa ho, no, isampa ho sa kanya. Adultery ho yan. At syempre kung lalaki naman ho yung nangaliwa, ay yung kaso ho ay concubinage. So yung pagkakaiba nga lang ho ng dalawa, kasi ho, sa kasong adultery, mas madali hong patunayan. Kasi ho, sa kasong ito, kailangan lamang ho nagkaroon ng sexual intercourse o pakikipagtalik ang isang may asawang babae sa ibang lalaki na syempre hindi ho niya asawa. So kahit isang instance lang ho ng pakikipagtalik o sexual intercourse sa ibang lalaki na hindi niya asawa, maaari niya na ho kasuhan ng kasong adultery ang inyong asawa. So ayan ho, at may kulong ho yan na hanggang 6 na taon, no? Kung hindi ako nagkakamali, 6 na taon ho yan, maaari ho makulong ang inyong asawa. At syempre ho, yung hong kabit ho niya o yung kung kanino ho siya nakipagtalik na lalaki. So pareho ho maaaring makulong ho yung dalawang partido ho na iyon. At ang kailangan lamang ho dito sa adultery at sa concubinage nga ho ay kailangan ho kayo ho ay kasal. So dapat ho legally married ho kayo. So kung kayo ho ay live-in partner lamang ay hindi ho ito saklaw ho ng batas. Kasi dapat ho kayo ho ay legally married. Ngayon ho, kapag lalaki naman ho yung nagkasala, ang sinasaang ang kaso naman ho natin dyan ay concubinage. So concubinage ho yan. At sinasabi ho natin kanina, mas mahirap ho, no, na patunayan. Kasi ho sa concubinage, kailangan ho, hindi lang ho basta-basta nakipagtalik ang inyong asawang lalaki sa ibang babae. Kailangan ho dito ay ibinahay ho niya sa inyong conjugal dwelling o di kaya doon sa ibang bahay ho under scandalous circumstances. So yun, ibig sabihin ho, hindi lamang ho siya basta nakipagtalik, ayan, sa motel o hotel, dapat ho, ay ibinahay ho niya yung kanyang kabit.
either doon sa inyong conjugal dwelling o bahay hunin nyo, o di kaya naman ho sa ibang bahay at under scandalous circumstances.

0: Yes. Anong ibig sabihin ho noon? Ibig sabihin ho noon, alam ho ng buong bayan, buong barangay na talaga namang sila ay may magkabit nga ho. O di kaya alam ho na sila ay namumuhay na hindi mag-asawa at sila ay nakatira doon sa bahay na yun. So ibig sabihin ho, under scandalous circumstances. So yun lamang ho yung ikakaso nyo ho, concubinage. At yung concubinage ho, may kulong naman ho yan na hanggang 4 na taon. 4 na taon naman ho yan. So ibig sabihin ho, yun nga ang sinasabi ho natin, medyo unfair yung treatment sa babae o sa lalaki kasi mas mataas ho yung kulong sa babae na nagkasala kumpara ho doon sa lalaki. Eh ang revised penal code natin ho, hindi pa ho napapalitan from 1930s pa ho. Na kung saan, syempre alam nyo naman ho, mas iba ho pa yung hindi pa ho pantay yung pagtingin sa mga babae at lalaki noong mga panahon ho na iyon. At syempre, kung sinasabi yun na ho, nahiwalay na ho kayo, pero ayun nga ho, meron pa rin hong ginawa ho sa inyo at patuloy pa rin ho, continuing crime. Kasi ho, talagang yung asawa niyo ho ay nangabit na ho talaga, nasa ibang bahay nakatira kasama yung kanyang kabit, ay maaari nyo silang sampahan ng kasong concubinage doon ho sa piskalya. So maaari ho kayong magsampa ho dyan, both doon sa lalaki, pati na rin ho doon sa babae na kanyang kabit. So, kaya ayan ho, kailangan nyo ho nga manindigan at syempre igit ho inyong karapatan dahil kayo ho yung legal na asawa. So, ayan ho, para ho wala hong sabihin ho natin na pagtulog sa inyong mga karapatan at ito ho isang krimen, kailangan nyo ho itong isumbong at magsampa ho kayo ng kaso sa piskalya. Tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan, mag-text sa inyong mga katanungan, comment or reaction sa ating cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre magkomento ho sa inyong sa ating tanong sa bayan na ngayong Sabado, ano ang reaction mo sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta? Babasahin ho natin ang inyong mga sagot at opinion sa pagbabalik ng Usaping Legal.
1: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko
6: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal.
6: Kasama si Attorney Danny Galang
1: sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating live stream. Syempre nandito na ho si Boyet Pasiha, Carmelita Gashas, Janice Lorica, Luz Toledo, Miski Tambuco. Siyempre, nandito na rin ho si Jassy Tan, Fatima Muñiz at Jovi Muñiz. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong lahat dun sa mga panonood ho sa ating live stream Facebook Live. Hanapin nyo ho Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre, Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. At ayan ho, maraming salamat din ho dun sa mga patuloy na nagsishare ng ating mga video sa Radyo Pilipinas stations nationwide. Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Gingoo, Radyo Pilipinas Cebu, Radyo Pilipinas Baguio. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong lahat. Radyo Pilipinas Bontok, syempre lagi ho nagsishare ng ating video. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Ito, magbasa lamang ho tayo ng ilang sa inyong mga komento at opinion sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Ano ang reaction mo sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta? Ito, opinion coming from a cellphone number ending in 3358. Ayan ho, dahil sa plunder na hindi tinukoy na pondo sa SOCE or Statement of Contribution Expenditures sa COMELEC noong 2025 national and local elections. Ayan ho, yun ho, yung naging kaso nga ho, dahil nga ho dun sa kasong plunder. At pinaliwanag naman din ho ng ombudsman na hindi ho sinabing porket private funds yung pinanggalingan ho ng pera, hindi na ho pwedeng kasong plunder. Kasi ho, kasama ho doon sa plunder law ho natin ay yung mga bribe, ayan ho, suhol, kickback, ayan ho. At ito ho mga ito ay mga private funds ho ito, galing ho sa mga negosyante, contractor, ayan ho. So ibig sabihin ho, kung ginamit nyo ho yung posisyon nyo para ho makuha itong mga bribe, kickback ho na ito, kahit ho sabihin ho natin hindi ho public funds yung hong sinasabing amount involved, eh maaari pa rin ho kayong makasuhan ng plunder bilang isang public official. So kung matatandaan nyo nga rin ho, yung plunder case ho ni President Joseph Estrada dati, hindi naman ho involving public funds. Ito ho involving private funds na binigay nga ho, allegedly syempre, na sinasabi ho ay isinuhol ho sa kanya. So ayun ho, ng isang contractor, ng isang malaking kumpanya, isang malaking negosyo para ho syempre magpatuloy yung kanilang mga proyekto, ay private funds ho yun. Kaya ho walang basehan din ho yung sinasabi na porket private funds, donasyon, ay hindi na ho maaaring sampahan ng plunder. Maaari pa din ho. Basta ho mapatunayan, syempre, na ginamit ho yung posisyon para ho doon sa para ho pagbigyan o di kaya magkaroon ho ng benepisyo itong mga nanuhul ho sa kanya, kickback, ayan ho. At ayun nga ho, syempre papatunayan pa din naman ho yan doon sa Sandigan Bayan. Kaya ongoing pa nga ho yung kaso ho na ito. From Bohol listeners, ayan, coming from cellphone number ending in 5011, ito, suki ho natin ito from Bohol listeners. I am sorry to say, naku, ano bang pinagkaiba sa pinagsasabi ni Marcoleta sa harap ng kamera sa loob ng Senado at galit na galit daw siya sa Mandaraya. Ano bang pinagkaiba sa ginagawa niyang pandaya? Sa totoo lang, nawawala yung silbi. Pagka anti-corrupt ni Marcoleta kasi isa rin siya sa mga lawbreaker. Tapos gagawa siya ng story na kawawa siya, inaapi siya at ginagamit pa niya ang emosyon ng mga taong bayan. Ayan ho, from Bohol listener, coming from cellphone number ending in 5011, happy viewing ho sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Bohol. Ayan ho. At syempre yung sinasabi ho niya ay parang ginagamit ho ang emosyon ng taong bayan. Ay ayun nga ho. Syempre kung sinasabi ho natin na anti-corruption crusader itong si Senator Marcoleta, ay dapat ho ay gawin din ho niya sa sarili ho niya, hindi ho ba? At sabi nga ho ni Professor Danilo Araw kanina, kailangan mag-come clean na ho siya. Kasi hindi lamang ho natin sigurado, yung 75 million, ito ho yung lumabas sa interview ho niya doon sa isang TV show. Na ito daw ho yung pondo na binigay ho sa kanya at hindi ho niya initially pinangalanan, di ba? Yung mga nagbigay ng pondo, tapos ho ay hindi ho niya dineclare sa kanyang SOCE at SALN. So, ito lamang ho ba yung amount na sinasabi ho niya, 75 million, na meron pa ho bang ibang amount, di ba? Na hindi pa ho niya idinedeklara. Hindi ho ba? At syempre kung tayo ho ay public servant, kailangan ho tayo ho ay sumusunod ho sa batas. Hindi ho sapat na tayo ay puro salita ho lamang, puro dakdak lamang sa social media. Ayan ho, dapat ho ay we walk the talk. Diba? Dapat ho ay tayo mismo ang sumusunod doon sa mga batas. Hindi ho tayo dapat yung mga lawbreaker na tinatawag ho natin. Kasi ho, tayo ay public servant eh. Tayo ay inihalal ho sa ganyang posisyon, dapat ho ay tayo ho mismo ang sumusunod at hindi ho sumusuway sa batas. At doon na sinasabi ho doon ating texter na ginagamit ho yung emosyon, ay syempre ang dami ho nagkalat ng mga meme din ho na sa social media, no, na kapag ho nahuhuli, naaresto, ay biglang nagkakasakit. Ayun nga ho, may mga parinig na nga rin ho yung ibang senador. Si Senator Ping Lacson, may parinig ho sa kanyang social media account. Ayun ho, bigay na ho natin ho sa kanya yon. Hindi naman ho, although sinabi ho talaga naman ng mga doktor na siya ho ay nagkaroon ng mild pneumonia. Ayan ho, at mayroon ho siyang hypertension talaga noong mga panahon na yon. Syempre, sino naman ho ang hindi mga high blood kung kayo ho ay ikukulong, no, sa kasong plunder at ito ho ay non-bailable na offense. So wala hong piyansa kaya ho siya ay nakakulong ho dito sa New Quezon City Jail. So sino naman ho hindi mga high blood doon at sasakit at sa magkakaroon ng sakit nga ho, no. Pero ayun nga ho, ang meron pa ho itong motion nga ho, no. Motion to quash kung hindi ako nagkakamali itong si Senator Dante Marcoleta dito sa Sandigan Bayan, at meron din ho siyang nakabinbin na bail petition. So yan ho yung titingnan ho natin sa mga susunod na araw. Ayan ho kung ano ho yung mangyayari sa kanyang bail petition. Kasi ho kung kapag ho ay siya ho ay kinatigan ng Sandigan Bayan, na maaari ho siyang magpiansa. Ayan ho. Although yung ibang accused ho, inurong na ho yung petition for bail ho nila eh. Kung siya ho ay katigan ng Sandigan Bayan na pwede ho siyang magpiansa, ay makakalabas ho ulit si Senator Marcoleta at makakalahok ho dito ho sa impeachment ni VP Sara Duterte. So yan ho yung aabangan natin sa mga susunod na araw. At syempre yung mga ibang co-accused ho niya, naghain na ho ng not guilty plea dito sa Sandigan Bayan itong nagdaang Linggo. Eh siya ho, may nakabimbin pa ho siyang motion, kaya hindi pa ho siya talaga maaaring maghain ho ng kanyang plea nga ho. So yan ho nga aabangan natin sa mga susunod na araw. At syempre tatalakayin ho natin dito sa Usaping Legal. Diyan na ho muna nagtatapos ang ating programang araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Arnel Villamor, Mark Bukiron, Tess Ramirez at syempre Isabel Silang. Magkakarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
5: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Oras sa buong Pilipinas, 11:55 na umaga.
10: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kinilala ng steel and cement industry dahil sa mga reforma sa Bureau of Customs. Detalye sa ulat ni EJ Lazaro.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinuri ng Philippine Iron and Steel Institute o PC at Cement Manufacturers Association of the Philippines o CEMAP si Bureau of Customs Commissioner Ariel F. Nepomuceno dahil sa matatag na koleksyon at patuloy na reforma sa ahensya. Ayon sa dalawang pangunahing katuwang ng BOC sa industriya, kapansin-pansin ang mas profesional, transparent at servisyong nakatuon sa publiko na proseso sa customs. Sinabi ng PC na ang pamumuno ni Nepomuceno at dedikasyon ng mga kawani ng BOC ay nagsisigur na ang bawat pisong nakokolekta ay para sa sambayan ng Pilipino. Ipinahayag naman ng CEMAP ang suporta nito sa mas malalim na ugnayan sa BOC upang maisulong ang mas epesyente, epektibo at globally competitive na customs administration. Anila, makatutulong ang mga reforma sa mas mabilis na kalakalan, patas sa kompetisyon at paglago ng ekonomiya. Nagpasalamat naman si Commissioner Nepomuceno sa tiwala ng industriya at nangako higit pang paigtingin ang transparency, accountability at maayos na custom processes. Aniya, ang tagumpay ng BOC ay tagumpay ng bawat Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Samantala, kapwa ay sinusulong ngayon ni Senator JV Aristito at Senadora Risa Hontiveros. Aagarang pagpapasa ng Senate Bill No. 2 o Master Plan on Infrastructure and National Development o MIND Act na layong gawing mas maayos, transparent at pangmatagalan ang pagpapatupad ng mga proyekto sa infrastruktura. Iginiit ni Ejercito na makatutulong ang panukala upang mapabilis ang pag-unlad ng iba't ibang rehiyon, makalikha ng mas maraming trabaho at maiwasan ang mga irregularidad sa pagpili at magpapatupad ng mga infrastructure projects. Titiyakin din ng panukala na magpapatuloy ang mahalagang infrastructure projects kahit magpalit pa ang administrasyon. Nilalayon din ng MIND Act nawakasan ng last-minute budget insertions sa bicameral conference committee at bigyan ng mas malaking papel ang mga lokal na pamahalaan at regional development councils sa pagtukoy ng mga prioridad na proyekto sa kanilang lugar. Samantala, sinabi naman ni Senador Arisa Ontiveros na mahalaga ang pagkakaroon ng isang komprehensibong master plan upang maiwasan ang mga hindi kinakailangan, bahal at questionableng proyekto. Kapag wala kasing malinaw na plano, nagiging magulo ang paggastos ng pondo ng gobyerno at maaring hindi matugunan ang tunay na pangangailangan ng mga komunidad. Sa ilalim ng nasabing panukalang batas, bubuo rin ang pangmatagalang infrastructure plan na magsisilbing gabay sa pamahalaan sa pagpili, pagpapatupad at pagmomonitor ng mga pangunahing proyekto sa buong bansa. Sa iba pang balita, National Commission on Indigenous People inaprubahan ng certification para sa irrigation project ng National Irrigation Administration. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
13: Radyo Pilipinas Report.
14: Inultibay ng National Commission on Indigenous Peoples ang certification precondition ng National Irrigation Administration para sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra Irrigation Project. Sinangayunan ito na matapos ang pagsusuri sa free, prior and informed consent process at mga kasunduan sa mga apektadong indigenous cultural communities at indigenous peoples. Nagrekomenda rin ang komisyon ng skills training, scholarship at educational assistance para sa mga maapektuhang komunidad. Binigyan din ang pagpapatupad ng mga hakbang sa kaligtasan, emergency preparedness at malinaw na pagtukoy sa saklaw ng proyekto. Ayon sa NCIP, layunin itong maprotektahan ang karapatan at kapakanaan ng mga katutubong pamayanan habang isinasagawa ang proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Kaso ng leptospirosis sa Ilocos Region, mababa ng 21.6%. Department of Health, patuloy ang pagbabantay. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
15: Radyo Pilipinas Report.
16: Nakapagtala ang DOH Center for Health Development 1 na 58 kaso ng leptospirosis sa Ilocos Region na as of June 27. Mas mababa ng 21.6% kumpara sa 74 na kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Gayunman, ayon kay Dr. Will Bobis, Medical Officer 4 ng DOH-CHD Region 1, hindi nagpapakampante ang ahensya dahil inaasahang maaaring dumami pa ang kaso ngayong panahon ng tag-ulan kung kailan tumataas ang panganib ng pagbaha at paglusong ng mga tao sa maruming tubig. Sa kasalukuyan, 5 na ang naitalang nasawi dahil sa sakit. Kabilang sa mga sintomas ang lagnat, pananakit ng kalamnan at ulo, pamamantal, pamumula ng mata at paninilaw ng balat. Pinapayuhan ng mga nakaranas na lumusong sa baha o maruming fresh water at nakaranas ng sintomas na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa DOH, maaaring magdulot ng pagkasira ng bato at tatayang leptospirosis, ngunit maiiwasan ang malalang komplikasyon sa pamamagitan ng maagang pagpapagamot. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas Radyo, Publiko Tayo, Pangasinan.
9: Oras sa buong Pilipinas, isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, idinulog na ng motorcycle hailing app sa kamera ang mga posibleng panukala upang mas mapataas pa ang seguridad at maingat pa ang kaligtasan para sa mga motorista nagtatrabaho gamit ang mga motorcycle hailing apps. Inihayag ni Angkas Public Affairs Officer Carlo Castro na isa sa mga itinutulak nila ngayon sa tulong na rin ng mga mambabatas ang pagkakaroon ng SOS button sa motorcycle taxi apps. Sa tulong kasi nito ay parehong mapoprotektahan hindi lang ang kapakanan ng mga motorista kundi maging mga pasahero o commuter. Oras na ma-activate ay dadiretso umano ang user sa isang 24/7 emergency assistance para sa police at medical emergencies. Inaasahang tatalakayin ang proposal na ito sa susunod na linggo sa pamamagitan ng isang pulong kasama ang One Rider Party List, MC Taxi Representatives at ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB.
17: Isa rin po sa mga na-explore ay yung standardization ng mga safety features gaya po nung 24/7 hotline, SOS button within the app para po yung mga riders natin kahit na bumabiyahe ay may readily po silang mechanism within the app para po mag-report ng sakuna or masasamang loob in the course of their trips po. That applies po to both the passenger and the rider. So within the app po, pwede po yung pindutin at agad-agad po ay meron pong 24/7 na emergency response na nakakonekta po whether it's a medical or a police enforcement issue, nakadirekta po yung SOS button na yon para po i-respond at i-connecta tayo diretso.
9: Yan ang payag ni Angkas Public Affairs Officer Carlo Castro. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
20: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
18: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
21: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba din ang gastos for the consumers.
18: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
22: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
23: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
24: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
18: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
25: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
26: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
29: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at Affordabox Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
0: lakas ng pagpo. Dinig kang dinig ng kababaihan. Tanong na magkakalaga niya.
1: Pilipinas, kayo po ay nakatutok sa programang Tumatalakay sa Gender Equality at Women Empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.
2: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako si Kim Harold Behi. Welcome po sa ating programang
1: Tinig ng Kababaihan.
2: Hello? Happy TNK Day, Ms. Sharon.
1: Yes, Kim.
2: At sa lahat po ng ating tagapakinig sa Radyo Magazine Capital 104.3 FM at maging sa PBS Receiver app.
1: Yes, at hello rin po sa mga nanonood ng ating live stream sa Facebook page ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM at maging sa YouTube channel ng Radyo Magazine.
2: Live na live nga po ang Tinig ng Kababaihan, Ms. Sharon, tuwing Biyernes. Yes. Mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Pero tandaan, meron din po tayong replay sa mga hindi makakapakinig ngayon. Yes. Tuwing Sabado naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. So mga ka-TNK, mas maaga lang po ng isang oras ang ating Sabado replay.
1: Kaya tandaan nyo yan. That's right, Kim. At kasabay nga po ng ating replay ay ang panunood din ng Tinig ng Kababaihan sa telebisyon. Tumutok lamang po sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 hanggang 49.
2: Samantala, Ms. Sharon, sa mga hindi maaabutan ng ating live stream at Radyo Pilipinas replay, pwede po ninyong balikan ang ating mga past TNK episodes. So wala talagang ligtas, Ms. Sharon.
1: Yes.
2: Kailangang manood ng TNK. Bisitahin lamang po ang PCW website, PCW YouTube channel at ang aming Digital Guide Library. Makikita po ninyo ang mga link sa inyong mga screen. Ayan po sa baba.
1: Yes. At wala talagang kawala. Sabi mo nga, Kim, ang ating mga ka-TNK dahil marami silang choice o option para mapakinggan at mapanood ang ating programa. At higit sa lahat, marami tayong inihandang makabuluhang talakayan para sa kanila. At before ka magsalita, Kim, ipaalala ko lang po na paki-like and syempre mag-subscribe ang ating mga tagapakinig sa Radyo Magazine, sa PCW at saka sa Radyo Pilipinas. Ayan, yung apat na yan at yung Capital 104.3 FM. Yeah. Paki-like lang po and subscribe po. Mag-subscribe kayo sa mga sa pages na yan. FB pages.
2: Thank you, Ms. Sharon. Mamaya, titignan mo, Ms. Sharon, kung maraming nag-like or nag-subscribe. Magmo-monitor si Ms. Sharon. Tama, Ms. Sharon. At speaking of choices, araw-araw ay gumagawa tayo ng mga desisyon sa ating mga paniniwala, pangarap at maging sa landas na nais nating tahakin. Pero sa kasamaang palad, may mga pagkakataong ang isang tao ay napipilitang gumawa ng mga illegal na gawain dahil sa pananakot, panlilinlang, utang o pagmamanipula ng ibang tao. Dito pumapasok ang tinatawag na forced choice na nagre-resulta sa forced criminality o ang persahang pagtulak sa isang tao na maging kriminal.
1: Yeah. Naku, Kim, parang may kinalaman ba yan ang forced criminality sa human trafficking? Sakto pa naman ngayong July ang pagunita ng ating National Anti-Trafficking Awareness Month.
2: Tama kami, Sharon. Ang paggunita nito tuwing buwan ng Hulyo ay nakabatay sa Republic Act No. 10364 o yung tinatawag nating Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Layunin ng batas na ito na palawakin pa ang kaalaman ng publiko at hikayatin ang bawat isa na makiisa sa pag-iwas at paglaban sa human trafficking.
1: Napakahalaga ng usapin natin ngayon, Kim, at napapanahon talaga. Kaya sigurado akong maraming matutulungan o ang ating mga ka-TNK o matututunan ang ating mga ka-TNK, lalo na ang ating mga OFW at kanilang mga pamilya.
2: Hopefully, nakikinig sa atin ngayon yung mga kasamahan natin, no? Sa ating pamilya, mga OFW. And I agree, Sharon.
1: Yeah.
2: Pero bago tayo mag-dig deeper kung ano ba ang forced criminality, ay alamin muna natin ang mga God work ng ating mga kapwa advocates na talaga namang good work. Mga ka-TNK, narito na po ang ating feature God work for the week.
3: God work na good work, i-flex na yan. Sa feature God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipa-trending.
1: Good news po mula sa Tawi-Tawi, mahigit 150 kababaihan mula sa bayan ng Panglima, Sugala ang nagtapos sa pagsasanay ng Bangsamoro Women Commission tungkol sa pangkabuhayan at pangangalaga sa kalikasan. Natutuhan din po nila ang tamang paghihiwalay ng basura, composting, recycling at pagtatag ng mga community nursery upang makatulong sa food security at dagdag na pagkakitaan. Kasama rin po sa pagsasanay ang orientasyon tungkol sa mga batas na nagpoprotekta sa mga kababaihan laban sa karahasan at pang-aabuso. Ipinapakita ng programang ito na kapag nabibigyan ng sapat na kaalaman at oportunidad ang mga kababaihan, mas napapalakas ang kanilang kakayahang kumita, pangalagaan ng kalikasan at maging aktibong katuwang sa pagpapaunlad ng kanilang pamilya at komunidad.
2: Mula Tawi-Tawi, dumako naman tayo sa Isabela. Isang 10 milyong swine multiplier at techno demo farm ang ipinagkaloob sa San Francisco Sur Women's Organization sa San Guillermo, Isabela. Inaasahang makatutulong ang proyektong ito sa mahigit 120 kababaihan upang magkaroon ng mas matatag na kabuhayan, mapalawak ang kanilang kaalaman sa makabagong pag-aalaga ng baboy at makatulong sa muling pagpapalakas ng industriya ng paghahayupan sa bansa. Patunay ang proyektong ito na kapag nabibigyan ng oportunidad ang kababaihan sa agrikultura at kabuhayan, mas napapalakas ang kanilang kakayahang kumita, maging mga leader sa kanilang komunidad at makapag-ambag sa pag-unlad ng lokal na ekonomiya.
1: At para po sa huli nating featured God work for the week, good news po mula sa Baguio City. Nagtulungan ang Philippine Disaster Resilience Foundation at ang pamahalaang lungsod ng Baguio upang palakasin ang seguridad sa supply ng tubig at kahandaan sa mga sakuna sa pamamagitan po ng proyektong Bridge o Building Resilience Through Inclusive Development and Gender Equality. Layunin po nito ang mapabuti ang pangalaga sa mga watershed, mapalakas ang kakayahan ng mga komunidad sa mga climate change adaptation at isulong ang mas inklusibong pamamahala sa likas na yaman. Mahalaga rin po ang programang ito dahil kinikilala nito na ang mga kababaihan at iba pang sektor ay may mahalagang papel sa pangalaga po ng kalikasan at sa pagbuo po ng mga komunidad na mas ligtas, mas matatag at mas handa sa panahon ng sakuna.
2: Good job po sa lahat ng ating kapwa advocates. Ang daming events mo po ano, Ms. Sharon, sa kanilang mga God work na talaga namang good work. At upang ipaalam sa atin kung ano ang mga red flag ng tinatawag nating forced criminality para matulungan ang ating mga ka-TNK na iwasan ito, lalo na ang ating mga OFW, may makakasama tayo mula mismo sa Department of Migrant Workers. Sino kaya siya? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang lilipat! May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo pa rin po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Forced Criminality Red Flags, Alamin at Iwasan, ay makasama po natin ang Chief ng Department of Migrant Workers Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program o DMWARTIP. Mga ka-TNK, ikinararangal po naming makapanayam ngayong araw si Attorney Christina Marie Joy B. Andal Escocia. O tawagin na lang po natin, Attorney Tina. Happy TNK Day po, Attorney Tina.
2: Magandang hapon po sa lahat and magandang hapon din po, Ma'am Sharon and Sir Kim. And kanalulugod ko po na maimbitehan dito sa inyong programa, mga ka-TNK.
3: Happy TNK Day din, Ma'am Tina. Welcome po uli sa ating Tinig ng Kababaihan. Salamat po sa pagpayag niyo po sa aming invitasyon ngayong hapon. At nabanggit na po ito kanina, Ma'am Tina, ngayong National Anti-Trafficking Awareness Month, ngayong July po, maaari po ba ninyong ipaliwanag sa amin, sa ating mga tagapakinig, kung ano ang forced criminality at bakit mahalagang pag-usapan ito bilang isang anyo ng human trafficking?
2: Yes, maraming salamat po Sir Kim for introducing our topic for today po. So, ngayon po pinag-uusapan natin ang tungkol sa forced criminality. So, ito po ay isa sa maraming anyo o isa sa mga uri ng human trafficking kung saan yung isang tao, yung biktima ay nililinlang, pinipilit o tinatakot upang gumawa ng isang illegal na gawain o krimen para sa kapakanan ng kanyang human trafficker o kaya naman ang sindikato na sa likod ng mga gawain ito. So sila po ay pinipilit na gumawa ng mga illegal na gawain o krimen kagaya ng mga online scams, cryptocurrency scam, love scam, money laundering, identity theft, at even po yung pagpapalit ulo o pagre-recruit ng mga kapwa Pilipino para din maging biktima ng human trafficking. So napakahalaga po na pag-usapan natin ito at very timely din po dahil marami sa ating mga kababayan ang naaakit ng mga peking offers po o alok ng trabaho sa ibang bansa. Kala po nila legit ito, pero sa likod po ng mga magandang offer nito is kapahamakan pala ang mayayari sa kanila pagdating sa ibang bansa. So kino-confiscate po yung kanilang mga passport o iba pang mga dokumento at wala po silang kalayaan na maghanap o humingi ng tulong o kaya naman gawin ang kanilang kagustuhan sa ibang bansa. Mm-hmm. At sila po ay hindi dapat itinuturing na kriminal dahil sila po ay gumagawa ng mga krimen o illegal na gawain doon dahil sila po ay napipilitan. Sila po ay mga biktima ng human trafficking.
1: Okay, Attorney Tina, ano naman po ang mga karaniwang paraan ng pananakot? Nung na-mention niyo po nga kanina, panlilinlang o pamimilit o pananakot na, yes, sinabi niyo nga po, na ginagamit ng mga sindigato.
2: Yes, ma'am. So, ilan po sa paraan ng kanilang panlilinlang o pananakot is pagsasabi po na sila ay may koneksyon sa gobyerno o kaya naman sa pulisya o even sa immigration. Kaya po natatakot yung mga kababayan natin na mag-seek ng assistance sa Philippine government. And even dahil din po sa confiscation ng kanilang travel documents, wala po silang ibang paraan. Even po yung kanilang mobile phone sa mga gadgets, kaya hindi sila agad makahingi ng tulong sa kanilang mga kamag-anak. And worse po yan, meron pong ginagamit na pang-aabuso, pananakot, o even po yung sexual abuse laban sa mga kababayan natin. Kaya po sila po ay natatakot at hindi po nakakahingi ng tulong agad sa mga kamag-anak o kaya naman sa anumang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas.
3: Maraming salamat, Attorney Tina, sa inyong pagbabahagi. For sure tayo in the government, patuloy lagi yung kampanya natin para iwasan, mawala itong human trafficking, specifically itong ating forced criminality. Para sa ating mga tagapakinig, Attorney Tina, ano-ano po yung mga red flags na maaaring nagpapakita na ang isang tao ay nasa panganib o biktima na ng forced criminality? Pwede niyo po kayang explain po sa ating mga tagapakinig?
2: Yes, sir. Ang mahalaga pong matandaan ng ating mga kababayan, if it's too good to be true,
1: mm-mm,
2: malamang po yan po ay illegal o yan po ay scam. So kapag ang alok po ay ang mataas na sahod at mabilis ang proseso na hindi dadaan sa Department of Migrant Workers, kung ang alok po ay pagtatrabaho sa ibang bansa, red flag po yan. Nariyan din po kapag ang recruitment o pag-aalok ng trabaho ay purely online, ginagamit yung mga social media platforms, mga messaging apps, para po doon mangyari yung transaksyon o kaya pag-aalok, at even po yung interview ay nangyayari lamang sa online, red flag din po yan. Kapag sinabi na paalis ng Pilipinas, hindi po sasabihin ang tamang rason ng kanyang pag-alis, hindi po, o kaya itatago na sila po ay magpatrabaho sa ibang bansa dahil ang kanilang dokumento lamang ay kasama na passport ay tourist visa o kaya naman sa ibang mga bansa natin dahil wala tayong visa, magsisinungaling po o sasabihan ng ating mga kababayan na sabihin na magtuturist lang sa ibang bansa dahil ang pangako sa kanila pagdating sa ibang bansa ay doon ipoproseso ang kanilang working documents o working visa.
1: Mm-mm.
2: So, pati din po kapag masyadong nagmamadali, pagpamamadali sa pag-alis, na kapag na-process yung kanilang mga dokumento na nakapasa sa interview online, papangakuan sila na even kinabukasan makakaalis na o kaya naman by next week dahil papadalan na agad ng flight details nang wala pong hinihinging anumang kapalit sa mga kababayan natin. Tukot to be true po dahil sa sobrang bilis ng proseso, binibigay agad yung flight details at malala po siya, walang sinisingil na kahit ano, kaya po nabibiktima o nalilin lang ang ating mga kababayan. Nariyan po na kapag pagdating nga po sa ibang bansa, kung sa kinukumpis kayong passport, mga dokumento, gadgets, nariyan din po na kaya po sila nagpipilita magtrabaho doon dahil lahat ng ginastos sa kanila mula sa pagpasa sa mga dokumento sa Pilipinas, sa pag-alis nila sa sa ibang bansa, pagdating doon, lahat po ng transaksyon para sila ay makarating doon ay sisimilin sa ating mga kababayan. So, hindi po totoo na all expense paid yung po mga pangako nila kasi sa likod po ng magandang pangako ito is yun na po, sila po ay pinabaon sa utang, may debt bondage pagdating sa ibang bansa.
3: Ang daming nabanggit, Sharon, ni Attorney Tina, na mga red flag, particular na yung sa online, no? So, bawal maniwala kaagad yung ating mga kababayan lahat na kapag inalo ka ng trabaho online, papupuntahin ka abroad, interview, pinagmamadali ka, nako, at mataas yung sweldo, too good to, to be true na ito. Kaya, sa ating mga tagapakinig ngayon, kapag kayo po ay nahanapan ng, may nag-chat sa inyo online, Attorney Tina, huwag po agad maniwala.
1: Yes.
3: Dahil baka maging biktima kaagad kayo nitong ating forced criminality, isang anyo ng trafficking.
1: Okay. Attorney, may mga kaso po ba kung saan ang mga naghahanap ng trabaho ay nauuwi sa forced criminality? Paano po ito nangyayari?
2: Yes, ma'am. So, nabanggit nga po kanina ni Sir Kim na mag-ingat po sa paghahanap ng trabaho. Kasi po, yan po ang nangyayari sa ating mga kababayan ngayon. Ang new Google po nila, ang new Google nila is through the social media platforms, through Meta or Facebook account nila, or even sa TikTok, doon sila nagsesearch ng trabaho sa ibang bansa. And even paggamit ng mga messaging apps gaya ng Telegram. And because of that, merong algorithm na nakakapag-detect na sila po yung naghahanap ng trabaho sa ibang bansa, kung saan sila po yung makakantanggap ng mga mensahe mula sa mga illegal recruiters, human traffickers, o online scammers dahil ng ginagawa nila na pagsesearch online. So, ang tanging paraan lang po para makakahanap ng job order na aprobado ng Department of Migrant Workers is through our website. So, yan po, ang talagang example po namin sa mga nauuwi sa forced criminality is yung pong mga kababayan natin na naghanap through social media and messaging apps ng trabaho sa ibang bansa na di umano sila po ay inalok ng trabaho bilang call center agents o customer service representatives sa mga karatig nating bansa. At doon po, pagdating nila sa bansang iyon, ay sila pa po ay itatravel sa mga karatig na bansa via land o kaya naman yung iba po gumagamit ng backdoor exit sa Palawan o sa Zamboanga. At sila po ay tina-travel ng island via island hopping and it will take 5 days po bago sila makarating sa destination country. At pagdating nga po doon, kinukumplis kayo yung passport nila. Sila po ay pinapipirma ng sapilitan ng ibang employment contract kasi sila po ay gagawing scammers doon sa sa particular na bansang ito at doon sila po ay pinagbabantaan at kaya naman po ay sinasaktan kapag hindi pumirma o hindi sumunod sa mga inuutos ng kanilang mga employer doon.
3: Maraming salamat po, Attorney Tina. Ngayon nakikita natin sa screen ang gaganda ng mga audiovisual ABPs ng ating DMW. Sabi ni Attorney Tina, tingnang maigi yung nakalagay na listahan ng mga employers. Tama ba, Attorney Tina, sa website ng DMW?
2: Yes, sir.
3: Nakalagay po
2: sa
3: lahat
2: DMW
3: doon.
2: Sa DMW website lang po. Yes, sir. Kaya po nandun po lang po yung listahan. It's publicly access po yung listahan ng approved job orders namin. Pwede po silang mamili kung may target sila na bansa na gustong puntahan. O kaya naman may specifics po silang mga trabaho na gustong tingnan kung merong available na trabaho katulad na hinahanap nila. O kaya naman may particular po silang agency na gustong doon mag-apply. So, kumpleto po yung listahan namin. And ito po kapag nakikita nila sa website namin na may approved job order, sigurado pong ito po ay legit na ipoproseso ng mga licensed recruitment agency. And take note lang po, wala po kami online transactions with the licensed recruitment agencies. Dapat po bumisita ng personal doon sa kanilang registered office address at doon po makipag-transaction at magbigay ng kanilang mga dokumento at pati din po yung bayad kung meron pong hinihinging placement fee at bibigyan po sila ng mga resibo ng mga nabanggit na licensed recruitment agencies, ma'am.
3: Sige po, Attorney Tina, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po yung website ng Department of Migrant Workers?
2: Yes po, i-type lang po ang dmw.gov.ph sa inyong mga search engine o kaya naman po DMW website, makikita po agad, magpo-flash po agad sa inyong screen na meron pong links po agad leading to the licensed recruitment agencies o kaya approved job orders, makikita po nila doon yung listahan na mga pwede po nilang mahanap o mapag-applyan ng mga trabaho sa ibang bansa.
3: Yan, maraming salamat po, Attorney Tina, sa inyong mga ibinahagi sa amin. Pero mga ka-TNK, pansamantala muna nating puputulin ang ating talakayan. Huwag po kayong aalis dahil sa aming pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang mahalagang papel ng Department of Migrant Workers at ng DMW AirTip sa pagprotekta sa ating mga OFW laban sa human trafficking at forced criminality. Tatalakayin natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
0: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2, 3.

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: lang.
1: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
0: Huwag iritan kundi igalang.
1: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, hindi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para po sa ating pagpapatuloy ng ating episode na Forced Criminality Red Flags, Alamin at Iwasan. Ay kasama pa rin po natin live via Zoom si Attorney Tina Andal Escocia mula po sa DMW Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program.
4: Usaping gender naman po tayo, Attorney Tina. Sa inyo pong datos, sino-sino po yung mas madaling mabiktima ng ganitong uri ng pagsasamantala? Mga babae po ba, mga lalaki, o yung mga kasamahan po natin sa LGBTQIA+ community?
5: Yun, sir. Sa datos po namin, meron po tayong mga data na nag-gather ng mga biktima ng forced criminality. So, ang totoo po ay kahit sino po sa kanila ay maaari maging biktima. So, noon po ang mukha po ng ating human trafficking o trafficking in persons. Madalas po na nabibiktima ay mga kababaihan dahil ng mga skills o kaya po yung mga trabaho na inaalok po sa nila, like domestic work o kaya mga hospitality jobs. Dahil nga po iba na po yung anyo ng ating trafficking in persons dahil ang mga trabaho inaalok sa kanila bago sila mapunta sa mga scam hubs ay mga trabaho para sa mga call center agents o customer service representatives. Kahit din po mga kalalakihan, marami din po sa kanila ang nabiktima ng forced criminality. Meron din po mga miyembro ng LGBTQIA+ na community po natin dahil sa pang-aabot na galing po sa discrimination o kaya kakulangan ng oportunidad para sa kanila. So, ang target po talaga ng mga human traffickers o kaya po ng mga sindikato sa likod ng forced criminality is yung pong vulnerability o kahinaan ng mga kababayan natin. Kung noon po ang top one sa vulnerability ng mga Pilipino ay lack of knowledge at saka po poverty o kahirapan, ngayon po ay tinitira na din po nila yung adventurism o kaya po yung kagustuhan ng ating mga kababayan talaga na makapag-travel o kaya makapag-trabaho sa ibang bansa dahil po ng adventurism o kaya na lang po yung thinking o kaya characteristic ng mga Pilipino na bahala na. So, susugod sila basta may magandang opportunity at kapag po nandoon na sa sitwasyon ay bahala na po. At doon, dahil po na vulnerability na ito, is kahit ano pong gender ng ating mga kababayan, ay talagang nabibiktima sila ng forced criminality. Yes. Dahil ng kawalan man ng oportunidad, kagustuhang kumita na mas malaki sa ibang bansa, o kaya naman po ay talagang yung kagustuhan ng lahat, magkaroon na maganda buhay sila para sa kanilang pamilya.
3: May mga pagkakataon po ba, Attorney, na hindi agad na pagtatanto o kumbaga hindi agad na realize na isang biktima na niloloko na pala siya at ginagamit na sa isang criminal na gawain? Ano po yung mga senyales na dapat niyang bantayan?
5: Yes po. So marami din po na nakapagsabi sa amin during the interviews with the victims po ng trafficking in persons na simula akala nila legit po yung ginagawa nilang trabaho dahil yung ilan po sa mga napuntahan nilang mga scam hubs ay mukha talaga mga call center sa ibang bansa. So, akala nila legit yung trabaho na ipinunta nila doon. Pero kalaunan, dahil nakikita nila during orientation o kaya ng training sa kanila sa first few weeks nila sa ibang bansa, is ang kinokontakt nila ay mga tao na nasa mga first world countries at yung talagang may target ng mga malalaki ang sahod o maaaring vulnerable na mga sector, mga matatanda. O kaya naman yung mayayaman na madaling maloko o makontrol nila, doon nakita nila na dahil gumagamit na sila ng mga peke o dummy accounts para makapanlin lang ng ibang tao, kaya naman po binibigyan sila ng listahan ng mga contact details na kailangan nilang matext o maloko. Kaya naman po, kahit yung mga lalaki po natin, pagdating doon, is pinagpapanggap po sila mga babae. Ginagawa pong AI-generated yung mga mukha nila and even voices nila para po makapanloko ng mga mabibiktima nila. And then, saka po ito, ito turn off.
3: Ayun.
5: Kahit para sila naman po ang magpatuloy na kapag naloko na nila, na, nabigay ang paloob sa kanila, nakuha na nila yung pagtitiwala ng kanilang kliyente,

0: Regardless of the sex or kaya na gender po natin, sila po ay binubugbog. At worst case scenario po, may mga kababayan po din tayo na na-rape ng mga sindikatong ito. So, yan po. Kapag po meron ng pananakop o kaya pagtatangka na pang-aabuso o mismo pang-aabuso laban sa mga kababayan natin, yan po, malinaw na senyales po ito na sila po ay biktima ng human trafficking.
1: Nakakalungkot, ano, Miss Sharon? Ang laki ng epekto nito sa buhay ng isang tao. I think naalala ko, parang may napanood akong story nito, pinalabas sa TV, naging victim din siya ng human trafficking.
2: Mga ilang taon siya?
1: Siguro ano,
2: babae lalaki.
1: Babae yata yun, mm-hmm, napanood ko. Parang last year lang na feature yung story, mm-hmm, niya sa TV.
2: Mm-hmm.
1: Sige, Attorney Tina, kung pinaghihinalaan ng isang tao na siya o ang kanyang kakilala ay biktima ng forced criminality, ano ang dapat niyang gawin? Saan siya maaaring ligtas na humingi ng tulong? Baka yung mga tagapakinig natin, may kakilala sila o kaibigan na base sa pakikinig nila ngayong hapon sa atin ay biktima pala yung kaibigan ko ng human trafficking. So, ano yung maaari nilang gawin? Saan po sila paaring magsumbong o humingi ng tulong?
0: Yes po. So, sa mga kababayan natin na biktima o yan po, nakita po na red flag leading to human trafficking, please po, huwag po kayo matakot na humingi ng tulong sa gobyerno o anumang ahensya na mga law enforcement authorities o kaya naman po sa amin sa Department of Migrant Workers. Kung ang alok po talaga sa inyo ay trabaho pero nakakita po kayo ng red flags o sinyales ng human trafficking. So, mahalaga po, lalo na sa mga kamag-anak na nakakita o concerned citizen na nanghihinala na yung kanilang kakilala ay maaari biktima ng human trafficking. Kung nandito pa po sa Pilipinas, please po, pakisabihan po yung mga kakilala ninyo na huwag na pong ituloy yung kanilang plano na pagpunta sa ibang bansa. At kung yun nga po, nasa Pilipinas, maaari po itulong nito sa Department of Migrant Workers o kaya naman po sa pinakamalapit na opisina ng isang law enforcement agency kasi kami po ay mamiyembro ng Interagency Council Against Trafficking. So, handa po kaming tumulong. Yun po, magaling na po yung ma-prevent natin kaysa po, yun nga po, kapag na po nasa ibang bansa, maaari na po tayong makipag-ugnayan sa ating mga Philippine Embassies o Philippine Consulate General o kaya naman po yung Migrant Workers Office namin sa ibang bansa para po mag-facilitate. Makahingi po kami ng assistance sa mga counterparts po sa ibang bansa para naman po matulungan namin po yung pong pagpapauwi na safely sa Pilipinas. So, ang tinatawag na po natin dyan kapag safe return sa Philippines ng mga biktima ng human trafficking, it's repatriation. So, maaari pong i-request nila via email, mga kamag-anak o mismo yung mga biktima ng human trafficking sa repat at bmw.gov.ph, bigyan lang po yung detalye, pati po yung GPS location nila, para po ma-coordinate namin yung pagpapauwi sa kanila. At meron din pong hotline ang ating Interagency Council Against Trafficking. It's 1343 action line. So, 1343 po yan. Libre po na tumawag po dito para po maidulog po yung inyong concern o kaya magsumbong o mag-request po na mapauwi po yung inyong kakilala o mismo kayo po na biktima ng human trafficking para po maipaalam po sa Philippine government through the TFA or DMW ang inyo pong sitwasyon. Mm-hmm. Ang mahalaga po ay huwag silang manatiling tahimik. Huwag silang matakot dahil po ready po ang Philippine government. It's a whole of government approach and whole of society approach para po masigurado namin na makakauwi ng ligtas ang kababayan natin na yung biktima ng human trafficking.
2: Mm-mm. Attorney, ano naman po yung papel ng DMW AirTip sa pagprotekta po ng mga manggagawa at sa paglaban po ng human trafficking at forced criminality? Although na-mention nyo na po ito, pero specifically, ano po ang role po?
0: Yes, ma'am. So, ang Department of Migrant Workers, sa pamagitan po ng aming Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons na programa po namin, ito po isang flagship na two-pronged nationwide program. So, ibig sabihin ng two-pronged nationwide program is meron po kami preventive at meron din po kami remedial approach. Mm-mm. So, lagi namin sinasabi, prevention is better than cure.
2: Yes
0: po, sa pamamagitan po ng aming information campaigns, capacity enhancement trainings para po magkaroon kami ng malawak na reach for our

0: awareness campaign and to multiply our advocates and partners sa community po para mapalawak pa po yung kaalaman at saka po paraan para po malaman nila ang tungkol sa human trafficking at saka po sa illegal recruitment. At nandyan na naman din po ang remedial approach namin na kapag po biktima na po ng illegal recruitment and human trafficking, handa din po ang gobyerno through the Department of Migrant Workers to provide free legal assistance. From counseling po yan, statement taking, at nandyan din po ang libreng pag-represent namin o bigyang kinatawan ang mga biktima ng illegal recruitment and human trafficking sa pagsasampa ng kaso. So, from filing po ng kanilang kaso hanggang matapos po yung kaso laban sa kanilang illegal recruiter at human traffickers, ay nariyan din po ang Department of Migrant Workers. For free po ito at kasabay din po yan, nagbibigay din po kami ng financial assistance, psychosocial assistance, and reintegration package po sa kanila para po makapagsimula po sila ng panibagong buhay sa kabila po ng traumatic experience nila sa ibang bansa at para po ma-reintegrate sila to be part again of the society in the Philippines po. So, nakikipag-unayan din po kami bilang ang Department of Migrant Workers nga po is bahagi ng Interagency Council Against Trafficking. So, kabahagi po niya na pakipag-ugnayan po sa law enforcement authorities, other government agencies, civil society organizations, and even international organizations para po mapalawak pa po natin yung kampanya laban sa human trafficking at illegal recruitment. At yan nga po sa pamamagitan ng aming interagency and the full of society approach against trafficking in persons, mas marami po ang willing na tumulong at mabigyan po ng support services itong mga biktima natin ng human trafficking.
1: Grabe, ano, Ms. Sharon, ang daming programa at serbisyo na binibigay sa atin ng ating DMW at yung iba nating kasamahan sa AYACAT, sa Interagency Council Against Trafficking, kung saan ang Philippine Commission on Women ay isa ring miyembro ng AYACAT. Maraming salamat po muli, Attorney Tina, sa inyong mahalagang pagbabahagi sa ating talakayan at sa ating pagbabalik. Alamin naman natin kung bakit dapat nating kilalanin ang mga biktima ng forced criminality bilang mga biktima ng pagsasamantala at hindi agad bilang mga kriminal. Mga ka-TNK, manatiling nakatutok dito sa ating programang Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para po sa huling bahagi ng ating episode na Forced Criminality Red Flags Alamin at Iwasan. Ay kasama pa rin po natin live via Zoom si Attorney Tina Andal Escocia.
2: Sige po, Ms. Sharon, ituloy natin ang ating talakayan with Attorney Tina. Attorney Tina, paano makatutulong ang pamilya, paaralan, barangay at komunidad sa pagtukoy ng mga red flags na nabanggit niyo po kanina at pagpigil sa ganitong uri ng pagsasamantala?
3: Yes, sir. So, ito pong katanungan ito talagang perfect po na para maipakita po natin yung kahalagahan ng whole of society approach. Mm-hmm. So, yung pong ating pagdedesisyon na umalis para magtrabaho sa ibang bansa, actually, yan po talaga dapat ay hindi lang magdesisyon ng isang tao. Dapat po ito isang desisyon ng buong pamilya. So, yes, aware po dapat yung pamilya dun sa naging offer para sa kanya. Kung ano man ang in-offer sa kanya, dapat po yung detalye kung sino ang employer at saan po talaga yung bansa na kanyang pupuntahan, ay dapat po aware ang kanyang pamilya. Kasi po makakatulong po yung pamilya para po ma-verify po kung legit nga ba itong job offer sa kanyang kapamilya na alis para magtrabaho sa ibang bansa. At dahil nga po ang pagustuhan ng kapamilya na mag-abroad is para din po sa kapakanan ng pamilya. So, dapat ito nga po ay desisyon na hindi lang isang tao, kundi po buong pamilya na magtutulong-tulong para ma-verify po kung legit yung job offer sa kanya. Sa paaralan naman po, ito po aming ina-advocate din po through our AirTip Air Awareness Campaign. Talaga pong bumibisita po kami sa mga eskwelahan. Nag-i-invite din po kami ng mga estudyante o kaya ng mga guro para po makilahok sa aming mga awareness campaign. And through mga career fair o mga jobs fair po nila o kaya po yung kanilang mga pag-ipon ng mga estudyante para sa isang event, ayan po ay sinasamantala ng aming mga regional offices and even our office po sa BMW para po makapanayam namin and ma-inform po yung mga kabataan na kapag po dumating ang panahon na sila po ay magde-decide, na sila po ay magtatrabaho sa ibang bansa, dapat po ay maalam nila yung tamang proseso, yung regular na pathway para po makapunta sa ibang bansa at magtrabaho doon. At tanging ito po ay sa pamamagitan ng pagpuproseso sa Department of Migrant Workers. And we're working along with the other member agencies ng Interagency Council Against Trafficking na even po magkaroon ng module o kaya po maging part ng curriculum yung topic ng illegal recruitment and human trafficking para po mas malawak po at talaga pong maisama sa mga topic na dinidiscuss po sa ating mga estudyante. Kasi po, yun nga po sa aming experience. Marami po sa kanila ang hindi alam po ano nga ba talaga ang tamang paraan kung sila po ay magbabalak na pumunta sa ibang bansa at doon po sila magtrabaho. So, sa barangay naman po, ito po yung aming level na aming pinatarget dahil po sa barangay level naaari pong mas ma-multiply pa po yung aming mga advocate at kapartner po namin sa pagpapalawak na aming awareness campaign. And doon din po magmumula sa barangay level yung pong mga report na yung pong mga kababayan nila o kaya kasama o mga constituents nila ay maaaring biktima ng illegal recruitment and trafficking persons. So, through the reports and also the data coming from the barangay level, mas lalo pa po na napoprotektahan yung ating mga kababayan. O kaya naman po, kapag may report din po na may nangyayaring ganitong legal na activities, sila po ay kapartner namin para po ma-coordinate ito at ma-aresto yung po mga illegal recruiter at human trafficker sa kanilang lugar. So, ang komunidad po ay talagang malaking bahagi para po mapalawak natin yung impormasyon para maiwasan ang pandilinlang na maaari po mauwi sa illegal recruitment and human trafficking. So, kapag po sama-sama tayong lahat, so, regardless po kung pamilya, concerned citizen, ang lahat po ng bahagi na ating pamayanan ay magtulong-tulong para po mas mahirapan at lalong ma-eradicate po natin o mawala na po yung traces ng human trafficking sa ating komunidad. So, para po hindi na sila makapandoko ng mga kapwa, mas mapapalawak po through the whole of society approach po natin.
2: Maraming salamat, Attorney Tina. So, para maiwasan talaga natin to, ma-prevent, kinakailangan ng whole of society approach. Ano po, Attorney Tina, yung maling paniniwala tungkol sa mga biktima ng forced criminality na nais ninyong matuwid? Bakit mahalagang tingnan sila bilang biktima ng pagsasamantala at hindi agad bilang mga kriminal?
3: So, ang talagang maling conception po sa mga biktima ng human trafficking ay sila po willing victims o mga willing offenders. So, wala pong mga may kagustuhan na mapunta sa sitwasyon na kayo po ay malilid lang at mauwi sa pang-aabuso dahil lang po ng kagustuhan na magkaroon ng magandang buhay o mataas ng sahod sa ibang bansa. So, yan po yung maling conception laban sa kanila. So, yun po mga biktima ng human trafficking dahil po ng pandilin lang, sila po ay napipigita na mag-commit o gumawa ng illegal na gawain sa ibang bansa dahil po sa tuwing sila po ay susuway o hindi susunod, meron pong kaakibat na pang-aabuso, penalty, o kaya naman po pananakot, hindi lang sa kanilang sarili, kundi pananakot sa kanilang pamilya. Kaya po ito yung nag-uudyok sa kanila na may pagpatuloy ang illegal na gawain sa ibang bansa.
1: Okay. Attorney, bilang pagkatapos po, ano po yung inyong mensahe o paalala po sa ating mga ka-TNK upang sama-sama nating mapigilan ang human trafficking at forced criminality at pagtaguyod po tayo ng isang ligtas na komunidad?
3: Yes po. So, lalo na po at kami po ay kabahagi o ako po ay part ng Department of Migrant Workers. So, sa mga kababayan po natin na nag-iisip o nagbabalak na magtrabaho sa ibang bansa, so, lagi ko pong sinasabi na maging matalino o maging mapanuri. Yes. Verify before you fly. So, huwag basta-basta maniniwala sa mga alok na nakikita sa social media, sa online, o kahit ng mga kakilala o kamag-anak. We must verify it straight from the Department of Migrant Workers. So, yan nga po sabi nga namin, ang first step nila is to visit yung website namin para sa listahan ng mga licensed recruitment agencies and mga approved job orders para po ma-check na legit po yung gusto nilang tahakin o mag-apply na trabaho doon sa tina-target nila na approved job order ng isang licensed recruitment agency. So, kapag meron po mga kahinahinala na mga alok o mga activities patungkol sa pag-alok ng trabaho sa inyo, maaari din pong ilapit yon sa Department of Migrant Workers. And the Department of Migrant Workers ay present na po sa lahat ng regions po natin. Maaaring na po silang magpunta, hindi na po lamang sa central office namin sa Mandaluyong, kundi present na kami sa lahat ng regions dito sa Pilipinas. Maaari din naman po through the IACAT hotline, pwede pong sumangguni din po doon sa 1343 para makipag-ugnayan. Maaari din po ma-endorse ito sa Department of Migrant Workers. So, yan po yung aming laging binabanggit na maging mapanuri at yes, hindi lahat ng alok ay totoo. So, maaari pong itong ma-verify sa Department of Migrant Workers. And take note lang po na kung gusto talaga magtrabaho sa ibang bansa, lahat po ng proseso ay idadaan sa Department of Migrant Workers. Kapag good to be true, mabilis na proseso at kinabukasan o next week ay aalis nang hindi dumadaan sa Department of Migrant Workers at walang work permit o work visa na kaakibat ang inyong passport, ito po ay isang scam. So, maaari po ito mag-lead sa human trafficking o forced criminality.
1: Marami pong salamat, Attorney Tina, sa mga mahalagang paalala pong yan. Kim?
2: Maraming salamat, Attorney Tina, naku, sa ating mga tagapakinig. Sabi ni Attorney Tina, maging mapanuri.
1: Yes.
2: Verify muna yung information. Lahat nandoon sa website ng Department of Migrant Workers. Nandoon yung license recruitment agencies, pati yung mga approved job orders. So, sa mga nagbabalak mag-abroad, tingnan muna lahat ng mga information na nabanggit ni Attorney Tina sa DMW website. At yes, nakakatuwa na lahat ng regions ay mayroon ng Department of Migrant Workers. Maraming maraming salamat po muli.
1: Thank you po.
2: Attorney Christina Marie Joy B. Andal Escocia sa pagpapaunlak sa aming invitation ngayong araw. Marami pa kaming tanong, ma'am.
1: Mm-mm.
2: Pero sobrang limited lang ang ating time. Siya po ang chief ng DMW Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program. Maraming salamat din po sa lahat ng ating kapwa advocates mula sa Department of Migrant Workers. Lalong-lalo na po sa Interagency Council Against Trafficking o AYACAT.
1: At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services ang sa pamumuno po ng Radyo Pilipinas, sa pamumuno po ni Officer in Charge Sir Alan Alianige at lahat po ng mga production personnel na nakatuwang po natin ngayon sa broadcast.
2: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ng aming chairperson Ermelita Valdeavilla at sa social marketing section ng PCW na bumubuo ng TNK production team.
1: Tandaan ang mga ka-TNK, lahat tayo ay human, hindi laruan. Huwag magpalinlang sa mga alok na trabaho na too good to be true. Maging mapanuri, makialam kung kinakailangan at itimbre ang anumang kahinahinalang sitwasyon sa AYACAT 1343 Action Line. Dahil sa paglaban sa human trafficking, mahalaga ang bawat boses at bawat pagkilos. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
2: At tandaan din po natin na tayo ay iisang nasyon, iisang aksyon laban sa human trafficking. Ang mga biktima ng forced criminality ay hindi natin dapat husgahan agad bilang mga kriminal. Marami sa kanila ang napilitang gumawa ng mga illegal na gawain dahil sa pananakot, panlinlang at pagsasamantala. Kaya ngayong National Anti-Trafficking Awareness Month, iisa pa rin ang ating sigaw, Stop Human Trafficking. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Kim Harold Pehi.
1: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan.

0: para... We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula butid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon, hatid ay tama at napapanahong balita at impormasyon. Susuriin bawat detalye, pakikinggan bawat panig, bawat boses, punto per punto. Kasama si Executive Director Jose Torres Jr. Atin ding alamin ang kalagayan ng ating media ngayon. Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 73.
4: Isang magandang tanghali po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig mula Luzon, Visayas at Mindanao. Oras natin, 1:04 ng hapon, at kasama niyo po muli ako, inyong lingkod, Joe Torres ng Presidential Task Force on Media Security, at ito po ang ating programang media ngayon. At syempre, kasama natin ang pinakamatikas nating abogado sa PT Forms, walang iba kundi si Attorney Francis Mangrobang. Attorney, yes, bumati ka muna.
5: Yes, magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig. Gayon din, gusto ko rin batiin ang ating mga birthday celebrants ng PT Forms.
4: Birthday celebrator natin si Kuya Dodong.
5: Kuya Dodong.
4: Yes. Oh, happy birthday. Huwag mong kalimutan ang aming pananghalian. May pananghalian ba yon?
5: Yes, sir.
4: Siyempre pa, may iba pa lang mga mag-celebrate this week.
5: Tama po. Yan. Mm. So, Ma'am Jules, happy birthday.
4: Ayun. At kung sino pa man. At lahat ng mga may birthday sa buwang ito. Ang programang ito po ay hatid sa inyo ng Presidential Task Force on Media Security. Kami po ay inyong napapanood live sa Facebook pages ng PT Forms at Radyo Pilipinas, at syempre maging sa ating mga YouTube channel at iba pang mga social media channels. Ang ating palatuntunan ay nakasentro po sa atin pong pakikipag-usap sa mga representatives ng iba't ibang media organizations, media outfits at mga ahensya sa bansa. Gayon din naman po, inaalam natin ang mga nangyayari sa ating paligid na may kinalaman sa seguridad at kalayaan ng ating mga journalists. Kaya naman, kung kayo po sa media ay may nais na i-report na pangharas, pananakot, mga banta sa inyong buhay, maaari niyo pong bisitahin aming Facebook page upang ma-access po ang ating incident report form na naka-flash na sa ating screen. Gayon din naman po, maaari niyo po kaming matawagan o makontakt sa aming hotline. Ang ating hotline po ay 0965-031-0377. Ulitin po natin, ang ating hotline po ay 0965-031-0377. At binabati ko rin po pala yung mga Claritians na nag-celebrate ng kanilang, they're observing yung kanilang Foundation Day nitong nakalipas na linggo. At sa lahat ng mga Claritians po ay binabati ko kayo. At saka yung mga kasamahan ko, attorney, na may recollection ngayon, sila ay nagdadasal. Pinagdasal na rin namin ikaw.
5: Salamat po.
4: Pati yung mga kasamahan din natin.
5: Kasamahan natin. Yeah,
4: oh. At yun nga po, nakakalungkot po nitong mga nakalipas na araw, especially nitong linggo na to, ay may isa na naman po media worker ang napaslang sa Cotabato. Siya po ay kinilalang si Dennis Pido, isang radio station technician ng isang radio station doon sa probinsya po ng Cotabato. Ito po ay ikalawang kaso ng pamamaslang ng media workers sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao matapos ng kaso kay Mr. Nestor Mikator doon po sa area ng nalimutan ko yung bayan kasi alam ko Pikit yun eh. Pero yung
5: Port Pikit.
4: Oo, doon sa katabing bayan po sa special geographic area ng Bangsa Moro Autonomous Region kung saan po ay magkakaroon ng halalan sa darating po na September. At ano yan po, ang mga kaso na yan ay atin pong patuloy na minomonitor at tinututukan. Yung kaso ni Mr. Pido, katuwang ang PNP Media Vanguards po natin dyan sa BARM at saka sa rehiyon. Isa pa, kami po ay nakikiramay sa pamilya ng nasawi na journalist. At para po mabigyan tayo ng impormasyon kung sino ba si Mr. Mikator at ano bilang mamahayag or media worker sa kanyang media outfit, makasama po natin via Zoom si ang station manager ng DXMS at DXOS station manager si Ma'am Drema Bravo. Magandang hapon po, Ma'am.
2: Magandang hapon, Yusek, and sa kasama mo si Attorney, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Opo.
4: Yes, Ma'am. Gusto po nating malaman, unang-una siguro, ano na ang update doon sa kaso ni Mr. Pido?
2: Yes, Yusek, ano, kahapon nakipag-meeting ako sa Chief of Police ng Sultan Kudarat, part ng Maguindanao del Norte, kasi gusto lang natin i-emphasize na sa Cotabato City yung radio station namin, pero pinatay siya sa bandang Barangay Limbo in Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. So hindi na siya sakop ng Cotabato City.
4: Mm-hmm.
2: And pangit yung kanina na Cotabato Province, sa Region 12 po yun.
4: Opo. Ay, so, oo nga po.
2: Yung ating tagapakinig. Actually, nalilito sila sa Cotabato Province and Cotabato City eh. So yun po, yung Sultan Kudarat po kasi ay ano lang, kapitbahay lang ng Cotabato City. So papunta siya sana sa trabaho Tuesday afternoon. Actually, partner ko siya sa ano eh, radio program ko tuwing hapon ng Martes. And then, nagtaka kami, hindi na siya dumating at 4 p.m. kasi binaril na pala siya around 3:40 doon sa Barangay Limbo. Ilang ano lang eh, siguro 5 to 10 minutes lang sa station namin. So yun, nalungkot kami and alam mo, ang pinakamasakit, Yusek, ano, bilang ano, mamamahayag, yung pupunta ka sa lugar, not for flash report or for breaking news, but to confirm na talagang kasama mo pala yung pinatay doon sa National Highway lang. Nakakalungkot, Yusek, ha? At yun, National Highway lang ito. It's a busy and crowded area in a broad daylight, tapos may nangyaring pamamaril. So, until now, nagsisink in pa rin sa amin eh. For 32 years, nagtrabaho sa amin si Dennis Pido as technical personnel and then all of the sudden, biglang nawala. So, hindi kami ready sa part na yon.
4: Mm-hmm. At nabanggit nyo nga, ito ay nasa National Highway lang na pwedeng mangyari kahit kung kanino. Kumusta naman po ang sitwasyon ng seguridad dyan sa lugar?
2: Kailan ba yun? The other day kasi nag-start na yung gun ban period eh for BARM elections.
4: Mm-hmm.
2: So, check namin, dapat mas maigpit na. Pero ang latest kasi ngayon dito sa amin sa bar, may pagsabog nga sa Sheriff Agwa kanina eh. So, and then, may binaril pa kahapon na counselor ng Kadayangan SGA BARM. So, when it comes to gun violence, ito actually, ayoko sanang i-emphasize, pero kasi biktima yung kasama namin dito eh. Ito yung malaking problema na nakikita namin, USEC attorney, ano? Kasi, whatever the reason ng pagpatay dun sa kasama namin, may personal grudge, o ano man po yun, hindi kasi sagot eh, yung pamamaril or patayin mo na lang bigla. He doesn't deserve it. Way. He was brutally attacked. Mm-hmm. Eh, pwede na usapan lang kung meron man siyang nakaalitan. So, nakikita namin yung bigger problem dito sa BARM region na konting problema lang, konting alitan lang. Patayin mo agad yung tao. So, hindi siya katanggap-tanggap in a region na Bangsamoro, nagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Although we are in the transition period ngayon, pero, di ba, napaka-ironic. For peace na tayo ngayon, may peace agreement eh. Pero may mga ganitong mga insidente na talagang kinalulungkot at kinukundena namin.
4: Mm-hmm. Ma'am, yung gusto ko lang po malaman, malaman siguro natin mga kababayan, kanina nabanggit natin na isang technical person si pero siya ba ay nasa broadcast din, siya ba ay nagre-report or may programa ba sa inyong istasyon?
2: And that USEC ano. Ano lang siya, partner namin. Syempre hindi magiging successful yung programa kung pag walang technical person.
4: Mm-hmm.
2: So and yung malaking papel niya sa programa ho namin.
4: Yes po.
2: Hindi on air kung wala itong mga technician.
4: Yes po. At talagang ine-emphasize din naman po ng PT Forms na hindi lamang doon sa mga journalist, hindi lamang po yung mga nasa harapan ng mikropono kaya nagsusulat ang ating binabantayan o yung tinuturing nating mga media workers. Kasama syempre dyan yung mga technician, kasama dyan yung mga technical support natin, yung mga cameraman at iba pa na nagtatrabaho din sa media. Kasi tama po kayo, wala nga pong maibalita, walang mangyayari na pag-uulat kung wala yung makasamahan natin. Ma'am, yung nangyari po na insidente, paano po ninyo receive ang balita at paano na yung anong tugon natin doon mula sa pamunuan ng inyong istasyon at ano yung mga moves natin ngayon? Meron na bang masasampahan ng kaso? Ano kaya ang tulong na pwede natin iparating sa pamilya?
2: Kahapon sabi ng PNP case closed na kung may tuturing ito, sir, ano? Merong isang person of interest lang and several John Doe's dun sa kaso, pero tinext ko kanina bago lang yung chief of police ng Sultan Godarat, hindi pa nila formally na i-file yung kaso kasi hindi na ihabol kahapon, Friday kasi, so probably Lunes po. So as to motive, hanggang dun lang muna siguro tayo USEC, no? The attorneys na may motive, yes, na may person of interest and ipa-file na yung kaso. So after what happened, of course, automatic naman sa company level namin, merong binibigay na financial assistance. And nagpapasalamat din ako that there are some lawmakers in the barn na nagkondena ng insidente. And even them, sinasabi na this is considered media attack. No, kasi after what happened, you know, it hampered our operations. Ang hirap po maganap ng technician ngayon eh. Katumbas na yun sila ng mga IT, video editor, yung mga skilled workers yan sila sa isang company na hindi makukompleto yung broadcast operation pag wala sila. So, na-hamper yung operation namin. Nawalan kami ng tao eh. A loyal personnel for 30 years na nagtrabaho. So, hindi naman yan na kapag namatay, papalitan agad. No, it's not like that. Kasi, pamilya din namin tong nawala eh. Just like frontline media workers like us, may pamilya din mo sila and may, dapat ligtas din silang makauwi mo sa kanilang tahanan.
4: Yeah. Ano po ang plano ng inyong himpilan, mga hakbang na ginagawa upang mapalakas ang seguridad ng ating mga kasamahan sa media dyan?
2: Mm-mm. Alam mo, Yusek, kahit na sinasabi nating personal man yun, may mga tao kasi minsan natahimik lang, hindi siya yung tipong vocal pagdating sa personal na problema. Isa yun sa nakita naming dahilan kung bakit hindi din namin na-monitor ano yung mga personal niyang nagawa sa or mga whereabouts niya, kasi yun na nga, personal. Sa level ng HR namin, para ini-encourage namin ngayon, paano ba natin strengthen yung mga empleyado natin na makapag-share man lang. Kasi sa sakit yung kasama namin si Dennis Pido, talagang tahimik lang siya na tao eh. Yung typical lang talaga na technician na nagtatrabaho ng maayos, hindi nagre-reklamo, hindi nagsushare ng problema, as much as possible, kinikim-kim niya. So, nagugulat na lang kami. Parang, oh, ba't ganun nangyari? Kilala tong tahimik lang, walang kalaban na tao. So, parang yung na part, pinag-iisipan namin, paano namin palakasin para at least man lang kami aware sa mga whereabouts ng bawat isa. Kasi hindi din siya nakapag-share sa amin, Yusek, eh, na may natanggap ba siyang banta sa buhay.
4: Mm-hmm.
2: O, bigla na lang na ganun yung nangyari.
4: Mm-mm. Kaya yun isang siguro isang lesson na attorney, no, para din sa ating mga kasamahan din sa iba pang mga ano, iba pang mga himpilan, iba pang mga media organizations. Kaya attorney, dapat lagi mong batiin yung ating mga technician diyan.
5: Lahat ng bahagi ng para sa ating media at makapagbigay ng balita, mm-mm, ay mahalaga. So gaano man yung kanilang functions.
4: Parang kabado ka, attorney, sa pagsasalita mo. Ma'am, ano po yung inyong panawagan siguro sa ating authorities kaugnay dito sa investigasyon at yung mensahe nyo na rin po na gusto nyo iparating sa ating media community dyan sa Cotabato Province, Cotabato City, dyan sa Barm at sa buong bansa?
2: Attorney, Yusek, alam mo, itong nangyari sa kasama namin, may malaking impact din talaga sa media community dito sa amin, no, sa Cotabato City and some parts of Barm and yung mga katabi nating mga probinsya in Region 12. Lahat sila ay nakiisa at nakiramay din sa amin. And hindi nila lubos maisip na mangyayari ito sa isang media worker, no, na talagang it was brutally attacked. So hindi yun katanggap-tanggap at lahat kami ay kinukondena yung ganong insidente. Yung panawagan na namin sa mga law enforcement agencies na sana mahuli na yung sinong nasa likod nito, although ngayon ay ongoing na yung paghahanap dito nga sa gunmen, ano. So ayun, siguro I think on the part of the PT firms, magandang pag-usapan din natin, USEC, ano yung mga magandang programa. Oo, hindi lang sa mga frontline media workers kundi sa lahat ng media workers na part ng operation, kasi wala talaga kami kung wala rin sila. So co-equal, no, yung trato namin sa mga reporters, anchors, technician, IT, video editor, layout artist, lahat yan pantay. Oo, so hindi magiging successful yung isang newsroom, isang news organization kung wala yung contribution ng mga tao sa technical people. And yun na nga, kasi nakikita natin na malaking problema talaga or hamon dito sa Bangsamoro region yung issue ng gun violence. Kasi mantakin mo, konting ano lang, patayan agad, barilan agad. So, mm-hmm. alam mo yun, hindi tayo uusad kung hanggang ngayon, dyan pa rin tayo eh. Kung mm-hmm. iarasan yung mga historical injustices, kailangan may baril ba talaga? Kasi mm-hmm. when it comes to a number of loose guns, loose firearms, talagang mataas yung presensya dito sa amin.
4: Yes, ma'am. Thank you very much po sa inyong pagpa-unlock sa amin at mag-ingat po kayo dyan. At sana po ay immediately ma-resolve na po ang kasong ito at magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng ating kasama na si Dennis Pido. Thank you very much po, Ma'am Drema.
2: Thank you, sir. Thank you po, attorney. Magandang hapon po.
4: Thank you very much. Yan po mga kaibigan, si Ms. Drema Bravo, Station Manager, DXMS AM, DXOL FM of the Notre Dame Broadcasting Corporation sa Cotabato City po. At dyan lamang po muli at magbabalik po ang ating programa pagkatapos ng ilang paalala.
3: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, media ngayon.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
7: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
8: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
7: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
8: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our people.
9: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
3: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, media ngayon.
4: At nagbabalik po muli ang ating programang Media Ngayon. Kasama niyo pa rin po ako, Joe Torres ng Presidential Task Force on Media Security at si Attorney Francis Mangrobang. O, diba? Napakaganda na. Kanina po ay napag-usapan at nakausap po natin ang station manager po ng radio station sa Cotabato City kung saan nagtrabaho noon si Mr. Dennis Pido. At kausap po natin si Ms. Drema, ang kanilang station manager. Yes, sure. At ngayon po atin pong alamin ang mga naging pangyayari at development po doon sa investigasyon, doon sa pagkapaslang ni Mr. Dennis Pido doon sa Sultan Kudarat. At alamin na rin po natin ang update sa kasong ito. Kasama po natin walang iba kundi ang PIO po ng BARM ng Philippine National Police. Walang iba po si Police Captain Steffi Salangit. Good morning po, ma'am. Good afternoon.
11: Good afternoon po, sir, at sa lahat po ng nakikinig sa ating ngayong hapon.
4: Ma'am, pwede niyo po ba kaming mabigyan ng update o kung ano mang pangyayari ang nangyari doon sa pagkapaslang kay doon sa isang radio technician sa isang radio station dyan po sa Cotabato City na si Dennis Pido, at ano po ang pinakahuling update po sa ating investigasyon dyan sa kanyang pagkapaslang?
11: Yes, sir. So, yung incident po kasi na nangyari ay noong July 14, 2026. Mag-aalas 4 po yun ng hapon habang bumabiyahe nga po itong victim natin na si Sir Dennis Pido sa kainat ng kanyang motorsiklo doon sa Cotabato Davao National Highway sa Barangay Limbo, Sultan Kudarat. And doon po sa pinangyarihan, sa kasamaang palad po ay pinagbabaril po siya ng mga suspects na sakay din po ng motorsiklo. But agad naman po na nagresponde yung ating mga kapulisan, sinagawa po yung crime scene processing and naisugod po itong victim natin sa hospital. But sa kasamaang palad po, sir, ay he was declared dead on arrival ng attending physician. But sa ngayon, sir, malaki na po yung naging progress ng ating investigation kasi nakakuha na tayo ng mga CCTV footages and naisubmit na yung mga recovered fired cartridge cases natin and yung deformed na fired bullet sa forensic unit natin para sa laboratory examination.
4: Mm-hmm. Ma'am, meron na po ba tayong sinusundang person of interest o suspect sa pangyayaring ito? Ay ano, at ano po yung nakikita niyong motibo po doon sa nangyaring pamamaslang?
11: Sa ngayon po, sir, meron na tayong natukoy na person of interest based sa ating investigation. Pero hindi pa rin po natin yun pwedeng ilabas, yung kanyang pagkakakilanlan, para hindi po ma-compromise yung ongoing pa natin na investigation and yung pagsasampa natin ng case. So, ang priority natin ngayon is matiyak na complete po lahat ng ating mga pieces of evidence and yung ating mga documentary requirements para mapatibay natin yung kaso na iharap natin sa piskalya. So, pagdating naman po sa motibo, based po kasi sa ating investigation, lumalabas po na personal grudge po ito or dahil po sa personal na alitan. So sa ngayon po, wala po tayong nakikitang indication na may kaugnayan po itong incident natin sa trabaho po ng ating victim as a technician sa isang radio station nga po doon sa Cotabato City. Pero kasama pa naman po sa standard procedure ng PNP na i-validate po lahat ng posibleng anggulo. Pero mm-hmm. sa kasalukuyan nga po, sir, ang direction po ng ating investigation ay malinaw na tumuturo po sa personal na motibo at hindi po ito job-related.
4: Ma'am, maganda pong ano, at meron na tayong update dyan sa kaso. Pero kanina po, ma'am, nakausap po natin yung station manager ng radio station na yon, at si Miss Drema. Ang sinasabi po nga natin, o sinasabi niya, na kahit ano man yung motibo, kahit man yung ano man yung nasa likod ng ganitong mga pangyayari o mga alitan. Pangalawa kasi ito na media na may napas lang dyan sa ating lugar na itong si Mr. Mikator nitong nakalipas na buwan. Ang concern ni Ms. Drema po ay paano po yung seguridad dyan ngayon sa lugar, especially papalapit na yung halalan, pinag-usapan yung ating kapayapaan, pero marami pa rin mga ganitong pangyari or may mga ganitong pangyari, mga loose firearms, hindi man related sa halalan or kung personal man na alitan, paano po kaya natin ma-ensure or mabigyan ng
5: seguridad
4: yung or mga, assurance yung ating mga kababayan, hindi lang yung media, na sila po ay safe dyan sa ating rehiyon.
11: Tama po, sir. So, regardless of the motive po, seryoso po itong tinutugunan ng ating kapulisan. Actually, personal po na pumupunta talaga doon sa kanilang residence yung chief of police ng Sultan Kudarat Municipal Police Station to gather pieces of evidence na pwedeng gamitin sa pag-unlad po nitong case ng ating victim, and as well as pag-gather pa ng mga statements ng kanilang family, pag-asikaso nitong ang kanilang mga requirements para makapagsampa na ng case. So, kahapon po, sirs, based sa update po ng ating COP, ang hinihintay nila is yung death certificate na mai-issue na para po isa yon sa requirements para makapagpasa na tayo ng kaso sa piskalya. So hopefully by Monday, dahil nga meron na po tayong person of interest, kinoconsider na po nila itong kaso na case cleared. Pero sa ngayon, sir, hintayin natin na makapag-file ang kaso and hopefully malabasan ng warrant of arrest itong ating suspect at doon po natin yan i-implement at mahuhuli po ito. Kagaya doon sa naging kaso ni Mr. Mikator. So, patuloy po yung...
4: Ma'am, anong update yun sa kaso ni Mr. Mikator po?
11: Kagaya po noong time ng kay Sir Mikator, within 3 days po kasi ito ay na-cleared natin. Dahil po sa pakikipagtulungan po ng ating community, ng family po ng victim, na-identify po agad yung perpetrators nito. And nasampahan nga po ng kaso doon po sa Regional Trial Court ng RTC 12. So may warrant of arrest na po itong suspect. And hindi po ito magtatagal, mahuhuli din natin ito. Kagaya po dito sa case po ni Sir Pido. So tuloy-tuloy naman po yung ating close coordination sa ating mga media organizations together with the AFP din yan, sir.
4: Yes,
11: kasi meron tayong mga press corps dito sa Bangsamoro region. Hindi lamang mga balita yung nagiging topic doon sa ating mga Viber groups or kung anumang mga group chats. But, syempre, yung kaligtasan and yung current situation ng ating mga media practitioners within the Bangsamoro region.
4: Ma'am, ano yung mga hakbang na ginagawa ngayon ng ating kapulisan dyan sa rehiyon, especially sa paghanda na rin ng halala, sa halalan this coming September, upang mapalakas po lalo natin yung seguridad, hindi lang ng mga media, kundi ng mga kababayan natin dyan sa BARM?
11: Sa ngayon po, sir, very tight ang ating security dito sa BARM kasi officially, nag-start na po ang ating election period. And pinapatupad na rin po natin ang ating mga COMELEC checkpoints at ang ating gun ban dito sa buong Bangsamoro region. So, kung mapapansin natin, hindi man po maiwasan dahil sa dami ng ating mga commuters, mga naka-private vehicles na dumadaan dito, lalo na sa Cotabato City areas, nagkakaroon po ng medyo traffic dito sa mga areas natin. dahil nga po pinaigting po natin lalo itong ating mga checkpoints. May mga nahuli na po tayo this past few days dahil sa violation nila sa COMELEC gun ban.
4: Mm-hmm.
11: So pinaaalalahanan po natin yung mga ating mga kababayan, lalo na kapag dadaan kayo dito sa Bangsamoro area, na may pinaiiral po tayo policies ngayon dahil po sa ating election period.
4: Mm-hmm. Ma'am, anong mensahe nyo na lang po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa BARM?
11: So, para po sa ating mga kababayan dito sa Bangsamoro region, tuloy-tuloy naman po yung ating close coordination sa ating mga media organizations, sa ating mga local police units, para mabilis po natin na natutugunan yung mga ganito pong security concerns. So, kagaya nga po ng sinabi ko kanina, mas pinaigting po yung ating mga police visibilities ngayon dahil sa nalalapit na first BARM parliamentary election. So, hinihikayat natin yung ating mga kababayan, hindi lang po ang ating mga media practitioners na kaagad pong mag-report sa pinakamalapit na himpilan po ng pulisya if ever man na may kahinahinalang incident or pagbabanta po sa kanilang personal na buhay or sa kanila, dahil sa kanilang trabaho, para po maagapan natin ito. So, nais po nating tiyakin sa publiko na committed po ang PRO BAR na maihatid po itong kaso po ni Sir Pido sa tamang proseso ng hustisya. And hindi po tayo titigil, kagaya po ng naunang case natin, na hanggat hindi po napapanagot kung sino man yung responsable sa krimen ito.
4: Thank you very much, Police Captain Steffi Salangit, ma'am.
11: Salamat po, sir.
4: Yan po, mga kaibigan, si Police Captain Steffi Salangit, ang ating PNP PIO BARM Chief. At magbabalik po muli ang ating programa pagkalipas lang ng ilang paalala.
3: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, media ngayon.
12: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
13: Ako po si Judy Ann Guanzon de las Reyes ng El Nido, Palawan. Kami po ay kabilang sa miyembro ng 4Ps at ako po ay produkto din ng ESGPPA Scholarship. Dahil po sa programa, ako po ay nakapagtapos sa kursong social work ng isang cum laude at ngayon isa pong ganap na registered social worker na. At ako po ay employed na sa DSWD Moemeropa under po 4Ps program. Dahil po sa mga programang ito, nabigyan po ako ng oportunidad na makapagtulong po sa aking pamilya at sa pagpaaral ng aking mga kapatid. Kami po ay may isang graduate na ng college, may isang college na yan at mayroon din po high school at elementary po na nag-aaral. Dahil din po sa programa, nakita ko po na naging aktibong miyembro ng komunidad ang aking mga magulang at buong pamilya. At dahil din po sa programang ito at sa trabaho ko, nabigyan po ako ng opportunity na makapagtulong po sa komunidad para po mag-raise ng awareness po sa kahalaga ng edukasyon sa buhay ng bawat isa. Kaya maraming salamat po sa gobyerno, maraming salamat po sa DSW.
14: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
12: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
15: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin,
18: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
3: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, media ngayon.
4: Nagbabalik po ating programang media ngayon pagkat, at kasama pa rin natin si Attorney Francis Mangrobang, ang ating napakalusog na lawyer sa Presidential Task Force on Media Security. Ngayon naman po ating kikilalanin ang isang broadcast network sa ating bansa na kadalasan nagdidiriwang sila ng kanilang anniversaryo tuwing July. Ito po ay kanilang ika-25th anniversary. Kaya naman po ating kausapin ang makasama po natin

0: So, kamusta na po ang inyong anniversary?
1: Yeah, of course, we give glory to God dahil inabot po namin itong milestone po na ito. Ang UNTV po, para sa kaalaman ng atin pong publiko, ay isa pong public service network. So, binibigyan din po namin yung pagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. At salamat din sa suporta ng publiko dahil isa sa mga milestones po sa amin pong anniversary ngayon ay 5.46 million subscribers na po yung amin pong YouTube channel. At ipinagmamalaki din po namin na hindi po namin binibigyang priority yung profit dahil nga po ang amin pong priority yung pong pagbibigay ng serbisyo sa publiko sa pamamagitan po ng amin pong programa. Isa po sa mga advocacy na amin pong maipagmamalaki yun pong inilunsad ng amin pong presidente at CEO na si Mr. Public Service Kuya Daniel Razon, kung naririnig niyo po itong tulong muna bago balita, kung saan po yung amin pong mga news teams ay nag-undergo po ng first aid at emergency response training para po pagka po naka-encounter po ng anuman pong insidente sa daan, hindi po unahin po yung balita, kundi po yung pong makapagsilbi at makapagsagip po ng buhay. So, yun po, na-multiply po namin yung mga teams po namin na capable po sa first aid response.
0: Tama talaga. No?
2: Ilang milyon na sila?
0: Ang media.
2: Pang ilang milyon na yung subscribers niyo, ma'am? Mga
1: 5.46 million subscribers and counting po, Under Secretary.
2: Sumusunod lang yan sa Radyo Pilipinas. Yeah. Anyway, ma'am, ilang taon na po kayo reporter dyan sa UNTV?
1: Opo, 2012 po ako nag-start as a researcher and then 2012 po ako ang unang assignment ko bukod po sa general assignment ay nag defense beat din po ako. Pero currently po naka-assign po ako sa House of Representatives.
2: Very challenging ang politika pagkatapos sa security, nasa politics siya, attorney. Ma'am, medyo matagal-tagal na rin po kayo sa broadcast, sa journalismo. Paano nyo ilalawan ang pinakamalaking pagbabago, mga challenges sa journalism sa Pilipinas sa nakalipas na dekada mahigit?
1: Yes, Yusek, nung pumasok pa lang po ako dito sa industry na yan na to, ang matatandaan ko po, pagka po kami deployed sa field, buong maghapon po nag-gather ng news stories, tapos yun pong amin pong news materials ay pinapa-courier pa po namin through rider or biker para po maibalik sa studio at doon pa lang po i-edit para po ma-broadcast at mapanood ng taong bayan doon po sa time slot ng ating news program. Pero ngayon po, napakabilis ng pagbabato ng balita. While on field, pwede po nating ibalita kung ano po yung nakakala po natin. Kaya isa nga rin po sa challenges po ngayon na kung paanong mabilis makapagbato ng balita, ganun din po yung proliferation ng disinformation dahil po dito sa ating pong digital technology. And kapag po mas mabilis kumalap yung maling balita, syempre po naapektuhan din po yung pong tiwala ng publiko sa mga public broadcasters.
0: Ma'am Rosalie, yung mga challenges na yan, paano natin hinaharap at ano yung paano tayo mas nagiging relevant sa panahon natin ngayon?
1: Yes, of course. Syempre po, kung ano po ang amin pong mantra sa UNTV, kung ano ang aming nakita, kung ano ang aming narinig yung ng ating ibinabalita. Kaya po, dapat po talaga lahat po ng sides ay kinukuha po natin at kung ano po yung dapat na malaman ng publiko on hand, yun po yung dapat po natin na maibato sa kanila para po well-informed po sila sa mga nangyayari sa ating pong lipunan, sa ating pong bansa at makapagsagawa ng nararapat na desisyon sa kanika-nila pong buhay.
2: Tama po kayo, ma'am. At gusto namin kayong pasalamatan at sa patuloy ninyong pakikipagtulungan sa ating pamahalaan na isulong yung media and information literacy para labanan natin yung mga kasinungalingan, labanan natin yung mga misinformation, malinformation, disinformation na kumakalat at talaga nakasira sa ating sa malayang pamamahayag dito sa ating bansa. Kaya saludo po kami sa inyo, sa inyong paglilingkod at syempre sa patuloy na pagtitiwala ng publiko sa atin sa mainstream media. Thank you very much, ma'am. Lastly po, ano po ang inyong mensahe para sa ating mga kababayan sa kahalagahan ng pagsuporta sa mapanagot at responsabling pamamahayag?
1: Ang UNTV po ay katuwang po ng pamahalaan sa serbisyo publiko. Pareho lang po tayo ng ating pong layunin ang makapaglingkod sa kapwa. Dahil pag nakakapaglingkod po tayo sa kapwa, nakakapaglingkod po tayo sa Diyos.

0: Kaya yun po ang aming pangunahing advokasya sa ating pong himpilan. At kagaya po ng nabanggit ko po kanina, katuwang niyo po kami kung kailangan po na meron po kayong impormasyon na maipaabot sa publiko, lagi pong bukas ang aming pong himpilan. Maraming maraming salamat po, Undersecretary Torres at Attorney Francis Mangroba.
1: Thank you very much, you. Ma'am Rosalie. At yan po si Ms. Rosalie Cos, Field Manager at Reporter po sa House of Representatives ng UNTV na ngayon ay kanilang nagse-celebrate ng kanilang anniversary. At yan po, happy anniversary po sa ating mga... Yun, malakas na rin sila. Parang Radyo Pilipinas na rin ang nangungunang himpilan kasi syempre, lalong-lalo ng ating programang laging number one. Anyway, Attorney Francis, isang may mga hamon talaga sa pamahayag at isa nga dito. Yung itong nakalipas lang na araw, isang journalist naman doon sa Negros siya naka-base at ang sumuko sa pulis kasi meron siyang nalaman niya na siya pala ay may kaso na ang kaso ay unjust vexation.
2: Yes,
1: oo. Ano ba yung unjust vexation, attorney?
2: Yan. Ang unjust vexation ay simple lamang. Ito ay hindi makatarungan, panggugulo o pangaabala. Basically, nainis.
1: Pagka iniinis kita, pwede mo akong idemanda ng unjust vexation? Ganun.
2: Yan, depende sa mga pagkakataon. Pero karaniwan...
1: Pagpikon ka halimbawa, lagi kitang inaasar.
2: Yan.
1: Hindi naman libelous yung sinasabi ko. Hindi mo ko pwede idemanda libel.
2: Libel, yes. Okay. Pag hindi pasok doon, usually kasi, ito yung nagiging... ano yung epekto doon sa offended party?
1: Efekto, for example, pag sa iyo.
2: Opo, opo.
1: Pag halimbawa,
2: lagi nyo naman sinasabi na
1: malusog ka.
2: Malusog ako. Kung ako nasaktan.
1: Pag nasaktan ka, pwede mo akong i-demanda.
2: Yun po, yung naging epekto sa akin, nagiging ano yun, isang basehan.
1: Ah, yun.
2: So sir, pag ingat kayo,
1: mag-ingat na ako.
2: Yan po.
1: So yun yung unjust vexation.
2: Yes, sir.
1: Pag napikon ka sa akin, pwede mo akong idemanda ng unjust vexation. Pupwede.
2: Maaari.
1: Maaari. Kung may epekto sa iyo.
2: Yes, sir.
1: At halimbawa naman ay ako ay naidemanda mo na napunta ka sa piskalya at ako ay nag-file ka ng case. Ano naman yung ano dito? Ito ba ay mabigat? Criminal offense ba to? Kailangan ba akong bail? Kung ako naman ay naparusahan, ang hanggang ilang taon ba ang kaparusahan? Kailangan ko bang magbayad? Sige nga, para malaman ko kung pwede pa kitang asarin o hindi.
2: tingnan muna natin ano yung offense na ito. Ang offense na ito ay matuturing nating light felonies.
1: Magaang lang.
2: So ang penalty nito ay arresto mayor.
1: Ang arresto mayor
2: ay mayroong bilang na 1 hanggang 30 araw na pagkakakulong.
1: Isang araw hanggang
2: 30 days.
1: 30 days.
2: So isang buwan. Gayun din or penalty na 1,000 hanggang 40,000. Ito na iangat na yan. Pero dati ano lang yan, 5 pesos hanggang 200.
1: Mm-hmm.
2: So kumisa.
1: Kasi mababa pa naman.
2: Mababa pa naman. Pero inangat yan na 1,000 to 40,000. So sa mga pagkakataong ito, ayun na yung worst case scenario, mahatulan ka. Pero sa mga pagkakataong yun, meron tayong mga legal remedies.
1: Mm-hmm.
2: So, pag tinanggap mo yung penalty na yun, pwede ka naman pwede mong erase na mag-community service ka.
1: Mm-hmm.
2: Instead na ikaw ay makulong ng 30 araw. Kadalasan naman, kung ikaw ay mahatulan sa unang pagkakataon, 10 days lang yan.
1: Mm-hmm.
2: So, mababa.
1: At
2: pwede
1: siya
2: rin walang kulong dahil iseserve mo ng community service o kaya probation.
1: So, balit pang ilan na ito na ginagamit ito para sampahan ng kaso, unjust vexation, ang mga journalist. Kaya, attorney, meron tayong statement dyan.
2: Yes, sir.
1: Especially dito sa kaso ni Ms. Michelle Espina. na sinampahan ng kasong unjust vexation at siya naman po ay nakapagbiyansa na. Meron pong statement yung PT forms na basahin ni Attorney
2: yes,
1: Mangabang.
2: So the PT form statement, we have released it July 18, 2026 on the case of journalist Marcel Espina. The Presidential Task Force on Media Security is disturbed by the filing of charges against journalist Marcel Espina, former editor-in-chief of Sun Star Cebu. A local religious leader filed a case of unjust vexation against Espina and four others over an opinion piece published by Sun Star Cebu in December 2024. In a Facebook post, Espina announced that she voluntarily surrendered on Friday, July 17, to answer the allegations through proper judicial channels. Yan. Excuse me. sorry. Mm-hmm. Okay. Sorry, she has since posted bail. So, yun po yung mahalaga, nakapagproseso na siya. Mm-hmm. So, the task force stands with Espina and the four other individuals who were charged, as well as with other media organizations, press associations, independent journalists, news outlets, and other
1: members of the press.
2: Yun po.
1: Na nag-express ng concern doon sa nasabing insidente. Yan po. Naniniwala po tayo, mga kaibigan, na while it is within a person's right to pursue legal remedies, dapat hindi po nagagamit ang ating mga batas, hindi dapat ma-weaponize to suppress journalists from performing their professional duties as truth tellers and reporting on matters of public concern.
2: Yes, sir. And the exercise of legal rights must be balanced with the constitutional guarantees of freedom of expression and freedom of the press. No journalist should be subjected to actions that threaten their independence and safety. So, we will monitor developments in this case and ensure that any actions affecting members of the media is addressed with respect for the press freedom and rule of law. So, we reiterate our commitment to safeguard the security of journalists against acts of intimidation of legal challenges. This underscores the urgent need for better protection of journalists in a democratic society.
1: Mm-hmm. Yan po, mga kaibigan. Yeah. Kahit man ito ay sinasabi mong light felony at kaparusahan ay mababa lang naman, hindi po dapat ginagamit yung mga ganitong mga batas
2: yes,
1: upang sikilin ang malayang pamamahayag. Kasi alam naman po natin na minsan ay pang-asar kasi hindi na nag-prosper yung libel.
2: Sir, gusto ko rin banggitin na pasalamatan yung ating mga kapulisan. Mm-hmm. Dahil yung mga ganito pangyayari, they still maintain their respect towards our media.
1: Mm-hmm.
2: Katulad nga, meron pang, hindi lang kay Ma'am Espina, meron din tayo nung mga nakarang araw din, nung Wednesday lang,
1: mm-hmm,
2: ay meron din siyang warrant, media po ito.
1: Yeah,
2: so kung meron tayong minomonitor na mga media, tayo ay nakikipag-ugnayan sa mga kapulisan at sila rin ay nag-a-assist sa ating mga media para mas maharap nila ang kanilang mga challenges, legal challenges na ito ng may dignidad.
1: Maraming salamat sa ating PNP, yes, at sa ating lahat ng mga kasamahan sa media. Ingat po tayo lagi at lagi pong isiguraduhin ang ating seguridad at ang ating safety and security. At wala na po tayong oras. Gusto nating pasalamatan kanina, nabanggit yung mga yung mga technician natin, yung mga na napakalaki yung role, baka patayan ka ng mikropono dyan pag hindi mo sila babatiin.
2: Yeah, so batiin natin.
1: Oo, si... At saka pwede silang pwede silang lumapit sa atin para magkwento ng kanilang mga buhay. Willing ka ba?
2: Yes,
1: may free legal assistance ka
2: na
1: matulungan natin yung mamaya din. Siyempre, nagugutom din yung mga yan. Kailangan din siyempre ng mga ng merienda, lalo na mag-alas dos na ng hapon. Kailangan nilang pangkape, ganyan. Dapat mo rin silang lapitan doon, attorney.
2: Yes, sir. Banggitin niya natin sila.
1: Yes, at gusto natin pasalamatan si
2: Mark Bukiron.
1: Ako na lang siguro kasi medyo Mark Bukiron, Joy Timidan, Rolly Bumatayo ng ating tech group at syempre ang ating mga
2: Miss Ruth Quinto.
1: Ayan, si Tess Ramirez.
2: At Isabel Sila.
1: Ayan, si Ma'am Tess yata yung tumatawag sa akin para magkaroon ako ng magandang larawan. Ayan. Diba? Para doon sa ano.
2: Maraming
1: para,
2: salamat.
1: Maraming salamat. At sana po ay mapaganda niya yung picture ko. At yan po mga kaibigan, sa ating mga kababayan, thank you very much po sa patuloy niyong pakikinig dito sa ating programa. Diyan po muli, nagtatapos ang ating isa na mga episode sa ating programa Media Ngayon. Kasama din ang si Attorney Francis Mangrobang, ako po si Joe Torres, para sa Presidential Task Force on Media Security at sa ating programang Media Ngayon. Oras-oras, babantayan, ito ang Media Ngayon.
2: Boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas.
1: Magandang hapon po at ingat po tayong lahat. Maraming salamat.
3: Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Unmodified opinion ng Commission on Audit sa Office of the Vice President, hindi nagpapawalang visa sa COA order upang ibalik ang 448 milyong pisong pondo ayon sa House Prosecutor. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Sinabi ni House Prosecutor Terry Ligon na ang pagkakaroon ng unmodified audit opinion ay hindi maaari ipagmalaki bilang patunay na malinis ang record ng Office of the Vice President. Anya, ito ay dahil ang Commission on Audit mismo ang hiwalay na nag-utos na ibalik ang 448 million pesos na pondo ng bayan. Ito ang binigyan diin ni Ridon kaugnay ng mga confidential funds na nagamit sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara Duterte. Nagbabala rin si Ridon laban sa paggamit ng opinion ng state auditors sa mga financial statement upang pagtakpan ang mga hiwalay na natuklasan ng COA ukol sa mga questionableng transaksyon at paggastos. Ang isang unmodified opinion ay nangangahulugan lamang na nakita ng mga auditors ang mga financial statement ng isang ahensya. Gayunpaman, hindi nito sinisertipikahan na ang bawat pinaglalaanan ng pondo ay sumusunod sa lahat ng batas, regulasyon at panuntunan ng pag-audit. Inaasahan ng panig ng prosekusyon ng ulat at desisyon ng COA ang magiging sentro ng Article 1 ng impeachment kung saan inaakusahan FIBSIA VP Sara ng maling paggamit at irregular na paggastos ng confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Department of Trade and Industry o DTI at Go Negosyo pinalalakas ang suporta sa MSMEs bago ang ASEAN Summit 2026. May live report si EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mas pinaiting ng Department of Trade and Industry o DTI at Go Negosyo ang kanilang suporta sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa pagbubukas ng Go Negosyo MSME Summit 2026 sa Pasig City bilang paghahandaing sa nalalapit na ASEAN Summit. Sa kanyang talumpati, sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque na patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ang mga programa para sa mga negosyante kabilang ang mahigit 1,300 na negosyo center sa buong bansa. Kapatid Mentor Me Program na nakapagsabi na ng higit 16,000 na entrepreneurs at 12.9 billion pesos sa pondo ng SB Corporation para sa pautang ng MSMEs. Hinikayat din niya mga negosyante na samantalahin ang libreng trade show sa DTI at mga oportunidad sa pag-export kasabay ng inaasahang pagtatapos ng ilang free trade agreements ngayong taon. Dahil ayon sa kalihim, pasok at handa ang produktong Pilipino para sa global market. Ating paigan si DTI Secretary Cristina Roque.
8: nakikita natin that yung products ng Philippines is really ready for the global market. So gusto talaga ng global market yung ating produkto or pasado na talaga tayo sa mga standards set by the international or by the global market.
7: Samantala, iniit ni Go Negosyo founder Joey Concepcion, talagang mentorship, access sa kapital at access sa merkado upang lumago ang maliit na negosyo. Agiri niya paano na gawing mas inklusibo at ang pag-host ng Pilipinas sa ASEAN na pagbibigay ng pagkakataon na makilahok at makinabang sa mga aktividad. Agiri niya ang suporta ay Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa mga programang tumutulong sa mga negosyante at dad. Naniniwala ang DTI at yung negosyo na sa mas matibay na ugnay ng pamahalaan at private sector, mas maraming MSMEs ang magkakaroon ng pagkakataong lumago, makalikha ng trabaho at maipakilala ang produktong Pilipino sa panigang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. DSWD nililaw ang mga beneficiaryo ng Uplift Assistance Program. May ulat si Ray Ferrer.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ipinaliwanag ng Department of Social Welfare and Development ang tatlong grupong saklaw ng Uplift Assistance Program na layong tulungan ang mga pamilyang apektado ng energy emergency. Sa Saturday News Forum, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na nasa 7.5 milyong kabahayan ang target na beneficiaryo ng programa. Kasama sa unang grupo ang 3.5 milyong pamilya na beneficiaryo ng Poor Peace at Walang Gutong Program na makakatanggap ng one-time na 2,000 pisong ayuda. Samantala, kabilang sa ikalawang grupo ang 2.5 milyong mahirap at near poor household na hindi kasama sa kasalukuyang social protection programs. Batay sa datos ng 2024 Community-Based Monitoring System ng PSA, ang ikatlong grupo naman ay binubuo ng 1.5 milyong low-income workers at kanilang pamilya na natukoy sa talaan ng SSS. Makatatanggap ang mga binibisyaryo ng 2,000 piso kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre alinsunod sa itinakdang guidelines. Ayon kay Dumlao, pinalawak ang programa upang matulungan hindi lamang ang pinakamahirap kundi pati na ang mga pamilyang nanganganib malubog sa kahirapan dahil sa biglaang krisis. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Provincial Government ng Albay pinaigting ang paghahanda para sa Ligtas Tigdas Immunization Campaign. Mula Radyo Pilipinas, Albay, si Paul Hapin sa balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinaigting pa ng pamahalang pananawigan ng Albay ang kahandaan para sa Ligtas Tigdas Albay B-Cells Rubella Supplemental Immunization Activity na isasagawa mula August 10 to 28 matapos ang isinagawang pre-assessment at coordination visit. Pinakunahan ang aktibidad ng mga kinatawan ng UNICEF, Department of Health, Center for Health Development, National Immunization Program, Provincial DOH Office at Provincial Health Office ng Albay. Sinimula na pagbisita sa courtesy call sa Provincial Health Office kung saan tinalakay ang mga paghahanda ng lalawigan kabilang ang mga estratehiya, pangalagang logistikal, mekanismo ng koordinasyon at kabuang plano sa pagpapatupad ng immunization campaign. Layunin din itong higit pang patatagin ang ugnayan ng UNICEF, DOH at Provincial Health Office upang matiyak ang tagumpay ng programa. Kasunod dito, nagsagawa rin ng pre-assessment ang grupo sa mga bayan ng Camalig, Ginubatan at Santo Domingo upang suriin ang kahandaan sa microplanning, vaccine logistics at cold chain capacity, human resource, risk communication, data management at iba pang operational requirements. Ayon sa Albay Provincial Health Office, gagamitin ang resulta ng assessment upang matukoy ang mga aspeto na nangangailangan pa ng suporta at pagpapabuti para matiyak ang ligtas, maayos at matagumpay na pagpapatupad ng Ligtas Tigdas Albay campaign. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
11: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
15: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
13: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
16: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
13: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
17: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
18: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
19: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
13: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
19: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas.
2: Good.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak ng newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Bureau of Immigration o BI pinalalakas ang pagkikipagtulungan sa Siargao para sa ligtas na turismo at mahigpit na immigration enforcement. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Inalalakas ng Bureau of Immigration o BI ang pakikipagtulungan nito sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya sa Siargao sa layunin mapanatili ang ligtas, maayos at responsableng turismo sa isla. Sa pagbisita ni BI Commissioner Joel Viado sa Siargao, inilunsad ang capacity building program para sa mga LGU, prison officers, barangay officials at law enforcement agencies. Layunin itong palawakin ng kaalaman sa mga batas sa immigration, tamang proseso ng pag-report ng mga paglabag at mas epektibong koordinasyon ng mga ahensya. Kasabay nito, inilungtahi rin ng Land Transportation Office o LTO ang mas mahigpit na pakikipag-ugnayan sa BI upang matugunan ang mga paglabag sa batas trapiko ng ilang dayuhang motorista, kabilang ang pagmamaneho ng walang lisensya, reckless driving at driving under the influence. Ayon sa BI, ang koordinator ito ay makatulong sa pagpapatupad ng naaangkot na legal at immigration actions laban sa mga paulit-ulit na lumalabag sa batas. Binigyang giin ng BI na nanatiling bukas ang Pilipinas ng mga dayuhang tumusunod sa batas at gumagalang sa lokal na komunidad. Kanila, laginin ang mga hakbang na ito na mapanatiling ligtas, maayos at kaya-aya ang Siargao para sa mga residente at mga responsableng bisita ng isla. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
1: Maraming salamat. Live report ni EJ Lazaro. Department of National Defense o DND nanindigan sa 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Muling iginit ng Department of National Defense ang buong suporta nito sa pagpapatibay ng 2016 Arbitral Award bilang batayan ng soberanyan at maritime policy ng Pilipinas. Ayon kay DND Assistant Secretary Arsenio Andulong, makalipas ang isang dekada, nananatiling pangunahing legal na batayan ang desisyon sa ilalim ng United Nations Convention of the Law of the Sea na nagpapatunay sa karapatan ng bansa sa karagatan. Sinabi rin niya na 27 bansa ang nananawagang igalang ang arbitral ruling habang 17 iba pa ang hayagang sumusuporta rito. Kasabay nito, tiniyak ng DND at Armed Forces of the Philippines na ipagpapatuloy ang pagpapatrolya at pagdepensa sa karagatan ng bansa, kabilang ang pagdodokumento ng mga illegal at mapanghimasok sa aktibidad sa Exclusive Economic Zone. Binigyan din ng DND na hindi ito uurong sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas at patuloy na palalakasin ang kakayahan ng AFP upang mapanatili ang kapayapaan at rules-based order sa West Philippine Sea. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pa nating balita, pinalawig ng Energy Regulatory Commission o ERC ang suspensyon ng disconnection ng mga residential at non-residential power consumer kaugnay sa deklarasyon ng State of National Energy Emergency. Sa isang advisory, inanunsyo ng ERC na pinalalawig dito ang pagpapatupad ng Consumer Relief Protection Measures. Mababatid na sinuspinde ng ahensya noong Mayo ang pagputol ng serbisyo sa mga customer na hindi nakapagbayad ng kanilang bills mula Mayo hanggang Hulyo. Kasabay nito'y pinayagan din ang hanggang 3 buwang hulugang pagbabayad ng kanilang mga obligasyon. Herd immunity kontra tigdas at rubella, target ng DOH Region 1 sa MRCA o Supplemental Immunization Activity sa buwan ng Agosto. Mula Radyo Pilipinas, Dagupan, si Sara Kayabyab sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Target ng Department of Health Ilocos Region ang 75% vaccination coverage upang makamit ang herd immunity o sapat na proteksyon ng komunidad laban sa pagkalat ng sakit na tigas at rubella. Ipinaliwanag ni Dr. Ruel Bubis, Officer in Charge ng Local Health Support Division ng Department of Health Region 1, na mahalagang maabot ang nasabing vaccination coverage upang maprotektahan maging ang mga immunocompromised at maiwasan ang outbreak ng sakit. Target ng immunization drive ang kabuang 444,512 na mga batang edad 6 hanggang 59 na buwan sa Ilocos Region na magsisimula sa Agosto at Jes ngayong taon. Magtatalaga ng mga vaccination sites sa iba't ibang lugar sa buong rehiyon upang matiyak na mabakunahan ang lahat ng kwalipikadong bata. Muling tiniyak ng DOH sa publiko na ligtas, mabisa at libre ang bakuna laban sa tigas at rubella na maaring makuha sa mga government vaccination centers. Ang tigas ay isa sa pinakanakakahawang sakit na dulot ng virus at maaring magdulot ng malubhang komplikasyon, lalo na sa mga bata, habang ang rubella naman maaring magdulot ng seryosong depekto sa sanggol kapag ang isang buntis ay nahawaan ng naturang sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kaibiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Silvision Coast Guard, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang matatawid ka, komentaryong tumpak at balitang sariwat mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 a.m.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
10: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ni makiyang kita for both the farmers and mas baba yun ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
11: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
13: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
5: Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyung mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Paralang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tilorio, Paralang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Okay, so isa pong mapagpalang at makakalikasang hapon mga kaibigan. At ngayon pong araw na ito, July 18, ang ating pong topic ay tungkol po sa plastic. At ngayon po kasing July ay buwan po ito ng plastic-free month, okay? So, ang plastic po na dating solusyon na gagamit natin before, talagang tuwang-tuwa tayo, ano ho, dahil sa hindi na natin kailangan magdala ng mga bayong, hindi na natin kailangan magdala ng mga bote. Pero ngayon po ay nagiging malaking banta na po sa ating kalusugan at sa ating mga karagatan. So, upang talakayin po ang panganib nito, at ang mga natural na alternatibo, kasama natin ang ating environment mentor mula po sa Living with Nature School on Blog at isang educator at isang scientist. Mga kaibigan, wala pong iba kundi si Dr. Abercio or si Kaabe Rotor. Okay, so ako pong muli si Melly Tirorio at welcome po sa ating palatuntunan. Sana po mag-enjoy kayo sa ating pong talakay ngayon tungkol po sa plastic. Hindi lamang po yung plastic na lumulutang sa tubig ang ating dapat pagtuunan ng pansin, kundi yung mga plastic po na nakapaligid sa atin. Ano po, okay? So, si Kaabe ay napakagaling po nito eh, kapag ang ating pag-uusap po ay makakatulong sa ating mga kaibigan, sa ating mga estudyante, sa ating mga tita, mga tito, mga mami at mga daddy. Okay? So, siya po ay ating ibabahagi sa inyo para ating pong talakayin itong July 2026 is Plastic Free Month. Okay? So, let us all join the Global Plastic Free Movement. Magandang hapon, Kaabe. How are you po?
1: Magandang hapon, Kameli. Kanina parang tinitignan kita kasi meron tayong picture dito sa ano ha, sa printout many years ago. Palagay ko nandyan para sa inyo nung pangalan pa Radyo ng Bayan.
0: Okay.
1: So actually this is part 2
0: okay.
1: ng ating involvement.
0: Mm-hmm. All
1: part
0: 2 right.
1: Para lang bayan sa papamilya at mahalaga ang topic ngayon.
0: Mm-hmm.
1: This is plastic free month.
0: Okay.
1: 1 month long na uh-huh. dapat iwasan natin mm-hmm. kung maaari
0: ang
1: yung paggamit ng plastic.
0: Okay. Ngayon. Pero Kaabe, paano yung mga plastic na tao? Okay. Joking aside.
1: Nung malita ko,
0: opo.
1: Tinitinan ko yung, di ba, may plastic man,
0: uh-huh.
1: yung comic.
0: Opo, opo.
1: Sana ako, sana ganun ba ang flexibility
0: oo,
1: ng tao.
0: Oo, yung haba ng braso.
1: Pero ngayon, tama yung sabi, kung plastic ang tawag nila sa iyo,
0: uh-huh.
1: you are not yourself.
0: Yes, oo.
1: You are an AI-generated figure. You are a brother of polyethylene.
0: Yes, oo. So, ikaw ay masama at hindi ka dapat i-tolerate, di ba? Dahil makakadagdag ka sa ano sa island ng mga plastic.
1: Kaya,
0: okay.
1: Itong episode natin mm-hmm. ay School on Air.
0: Opo.
1: Mm-hmm. Aralan Bayan sa Impapawid.
0: Yes.
1: So, mga mahal natin na mm-hmm. tagapakinig, may mga assignment kayo at gagawin ninyo ito para sa school, para sa community
0: mm-hmm.
1: and mainly sa family.
0: Opo. Okay. Kaabe, bubuksan ko lang ang ating topic. Ano po? I will just break the ice. Bakit mahalaga at bakit kailangan natin seryosohin ang Plastic Free Month ngayong July na ito?
1: Ang pinakagrabing pollution ngayon
0: mm-hmm.
1: ay hindi lang yung gas pollution
0: okay.
1: galing sa pagsunog natin ng fuel.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang galing sa kitchen natin
0: opa.
1: That goes in the water.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang galing sa industrial plant
0: opa.
1: Na pupunta sa ilog
0: mm-hmm.
1: hanggang sa dagat.
0: Okay.
1: Ngayon, kitang-kita natin, Kameli,
0: mm-hmm.
1: yung plastic na tinatapon araw-araw. Ngayon, isipin natin, paano kayang kalaki yung bundok na yan?
0: Okay.
1: Pag ma-pile up in the days to come and in the generation to come.
0: Yes.
1: So, we'll have a new definition of a mountain.
0: Mm-hmm.
1: Already, dun sa Nabotas, di ba, nagkaroon ng sunog dun sa landfill area.
0: Yes.
1: Umabot hanggang Cavite, Quezon City,
0: yes,
1: and neighboring towns, Cameli. Maraming nagkasakit.
0: Yes.
1: Maraming nagkasakit kasi when you burn plastic, you form a very toxic material. I think this is the most toxic man-made substance, dioxin.
0: Dioxin, opo.
1: Dioxin is the most poisonous material ever invented by man.
0: Okay.
1: At hindi na lang namamalayan. Pag sinunog mo yung plastic, dioxin ang among other gases ang papasok sa lungs mo.
0: Okay.
1: So, what will happen to the plastic? Well, unang-una, there's nothing permanent in this world. The plastic will degenerate.
0: Okay.
1: Then the other one is if you burn plastic and we say, let's eliminate plastic, let's burn it. Maging dioxin naman.
0: Opo.
1: And then yung heat will contribute to global warming. And then sabi, pabayan na lang natin, punta na lang sa dagat. And we do not expect, Kameli, meron ng making of the 8th, 8th continent sa buong daigdig. Diba 7 continents lang, 7th ang Antarctica?
0: Opo. Ngayon may 8th.
1: May 8th na.
0: Opo.
1: And this is in the Pacific area. Japan on one side, and of course the Asian countries. And on the other side, Canada and the U.S. kaya natatrap ito at umiikot yan, umiikot ang tubig, pabaliktad counterclockwise.
0: Opo.
1: So nagkakaroon ng winnowing effect.
0: Yes, okay.
1: Opo. Ngayon, yung mga floating plastics, cumulative yun. And alam mo ngayon, kasing laki ng Texas and Florida combined.
0: Wow.
1: Malaki. May nagbibiro nga, iwan ko kung biro, sabi ng Netherlands, kasi yan ang specialty nila, flood control.
0: Opo.
1: Sabi ng Netherlands, pwede natin gawin na plastic continent yan. Take it as a joke, pero masakit na joke yan.
0: Opo. Pero kaabe, kung ang Netherlands po ay specialty nila yung tungkol sa flooding, pag-control, po pwede kayang gawin ang plastic na pang-control or pang-bara sa ano sa baha?
1: Ang problema kasi, Kameli, ang plastic, yung gradual and continuous degradation. So, mga Greeks nung araw, sabi nila, when is a thing the smallest particle? So, they try to cut materials to the point na hindi mo na ma-reduce yung size niya and they came up with the term atom.
0: Atom. Yes, opo.
1: So, we have inherited that word, atom.
0: Ayun.
1: Ngayon, we found out that the atom is not the smallest thing. When plastic deteriorates, magiging microplastic.
0: Oh, okay.
1: And then after the microplastic, pwede pang liliit na liliit, nagiging nanoplastic.
0: Nanoplastic na siya, ayun. Oo.
1: Yung microplastic papasok sa lungs.
0: Opo.
1: Nanoplastic can become now part of our circulatory system. Papasok doon sa blood vessels natin.
0: Okay.
1: Kasama na yan. Now, some scientists are saying, walang effect yan eh. Yes, maybe directly for some people, but to others may cause asthma.
0: Yes, opo.
1: Just imagine plasma, basta asthma.
0: Asthma, plasma. Opo.
1: May plasma ka ba?
0: Okay, so kaabe, nababanggit din po itong plastic rain. Ano po itong plastic rain at paano nakaka-apekto ang microplastic sa kinakain at nilalanghap natin?
1: Yes, so magiging vehicle yan or magiging carrier. It can carry materials napapasok sa lungs natin. Halimbawa, meron kang microplastic sa air, then you have carbon gases, didikit yun doon sa particle, then lalanghapin mo yan, pupunta sa lungs mo, then it will latch in your alveoli. And finally, hindi naman ako naninigarin yun. Bakit? Sumisikip ang dikit
0: ko. May cancer na siya sa lungs.
1: It's a new kind of respiratory ailment na hindi pa masyadong na pinapag-aralan ngayon. Kaya mahal natin na listeners, please consider this as a very important topic for research, studies. Tignan ninyong mabuti ito as a very good material for research.
0: Opo. Okay. Yes.
1: Dito, Camille, na so what will happen pag pumasok na sa katawan natin? The microplastic will be further reduced into nanoplastic.
0: Okay.
1: Ang nanoplastic, hindi mo na makita sa ordinary microscope. You need a high power objective microscope to look at it. Then, may mga studies. Saan nagpunta yung plastic? Then, they found out nandun pala sa dugo natin. Umiikot na. Now, they can be carriers of certain pathogens.
0: Okay.
1: Bacteria, virus. Then, they become agents of diseases.
0: Okay.
1: And not only that, they will displace yung oxygen level. And you become anemic.
0: Ayun, okay.
1: Now, all of these are subject to research.
0: Okay.
1: Alam mo, Kameli, malaking industriya ang plastic.
0: Yes, of
1: course. But pwede natin banggahin for the sake of the people.
0: Tama.
1: For the sake of humanity. Not for the sake of the industry.
0: Yeah, okay. Kaabe, kasi sa ibang bansa, parang na-realize na nila yung ano, yung negative effect po nitong plastic na ito. At merong unti-unting hindi na gumagamit. Pero sa atin kasi, parang every time na lang, tayo ang parating huli sa mga bagay na ganyan. Hanggang ngayon, talagang pinapatronize natin talaga itong paggamit ng plastic. Although, siyempre, maraming mga grupo kagaya ninyo na instead na gumamit tayo ng plastic, maaari tayong magdala ng bayong o kaya instead na plastic, lalagyan ng soft drinks or ng oil or ng toyo or kung suka, kailangan natin magdala ng bote, di ba? Pero
1: yes,
0: maabe.
1: Yes.
0: Alright. Dito sa ating nakagawi ang mga Pinoy na parati tayong huli sa pagbabago dahil parang tayo rin ang huling gumagamit ng mga bagay-bagay na hindi maganda. Palagay ba ninyo maaalis natin itong itong pag-iisip na ito na lahat nang galing sa ibang bansa ay maganda.
1: Maganda kami, you know, kahit may mga negative things about our country.
0: Opo.
1: I look at it more on the positive things. Yung kaya ng Pilipino, Kameli.
0: Yes,
1: kaya.
0: Oo, tama, oo.
1: So, we are encouraging our fellow men to look at these positive things na kayang magawa ng Pilipino. Kung kaya ni Alex Ayala ang tennis.
0: Yes, oo.
1: Kung kaya ng mga bata to win sa mga quiz bee.
0: Opo.
1: Tapos dalawang ginto tayo sa isang game lang si Yulo and many others.
0: Opo.
1: You see, this is a very good assignment to our listeners.
0: Tama,
1: can you come up with a list of yung mga
0: person,
1: Pilipino na hinahangaan natin bringing it to the country and to the Filipino honors and i-elevate nila yung dignity, integrity ng Pilipino.
0: Tama.
1: Kasi yung naririnig natin nangyari dyan sa Hall of Fame pa naman, Hall of mga leaders natin. What I'm saying, Kameli, any one of us can be good and kind and compassionate. Huwag tayong
0: madadala.
1: Madadala lang doon sa ilan leaders natin and say, you are a senator, you are ang taas ang katungkulan mo, you save us. Hindi, Kameli. The same way.
0: Opo. magtulungan.
1: We like to have some goodness coming from the unseen hand. Mm-hmm. Gawin mo munang kaya mo.
0: Yes, okay.
1: Bago ka mag-asa na may tutulong ng iba. But okay, that is only side comment, Kameli. So, going back to plastic.
0: Okay, sige. Kaabe, meron pa kasi akong ano, marami tayong questions dito, no? Pero gusto ko lang pong unahin itong tungkol po rito sa pagsunog ng plastic. Although, nag-uusapan na natin na pag sinunog mo, yung dioxin ang maaring makuha natin at pumasok sa ating katawan. Pero, okay. Pero Kaabe, kung ganito po na ano na alam nating masama or ilan lang ba ang nakakaalam na ito ay masama, bakit nagsusunog pa rin po tayo ng ano ng plastic sa kasalukuyan?
1: Dahil malaking negosyo ang plastic, Kameli.
0: Okay.
1: Hindi mo pwedeng mabangga yung mga negosyo na gumagamit ng plastic. Example lang, dati-dati, pag meron kang soft drinks na sa bote, ang ginagawa ng company is to gather back yung empty bottles. And then, they can use these 2-3 times. And then finally, sila ang magdi-dispose ng bottles. Just imagine for many years, ganun ang ginagawa. Ngayon hindi. Mag-manufacture ka ng juice or soft drinks sa plastic bottle. Now, who is given responsibility to dispose of this? Ang mamamayan.
0: Yes, okay.
1: At hindi lang yan. Naka-input dun sa cost ng commodity. At ang mahirap, mas mataas pa yung cost ng packaging. Kasi yung content, inong araw, pag bumili ka ng soft drink sa botelya, nakukuha mo yung binayaran ng content ng bottle, ibabalik mo sa
0: Tama.
1: So can we have a kind of program similar to that?
0: Sana.
1: Mga mahal natin na listeners, pwede ba natin pag-aralan yun? Now, the first time I had a chance to visit China, way back in 1970s, yung mga Chinese, isa lang ang kulay ng damit nila. At that time, highly socialist ang China. You know, pag bumibili sila doon sa, ang katumbas nito sa atin ay yung yung automatic na magpulo ka na lang, lalabas yung bibili mo. What do you call it? Parang automated, ano? Sila hindi. May dala silang container. And that container, yun ang gagamitin na. Then they just get the amount that they need, put in their container. At kinagamit nila ito palagi. So that will reduce the amount of waste, lalo kung plastic.
0: Babawasan mo. Okay, Kaabe, nabanggit niyo yung China. Kasi doon, pag plastic ang ating pag-uusapan, pati rice, may plastic rice sila eh.
1: Actually, hindi plastic rice yun. They call this as pre-cooked rice. Niluto na nila and then dried so that pag nabenta nila, extended yung shelf life nila, preserving yung nutrition, and then pagdating dun sa household na bumili, ready na.
0: So ibig sabihin, Kaabe, hindi yung totoo yung mga balita na plastic pati rice. Dahil may mga friends akong pag pumupunta doon, sabi nila, naku, nakatikim na ako nung plastic rice sa China. Sabi niya, matigas daw na para talagang plastic. So, ibig sabihin, kung ito pala ay ginawa yung proseso na yun para i-preserve at makukuha pa rin natin yung mga minerals at mga vitamins, ibig sabihin, hindi tayo dapat matakot kumain ng ganong uri ng...
1: Yes. Okay. There is no such thing as plastic rice. Kung lang yun,
0: chismis.
1: Medyo heightened lang.
0: Okay.
1: Ibang interpretation.
0: Mm-hmm.
1: So, parboiled, they call it parboiled rice. Parboiled. P-A-R-B-O-I-L. Parboiled rice.
0: Okay.
1: Hindi pa tayo naka-develop ng technology.
0: Mm-hmm.
1: Well, we know what to do with this kasi Unang-una, nandito mm-hmm. ang IRI,
0: opo.
1: International Rice,
0: opo.
1: Nandito ang PhilRice,
0: opo.
1: Nandito ang CLSU, mm-hmm. nandito ang UPLB.
0: Opo.
1: Actually, the Philippines has the best research institutions sa rice and other food.
0: Mm-hmm.
1: Unfortunately, Kameli, we are also the number one rice importer in the whole world.
0: Pero before Kaabe, di ba, nag-i-export tayo?
1: Yes, so maybe we can discuss that in another topic.
0: Okay.
1: Way back in the 1970s and 1980s. At buksan natin, ano talaga ang ginawa ng Pilipinas? Mm-hmm. Bakit naging, hindi lang tayo one-time exporter.
0: Oh,
1: we were net exporter. Ibig sabihin, after satisfying all our domestic requirements, we have a lot to sell to the world.
0: Mm-hmm.
1: In fact, we were donating to Vietnam during their war.
0: Yes, opo. Pero ngayon, nauna na sila sa atin. Napag-iwanan na tayo ni Vietnam.
1: Ngayon, we are importing from them. Siguro, sabi, bigyan naman niyo kami ng discount. Kasi nung generaling yung pinag-
0: Oo, tumutulong kami sa inyo. Ayon. Okay.
1: Well, this is the lighter side of it.
0: Opo.
1: But mga mahal natin na listeners, mahalaga itong topic namin ni Kameli ngayong araw.
0: Okay.
1: Plastic.
0: Plastic, okay.
1: Plastic.
0: Oo, pero tayo dapat hindi tayo maging plastic. Okay, joke again. Kaabe, bago tayo mag-break, 3:30, iiwanan ko lamang po itong question. Sa inyo pong pananaw, ano po ang pinakamahalagang hakbang na maaaring gawin po ng bawat pamilya upang mabawasan ang paggamit ng single-use plastics? Alam po natin na meron pong mga invention na yung plastic kahit na yung mga high school sa mga Philippine Science High School, mga Quezon City Science High School, dati po meron silang na invent na mga plastic na isang gamitan lamang. Okay, hindi ko alam kung ito po ay tinutuloy pa rin. Pero okay, so, pwede kayong sumagot ng Kaabe, in 2 minutes. Dahil 3:30, magbe-break pa tayo, okay? Sige po.
1: Yes, ang maiwasan natin ng plastic, mula ngayon, palitan ninyo yung drinking glass ninyo.
0: Okay.
1: Bumalik kayo sa glass.
0: Opo.
1: Yun lang, malaking bagay na yan.
0: Mm-mm.
1: You are not ingesting or eating the microplastic from your plastic bottle.
0: Mm-mm.
1: Gumamit kayo ng glass.
0: Okay.
1: Second, as much possible, pagpunta ninyo sa palengke, sa supermarket,
0: opa,
1: kung makita ninyo na you have a choice, yung glass container o porcelain container o plastic container, yung plastic, huwag na ninyong kunin.
0: Okay.
1: Kung yung price ay konti lang o affordable, you go for the non-biodegradable glass and porcelain.
0: Okay.
1: Then another one, can you practice recycling? Invest na single use, double use, double use, or triple use.
0: Opo,
1: triple
0: opo.
1: Use.
0: Okay.
1: So in short, you can reduce the amount of plastic by 50% to 25%.
0: Opo.
1: Or no plastic at all.
0: Ayun, okay. Alright. Sige, Kaabe, magbabalik tayo, no? Makarampo ang ating mahalagang paalala.
2: Para lang bayan sa Himpapawid, kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tinorio.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Maging 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Magandang araw po. Ako po si Alin Sangan ng Coron Natural Farms mula sa pamahalaang lokal ng Coron, Palawan. Ang Coron Natural Farms po ay isang learning site for agriculture ng ATI. Ito rin po ay test the farm school. At the same time, tayo po ay farm destination or accredited na farm tourism destination ng Department of Tourism. Ang Coron Natural Farms po ay isa sa beneficiary ng mga ilang programa ng ating pamahalaan mula sa lokal hanggang national. Sa lokal na pamahalaan, ang Coron Natural Farms po ay nakakatanggap ng assistance. Kami po ay nakakatanggap ng seedlings, ng mga training programs, at kung kami po ay may mga concerns, mga issues sa farm, kami po ay madaling nakakalapit sa kanila. Ang national na government naman po ay nagbigay sa amin ng tulong through Bureau of Soils and Water Management sa pagbibigay po sa amin ng shredder at ng composter. Ito po ay napakalaking bagay para sa aming operation sa Coron Natural Farms dahil ito po ay nagpapabilis ng aming proseso para po makagawa ng organic soil, ng compost mula sa mga basura sa aming paligid. Kaya ang Coron Natural Farms po ay nagpapasalamat sa ating pamahalaan sa lahat po ng tulong na ipinapagkaloob po.
7: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
2: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Pinalakas! Pinalawak!
8: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World League Service Sports Radio. Ang pagindig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Maga 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Colab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Para lang bayan sa Himpapawid dito sa Radyo Pilipinas.
0: Salamat. Ang oras natin ay 3:36 na po ng hapon. At bago natin basahin ang iba pang mga questions para kay Kaabe, mga kaibigan. Kaabe, nabanggit ninyo kanina na pwede tayong gumamit ng bote instead ng plastic. Pero paano po yung mga ano, yung mga sachet? Plastic din ba ito?
1: Yes. Ako, mabuti nabanggit mo yun, Camille. Meron akong data dito sa Pilipinas lamang.
0: Opo.
1: Ang amount of sachet sa isang araw.
0: Opo.
1: Ang tayo isa sa pinakamaraming waste na sachet.
0: Opo.
1: And then in 1 year, ilang milyon na tonelada. Tonelada. Wow. Million-million.
0: Opo.
1: Tonelada. So, ang ating target ay pwedeng bawasan natin 5%, 10%. Unti-unti, basta consistent tayo.
0: Opo.
1: Eh, kasi ngayon hindi, yung paggamit eh, geometric yes. Increase eh.
0: Opo.
1: 1 to 2, to 4, to 8, ganun yun eh. Ngayon, kung ang progression yan eh, pwede natin mapigil by reducing yung waste natin.
0: Opo.
1: By 5%. 5% malaki na.
0: Mm-hmm.
1: Then we can mapaplansya natin yung geographic progression.
0: Oh.
1: And later on, pag nagpa-plato na yan, then we can be relieved so much, Camille.
0: Opo. Okay.
1: In fact, the reason why we have very low population ng farm animals natin, may article ako dito, the case of yung mga kambing
0: opo.
1: Na kumain ng plastic.
0: Opo.
1: Kasi yung ruminant animals, they just eat and eat.
0: Dahil na makita. Pati panty.
1: Dahil makita. pati short pants.
0: Opo.
1: And then, makikita. Buntis naman, hindi naman nanganganak yung
0: opo,
1: kambing.
0: Opo, yun pala.
1: Pero pag binyak mo, nandun yung accumulated plastics.
0: Ayun, opo.
1: That happens to cattle and other ruminant animals. Ang ruminant animals
0: opo.
1: Are grazing animals. So, that's the reason that ang mahal-mahal, ang karne na nabibili natin, indirectly you can trace it to plastic.
0: Plastic
1: I don't
0: okay.
1: know if you call that plastic pollution, but I call it plastic ingestion.
0: Oh, okay.
1: Plastic ingestion.
0: Opo,
1: Lalo
0: sa mga tao ba maaaring mangyari yun? Halimbawa sa mga bata, yung plastic ingestion na
1: Yes, well, maaari. Kailang we are more concerned, we are aware na pag that part ay hindi na edible, in-eliminate natin.
0: Opo.
1: Pero yung animals hindi, lalo-lalo
0: kung kinakain nila,
1: yung ketchup na nakasushi
0: yes,
1: at nandun pa yung
0: laman.
1: Eh, hindi naman sisipsipin yung
0: pati
1: yung buo.
0: Opo, okay.
1: In fact, nung nagkate kami ng kambing, suspected na buntis.
0: Oo, maraming plastic.
1: Nandun pa yung trademark ng
0: wow.
1: plastic.
0: Pero Kaabe, itong kinakain

0: mo yun.
1: Plastic pala.
0: Eh, plastic pala yung elepante na yan. May sound effect lang.
1: Opo, oo.
0: Effect, pagkatapos gagalaw lang yung mga mata. Tapos pinilapit na itong flower box. Ang gandang flower box.
1: Plastic ko, pala.
0: Bakit sa Manila hindi tayo makagawa ng flower box sa busy street?
1: Opo.
0: Tapos nilapitan ko, please do not touch.
1: Plastic.
0: Ay, alam mo naman ang ugali ko, ay touch talaga. Plastic pala, hindi pala tunay na flowers.
1: Ayun. Oh, kaabi, sa iba pa rin alternative, ano, paano po magagamit ang nata di coco or itong nata laminate?
0: Yes. May estudyante kami sa St. Paul University sa Quezon City. Pre-medicine ang kinuha.
1: Okay, pre-med. Okay.
0: Pero unfortunately, she died in her memory.
1: Okay.
0: So, yung kanyang thesis, yung nata di coco, di ba, meron tayong market to Japan, ginagawa nila na sa electronics nila, yung natitiko ko sa mga speakers.
1: Opo.
0: And other parts, no? Ang laking volume. Kailang, nakita ng Pilipino kung panong pamamaraan.
1: So, nakita ng Japanese. Yan,
0: fertilizer yung natitiko ko.
1: Nako.
0: Di, ang dami. Lumaki yung production ng sabi ng hapon, bakit wala nang tunog pag ginawa mo ng speaker ito?
1: May effect pa rin yun.
0: Magaling yung Pilipino, nilagyan niya lang pa rin ng fertilizer. So, hindi na fibrous.
1: Ayun, oo.
0: Nakita
1: kaya namin. Tumigil na po yung Japan sa pag-ano.
0: And of course, technology change.
1: Opo, hindi na kailangan.
0: So, nakita namin yung nireject nila. Sabi ni Dr. Kabigan, yung kaklase ko sa graduate school. Sabi niya, bakit din natin gawin na leather substitute?
1: Ayun.
0: So, ginawa namin na leather substitute. And we are among the first to work on that. Not that they call us leather or shoes.
1: Ayun. So, ngayon wala na yun, Kaabe?
0: Wala nang nagpatuloy.
1: I see.
0: But na-expand namin ngayon yung surgery thread made of natariko thread.
1: Okay.
0: Parang hindi mo nabalikan na dissolve na lang.
1: Madi-dissolve na lang.
0: And then, biro nga namin, gawin natin na wallet. Gawin namin na wallet.
1: Ano nangyari? Na-dissolve?
0: Di, dumaming pera.
1: Talaga naman. Kaabe, okay.
0: Yes, joke lang yan.
1: Opo, opo. Okay, balikan po natin yung mga plastic bottled water. Diba, before kasi yung mga anak ko, gustong-gustong bumili ng bottled water, tapos hindi maubos, maiiwan sa kotse. Okay, so mainit, iinumin na naman pag balik nila sa loob ng sasakyan. Tapos eventually, parang may nabasa ako na masama pala yun.
0: Masama.
1: Okay, so masama yun. Pero okay, kapag naubos halimbawa yung laman ng bote, Kaabe, at ni-refill, ang iba, okay, so ibig sabihin, inaano mo, ginagamit mo uli yung butelya na yon na nilagyan mo ng ano. Ano yun, masama din ba yun?
0: Masama. Magde-degrade na yun yung plastic.
1: Alright.
0: Pag ininom mo na yun, disintegrate ng plastic, hindi mo namamalayan. It goes with the water, papasok sa katawan mo.
1: Okay.
0: So kung maaari, do not reuse. At saka, mga manufacturers, lagyan naman ninyo ng expiration date. Pag yung expiration date, huwag naman kailangan mo ng magnifying lens. Palakin mo naman yan parang makita ng pag ininom yan. Expired pala itong ininom. Parang gano'n. And it goes with the other food. Kasi kung minsan, sinasadya nila.
1: Ayun, para hindi maano. Hindi mabasa. Opo. Pero Kaabe, ito hong mga kunyari galing ka sa labas, bumili ka ng ano bottled water. Nilagay mo sa ref. Umabot na isang buwan. Ano 'yun? Nagde-degrade din ba 'yon or okay lang kasi malamig?
0: Magde-degrade.
1: Alright, okay.
0: Ma-delay lang yung yung pagka-degrade niya, but it's not a solution.
1: Opo.
0: That when you freeze, you will be safe to use the water.
1: Alright.
0: So, still ang payo natin.
1: Opo.

0: as much as possible, mm-hmm. avoid mm-hmm. making use of plastic.
1: Pa, paano yung paggawa ng ice candy? Plastic pong ginagamit natin. Eh, paborito ng mga bata yun.
0: Okay, mo lang kakain ng ice candy.
1: joke.
0: You make your own ice candy.
1: Okay.
0: May mga paraan naman mm-hmm. na you can reduce the...
1: Paano kung gumamit tayo ng Tupperware? I mean, you know, sorry, hindi yung advertisement. Pero ito yung mga, pwede ba natin gamitin yung, kunyari, may sobra tayong ulam, lilipat natin at lalagay natin sa refrigerator. Is it okay?
0: Alam mo, Kameli, mm. we are not given choice.
1: Mm.
0: Halimbawa, yung tubig Opo. Na faucet natin,
1: Opo.
0: Best na metal tube, mm-hmm. GI tube, mm-hmm. no, mm-hmm. na darating sa ating faucet. Mm-hmm. Tingnan ninyo, PVC na, plastic na.
1: Mm-hmm.
0: So, pagdating sa bahay, nandun na yung plastic materials mm-hmm. kasama na.
1: Opo, oo.
0: So, because we have no way mm-mm. of controlling this. Mm-hmm. Talagang, alam mo kasi, pag gawa ng karamihan, so, sunod-sunod na, yes. lalo kung yung company has a franchise
1: mm-mm.
0: or has a monopoly Opa. On that matter, wala, you cannot stop anymore. Mm-hmm. Kaya, ang payo ko, ang change galing mm-hmm. sa atin,
1: mm-hmm.
0: in our small corner, manggagaling okay. sa atin.
1: Ayun, tama. Okay. Kaabis, anong palagay, sapat na po ba yung mga umiiral na programa at batas tungkol po sa plastic waste o ano po ang dapat pagtuunan ng pansin?
0: Ay, naku, Kameli, medyo bigyan natin ng priority yan.
1: Mm-mm.
0: Now, in other countries, example, Germany,
1: Opo.
0: And Japan
1: mm-mm.
0: and other parts, UK and all of those,
1: Opo.
0: Advanced na sila ng recycling waste.
1: Okay.
0: Pag ni-recycle nila yung waste,
1: Opo.
0: They stop yung circulation nila
1: mm-hmm.
0: to spoil the environment,
1: mm-hmm.
0: sisirain yung health natin,
1: Opo.
0: Sisirain yung kaligayahan and all of those. Kasi they can arrest yung waste i-re-recycle nila.
1: Mm-hmm.
0: So, what are the materials sa recycling?
1: Mm-hmm.
0: Yung mga metals. So, mga metals, kayang-kaya nila.
1: Opo.
0: Yan.
1: Opo.
0: Yung glass, ginagawa nila yun, asphalt, mm-hmm. plus
1: Opo.
0: Glass,
1: Opo.
0: Yung ginagawa nila.
1: Okay.
0: Yung plastic, ginagawa nila ngayon na construction materials mm-hmm. to arrest yung spread niya and all of that. But some of these are merely palliative measures.
1: Opo.
0: Still, you go to the basic roots.
1: Mm-hmm.
0: Stop using plastic as much as possible.
1: Okay, pero Kaabi, pwede ba natin pigilan yung mga pumapasok sa ating mga plastic products? O dahil tayo mga Pinoy mismo ang gumagawa nito?
0: Mahirap pa pigilin yung may momentum na kasi.
1: Okay.
0: Pagpunta mo lang sa supermarket, mm-hmm. dati-dati pag bumili ka ng suka, Opo. Nakalagay sa glass.
1: Yes,
0: ngayon hindi. Nakalagay
1: plastic.
0: Na sa plastic.
1: Opo,
0: sa mga sachet.
1: Pero sinasabi nila ano daw yon, food grade naman daw. Kaya okay lang na plastic lagyan na suka.
0: Well, madali lang tataka ng food grade.
1: Ah, okay. Opo.
0: Food grade when you say 10% less
1: Opo.
0: Ang danger.
1: Mm-mm.
0: Tatakan mo.
1: Mm-mm.
0: Food grade.
1: Opo.
0: Pero hindi mo masasabihin na totally Opo. Safe na gamitin
1: Ayun.
0: Mo.
1: Opo. Okay. So, Kaabe, alam ko napakaganda ng ating usapan. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Pero malapit na tayong magpaalam. So, ano pong inyong mensahe sa kabataan upang maging aktibong kalahok po sa pagsusulong ng isang plastic-free na pamayanan?
0: Yes, let us celebrate the mm-hmm. Plastic-Free Month, which is July,
1: Opo.
0: By reducing our use of plastic.
1: Okay.
0: Reduce, makakontribute ka na
1: mm-hmm.
0: when you reduce significantly
1: okay.
0: the use of plastic.
1: Opo.
0: Now, second, consider as a potential research material
1: mm-hmm.
0: ang plastic.
1: Okay.
0: So, if you want to pursue a career, huwag naman yung easy courses. Alam mo, may tendency for younger generation para makatapos sila.
1: Opa.
0: Kung ano yung madaling tapusin na kurso.
1: Mm-hmm.
0: But you must be challenged with the main problems that our people are facing today.
1: Mm-hmm.
0: One of them is plastic.
1: Okay.
0: Now, the third is naka-print out yung lesson namin ni Kameli. Mahaba ito. I think maabot ng 25 pages.
1: Mm-hmm.
0: Ang title ay Paralan Bayan Sempapawid, July 2026, Plastic Free Month.
1: Mm-hmm.
0: Then pangalan ni Kameli o pangalan ko, kung wala, you put them Global Plastic Free Movement.
1: Opo.
0: Pag nakita na ninyo yun, ma-source ninyo, nandiyan ang picture namin ni Kameli 20 years ago when we started Paralan Bayan.
1: Opo.
0: You know, maraming hindi nakakalam, Kameli, na the first phase of Paralan Bayan, 30 years,
1: ang tagal na.
0: Inawakan natin yan.
1: Opo.
0: Kaya, yung sinasabi ko nito, in-upgrade lang yung mga past lessons natin.
1: Okay.
0: At ako yung nagpapasama sa Radyo Pilipinas and sa government natin for giving importance to this Paralan Bayan Sempapawid. I must correct my statement that Paralan Bayan, Radyo ng Bayan pa ito, hindi pala.
1: Radyo Pilipinas
0: na Radyo Pilipinas na opo. Pala. That's
1: saka si, Doc, ay, si Mr. Alan Alyanigi po ang ating director.
0: Ay, yung si Director Alyanigi.
1: Opo,
0: yes.
1: Okay.
0: Yes, opo. I remember.
1: Opo, okay. Kaabe, kasi napakaganda pong pag-usapan ng plastic. Pero pag tinignan natin yung mga plastic na tao, kagaya ng mga artista, hindi mo malaman kung totoo ba yung ginagawa nila, totoo ba yung ina-action nila or what. Pero hindi, kidding aside, paano ho natin maiwasan na tayo ay maniwala doon po sa mga kumakalat na mga plastic na mga balita or fake?
0: Well, unang-una, kung alanganin ka kung plastic yung tao, ipuin mo yan. Plastic ka ba? Biro lang. But there are people who are not aware.
1: Opo.
0: But ang perception ng tao sa kanila, they are not themselves.
1: Yes, opo.
0: Pangit ang impression ng tao. Kahit gano'ng kaganda yung pinapakita nila.
1: Mm-hmm.
0: Magsalita lang sila.
1: Yes.
0: Kung wari umiyak sila na wala naman ng luha, hindi mo pwedeng, you cannot fool people.
1: Opo,
0: today.
1: Tama. Okay. Kaabe, wala na time. So maraming salamat. God bless you po at see you sa ating Usapang Bayan online sa Friday. At mga kaibigan, sana po kahit paano ay nakaiwan kami ng konting kaalaman sa inyo. Pero yung ano, gusto ko sanang sabihin kay Kaabe yung continent na plastic, pero next time na lang po, ano?
0: Okay. Yes, yes.
1: Opo.
0: Extend my regards to the whole staff.
1: Yes, opo. Ang ating...
0: And sweet memory ko doon sa Paralan Bayan with you all, Ms. Kameli.
1: Okay. Maraming salamat sa ating kaibigan sa tech, si Orly Lopez, si Joy Timidan, at ang ating EP, si Tess Ramirez. Okay? So mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig, pag-join sa amin hanggang sa sunod pong Sabado sa isa pa rin edition po ng ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ako pong muli si Mary Tenorio. Ang ating pong topic ngayon, July 2026 is Plastic Free Month. Let us all join the Global Plastic Free Movement sa pamagitan ni Dr. Abercio Valdez or si Kaabe Rotor, isang educator, isang scientist at isang author. Okay, bye! God bless you po!
2: Saan man sa mundo, anuman ang estado, ang kaalaman ay ating kapangyarihan. Salamat sa inyong pakikibahagi sa ating Paralang Bayan sa Himpapawid. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa mas siksik na kaalaman at serbisyo, Paralang Bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mas pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo!
2: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio. Ang pagindig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Mag 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak ng newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mga kalsada sa Manila, isasara dahil sa inaasahang rally bukas July 19. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ang Manila Police District o MCD kaugnay ng inaasahang rally sa Manila bukas, Hulyo 19, araw ng Linggo, kung saan ipatutupad ang pansamantalang pagsasara ng ilang pangunahing lansangan at rerouting simula alas 6 ng umaga. Kabilang sa mga maapektuhan ng paligid ng Liwasang Bonifacio, partikular ang bahagi ng Magallanes Drive, southbound lane ng MacArthur Bridge, Quezon Boulevard at Yerba Street. Magkakaroon din ng alternatibong ruta para sa mga motorista mula sa Plaza Santa Cruz, Espanya Boulevard at A. Mendoza upang maiwasan ang mga saradong kalsada. Mauuna namang ipatupad ang road closure ngayong araw, Hulyo 18, simula alas 5 ng hapon sa Mendiola at Ayala Beach, kabilang ang bahagi ng CM Recto Avenue, Legarda Street at eastbound din ng Ayala Boulevard, kasama rin ang kaukulang rerouting sa mga apektadong lugar. Pinatayuhan ng MPD ang publiko na maglaan ho ng mas mahabang oras sa biyahe, sundin ang ipatutupad ng routing at maipagtulungan sa mga traffic enforcer upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nagpatupad ng price cap sa booking fees ng application-based taxi. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagtakda na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng price cap sa booking o platform fees ng mga taxi na gumagamit ng app-based transport services. Ayon kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza II, hanggang 20% lamang ng kabuang pasahe o 60 piso alinman ang mas bababa ang maaaring singilin bilang booking fee sa mga pasahero. Nakasaad sa Memorandum Circular 2026-055 na kailangan malinaw na ilahad ang booking fee sa fare computation, booking confirmation at electronic receipt ng pasahero. Ipinagbawal din ng ahensya ang karagdagang convenience fee, service fee, platform surcharge o anumang dagdag singil na walang paunang paintulot mula sa LTFRB. Layunin ng bagong patakaran na maiwasan ang hindi otorisado at hindi malinaw na singil, maprotektahan ang mga pasahero at matiyak ang patas at transparent na pamasahe sa mga gumagamit ng digital transport platforms. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, muling pinalawig ng Taiwan ang visa pre-entry para sa mga may hawak ng Philippine passport ng 1 taon. Batay sa latest advisory ng Taipei Economic and Cultural Office o TECO, maaaring manatili ang mga Pilipino sa Taiwan hanggang 14 na araw nang walang visa mula August 1, 2026 hanggang July 31 ng 2027 basta nasusunod ang mga umiiral na requirements. Sinabi ng TECO na ang pagpapalawig ng visa free program ay bilang kapalit ng visa free entry na ibinigay din ng Pilipinas sa mga Taiwanese passport holders noong July 2025. Unang ipinatupad ng Taiwan ang visa free entry para sa mga Pilipino nakaraang November 2027 sa ilalim ng pilot program. Department of Interior and Local Government o DILG at Department of Migrant Workers o DMW Region 10 lumagda ng kasunduan upang pang-ibayoy ng tulong pag-atid ng mga serbisyo at programa ng pamahalaan para sa mga OFW ng rehiyon. Mula Radyo Pilipinas Iligan, si Dandy Macarambon sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nagkaisa ang DILG at Department of Migrant Workers o DMW Region 10 sa pamamagitan ng paglagda ng isang kasunduan o MOA para pag-ibayuhin ang support at serbisyo sa mga OFW sa pamamagitan ng pinalawak na help desk at pagtataguyod ng ligtas ng mga oportunidad sa trabaho sa labas ng bansa. Lumagda sa kasunduan sina DILG 10 Regional Director Bruce Colau at DMW 10 OIC Regional Director Emmanuel Toledo. Ginanap ang MOA signing Hulyo 14 sa tanggapan ng DILG Regional Office. Isang mahalagang komponente ng kasunduan ay ang operasyon ng OFW Help Desk sa mga LGU ng rehiyon. Hangad nito na pag-ibayuhin ang access sa mga programa at serbisyo ng gobyerno, suporta sa mga pamilya ng OFW, mga potensyal at oportunidad para sa mga OFW at kanilang pamilya. Nagkasundo ang dalawang ahensya na paigtingin ang kolaborasyon ito para mas mapabuti ang impormasyon at advokasya, naglalayong protektahan ang mga karapatan at kapakanan ng mga kababayan nating OFW at kanilang pamilya dito sa rehiyong Northern Mindanao. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Antabayan lang po ang susunod na palatuntunan ng TikTok ng Bayan. Ninyong pong makakasama si Sir Noel Medina. Magandang hapon.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
8: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba yun ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
10: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
11: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
12: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
13: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
0: Radyo!
14: publiko
15: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
17: K-pop ng bayan.
18: TikTok.
17: Kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan. TikTok ng bayan. Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina. TikTok ng bayan.
18: TikTok.
19: Magandang magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa ating bansa at sa iba't ibang bahagi po ng daigdig na naaabot ng ating programang TikTok ng Bayan. Ito po ang inyong lingkod, Noel Medina, tuwing Sabado po, alas 4 o alas 5 ng hapon na maghahatid sa inyo ng talakayan ng iba't ibang isyung pambayan. TikTok, ang talk ng bayan, pakinggan po natin. Special po ulit ang ating panauhin ngayon. Sukoy ko na, dati pong congressman. Mamaya ko na po formal na papakilala si former Congressman Nery Colmenares, isa pong legal expert, isa pong lecturer, professor. Mamaya ko na po papakilala. Importante po ang pag-uusapan natin, ang pagsusuri sa 6 na araw na impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. So, ano po ba yung mga nangyari? Baka pwede pong mag-review tayo. Ano po yung ating mga opinion? Ano po yung ating mga pananaw? So, baka makatulong po sa paglilinaw sa kaisipan ng ating mga tagapakinig at tagapanood na mga kababayan kapag tayo po ay nagsimula ng magpaliwanag sa iba't ibang aspeto sa naganap na 6 na araw na hearing. So, importante po yan. Ang ating pong napiling word of the week, mga kababayan, ay kultura ng karahasan. Ano? Actually, phrase. Ano? Word of the week natin, kultura ng karahasan. Nakakalungkot. Ano? Kasi napansin ko yung may sinasabi nilang massacre dun sa Negros, ng mga napagbintang rebelde. At dahil sa barilan ito, ipagpaumanhin ng ating mga tagapakinig at tagapanood, lumabas yung mga parte ng katawan at binigyang description ng hindi ko na maintindihan kung tao pa ba itong mga sinasabi nilang mga DDS na to, binigyan ng description ang mga biktima na corned beef. Ganito na ba tayo mag-isip? At hindi lang yan. Ano? Yung description na yon at yung may mga namatay ay puro laugh react. At pag chinecheck ko po, 100% ng mga laugh react ay locked profile. Hindi lang po yan. May napas lang na naman po nitong nakaraan. Si Mem Alicia, mamaya po, i-discuss natin. Chinecheck ko po, ito pinatay ha. Tapos may mga laugh react, minority lang naman. Pero nung tinignan ko yung profile, lahat po, puro locked profile, tumatawa sa kababayan nating Pinas lang. So ito po ang ating word of the week, ano? Yung napakasamang kultura ng pagtanggap sa paglaganap ng karahasan. Nakakalungkot po. Sana po ay mabago natin ang usaping ito. Anyway, sa ating pong issue pasada, no? Mabilisan lamang review ng mga issues para po mapaalala sa ating mga kababayan kung ano ang ating dapat subaybayan at bantayang mga issue. Napakarami nito, pero sa mga pagkakataong pinipili natin yung nais nating paabot sa ating mga kababayan at may mga issue pang bago at mga nakaraan na inuulit-ulit natin sa ating programa, mga paalala po ito. Halimbawa po, yung pagkakapas lang, oh, recently, no, binaril po ito, ha? Binaril si Alicia Lipata alias Mema Alicia. Alicia, no? Nakakalungkot. Ewan ko po, hinahamon ko po ang ating kapulisan kung magkakaresulta ang investigasyon nito. Dahil yung pagkakapatay po kay Gold Dangal Ang suspecha po rito ay nang insulto siya. Isa po itong stand-up comedian mula po sa Pampanga, Gold Dangal. Nag-insulto po siya ng isang ano na, pinagbibintangang kulto, no? Na nagpapanggap na simbahan, at siya po ay pinatay. Wala naman po itong kaaway. Wala naman po itong kaalitan. Nagbibiro lang bilang bahagi ng kanyang programa. So dalawa na po. Baka hindi lang yan. Ito lang po ang mga sumikat. Si Alicia Lipata at dati po ay si Gold Dangal na mga pinaslang at magpahanggang sa ngayon. Ilang buwan na po ang nakakalipas. Wala pong nangyari sa investigasyon. Bakit? Dahil makapangyarihan ba ang may mga koneksyon sa pagkakapas lang sa kanila? Ito po, abangan nyo yan. Kung magkakaresulta yan kay Mema Alicia. Mga kababayan, sa kabila po ng sitwasyong yan, taos-puso po ang pinapaabot nating pakikiramay sa kanilang mga pamilya at naghahanap tayo ng katarungan. No? Ang tanong ko nga pala, may bibisita kayang senador? Sana may mga musta lamang sa kanila. May bibisita kayang mga politiko? Bakit kaya? Kung hindi man bibisita, bakit kaya? Hindi ba? So mas maraming katanungan kaysa sa kasagutan. Pangalawa na issue natin, yung Cayetano reaction dun sa threat daw ni Matibag na investigasyon, hindi pala binanggit ang pangalan niya. Ano? Pero umaksaya ng oras siya at saka yung kapatid niyang senadora na ang daming pinaliwanag na ito daw ay pananakot. Ngayon mga kababayan, kahit anong daldal siguro ng NBI at sino mang opisyal, halimbawa ni Director Matibag, kahit po ni ano, ni Ombudsman Remulla, at kahit sino pang mga opisyal, siguro kahit anong klaseng pananakot o mga pangungusap, kung wala namang kasalanan, hindi ba mas magandang ilabas yan para mapahiya yung mga nagsasabi ng kasinungalingan? Bakit mo kinakailangan mag-react unnecessarily sa ganyang klase ng mga statements? Bantayan po natin yan, mga kababayan. Pangatlo, ito po yung paborito ko, umay na ako, sa totoo lang. Ito, may latest siya, no? Siya naman daw komunista at kailan lang, bago lang, inamin niyang siya raw unggoy. Dahil doon sa propaganda ng China na iniinsulto tayo bilang unggoy na nagpapagamit sa bansang Hapon at Estados Unidos. At malinaw, no? Nagsalita na ang mga patriotikong leader ng bansa. Ang nagsalita lamang sa kampo ng mga Chinador na tinatawag nila ay si Robin Padilla na baluktot pa ang pagkakasabi, no? So, problema po natin yan. Anyway, mga kababayan, malapit na po ang ating interview sa ating special na panauhin. Teka, ito. Narito na siya. Ito. Welcome. Mamaya na kita formal na i-introduce, Congressman. Salamat. Ito, hirap na hirap akong makidnap to kasi ikot to ng ikot sa buong Pilipinas. Dahil siya po ay laging guest speaker sa iba't ibang mga fora at iba't ibang mga okasyon na naglilinaw ng iba't ibang issues para sa ating mga kababayan. Anyway, ito po ay bahagi ng ating issue review, no? So, yung hindi na sumagot si Senator Robin Padilla, winave na yung right niya para sa pagsagot sa ombudsman, inaasahan po, nakikita ko lang, nababasa ko sa ating mga kababayan, inaasa na ang kanyang kagyat na pagkakakulong, no? So, at sabi daw ni Senator Cayetano, ito yung pang-apat nating issue, inuubos na raw sila, mga kababayan. Diyos ko po, kung ikaw ay walang kaso at walang batayan, kahit anong daldal at kahit anong pagkakaso nitong mga opisyal ng gobyerno, kung wala ka namang itinatago, wala ka dapat ikatakot. At hindi kayo inuubos dahil sa politika, inuubos kayo, kung yun yung ginagamit mong termino, Senator Cayetano, dahil may kaso kayo. At may pagkakataon kayo sa due process, hindi katulad nung mahigit 20,000 mga kababayan natin na hindi nagkaroon ng pagkakataon sa due process under the extrajudicial killing spree of the former administration, pamahalaang Duterte. So, ayan po, bantayan natin yan. At syempre po, ito po, ano? Ito yung inaantay ng taong bayan, ano? huwag po natin kalimutan, ha, hindi pa nahuhuli si Saldico. Pangalawa, akala nyo ba nakalimutan na namin si General Bantag? Ano bang klaseng ano to? Nasaan na yung intelligence fund? Anong klase intelligence ng ating kapulisan at nating ng ating mga armadong puwersa ng gobyerno? Hanggang ngayon si General Bantag na suspect sa pagkakapas lang kay Kaper Silapit ay hindi pa rin nakikita. Ano po? Eh, si Harry Roque. Siguro inaabangan na lang yan, chechempuhan na lang. Pero yan, inaabangan din dito sa Pilipinas. Ang daming ingay, ang daming daldal at nag-i-instigate pa ng ano-ano ng pagpapabaksak sa gobyerno, eh wala naman siya rito. So, ito pa si Atong Ang. Akala mo ba mapapalampasin natin to, tumisig sa Bungeros? Binabantayan natin niya, mga kababayan. Sa dami ng maiinit na isyong pambayan, hindi po natin kakalimutan yung iba pa nating mga issue na dapat ipaalala natin sa ating mga kababayan. And related to that, with due respect kay Congressman Romualdez, former Speaker Romualdez, binalikan ko po yung kanyang press con sa pagsagot niya sa issue ng korupsyon. Ang problema, sa akin pong pagtatasa, ang ginawa niya ay puro depensa sa sarili. Saan naman lamang ay may pronouncement o may anunsyo na tutulong siya, no, sa paghabol doon sa mga nangurakot at nagnakaw sa kabanang bayan. Ang problema, ito, wala daw siyang kinalumaman, pero ganito ang kasimple lang, dalawa lang yan. Either nuknukan ka ng tanga, ano, kanang kamay mo, ha, si former Congressman Saldico, hindi nagnakaw ng libo, ha? Hindi nagnakaw ng milyon o daang milyon, bilyon ang ninakaw. Tapos hindi mo alam? Eh, siguro baka kaya nating maglubid ng katwiran, kaya nating paikutan ng batas, kaya nating magtago ng ebidensya, pero hindi habang buhay ay maloloko po natin ang taong bayan. So yan, ha? Speaker Martin, ha? Medyo yung pangangatwiran mo ay parang hindi nakakatulong sa defense, political defense mo, ha? Anyway, yung NAIAPP, Ninoy Aquino International Airport Public-Private Partnership, hindi po natin tinatantana ng isyong yan dahil magpahanggang sa ngayon, baka nakakalusot po sa ating mga kababayan, 300 to 1,000% ang increase sa mga sinisingil dyan, at yan po ay ipinapataw hindi sa mayayamang turista. Apektado po ang ordinaryong OFWs at mamamayang Pilipinong nagbabiyahe. Bantayan po natin yan. Hindi natin tatantanan. At yung suki natin, Department of Agriculture, ay, nako, makailang ulit na na binaksakan ng grado, oh, na mababa ng ating mga magsasaka. At paulit-ulit po ang smuggling. Paulit-ulit ang kawalan ng strategikong programa sa agrikultura. Yung smuggling, ang balita po natin, magpahanggang sa ngayon, ang nauhuli lamang kung hindi security guard ay bodeguero. Wala pong nauhuling smuggler. Magpahanggang sa ngayon, ha? Department of Agriculture. Yan. Pangsyam, yung presyo ng petrolyo, no? Ito, nabanggit ko nung nakaraang programa, kinakailangan pong palakasin ang kilusang pandaigdig. Pandaigdig na to, no? Dahil hindi po pwedeng patanggap na lang sa atin na basta tataas na lang ang presyo, basta maghihirap na lang ang mamamayang Pilipino, basta maapektuhan na lang ang buong daigdig, na wala tayong kalaban-laban. Kinakailangan na po nito ng pandaigdigang kilusan para labanan ang panggigipit ng Amerikano dyan po sa mga bansa sa Middle East at sa iba pang bahagi ng daigdig. Hindi po tayo anti-US o anti-ganyan. Naglilinaw po tayo sa issue. Hindi natin kalaban ang Amerikano as mga tao. Ang kalaban po natin ay yung sistema nila na kumokontrol sa negosyo at gumagamit ng karahasan sa iba't ibang mamamayan ng daigdig, lalong-lalo na sa Middle East. At hindi lang po yan. Sinasabi nilang Middle East conflict, ganito, ganyan, ganyan. Alam mo, simple lang yan. Lahat po ng gera halos, 80%+ lumalabas sa datos, ay US war. Sa totoo lang. Hindi minsan Iran-Iraq war, may ganyan-ganyan, kung ano-anong tinatawag nila, Middle East conflict, sa totoo lang, ano? US war of aggression na apektado po tayo. Pandaigdigang kilusan ang kailangan natin diyan, no? At naku po, ito po, yung related to that, no? Yung panawagan po through Secretary Rubio nila Trump, wawasakin daw nila ang International Criminal Court at tuwang-tuwa naman ang tinatawag natin mga DDS. Tuwan-tuwan naman yung kanilang mga supporter at mabuhay daw si President Trump at kakampi na raw si Duterte na pabubuwag ang ICC. Magunos dili po kayo. Huwag po kayong makinig kay Trump, nasisiraan na po ulo niyan. Ibang topic pa po yan sa ibang pagkakataon at baka tanungin natin ang ating special na panauhin. Yung balitang pipit po natin, lalagpasan po muna natin yan dahil para po tayo ay tumungo na, malapit na po ang ating interview portion. Mabilisan lang pong pagbati, hindi po pwedeng palagpasin. Kanina po, tinawagan ako ang Batch 89 Pasig Catholic College sa pangunguna ng aking kaibigan Sir Erwin Ong and family. Binabati ko kayo at kasama pala yung pamangkin ko. Ayan o, si Alan Picadiso, Batch 89 ng Pasig Catholic College. Mabuhay kayo. Ito, mabilisan po, ang dami natin dapat batiin. Si Kuya Chris Pangilinan, isa pong golfer from Sydney, Australia, nagbakasyon sa Pilipinas at sinusubaybayan tayo sa Sydney, Australia. Si Kuya Winnie Codilla and family, binabati po natin at kasama yung kasamahan kong dating miyembro ng League of Filipino Student, si kasamang Odrasir ng Cebu. Ang ganda ng pangalan, Odrasir, ikaw. Anyway, mabuhay din ang tambuli ng mamamayan ng Pasig bukas sa inyong event. At syempre yung TODA Federation ng Pasig sa pangunang ng aking kaibigan si Vener Obispo. Mabuhay kayo. Happy birthday, Jessica Soto. Birthday, ha? Si Maru Lerma ng video. Si, si Tito Jun, no? Si Ma Jun Patko ng Pasig. Si Kaamor Contreras. Si Antonilla Alfonso Gomez ng U.S. Barkada po ng misis ko yan. Si Paul Malonisa sa US din yan, ng kaibigan natin. Ang Muslim leader po natin ng Pasig, si James Mayla. Happy birthday sa iyo, James. Hindi ka kumikibaw, ha? Dumalaw ako dyan sa opisina nyo. Ang kaibigan po natin, asawa ng batchmate ko, si T.P. Pedroche Tanyag ng US. Si Kagawad Lito Atilio. Si Mon Casipli. Happy birthday, Mon. Si Attorney Ariel Tanangonan, dati po sa office ni Vice President Lenny Robredo. At kasama rin po, kababata ko, Junjun Valderrama. Kasama ko sa Tambuli, Silva Pedrera. Si Tita Marilyn Prado. Si Kabadi Encarnado. Si Me Andino, no, ng Negros. At syempre po, si Manjet Lopez. Happy birthday, Manjet. Ito na po, sa ating interview portion. Pasensya na kayo, humaba po yung ating unang bahagi. Ito na po ang ating suki sa ating programa, no? Aking pong kaibigan, consistent. Ang sinasabi nga lang nila, bakit ba yan sila, congressman? Bakit ba laging lumalaban? Bakit laban lang laban? I-review nyo po yung pinaglaban nila. Mataas na presyo ng bilihin, mataas na presyo ng gasolina, human rights violation, lahat po ng pinaglalaban nila, puro para sa atin po yun. Ito po, no? Mula po sa Bachelor of Arts ng San Beda, schoolmate ko to, pero nag-UP Law siya. At siya po ay associate ng Asian Law Center ng University of Melbourne. At siya po ay lecturer, a human rights activist, former congressman at bayan muna chairperson. Bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. Suki, ang kaibigan natin, Congressman Nery Colmenares.
14: Ay, magandang hapon, Noel. Magandang hapon sa lahat ng viewers ninyo. Maraming salamat sa imbita. At sorry na lang, medyo na-late tayo, medyo punong-puno, ang daming laban, nabanggit mo nga.
19: Oo, ang daming
14: laban ng ating ginagawa ngayon. So pagpaumanhin nyo na medyo na-late ako ng konti, pero hopefully makabawi tayo sa sunod na portion.
19: Hindi, yung presensya mo pa lang, hindi mo na kailangan humingi ng paumanhin.
14: Salamat, salamat.
19: Kung maaari nga, kidnapping kita sa kalsada para masama kita sa programa ko. Anyway, alam mo, kung bukod sa pagbati, normally, yung di ba pag sinasabi natin sa Senate hearing or congressional hearing, laging merong opening statement, no? Lalong particular sa issue ng impeachment for the past six days, 2 weeks, bale, ano yung overall assessment mo or statement mo on this issue? Mamaya tayo maghimay-himay.
14: Yes.
19: May hinanda akong mga punto per punto na tanong.
14: Okay.
19: At kinakailangan ko ang legal mind mo at ang iyong political perspective para bigyang linaw ang mga mahalagang issue na ito. Sige Kong, anong iyong opening statement for this issue?
14: Una muna, ang impeachment kasi is an accountability mechanism yan sa ating mga matataas na government officials, lalo na yung mga nagnanakaw o graft and corruption. So, interest ng lahat ng mamamayan, kay Pro Duterte ka man o Pro Marcos ka man o interest mo dapat na kung maninakaw na public funds, dapat isole, dapat mahanap at dapat maparusahan. Itong nakaraang linggo, syempre, pinapakita yung laban sa... Anong gagawin ko?
19: Sa iyan, coffee.
14: Ah, akin
19: coffee
14: ko.
19: Coffee man.
14: Para pang pag-iising.
19: Sorry.
14: Nagpakita na syempre, labanan ito ng dalawang partido, yung prosecution at depensa. Ang syempre, ang prosecution, dito muna sa artikulo ng grave threats or betrayal of public trust for grave threats, na malakas talaga yung ano diyan. Malakas talaga ang ebidensya diyan. Very strong kung sa aking open and shut case. Syempre mahina naman ang kaso ng depensa. Kaya the most that they can do of course is to object, raise technicalities na kahit ako ay abogado nabobore na ako minsan sa technicalities. Puna ako rin sa prosecution, medyo maligoy din kasi sila pa so napakadaming hindi naman ganoon ka-relevant na mga issue. So medyo tumatagal lalo. So ako naman, yun ang assessment ko. So far, prosecution ang panalo, yun nga lang. Talo tayong lahat dyan pag tumagal ito at hindi na maging interesado ang taong bayan sa dami ng mga komplikado at mga technical na mga salita. So, yun ang assessment ko so far.
19: Oh, anyway, balikan natin yung ano, yung technicalidad. Ako din hindi lang ako parang nabobore, actually napipikon ako. Yes. Kasi parang ang tama yung sinabi ni ano ng kaibigan natin si Attorney JB Bautista at saka ni Attorney Hilbay.
14: Okay.
19: Dapat yung attitude ng both sides, no? Ay yung framework ng paghahanap ng katotohanan. Bagamat naiintindihan natin sa legal profession kong talagang idedepensa mo yung kliyente mo.
14: Yes.
19: Pero hindi ba dapat ang attitude imbis na magpagalingan, imbis na magbardagulan, sa termino natin ginagamit, magtulungan tayo habang dinedepensa ang bawat isa, ay magtulungan tayo na hanapin ang katotohanan kesa maglagay ng mga bakod o balakid para sa katotohanan. Parang yung technicalities na sinasabi mo, parang yun eh.
14: Yes.
19: At lumalabas, tama, related sa opening statement mo, walang nailabas na ebidensya. Puro ang sagot denial at technicalities, hindi ba?
14: Yes.
19: At saka yung ano, take note, isa sa mga ninote ko rito kong, yung sinabi ni Senator Alan Cayetano, ako hindi ko nga alam kung naghahalong galit at stress ang dinahatid sa akin yan kung yung sinabi ba naman ni Senator Alan na dapat daw wala naman napatay. So walang threat daw. Naku Diyos ko, saan ba inimbento to? Pakipaliwanag mo, pakisagot nga to si Senator Cayetano. Wala naman daw napatay eh.
14: Una muna, yung kaso ng grave threat, sa batas muna tayo, dalawa lang talaga ang elemento niyan para sa akin. Ang unang elemento yan, you issued a serious threat. Nag-issue ka. At pangalawa, yung threat mo amounts to a crime under Philippine laws. Ibig sabihin, yung threat mo ay krimen. Kung nag-threaten ka na, pag hindi ka nagbigay pera sa akin, i-blow out kita sa restaurant, hindi naman illegal yun. O kaya sabihin mo, pag hindi ka nagbayad ng utang mo, kakasuhan kita. Ayan, hindi naman yung krimen kasi ang kakasuhan mo siya. So, hindi yan great.
19: Legal yun.
14: Legal yun. The moment na sinabi mong papatayin kita o ipapatay kita, grave threat na yun kasi in-issue mo yung threat. At pangalawa, krimen yung threat mo mismo. Pagpatay eh. So, kung dalawa lang na yon, may maraming tanong doon na conditional ba yan o hindi. Ibig sabihin niya,
19: yung
14: conditional.
19: Yung panelo argument, yung conditional.
14: Oo, yung sasabihin mo na pag hindi ka nagbayad ng utang mo sa akin, papatayin kita, conditional yon. May condition ka eh. O kaya, wala namang condition. Di sabihin mo na papatayin kita, walang condition. Ang punto ko doon, di nga relevant yon kasi ang grave threat is grave threat. May condition man yan o wala. Sinabi mo na papatayin kita eh. O di, tapos na yon.
19: At diba? Kumontrata ka pa.
14: Or kumontrata ka or whatever. Basta hindi siya necessary na may condition. Kasi grave threat pa rin naman yon.
18: Ang pangalawang tanong nila palagi dyan, eh, may prueba ba kayong kumontrata siya? Hindi rin siya elemento ng grave threat. Kasi ang grave threat, sabi nga, mag-issue ka lang ng threat, at yung threat na yon ay krimen. Diba?
19: Verbal.
18: Or krimen siya dapat. No? Hindi, pwedeng action. May Supreme Court jurisprudence that grave threat can also be an action. Ooh. Yung gumaganon ka ng ano mo, ginanon mo ng kamay mo, nababarilin. Still, the fact is, hindi kailangan pinatupad mo. Kasi halimbawa, sinabi mo, ipapatayin kita o ipapapatay kita. Pag pinatay mo talaga siya, dagdag na kaso yun.
19: Murder yun.
18: May grave threat ka na, may murder ka pa. So, hindi crucial, hindi importante kung pinatupad mo yun o hindi. Kasi lahat naman, sabihin natin sa mga grave threat na nangyayari sa Pilipinas, 90% dyan siguro, hindi naman ginawa.
19: Pero kapatay, grave threat.
18: Grave threat pa rin yun. Hindi naman ginawa. So ngayon, pag dumating na sa korte, sabihin lang na nag-grave threat na, eh hindi ko naman siya pinatay eh. So absuelto na siya? Hindi. Grave threat pa rin yun. Kahit hindi mo ginawa. So, naalibadbaran ako sa paulit-ulit na tanong, nag-hire ba siya o hindi? Doesn't matter kung nag-hire ka. Kung nag-hire ka, ibang kaso yun. Dagdag pa na kaso yun. Diba?
19: Aggravating factor. Diba?
18: Ibig sabihin, could be attempted murder o kung ano pa man ginawa nyo doon. So, huwag mo nang hanapin kung ginawa o hindi. Kasi yung grave threat naman, ang pinaparusahan dito, yung threat. Hindi yung ginawa mo yung threat, kundi tinreten mo siya, di ba? Yun naman yun.
19: Teka, kung nakikinig o makakarating ito kay Senator Cayetano, makinig po sa law review na binibigay ng libre ni Congressman Nery Colmenares. Kaya ikaw, Senator Cayetano, alam ko matalino ka. Actually, naging kaibigan ko yan before. No?
18: Yeah.
19: Dati mabait siya, hindi ko nga malayo kung anong dumapo sa utak niya. Alam mo, Kong Nery, maganda tong lecture mo para makinig itong abogado na to na parang hindi ko alam kung saan dinukot na pag-aaral itong mga binibigkas niya sa Senado. Hindi ba nakakalungkot maggaling sa isang abogado at isang senador ang ganyang klaseng argument?
18: Yeah, well, ang gusto lang naman pigilan ng batas dito kasi kung sundan natin yung kanilang argumento na pag hindi naman ginawa, hindi grave threat yon. O di lahat na lang tayo dito magbumuran at mag-threat kada isa. Anyway, hindi naman natin gagawin eh. PI mo, papatayin kita, saksaking kita, magganyanan na lang tayo araw-araw. Walang kaso.
19: Pwede kasi pala yan.
18: Hindi ko naman siya sinaksak eh.
19: Diba?
18: Pero dahil hindi nga yan elemento ng krimen, edi makukonvict ka talaga sa grave threat kahit hindi mo siya sinaksak.
19: Tama,
18: kasi pag
19: tama.
18: Sinaksak mo siya, abay, ibang kaso pa yun. Mas malala yun.
19: Pag namatay, murder.
18: Murder pag namatay, di ba? So, yun ang mga komento ko doon na sana diretso na sila. Actually, ang main debate na dapat nila dito ay, sige na, grave threat na yun, has it risen to the impeachable offense of betrayal of public trust. So, yun ang debatehan nila ngayon.
19: Dapat sumentro dun sa issue na yun eh.
18: Hanapin mo yung ano, hanapin mo yung original. Diyos ko, ang haba-haba ng debate sa original. Dinideny ba ni Sara Duterte na nag-press con siya?
19: Walang official denial.
18: Kung hindi naman niya dinideny yun, at lahat naman naniniwalang nag-press con talaga siya.
19: Buong daigdig.
18: Hindi lang. Kahit Duterte supporters naniniwala na nag-press con siya. Di ba? Lahat naman. Kung hindi niya naman dinideny, ba't mo pahanapin yung original? Kung kinokontest mo na hindi ko ginawa yun, tampered yun, splice yun, gawa-gawa na yun.
19: AI.
18: Hanapin mo, isabihin mo, hanapin mo yung original. Pero kung hindi mo naman dinideny, ba't mo pahanapin yung original, pampahaba lang yun.
19: Pero ilang oras ang ginugol na?
18: Hindi yun paghanap ng katotohanan. Sabi ko, ang dami nilang, at may mga jurisprudence ng Supreme Court sa electronic na yung original nga, ang copy nga kasing kamukha niya ng original. But anyway, it's not even the issue. The fact is, inaamin mo naman na nag-press con ka eh. Inaamin mo naman na sinabi mo yon. Kung ano man yung konteksto mo noon, nanay lang ako, na ano ako kasi may Romanov. that's a context.
19: Yung Romanov, sa kanila galing yun.
18: Correct.
19: Sa kanila
18: galing. Ko lang sabihin.
19: Sa kapatid niya, kay Basti.
18: Kay ano pa man yung context noon, the fact is, ginawa mo yon. Kasi lahat naman na nag-grave threat sa Pilipinas, may dahilan eh. Kaya ako siya tinreten kasi sinuntok niyang kapatid ko, may utang siya. Kung ano man yun. Ang sabihin ng judge, sige, pero wala kaming pakialam. The fact is, sa threat mo, it was a crime.
19: Oo,
18: so tapos na muna 'yon. Ngayon kung gusto mo siyang kasuhan dahil sinuntok yung kapatid mo, di kasuhan mo siya, pero 'wag mong gamiting dahilan para maabsuelto ka yung konteksto o yung rason bakit mo ginawa ang grave threat.
19: Tapos ano, banggitin ko lang, napansin ko actually noong ko pa to ina-argue from a layman's standpoint, ano?
18: Yes.
19: Kung pero narinig ko kay ano Agent Kalilong na binanggit niya pero hindi lang na-expound, may possible third party or more. Halimbawa, ang argument nilang conditional threat, pag pinatay lang ako,
18: mm-hmm.
19: may hinayab na akong papatay sa kanya.
18: Mm-hmm.
19: Eh kung ilang libo kaaway mo,
18: mm-hmm.
19: na maaring pumatay sa iyo, hindi ba, baka nga yung kaaway mo, nagdadasal pa yon, wala sanang mangyari sa kalabang ko kasi ako mapagbibintangan.
18: Mm-hmm.
19: Tapos, naka-hire ka na.
18: Mm.
19: Tapos may ibang pumatay sa iyo.
18: Mm.
19: Pero yung hinire mo, itinuloy pa rin yung pagpatay dun sa taong baka wala namang kinalumaman sa pag di, ito yung komplikasyon ng argument, di ba? Nabanggit ni Agent Kalilong yan eh, nabanggit na.
18: Sa akin yun ang problema pag magbanggit na kasi sila ng ganun. Syempre puputaktihin na yun. Ako, kung nag-hire man siya, kung ako ang witness ha, kung nag-hire man siya o hindi nag-hire, hindi ko alam at hindi yan relevant sa issue natin.
19: Basta tinreten
18: at krimen yung threat, tapos na tayo at hindi ko naman alam yung kung nag-hire siya o hindi at hindi naman yan relevant dito. Hindi siya necessary dito.
19: So kung related din to doon sa pagki-question ng teknikalidad sa credential, di ba? Sabi ni Senator Robin, anong credential mo? Ano? Ano mo? Sorry, alam kong paulit-ulit na itong issue to, pero gusto kong mapaunawa ito sa kabatiran kong Neri ng ating mga kababayan. Ipaliwanag natin kung gaano nakakaumay na itong argumentong ito. Humihingi ako ng tulong kay Kong Neri Colmenares na ibayo pang ipaliwanag itong mga nakakaumay ng mga argumento na to. Sige ko.
18: Well, actually, hindi siya relevant din.
19: Ayan,
18: kung gusto mong i-contest yung video mismo, sabihin mo, hindi totoo yung video na yun, tampered yung splice, di maghanap ka talaga ng expert para magpaliwanag kung splice yan o hindi. Pero kung hindi mo naman kine-question, magpakahaba pa tayo ng ilang oras dyan. Eh, Diyos ko naman. mabuti sana kung dinideny, hindi naman dinideny. At itong ulitin ko lang, Noel, lahat tayo dito sa Pilipinas, kahit supporter ni Vice President Sara Duterte, naniniwala na totoo yung video. Sino ba naman ang magsabing hindi totoo yun?
19: Kaya nga eh.
18: So, ano pa bang...
19: Na international news na nga eh.
18: Ano pa bang pag-usapan nating original? Anong expertise mo?
19: Anyway, balikan ko yung ano lang. Sabi nila, ito ay labanan ng mga kampo ng anti-Duterte, pro-Duterte, mga ganyang-ganyang arguments, ano? Eh, hindi ko binibili yan. Anyway, kung ayon dun sa tatlong survey na narinig ko, no? 67% ng mamamayan, 80% ng mamamayan, yung isa 87% ng mamamayan, ang gustong matuloy yung process.
18: Mm-hmm.
19: Hindi necessarily pro or anti. Ibig sabihin, malaking bahagi ng ating mga mamamayan gustong makita yung katotohanan.
18: Correct.
19: Di ba mas dapat ito yung pakinggan natin? Yung, sige, pagpaligin natin hindi tayo nagkakasundo ngayon, halika nga, tignan natin.
18: Yes.
19: Di ba dapat ganun yung attitude?
18: Uh-oh.
19: Eh nangyayari, parang ito ay... Ikaw ba i-pro? Ikaw ba anti? Di ba parang...
18: Ako actually, Noel, excited na sana ako sa next article. Yung dalawang article kasi, yung talaga ang concern ng taong bayan. Yung confidential fund na kalahating bilyon na hindi pa ma-explain kung saan pumunta.
19: Bakit mo pinag-iinitan yung kalahating bilyon? Eh, bilyon-bilyon yung ninakaw sa maleta at saka flood control.
18: Dapat kasuhan ang lahat ng sangkot. Kami sa bayan, wala kaming pakialam.
19: Kahit sino pa yan.
18: Marcos ka man o Duterte ka man, pag nanakaw ka, kulong ka. So, pero hindi mo pwedeng gawing dahilan na pinatay ko siya. Eh, bakit naman yung iba pumapatay din? Huwag mo naman akong kasuhan kasi grabe. Maraming murder dito sa... Hindi pwedeng ganun ang rason mo sa korte, di ba? Otherwise, kung yun ang rason mo, lahat na lang ng public officials magnanakaw. Kasi sabihin lang nila sa korte, uy, Honor, swelto mo ako, ha? Kasi maraming magnanakaw, wala namang kaso. Eh.
19: Tsaka mas malaki ninakaw nung...
18: Mas malaki yung ninakaw.
19: Ako, ninakaw ko. Ninakaw ko, 5 million lang. Sila... daang milyon. Di ba parang, ano klaseng argumento yun?
18: Ang isang tunay na anti-corruption movement, walang pinipili kay aliado o kalaban sa politika. Tama. Kaya kami sa bayan muna, the moment na kumampi ka dyan sa isa over the other, mawala ng kredibilidad ng anti-corruption drive mo. At pangalawa, ito ang

0: wala kaming question dyan, pero wag mo namang gamiting dahilan yan para hindi kasuhan yung isa naman na katulad ni Vice President Sara Duterte.
1: Basta sa atin, ang point of view natin, yung advocacy, yung pinaglalaban, kay si Hoda kung sinong personalities, hindi ba? Pero alam mo, mabwisit ka kung kasi itatanong ko na naman, mukhang irrelevant na naman. Pero gusto kong paunawa sa ating mga tagapakinig at tagapanood kung gano'ng ka-irrelevant yung mga pinagsasabi nito mga politikong ito. Halimbawa, yung sagot ng magkapatid na naman, yung drama ni Pia Cayetano at yung sagot ni Senator Alan Cayetano kay Director Matibag na sinasabi lang iimbestigahan yung pondo ng SEAT. Wala palang binabanggit na pangalan yun.
0: Nabasa ko sa dyaryo.
1: Tapos biglang kumain na naman ng oras sa Senate hearing, sa impeachment hearing, para idepensa, at medyo bumabalik na naman yung attitude ni Senator Pia Cayetano. Galit na galit sila. Anong tingin mo rito?
0: Yeah, in fact, siyempre hindi na rin siya ulit relevant sa impeachment.
1: Yung mga tinatanong ko sa irrelevant, pero gusto kong maunawaan ng kababayan natin kung gano'ng ka-irrelevant yung pinagsasasabi ng mga yan.
0: Una muna, lahat naman ng politiko sa Pilipinas, Noel, na kinakasuhan, sabihin nila politically motivated. Ako, i-presume ko pa yan. Sige na, politically motivated. Pero ang tanong, sagutin mo pa rin. Di ba, hinahanapan ka kalahating bilyon nasa confidential fund. Sabihin mo, politically motivated. Sige na, politically motivated. Pero saan ang kalahating bilyon? Ganon din sa mga Romualdez. Ganon din sa mga flood control. Hinahabol lang kami, politically motivated. Sige na, sabihin pa natin politically motivated. Pero still, saan, bakit ghost yung flood control?
1: At saka sa galing ngayon ng sinasabi nilang mga PR guys at mga spin doctors, kung talagang wala kang kasalanan, mas maganda nga magamit yung issue na yan para mapakitang nagsisinungaling yung mga detractors mo, hindi ba? Halimbawa, si Nericol Minares, inakusa akong nagnakaw ng daan-daang milyon. Pag hinarap mo yan, mapapahiya yung mga nag-aakusa sa'yo. Hindi ba dapat gamitin mo to, imbis na itago mo, gamitin mo para ibalabag doon sa mga detractors mo, di ba?
0: Yes. Ang gagamitin ko lang yung sasakyan ko ngayon. 2013 pa yan. Nabili hanggang ngayon. Isuso na 2013. Saka yung tinitirhan ko ngayon, 27 square meters ang tinitirhan ko. Maging mga 50, 60 square meters siguro.
1: Yung tinitira ko, malaki-laki ng konti sa iyo.
0: Mga mali. Anyway, ako naman, pwedeng, is it politically motivated? Posible. Yes, pwedeng hindi. Pwedeng politically motivated. But the question remains, saan mo dinala ang pera? Nakalagay sa revised
1: dapat
0: Pinoy
1: harapin
0: code,
1: mo yan, di ba?
0: Any public official who has custody of public funds should account for it, and failure to account for it for 2 months after the demand for accounting, you are liable under the revised penal code by 6 months to 4 years ang imprisonment din yan for failure to account. So, whatever the motivation, kay politically motivated o hindi, dapat masagot pa rin yung issue.
1: Pero pumunta naman tayo kung dun sa mahiwagang kahon.
0: Mahiwagang ano?
1: Mahiwagang kahon.
0: Yung BIR.
1: Yung parang dating mahiwagang envelope, ngayon naman may version na sa kasalukuyan, yung mahiwagang kahon. Hindi ba parang, kung ako, ordinaryong mamamayan, katulad natin, hindi ba dapat namin malaman yan? Hindi ba, wala naman tinatago
0: Yes.
1: Dapat ilabas yan?
0: Yes.
1: Anong tingin mo rito? At bigyan mo kami ng legal na perspektiba sa issue ito kong. Para medyo ma-anticipate na natin yung mga argument sa Monday.
0: Yes. Yeah. Well, kung pupunta na sila doon sa ill-gotten wealth tsaka sal-ed na level na yon, more than grave threats. So, ang allegation kasi sa impeachment complaint, una, may mga confidential fund na nawala up to about 512 million pesos. Tapos, hindi ma-explain kung saan pumunta. At pangalawa, nagkaroon siya ng mataas na sal-en. That's the first. And then later on, mas mataas na bank account. Let's go first to the
1: sal-en. Yung labas-pasok ng pera, umabot ng 6 plus billion pesos.
0: Yes.
1: Umabot ng ganun.
0: Billions.
1: Hindi naman, dumaan lang daw. Hindi naman, of course. Hindi naman daw niya pera yun. Dumaan lang. Sige, paliwanag.
0: So ngayon,

0: may mga nakaw na yaman na kini-question sa confidential funds pa lang yon. Therefore, ang sal-in niya tin-raise sa impeachment. Mula vice mayor siya 2007 until 20, of course, hanggang ngayon, vice president na siya. Ang sahod lang noon ay 30 million pesos. Total, total na sahod.
1: Buo
0: na. At ang claim niya, ang negosyo niya, net loss. So, wala kang kinikita along the way. Pero yung sal-in niya, bago siya nag-vice mayor, ay 12 million. Tapos, nag-jump yan sa, nung vice mayor na siya, 18 million. Uh-huh. Tapos, until in the end, umabot ng 88 million.
1: Uh-huh.
0: Eh, kung 30 million lang ang sahod mo, hindi ka naman kumikita sa negosyo, eh, saan nang galing yung about 50 million na sobra sa sal-in mo? Uh-huh. Yun ang unang tanong doon eh. Uh-huh. So unexplained wealth 'yon.
1: Ang hirap sagutin noon, kung. Ang hirap noon, ha.
0: Ang second na tanong nga doon sa sal-in nung 2023, 24, 25 ay hindi, wala na siyang cash in the bank. So sabi ko, pwede bang, I mean, parang napaka-imposible, di ba? Oh. Parang hindi ka panipaniwala. Si Noel Medina nga, kahit
1: kung tayong dalawa.
0: Meron naman tayong pera sa bangko.
1: Kahit bariya-bariya.
0: Bariya-bariya na yun. Pero may account tayo sa bangko. Oh. Vice Presidente ka, may 88 million kang asset, wala kang ni 5. Kasi nung 2022, may pera pa sa bangko, eh, mga 3 million pesos or 4 million na cash sa bangko. After that, none. Ang sabi nila, eh hindi, actually hindi lang namin sinabi doon, nandun sa others. Eh hindi naman pwede yon, kasi requirement yan ng sal-in na sabihin mo yung bank account. No, yung ordinaryong teacher, yung ordinaryong government employee, pinaghihirapan mag-fill up ng sal-in.
1: Totoo.
0: Yung bank account nila sa land bank o kung saan man, sinasabi talaga yon. Tapos ikaw, i-others mo lang. O di lahat pala ng mga public official na nagnanakaw,
1: others na
0: hindi niya sasabihin. Pag nabisto na siya, sabihin niya, ay, nasa others. hindi pwede yon. That's the first. Yung sal-in lumobo. Other than that, 88 million yung maximum na sal-in. Yung sunod dyan, nang tiningnan na yung bank accounts, ang sabi ng prosecution, eh, ang pumasok doon is, ang so far sa impeachment complaint, 3 billion ang transaction. So, ibig sabihin ng 3 billion ay ganito. May pumasok na 2 billion, nag-withdraw ka ng 1 billion, that's 3 billion. Total yun eh. Coming in, going out. Yun ang nung public prosecutor ako sa kaso ni Chief Justice Corona at kami ang prosecutor doon sa impeachment trial niya, ganun din yung issue na may pumasok na ganito, may lumabas na ganito, tinotal. Pero ang punto pa rin, bakit may pumasok na 2 billion?
1: Saan galing yun?
0: Oo. Sige, nilabas mo yun later on. Kahit pa nga nilabas mo, pumasok na 2 billion, nilabas mo ulit 2 billion, o di zero, di ba, ang bank account mo. Pero saan ang galing yung 2 billion? That's the first question. Second is, bakit ka walang cash in the bank? Eh, meron ka palang pumapasok sa bank account mo na ganito, but hindi mo diniklara. At pangatlo, kung winidraw mo man yun, saan dinala? Diba? At bakit wala siya sa sal-in? Bakit 88 million lang ang sal-in? So, those are the issues. Ngayon, third step,
1: grabe.
0: Nag-file ka ba ng income tax return? Doon ka may problema ngayon.
1: Yun yung mahiwagang kahon.
0: Yes, yun yung mahiwagang kahon. Kasi, sige na, eh, sabihin niya, 88 million kasi may kinita naman akong iba eh, maliban sa negosyo, maliban sa sahod ko, may iba pa. Okay, nag-file ka ba ng income tax yan? Yun ngayon ang tanong. Kasi kung nag-file ka ng income tax at ang income tax mo ay mas malaki sa dapat mong nandyan sa bangko mo lang, eh, saan ang galing yun? Pero most likely, kung nag-file ka ng income tax at ang sinabi mo less than sa asset mo sa sal-in, eh, hindi ka sa income mo sa sal-in, hindi ka nag-declare ng income mo. So, either way, sala ka sa lamig dyan eh. Sala ka sa init in the sense. So, ngayon, ang tanong ng taong bayan, baka naman hindi totoo. Baka naman dineclare niya sa BIR. So, ako naman, benefit of the doubt.
1: Sige.
0: Pwede naman yan. So, para malaman natin, buksan natin. Ay ngayon, ayaw buksan kasi confidentiality, privacy. So,
1: pero legally, may kapangyarihan ng ang korte. Yung Senate as a court.
0: Of course, ordinaryong korte nga lang, nakakapabukas ng bangko eh.
1: Tama.
0: Diyan sa RTC, Regional Trial Court, pwede nga buksan, impeachment court pa kaya, di ba?
1: Tama.
0: Hindi naman pati yan, hindi naman pati yan exception sa rule, nabanggit na yan ng ng prosecution ng mga exception sa batas, except for in matters of impeachment, medyo nag-react ang defense diyan ng konti, pero hindi na nila nilaban 'yon ng gusto. Ang sabi na lang nila walang due process. Kasi very non-specific ang request. Bank accounts mo mula 2007 hanggang 2025, eh masyado namang malawak yan. Mas doon na lang sila sa due process. Hindi na sila masyadong lumaban. Legally ba pwede o hindi pwede? Kasi may poder naman talagang impeachment court. And in fact, if you remember the oral arguments of the defense, the first thing they said, sa start ng oral argument nila, we recognize the power of the impeachment court to order. Diba? So, yeah.
1: So yun pa lang, wala nang lusot, di ba? Kailangan patupad yun.
0: Therefore, kasi bakit kay Corona na pakuha naman yung kanyang mga bank accounts, di ba? O impeachment din yun. So bakit naman pwede? Nag-testify pa nga dun yung, if I remember right, AMLAC eh. At saka yung, yung isa palang witness na pinresent namin from a bank eh. Nag-testify siya. So, I mean, pwede naman sa impeachment, therefore, lalo. So ngayon, yun na lang ang tanong ng taong bayan, bakit ayaw mo buksan? Kasi tingin naman ng taong bayan, kung nagbayad ka nga naman ng tamang income tax, so di, okay, good, di ba? Matuwa ka nga na, sige, buksan nyo, tingnan natin, pakita ko sa inyo, di ba?
1: Anyway, kung lundag ko lang dun sa isang, ito yung matagal ko ng, hindi ako legal mind, ano? Yeah. Pero matagal ko na itong iginigiit, yung vote base, yung sa konstitusyon, na 2/3
0: okay
1: ng 24 na senador, di ba?
0: Okay.
1: Pero wala namang explicit provision sa konstitusyon na kinakailangan ganito bilang. Ang sinabi lang 2/3 ng mga senador.
0: Yeah.
1: Ngayon ganito. Hindi ba, ewan ko lang ha, kung siguro itetest case to sa Supreme Court, hindi ba pwedeng mag-argue ka sa point of view ng interest ng taong bayan? Halimbawa, yung senado mo ay 24 at nakulong yung kalahati, yung 12 kasi mga magnanakaw. Kasalanan ba ng taong bayan na ikaw ay nagkaroon ng kaso ng pagnanakaw o kung ano mang kaso at ikaw ay nakulong? Yun ang tanong ko una. So madali lang ang sagot dyan, hindi kasalanan ng taong bayan. Ngayon, dahil nagnakaw ka, nakulong ka, i-deprive mo sa vote base ang taong bayan? Hindi ba, halimbawa, 12 na lang. Ano yung 2/3 yan? Hindi ba?
0: Yeah.
1: Liliit. Liliit. Yes. So ako, dapat, ang argument, hindi doon sa technicalidad ng 2/3 ng 24. Dapat 2/3 nung senador na aktibo at kayang panindigan na i-hold ng Senate yung attendance nila. Hindi ba?
0: Yes.
1: Can you give your point on this issue?
0: Yes. Well, ang una muna, ang 2/3 hindi naman nakaklaro sa Constitution.
1: Oo.
0: Ang isang kaso ng Korte Suprema about quorum, ang 2/3 depende kung sinong mga senador ang merong otoridad o kumbaga mandatory process pa ang Senate. Parang ibig sabihin ganito, may tatlong senador halimbawa ayaw umattend. Tapos kung pwede sila masubpina, under the rules kasi pwede sila isubpina, ipahuli sila sa sergeant at arm para magkaroon ng quorum. So ganon, pero kung nasa abroad na sila o nang hindi na sila masubpina o nakakulong.
1: Okay, nagtago.
0: O nagtago na hindi mo na alam kung saan mo i-submit yung subpina para mapapunta sila. Wala na sila sa compulsory process ng court. Ay hindi sila bibilangin sa quorum. Sabi niya ng Korte Suprema sa Avellino, sa case of Avellino. Ngayon, applicable ba yan sa
1: ngayon
0: sa voto? Ang opinion ng dyan sa mga social media na napapansin ko, marami social media, kung ganun, hindi. Ang sabi sa isang kaso, which is Bayan versus Zamora, ang sabi ng Korte Suprema doon, 24 ang senador, therefore, ang 16 ang 2/3 talaga. Yun yung ano nila doon. Yun yung kanilang
1: decision.
0: So, pag alungkatin mo yung Bayan versus Zamora, at kaso namin yun, kaso yun ng Bayan laban sa Visiting Forces Agreement. Ang issue sa Visiting Forces Agreement, labag ba ito sa konstitusyon? Nakalagay sa konstitusyon, no foreign bases no foreign troops, bases, or facilities shall be allowed entry into the country absent a treaty concurred in by two-thirds of the Senate. So, ngayon, hindi naman issue yon. Sabi ng Korte Suprema, kung i-quote ko yung decision mismo, kaya mali yung kinu-quote yung Bain versus Zamora. Kasi sabi ng Korte Suprema doon, ayon sa konstitusyon, 24 ang senador. Ayon sa konstitusyon. Eh, ilan ba ang two-thirds doon? Siyempre, without any tinge of doubt, 16 is the two-thirds. Ngayon, ang sabi ng Korte Suprema, 23 na lang sila. Kasi si Gloria Arroyo noon, naging vice presidente. So, nabawasan ang Senado. 23 na lang sila. Ilan ang two-thirds noon? Sabi ng Korte Suprema, kay anuman ang two-thirds noon, hindi na siya significant. Kasi ang pumirma sa VFA, 18. So, lampas-lampas yun. So, kay 16 yan or 15 man yun, doesn't matter anymore. Sabi ng Korte Suprema, kasi 18 pumirma eh. Magdidebate pa ba tayo kung ano ang two-thirds ng 22?
1: So, yun yung argument doon na ginagamit.
0: Therefore, mali yung argument na sinasabi na Bayan versus Zamora, the Supreme Court said 16 talaga yun kasi walang ganong sinabi ang Korte Suprema. Ang sabi lang ng Korte Suprema,
1: may 18 na bumoto.
0: Ayon sa konstitusyon, 24 ang senador. Pero yung actual, eh, pwedeng 23 katulad nung... Ngayon, bakit mo bibilangin si Gloria Arroyo? Eh, vice presidente na siya eh.
1: Tama.
0: Nasa legislative branch kayo, nasa executive branch na siya. Makukumpel mo ba yan para pumunta sa Senado at bumoto? Eh, hindi na nga siya
1: hindi
0: senador.
1: Hindi pwede yun.
0: Nasa executive. So, bakit pa siya bibilangin sa kota? Kung baga, hindi naman siya boboto na.
1: So, anyway, kung wala na tayong oras.
0: Yes, okay.
1: Alam kong bitin na naman ang diskusyon.
0: Yes, ilang.
1: Siguro, babalik ka sa mga susunod pa. Ia-assess pa natin. Ano?
0: Okay.
1: Mahaba pa yung laban na yan sa Senado.
0: Yes.
1: Inaasahan ko muli magkakaroon tayo ng palitan ng pananaw sa pagkakataon to. Importante yung karanasan mo kasi at saka legal perspective mo on the issue. Pero bago tayo magtapos, can you give your last few words sa ating mga kababayan, yung panawagan mo at ano yung ine-expect mong maging direksyon nitong laban na to bilang huling mensahe mo sa ating mga tagapakinig at tagapanood?
0: Ang mensahe ko talaga yung impeachment is the only accountability mechanism left for the Filipino people. Unlike ordinary government employees na pwede mong ikasuhan o tanggalin sa pwesto anytime, ang impeachable officials, Diyosyan sila, at hindi sila basta-basta matanggal sa pwesto pag hindi na-convict sa trial. So, kaya namimihasa yung mga yan. I'm not just referring to the Vice President. Most impeachable official, namimihasa yan.
1: Lahat. Mga commissions.
0: Nanakaw kasi mahirap silang tanggalin. So, yung interest natin dito, nasuportahan yung proseso mismo, is important. Kay Pro Duterte ka o Pro Marcos, ang pagsuporta sa proseso ng accountability, very, very important. Because it's us who are concerned there. Second point, yung graft and corruption, pag nakaw ng public funds, ulitin ko lang, pag nagnakaw naman ng public funds yan, hindi naman sila pumipili kung pro Duterte ka o pro Marcos ka. Lahat tayo ninakawan yan.
1: Pero natin yan.
0: Correct. So it doesn't matter in the end.
1: Tama.
0: Kay pro Duterte ka o pro Marcos, your loyalty to certain personalities is no longer an important issue here because what is the issue here? We all have, lahat tayo, kahit kanino ka pakampi, ninakawan dito at tungkulin natin at karapatan natin na humingi ng accounting kung saan napunta ito, kay nakaw man yan ng mga pro Duterte o nakaw man yan ng pro Marcos. Kasi in the end, all these public funds are neither pro Duterte nor pro Marcos. These public funds are people's funds. At public fund yan ng mamamayan.
1: Mga kababayan, ayan, narinig niyo po ang ating kaibigan at suki, si Congressman, former Congressman Nery Colmenares, at nagbigay sa atin ng linaw sa legal na mga argumento, lalong-lalo na sa issue ng impeachment. Alam kong mga kababayan natin ay nabitin, pero muli, iimbitahan ko para sa panibagong assessment ng impeachment process at iba pang mga issue ang ating kaibigang Congressman Nery Colmenares. Ito po ang inyong lingkod, Noel Medina. Nagbibigay po at naghahatid sa iyo ng iba't ibang isyong pambayan sa TikTok ng Bayan sa Radyo Pilipinas 1, Radyo Publiko. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Salamat kong.
0: Mabuhay, salamat.
2: Boses nyo, boses ko, ipaglalaman ang totoo. TikTok ng bayan dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Time 501.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Higit sa 174 million pesos na tulong pangkabuhayan at trabaho ipinaabot ng Department of Labor and Employment sa Negros Island Region. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Mahigit 20,000 na manggagawa magsasaka at iba pang disadvantaged sectors sa Negros Oriental, Negros Occidental at Siquijor ang nakatanggap ng mahigit sa 174.6 million pesos na livelihood at employment assistance mula yan sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sa pangunan ni Labor Secretary Francis Tolentino, ipinagkaloob ang mga livelihood grants sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP para sa iba't ibang proyektong pangkabuhayan tulad ng rice trading, agricultural supply, livestock production at ibang mapagkakita ang negosyo. Naglaan din ang DOLE ng mahigit 167 million pesos sa pondo para sa tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers na magbibigay ng pansamantalang trabaho sa libu-libong beneficiaryo sa Negros Island Region. Kabilang sa kanilang mga gagawing proyekto, ang pagkukumpuni ng mga pampublikong pasilidad, paglilinis sa mga kalsada at iba pang community-based activities. Kasabay nito, nangako ang lokal na pamahalaan ng Negros Oriental at Dumaguete City ng suporta sa pagtatatag ng regional office ng DOLE sa bagong tatag na Negros Island Region. Ayon sa DOLE, layunin ng program na hindi lamang makapagbigay ng agad ng trabaho, kundi makalikhari ng pangmatagalang kabuhayan upang mapalakas ang kabuhayan ng mga pamilya at maisulong ang mas inklusibong pag-unlad sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB irerekomenda ang pisong dagdag pasahe sa public utility jeepneys. Mayulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Isusubmit din na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Department of Transportation ang rekomendasyon na isang pisong dagdag pasahe sa mga pampasahero jeepney, kabilang din sa panukala ang 10 piso kada litrong fuel subsidy para sa mga kwalipikadong operator at chauffeur. Ayon kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza II, tugon ito sa direktiba ng DOTR na pag-aralan ang dagdag na ayuda sa transport sector. Suportado ng LTFRB ang hiling ng mga transport group dahil sa inaasahang pagtaas ng presyo ng langis, bunsod ng tensyon sa pagitan ng US at Iran. Naniniwala rin ang ahensya na hindi gaano mararamdaman ang dagdag pasahe dahil sa ipinatupad na aumento sa minimum na sahod sa NCR. Maaari namang bawiin ang dagdag pasahe kapag bumaba na ang presyo ng langis, ngunit kailangan muna itong dumaan sa public hearing. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balita naman sa lalawigan, 76 na Micro Small Medium Enterprise o MSME sa Bicol pinarangalan sa DTI Bagwis Awards 2016. Mula Radyo Pilipinas Albay, si Paul Hapin sa report.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Pinarangalan ng Department of Trade and Industry o DTI Bicol ang 76 na Micro Small and Medium Enterprises o MSMEs mula sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon sa ginanap na Bagwis Award 2026 bilang pagkilala sa kanilang mahusay na serbisyo at kalidad ng produkto. Sa kabuuang bilang ng mga awardee, 24 ang mula sa Albay, 21 sa Camarines Norte, 23 sa Camarines Sur, 8 sa Catanduanes, 5 sa Masbate at 15 sa Sorsogon. Ang mga awardees ay tumanggap ng gold, silver at bronze awards, habang may mga dating awardees ding muling kinilala matapos makapasa sa revalidation. Ayon kay DTI Bicol Regional Director Dean Donabol, mas mataas ang bilang ng mga awardee ngayong taon na umabot sa 96 kumpara sa 75 noong nakaraang taon. Aniya, layunin nilang mahikayat ang mas maraming negosyo, lalo na sa service sector, na maging bagwis sa Wardy bilang patunay na pagbibigay ng mahusay na serbisyo sa kanilang mga customer. Dagdag pa ng TTI Bicol, paalala rin ang pagkilalang ito sa mga negosyo na patuloy na maghatid ng dekalidad na produkto at serbisyo sa mga mamimili na inaasahang magbubunga rin ng mas matatag na paglago ng kanilang negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: At mawakas na balita, Overseas Workers Welfare Administration at OOWA at Department of Science and Technology o DOST Region 1 pinalalakas ang reintegration program ng OFW sa Ilocos Region. Mula Radyo Pilipinas sa Yug, si Mildred Coquia sa balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Naghahanda ng mas maraming oportunidad para sa mga nagbabalik na OFWs ang OWA Regional Welfare Office 1 at DOST Region 1 matapos magsagawa ng courtesy visit at pagpupulong upang talakayin ang posibleng partnership para sa reintegration programs sa Region 1. Pinangunahan ni na OWA Regional Director Marivic Mondina at DOST Regional Director Dr. Teresita Tabaog ang pagpupulong. Tinalakay ng dalawang ahensya ang mga programang magpapalawak ng oportunidad sa kabuhayan at negosyo ng returning OFWs, kabilang ang Entrepreneurship Development, Technology Transfer, Innovation at iba pang serbisyo ng DOST na maaaring makatulong sa reintegration ng OFWs. Itinampok din sa pulong ang nalalapit na alagang OWA, OFW Welfare, Health and Membership Servisyo Caravan na maglalapit ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa OFWs at kanilang mga pamilya sa buong Ilocos Region. Ayon sa OWA Region 1, patuloy itong makikipagtulungan sa iba't ibang ahensya upang maisulong ang kapakanan at matatag na kabuhayan ng OFWs at kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: O nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake ka. Komentaryong tumpak at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang pag-indig ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa. Para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 78. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na. Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.

0: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Nakakaamba sa papasok na Linggo. Crime rate sa ikalawang bahagi ng 2026 bumaba ng mahigit 20% ayon sa PNP. At balikan natin ang ilan sa mga naging kaganapan sa ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, aarangkada na sa Lunes ang pagpapatupad ng mas pinalawak na uplift program o Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport.
5: Bukod sa mga dati ng benepisyaryo ng 4Ps, target ding saklolohan ng uplift ang mga pamilya at individual mula sa bingit ng kahirapan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
6: Magsisimula na sa susunod na linggo ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng cash assistance sa ilalim ng pinalawak na Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, layo ng programa na sagipin ang higit 1 milyong Pilipino, lalo na ang mga near poor o ang mga pamilyang nanganganib sa bingit ng kahirapan. Binigyang diin ng kalihim ang kahalagahan ng maagang programang ito upang mapigilan ang pagdami ng mga mahihirap sa bansa.
7: Dahil dito sa programa na to, 1.2 million na pamilya, 1.2 million na pamilya ang ating individual ang ating mapoprotektahan. Ibig sabihin, dahil sa intervention na to, mapipigilan natin ang 1.2 million na Pilipino na maging mahirap.
6: Target ng ahensya na matulungan ang may higit 7 milyong pamilyang Pilipino na labis na apektado ng nararanasang energy emergency, bunsod ng tensyon sa Middle East. Ipinaliwanag din niya na sadyang idinisenyo ang pondo upang maabot ang iba't ibang sektor ng lipunan na nangangailangan ng agarang tulong.
7: Dahil sa design na to, 70% ng program ng mahihirap natin makakatamasa ng uplift assistance. 94% naman sa hanay ng mga near poor at yung mga iba pang low income. At 10% yung lower middle class. So, ibig sabihin, there's something in it for everyone.
6: Sa pamamagitan ng direct crediting sa land bank at GCash, matatanggap na ng 3.5 million beneficiaries ng 4Ps at walang gutom program ang kanilang one-time 2,000 pesos assistance simula ngayong darating na Linggo. Ipadadaan naman sa automatic bank o digital transfer sa susunod na linggo ang buwan ng 2,000 pesos na tulong para sa may higit 1 milyong miyembro ng Social Security System o SSS na kumikita ng mas mababa sa 20,000 pesos kada buwan. Para naman sa 2.5 million families na natukoy ng community-based monitoring system na pasok sa 25% above poverty threshold, isasagawa ang manual payout at enrollment para sa kanilang digital accounts simula rin sa susunod na linggo. Personal na bibisitahin at dadaan sa mahigpit na validation ng DSWD ang mga CDMS beneficiaries upang matiyak ang pagkakakilanlan ng mga individual na tatanggap ng pondo bago sila ilipat sa digital payment system. Tiniyak ni Gatchalian na walang magaganap na political interference sa pagpili ng mga benepisyaryo dahil ang listahan ay hango lamang sa opisyal na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA.
7: Iiwasan natin yung punto na merong yung lagi niyong tanong sa akin, nakialam ho ang politiko A, nakialam si public servant A, wala ho yun ngayon. Wala kaming hininga ng kahit na ano sa local government units, kahit na sa hanay ng mga kahit na sino. We just simply took the list from CDMS.
6: Makatatanggap ng 2,000 pesos kada buwan ang mga qualified SSS members at CDMS beneficiaries sa loob ng 6 na buwan o simula Hulyo hanggang Disyembre ng taong ito. Inaasahang matatapos ang malaking porsyento ng distribusyon sa buong bansa bago matapos ang buwan ng Hulyo, alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Elijah Canlas para sa Bayan.
4: Samantala, nagbukas ng mas malaking oportunidad ang MSME Summit 2026 sa mga maliliit na negosyante ng bansa na makapasok o mapasok ang merkado ng ASEAN. Nagbabalik si Elijah Canlas.
6: Isinagawa ngayong Sabado sa isang sikat na mall sa Pasay City ang Go Negosyo MSME Summit upang ihanda ang mga lokal na negosyante sa tumitinding kompetisyon ng merkado sa buong mundo. Layo ng pagtitipon na ito na bigyan ng direktang access ang ating mga local producers sa mas malaking ASEAN regional market na ngayon ay binubuo na ng 680 milyong negosyante. Para maalalayan ng ating mga micro, small and medium enterprises, naglaan ang Department of Trade and Industry o DTI ng 12.9 billion pesos na pondo para sa mga programa ng kagawaran. Kabilang sa mga inihahandang aksyon ng DTI ay ang pagpapautang ng hanggang 5 milyong piso para sa mga small business corporations na kung saan wala itong collateral at payable hanggang 5 taon. Matapos maitala ang pinakamataas na export growth na 15.4% sa nakalipas na taon na kung saan ito ang pinakamataas na datos ng exports ng bansa. Target pa ng pamahalaan na selyuhan ngayong taon ang mga free trade agreements kasama ang European Union, Canada at Japan. Binigyang diin din ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque na mahalaga ang strategic partnership sa pagitan ng pamahalaan at ng mga local MSMEs upang masiguro na agad na maaalalayan ang bawat maliliit na negosyo sa bansa.
8: Sabi nga po natin, walang negosyanteng sumisikat o lumalago ng nag-iisa. Kailangan talaga nilang magtulong-tulong and government definitely will be a big help to all the MSMEs if they continue to work closely with government.
6: Siniguro rin ng kagawaran na patuloy ang pagsuporta nito sa ating mga lokal na produkto para makipagsabayan sa global market.
8: Sama-sama po tayo na palakasin ang ating MSME at patunayan na ang gawang Pilipino ay world class. We are definitely going to be pushing exports even stronger this year until the end of the Marcos administration.
6: Samantala, nagsilbi namang inspirasyon sa mga dumalo ang kwento ng isang negosyante ng mushroom chips na nagsimula lamang noong pandemic mula sa isang flavor at ngayon ay mayroon ng 12 variants. Payo niya sa mga Pilipinong nais pumasok sa industriya ng negosyo.
9: Hindi kayo dapat matakot mag-business kasi yun ang pinaka-importante sa lahat. Na kailangan matuto tayo magnegosyo. Kasi malaki yung chance na umasenso ka, lalong-lalo na kung marunong ka dumiskarte.
6: Ang programa ay bahagi rin ng suporta sa ASEAN Chairship ng Pilipinas at pagunita sa National MSME Month. Elijah Canlas para sa Bayan.
5: Samantala, mananatiling visa-free ang mga Pinoy na babiyahe patungo ng Taiwan hanggang sa susunod na taon. Ayon sa TECO, Taipei Economic and Cultural Office, simula sa Agosto, pwedeng makapasok ang mga Philippine passport holders sa Taiwan kahit walang visa sa loob ng 14 na araw. Ito'y bilang pagkilala sa kahalintulad na pribilehiyo na ibinibigay ng Pilipinas sa mga Taiwanese passport holders na may visa rin hanggang taong 2027.
4: Sa ibang balita, mas pinalalapit ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang mga serbisyo nito sa mga mamamayan sa pamamagitan ng DENR Express, kasabay ng pagpapatupad ng mga proyektong nakatuon sa malinis na kapaligiran, ligtas na komunidad at mas mabilis na paghahatid ng serbisyo. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
10: Isinusulong ng Department of Environment and Natural Resources ang mas mabilis at mas magaling paghahatid ng mga serbisyo sa publiko sa pamamagitan ng DENR Express. Sa halip na magtungo pa sa mga regional office, tinadala na ng kagawaran ang mga serbisyo sa iba't ibang lalawigan kada buwan para maproseso agad ang mga permit at iba pang kinakailangang dokumento. Bago pa man dumating ang DENR, pinaghahanda na ang mga aplikante ng mga kailangang requirements para maibigay na agad ang mga kinakailangang permits sa araw mismo ng pagbisita.
11: So, iniikot po namin buwan-buwan itong mga help desk through the DENR Express. At nakita po namin na na-appreciate ng ating mga kababayan dahil napapaliwanag ng husto kung anong mga dapat nila kunin, lalong-lalo na po yung mga micro, small and medium enterprises na natin po sa Pilipinas na backbone ng ating ekonomiya.
10: Bukod sa pagpapabilis ng mga serbisyo, patuloy rin ang pagpapatupad ng DENR ng mga proyektong direktang nakikinabang ang mga mamamayan. Kabilang dito ang mga water filtration at water refueling stations na nagbibigay ng malinis na inuming tubig sa mga island barangays o sa mga lugar na mahirap puntahan.
11: We feel na magandang-maganda po itong mga proyektong ito. Labis na kinatutuwaan ng mga tao doon dahil sa hirap na dinadaanan nila just to get clean drinking water.
10: Gayon din ang mga proyekto sa rehabilitasyon ng Manila Bay kung saan patuloy na bumababa ang dami ng marine litter dahil sa mas mahigpit na clean up operations sa tulong ng MV Nilad at paggamit ng mga trash trap.
11: In 2023, ang base po sa datos natin, for every meter ang napupulot po na marine litter ay mga 60 pieces of marine litter. In 2024, naging 50 na lang po for every meter. And then last year, medyo malaki po yung improvement, naging 30 pieces of litter for every meter po.
10: Patuloy ring isinusulong ng kagawaran ang responsableng pagmimina, mas mahusay na solid waste management at mga programang naglalayong mapangalagaan ang kalikasan habang sinusuportahan ang pag-unlad ng mga komunidad. Kasabay nito, ipinagpapatuloy din ng DENR ang mga hakbang para gawing mas ligtas, mas malinis at mas maayos ang mga komunidad. Sa ilalim ng mga River Easement Rehabilitation Project kagaya ng sa Pampanga at Bataan, ang mga dating okupadong pangpang ng mga ilog ay ginawang mga open space at linear parks na nagiging lugar para sa mga residente na nakatutulong din sa pag-iwas sa baha.
11: Lalo po nating palalawakin ang pagdating ng serbisyo sa ating mga kababayan dahil gaya ng sabi ko earlier, ay nakita po namin, we recognize the fact na hindi po madali para sa ating mga mamamayan ay pumunta sa mga tanggapan namin kahit na meron na sa region. Sa laki ng ating bansa, sa dami ng ating mga population at sa hirap ng buhay, mahirap po pumunta sa mga tanggapan. So we will continue to do this. Every month, itong DNR Express po natin at we're hopeful na marami pa tayong matulungan.
10: Jana Madrid, para sa Bayan.
4: At sa pagkakataong ito ay makausap natin si Congresswoman Isabel Zamora, miyembro ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magandang gabi po, Kong Zamora, si Ryan Lisigues Peto at Sheila Natividad ng PTV Ulat Bayan.
12: Hi, good evening po Ryan and Sheila, and good evening po sa lahat ng tagapakinig po natin.
4: Yes po. Kung tatapusin na po ba yung presentasyon ng Article 4 kapag tumistigo na si NBI Director Melvin Matibag, at tungkol saan po yung kanyang magiging testimonya, Kong?
12: That's correct, no? Sinabi naman po natin that Director Matibag will be our last witness for Article 4. Yung testimony niya po, well, of course, I cannot divulge his testimony, but in essence, pagtatahi-tahiin niya po yung kwento na nag-umpisa doon sa ating agent Kalilong, who authenticated the video kung saan po nagbanta ang ating vice president sa buhay ng ating Pangulo, First Lady and former Speaker of the House. And then yung susunod po yung si Attorney Lotto, who was the chief, the head of the division na nag-imbestiga po dun sa pagbabanta. So Director Matibag will tie the whole story and will probably say that this is a continuing investigation.
5: Kong, bakit po nagpa siya yung prosecution na iurong na yung pagpapatawag sa iba nating testigo, particularly kay Attorney Zulaika Lopez, kahit na nilinaw na ito ng prosecution from last week na magkakaroon nga ng corroboration kung ipapatawag pa sila?
12: That's correct. Una-una, ayaw naman natin pahabain ang trial, lalo na kung kumpleto naman ang ating ebidensya. You know, for Article 4, the main evidence, it's the video. Because what is in question here is kung yung pagbabanta ba niya na nakuha sa video na panood natin lahat ay sapat to say that there is betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and other high crimes. Hindi po ito isang criminal case kung saan dapat maging technical tayo at hanapin natin ang mga elemento ng isang krimen. So ito po, ang tanong lang natin, sa pagbabanta po ng ating respondent na si Vice President Sara Duterte, fit pa ba po siya o dapat ba po siya manatili bilang Vice President?
3: Kung ngayon,
12: the rest po will just be corroborative, meaning pagdagdag lang po kung pwede natin tanggalin na lang yung ibang witnesses dahil sapat na nga ang ating ebidensya, di mas makakabuti po yun dahil hindi natatagal ang trial.
3: Alright. Kung I understand, last week, naging mainit yung talakayan at palitan ng diskusyon ng magkabilang panig. Pero para po sa ating mga kababayan no, na hindi nasundan yung impeachment trial last week, ano-ano po yung pinakamahalagang ebidensya o testimonya na nailatag po ninyo, Kong?
12: Okay. So, nung yung unang nga po nating witness, si Agent Kalilong, nag-authenticate siya, meaning pinatunayan niya na yung video ay hindi AI, tunay na video po yun kung saan napanood nga natin ang pagbabanta ng ating Vice Presidente. At sinabi po niya na kasama siya sa isang investigation, sa isang team na nag-investigate nitong video na ito. So nakita naman natin na maski yung depensa, ginamit din itong video na ito kaya wala pong question kung authentic ba ito? Bakit natin pinakita pa kung authentic, no? Dahil nga ipapalabas natin sa korte yung video. And under the rules on evidence, that is required. The authentication of documents or the authentication of video is required. Ngayon naman po, yung kay Agent kay Attorney Lotto, who was the chief of the Cybercrime Division, ang mahalaga po sa kanyang testimonya ay yung kanyang pahayag na the threat was actual, was real, and was serious. At the NBI, the National Bureau of Investigation, considered it to be such. That's why nag-conduct nga sila ng malalim na investigation. Attorney Lotto said na ginawa nila lahat ng steps para sa investigation at kaya po nila ginawa ito dahil ayaw po nilang mag-cause ng chaos or anarchy. Sinabi po ni Attorney Lotok na papayagan natin na may ganyan po sa ating gobyerno, lalo na sa posisyon ng Vice President. Then people might believe that there is reason to cause uprising against the government.
5: Kung sa darating po na Lunes, nakatakdang desisyon na ng Senate's Impeachment Court kung papayagan na maipasampina yung ilan sa mga financial records kabilang yung bank, tax at AMLAC records ng ni VP Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio, though yung mga mailalatag kasi na ebidensya or yung mga magiging sufficient na evidence na nakapaloob dito sa BIR box ay maaaring maging sufficient sa Article 2 pa kung di ako nagkakamali pagdating po doon sa usapin ng umano'y unexplained wealth. Kung sakali po na mapapayagan na maipasampina itong financial records o kung sakaling hindi naman, meron po bang magiging backup plan ang prosecution panel or how confident are you po na maipasasampina po itong financial records na ito?
12: Okay. As regards the role of the Senate, no, of the impeachment court, syempre hindi naman natin, hindi tayo makakasigurado kung papayagan po nila, kung bibigyan po nila tayo ng, if they will allow it, di ba po? Of course, sinabi po natin na yung Senate Impeachment Court through other, kunya po binanggit ni Attorney Chel Diokno, no, na si former, si Senator Alan Cayetano agreed in the Senate impeachment court during the time of the corona trial, sinabi po niya na dapat ilabas yung bank documents, the initial deposits, as opening documents ng trial. So, sana po na maalala ito ng ating mga senador at payagan nila ang pagbukas nitong record na ito. In any case, kung hindi man po pumayag, there's no way to obtain this. Dapat natin maalala that we have enough evidence to sustain the prosecution of unexplained wealth na ipakita na naman din po noon sa Committee on Justice yung ebidensya patungkol po sa unexplained wealth. And we have that existing right now.
4: Alright, parang maraming abangan sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte this week. Anyway, maraming salamat po, Congresswoman Isabel Zamora. Magandang gabi po.
5: Samantala, naging produktibo ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa narito ang pagbisita niya sa Camiguin General Hospital sa Mambahaw at sinuri ang pagpapatupad ng Zero Balance Billing Program. Ang buong linggo ng Pangulo, atin pong balikan sa ulat ni Kenneth Paciente.

0: Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Camiguin para pangunahan ang inaugurasyon ng Benoni Port Light Craft Landing Station. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng moderno at epesyenteng infrastruktura ng mga pantalan upang masuportahan ang patuloy na paglago ng industriya ng turismo sa Camiguin at mapadali ang paggalaw ng mga tao, kalakal at mahalagang serbisyo. Binisita rin niya ang Camiguin General Hospital sa Mambahaw at sinuri ang pagpapatupad ng Zero Balance Billing Program bilang bahagi ng pagsisikap ng administrasyon na matiyak na may akses sa mga Pilipino sa abot kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Nanguna rin ang presidente sa rollout ng bawat bayan makikinabang program kung saan namahagi siya ng 10 kilo ng bigas sa mga benepisyaryo at pinaalalahanan ng mga presidential scholars na mag-aral ng mabuti sa pamamagitan ng matatanggap nilang 20,000 pesos. Masaya rin tinanggap ng Pangulo si tennis star at Pinoy pride Alex Ayala sa Malacanang sa isinagawang homecoming reception para sa kanya. Martes, pinangunahan ng Pangulo at unang ginang ang inaugurasyon ng Meralco Terra o M-Terra Solar Phase 1 sa Gaban City, Nueva Ecija. Binigyang diin ng Pangulo na patunay ang proyekto ng pangako ng administrasyon na palakasin ang sektor ng enerhiya. Anya, 91% ng kumpleto ang Phase 1 at inaasahang magiging operational sa Agosto, habang target namang matapos ang Phase 2 sa 2027. Binisita at inspeksyon din ng Pangulo ang National Academy of Sports sa Capas, Tarlac na bahagi ng hakbang ng pamahalaan na suportahan ng mga batang atletang Pilipino sa pamamagitan ng makabagong pasilidad sa pagsasanay at dekalidad ng infrastrukturang pang-edukasyon. Nagkaroon din ng working visit ang Pangulo sa Singapore kung saan nakipagpulong siya kay Prime Minister Lawrence Wong at napag-usapan ang pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa sa kakalakalan at pamumuhunan. Nakipagpulong din ng Pangulo sa iba-ibang business company sa Singapore na nagbunga ng positibong resulta matapos magpaabot ang mga ito ng kahandaan na i-expand ang kanilang negosyo sa Pilipinas. Dumalo rin ang Pangulo sa Milken Institute Roundtable kasama ang regional leaders kung saan binigyang diin niya ang pag-angat ng Pilipinas bilang upper middle income country at sinabi na pinalakas ng mga reformang ang ekonomiya at infrastruktura ang kakayahan ng bansa na harapin ang pandaigdigang hamon. Pagbalik ng Pilipinas, nagsilbi bilang panauhing pandangal ang Pangulo sa commencement exercise ng salighirang class of 2026 ng Philippine Merchant Maritime Academy o PMMA sa San Felipe, Zambales. Kinilala ng Pangulo ang tiyaga at galing ng mga nagsipagtapos kasabay ang pagbibigay diin na patuloy ang hakbang ng pamahalaan na palakasin ang edukasyon, pagsasanay at sertifikasyon sa maritime upang mapanatili ang pandaigdigang pamantayan at mapangalagaan ang empleyo ng mga Pilipinong marino. Kere, pasyente, para sa bayan.
1: Samantala, nakatagdang bumisita sa bansa sa susunod na linggo si U.S. Secretary of State Marco Rubio. Dadalo si Rubio sa sunod-sunod na pulong ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kung saan pamumunuan ng Pilipinas. Makikipagkita din ng opisyal kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., lalo't pa kay ng Washington, na palalimin pa ang ugnayan ng Amerika sa Pilipinas kasunod ng mga nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. Mananatili sa bansa si Rubio mula July 19 hanggang July 23 para dumalo sa ASEAN Post-Ministerial Conference, East Asia Summit Foreign Ministers Meeting at ASEAN Regional Forum Foreign Ministers Meeting. Inaasahang tatalakayin sa ASEAN meeting ang usapin sa West Philippine o ang seguridad sa Indo-Pacific region. Tutok lang mga ahensya ng pamahalaan, kinundi na ang AI-generated video na ipinalabas ng China Daily hinggil sa pambabastos sa mga Pilipino.
2: At crime rate sa buong bansa bumaba sa nakalipas na 3 buwan ayon sa PNP. Abangan lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
3: For our next food crawl.
4: Wala biro lang ang prime juice nung aling talaga. Hanggang sa loob ng meat, may flavor. Ang sarap.
3: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
4: Teka lang. Kumain yung sir kayo.
3: Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
4: Konti lang sa'yo kasi sa akin to. Ang damot na naman sa shawarma.
3: Dito lang sa PTV.
5: Lahat tayo nag-aantay ng sagot. makakabit natin yung justisya sa paraan ng pag-iimbestiga ng tama. Transparency.
6: Pag wala sa proseso talaga yan, hindi natin talaga siya malalaman anong kaso nila.
7: Meron pa rin katarong at lalabas pa rin katotohanan sa pamamagitan ng paglilitis.
8: So kung wala namang kamalian na dapat kinakatakutan, bakit magtatago po tayo?
9: Walang pinipili ang justisya. Dapat mahirap, mayaman, sumataas o mababa. Pantay-pantay dapat.
3: Katotohanan, pananagutan, katarungan. Subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial on air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend, mariing kinundinaan ng mga ahensya ng pamahalaan ang isang AI-generated video na ipinost sa isang Chinese state-run media outlet kung saan ipinakita ang isang unggoy na binihisa ng barong Tagalog at salakot. Pinakanta, binigyan ng script at kalaunay binumbahan ng water cannon. Anila, ito ay malino na pambabastos sa lahing Pilipino. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
1: Formal lang naghain ng diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs laban sa isang Chinese state-run media outlet na China Daily. Ayon sa DFA, hindi tamang maglabas ng maling naratibo kung saan gumamit pa ng mapanira, mapanghamak at racist na paglalarawan laban sa mga Pilipino. Hinikayat din ng ahensya na agad alisin ang naturang video at itigil ang pagpapakalat ng mapanirang propaganda sa pamamagitan ng maling impormasyon. Sinegundahan naman ito ng Department of National Defense kung saan ang video ay nagpapakita ng kawalang respeto ng China at mapanirang paglalarawan nito sa mga Pilipino na hindi dapat palampasin. Pinalagan din ni Philippine Coast Guard for West Philippine Sea spokesperson Jay Tariela ang pagtawag ng Chinese state-run media outlet sa mga Pilipino bilang stupid monkey.
2: There's no excuse or justifiable reason para sa People's Republic of China na gumawa ng isang racist video. Kailangan hindi natin sila bigyan ng puwang or excuse to justify na ginawa namin to kasi hindi kami natutuwa sa 2016 Arbitral Award.
1: Anya, lahat ng lumalabas sa naturang media outlet ay aprobado at ipinakakalat mismo ng gobyerno ng People's Republic of China. Dagdag pa niya, ipinapakita rin ng video na ang Pilipino ay isang mababang uri ng tao at dinidiktahan lamang ng mas malalakas na bansa kung saan ito ay paraan umano ng China para pahinain ang mensahe ng bansa sa pagdiriwang ng 10th year commemoration ng 2016 Arbitral Award.
2: Sa ating society ngayon, at this modern age, wala nang puwang ang racism para maliitin ang kahit na sinong lahi dito sa mundo. Mas ginalit nila ang mga Pilipino. Again, awakening the sense of patriotism of any country, not just Filipinos, is very dangerous. No? Because it will unite us. And for so many, for the past 3 years, that's what we really wanted to have. To awaken the sense of patriotism of the Filipino people, for us to be united as a nation and to stand up for our rights.
1: Matatanda ang marami ng insidente ng pag-water cannon ng mga Chinese Coast Guard kung saan ito rin ang ipinakita sa video. Ito anya isang malinaw na depiksyon ng racist behavior at lantarang pambabastos sa mga Pilipino.
2: Ganun silang ka-racist. Winawater cannon nila ang monkey, tapos pinuportray nila na stupid monkey. So that only shows how racist the Chinese Communist Party is, no? I'm not referring to the Chinese people, but to the Chinese Communist Party. Sila ang mga racist dito.
1: Samantala, pinuri naman ng ilang grupo ang mabilis at matapang na pagkondena ng iba't ibang ahensya ng gobyerno laban sa AI-generated video na nang insulto sa mga Pilipino patungkol sa 2016 arbitral victory ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Suportado rin ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya ang panawagang dapat natutulan ng bawat Pilipino ang paglapastangan sa dangal ng sambayanan at maling ihalin tulad tayo sa isang unggoy. Dagdag ng Chairman Emeritus ng grupo na si Dr. Jose Antonio Goitia, huwag hayaang yurakan ang dignidad ng mga Pilipino, kabilang nasa usapin ang soberanya ng Pilipinas, habang patuloy ang pananahimik ng Chinese Embassy. J.M. Thompson, para sa Bayan.
3: Nakfrustrate na, walang respeto at hindi na maituturing nakakampi ang China. Ilan lang yan sa mga naging reaksyon ng mga mambabatas sa inilabas na AI video ng China Daily hinggil sa pagiging unggoy umano ng mga Pilipino. Narito ang report. Mariing kinundena ng mga mambabatas ang inilabas na AI-generated video ng Chinese state media na China Daily na nagre-representa sa Pilipino bilang unggoy. Ayon kay Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula, patunay lamang ang umano'y water cannon incident sa West Philippine Sea at pagkalat ng fake news ng kawalan ng respeto ng China sa soberanya at sa mga Pilipino.
4: Well, basically, tingin ko na so frustrated na rin siguro ang China dahil after 10 years, mas marami pa rin miyembro ng international community ang sinikilala ang pagkapanalo natin sa international tribunal ruling na nagsasabi sa Pilipino ang West Philippine Sea. Bukod pa yan, talagang pinapahiwatig din ito ng China na sa tingin ko, ginagawa din ito ng China upang takutin tayo, upang

0: China ang teritoryo ng Pilipinas at patuloy umano nitong sinisiraan ng mga Pilipino maging sa international community. Dagdag pa niya, hindi na maituturing na alay o kakampi ang China.
1: Dapat maging firm ang gobyerno natin, ang gobyerno ng Pilipinas, na hindi katanggap-tanggap ang mga pambabastos niya ito. Ang joint exploration talks for oil sa West Philippine Sea should be firmly shut by the Philippine government, lalo pat hindi pa rin kinikilala ng China ang ating teritoryo at aktibo nitong sinisiraan ang mga Pilipino sa international community. And with the latest na propaganda nila na sabihin nila or ipalabas nila using AI media na animal ang tingin nila sa atin, hindi na dapat sila kinikilalang alay.
0: Binatikos din ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang AI-generated video ng state media ng China at iginiit na isa itong racist at mapanlait na propaganda laban sa mga Pilipino. Ayon kay Tino, dapat humingi ng opisyal na paumanhin ng China at agad na alisin ang naturang video. Anya, ang soberanya ng Pilipinas ay hindi dapat nagpapadikta sa alinmang dayuhang kapangyarihan. Para naman kay House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, isang halimbawa ng racism ang video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Sa isang social media post, sinabi ni De Lima, ipinapakita ng naturang video ang patuloy na panggigipit at pagkadismaya ng China dahil naninindigan ng Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Panawagan niya na dapat patuloy na pumalag at manindigan ng mga Pilipino para ipagtanggol ang soberanya at dangal ng bansa. Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Sa ibang balita, patuloy na pinaigting ng pamahalaan ng mga hakbang para mapababa ang crime rate at mapanatili ang kaligtasan sa mga komunidad. Ito ay matapos iulat ng Philippine National Police ang nasa 20.6% na pagbaba ng crime rate sa bansa sa ikalawang quarter ng 2026, kasunod ng pagpapatupad ng Safer Cities Initiative ng DILG. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
3: Sa kabila ng patuloy na pagkakaroon ng mga insidente ng krimen sa iba't ibang panig ng bansa, bumaba ng 20.6% ang crime rate sa buong bansa sa ikalawang quarter ng 2026, ayon sa Philippine National Police. Ayon kay PNP Spokesperson and Information Chief Colonel Allen Reyco, ito ay kasunod ng pagpapatupad ng Safer Cities Initiative ng Department of the Interior and Local Government Unit na nakatuon sa pagpapalakas ng law enforcement, police visibility, at community-based policing.
4: We have enhanced yung aming tinatawag na managing police operations. Ito po yung where we review, where we evaluate all the data, all the statistics, crime statistics, crime data, and as well as our police operations.
3: Mula sa 9,506 na kaso ng walong focus crimes mula January 6 hanggang April 5, bumaba ito sa 7,883 na kaso mula April 6 hanggang July 4. Kabilang sa pinakamalaking ibinaba ang mga kaso ng carjacking, rape, physical injury at theft.
2: Samantala, tumaas naman ng 21.74% ang police apprehensions, arrest at warnings mula 2.3 million ay naging 2.8 million na lamang po ito.
3: Ayon sa PNP, nakatulong sa pagpigil sa krimen ang mas pinalakas ng police visibility, mahigpit na pagpapatupad ng mga batas at local ordinances, at mas pinaigting na pakikipag-ugnayan sa mga komunidad. Kaugnay nito, sinabi ng Philippine Commission on Women na nakatulong din ang Safer Cities Initiative sa pagpapalakas ng implementasyon ng Safe Spaces Act. Layunin nitong masiguro ang mas ligtas na mga public space at mapabilis ang pag-uulat ng mga insidente ng gender-based sexual harassment, lalo na laban sa mga kababaihan, bata at iba pang vulnerable groups. Tiniyak ng PNP na ipagpapatuloy ang mga hakbang na ito kaugnay ng mga local government unit para mapanatili ang peace and order at masiguro ang kaligtasan ng mga komunidad sa buong bansa.
2: Layunin ng pamahalaan na sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng Safer Cities Initiative, mas maraming Pilipino ang makaramdam ng ligtas, maayos at mapayapang pamumuhay sa kanilang mga komunidad. Ako po si Floyd Brenz para sa Bayan.
0: Tiniyak naman ng pamahalaan na hustisya para sa pamilya ng motorcycle taxi rider na pinatay ng kanyang pasahero sa Caloocan City.

0: narito ang report.
1: Iniisip ko lang yung sumisikaw siyang saklulo. Sabi na, sabi niya para rinig ko sa ano. Parang, ang sakit sa kaluban na. Hindi namin siya naipagtanggol.
2: Labis-labis ang pagdadalamhati ni Carmelina Norberte, ang ina ng nasawing motorcycle taxi rider na si Fabio Norberte Jr. Pasado alauna ng madaling araw nitong Martes, walang habas na pinagsasaksak si Fabio ng pasaherong kanyang isinakay. Si Fabio ay isang single dad na nag-aalaga sa kanyang tatlong taong gulang na anak na may autism spectrum disorder. Kwento ng ina, bawat biyahe ni Fabio ay may isang layunin. Maipon ang kanyang kita para sa therapy at kinabukasan ng kanyang anak. Pero bigla na lamang naputol ang pangarap na yun dahil sa malagim na krimen.
1: Kung narinig mo ko na, mag-alala sa anak mo, pagtutulong-tulungan namin yan. Igapang namin kahit mahirap.
2: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pagpapaabot ng personal na pakikiramay at pinansyal na tulong sa naulilang pamilya ni Fabio. Malaking ginhawa ito, ani Carmelina, dahil magagamit nila ang natanggap na tulong sa pag-aaruga sa naiwang anak ni Fabio. Tiniyak din ang pamahalaan na hindi nila pababayaan ang bata at patuloy itong susuportahan.
3: Importante yung kinabukasan ng bata. That's why kinausap ko yung mga matanda na yung nanay niya. Siguro magtutulong ka ng pamilya, but what is important yung bukas? How to make sure that itong batang ito ay lumaki na andun pa rin yung kalinga yung pagtutulong. So we made sure yung kinabukasan ng bata.
2: Pero higit sa anumang tulong, hustisya pa rin ang hiling ng pamilya para kay Fabio. Habang naiwan ang isang munting anak na hindi na muling mayayakap ng kanyang ama, umaasa silang mananagot ang salarin para wala ng iba pang pamilyang dumaan sa kaparehong trahedya. Sheila Natividad, para sa Bayan.
4: Samantala, may mahalagang pag-unlad sa mga paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa nalalapit na halalan. Kabilang dito ang pagsabay ng plebisito para sa pagiging highly urbanized city ng Naga City sa barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Gayun din ang pagtatapos ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa special election sa Dasmariñas City, dyan po yan sa Cavite. Nagbabalik si Floyd Brands.
5: Inaprubahan ng Commission on Elections ang pagsabay ng plebisito para sa partisipasyon ng pagiging highly urbanized city ng Naga City sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa November 2, 2026. Ginawa ito matapos na aprubahan ng COMELEC and Bank ang kahilingan ni Naga City Mayor Lenny Robredo para maiwasan ang hiwalay na halalan at mabawasan ang gastos. Ayon sa COMELEC, inaasahan mahigit kalahati ng orihinal na tinatayang gastusin ang matitipid at mas tataas ang voter turnout dahil isasabay ito sa BSKE. Tanging mga rehistradong botante ng Naga City ang boboto sa plebisito kaya hindi ito makaapekto sa lalawigan ng Camarines Sur. Ang plebisito ang huling hakbang para ganap na makilala ang Naga City bilang isang highly urbanized city. Sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC, naghain ng kanyang kandidatura si Jennifer Barzaga para sa special election sa ika-apat na legislative district ng Cavite. 5 ang kabuuang kandidatong magtatagisan para sa pagiging miyembro ng House of Representatives na kumakatawan sa Dasmariñas City. Gaganapin ang special election sa August 29, 2026. Magsisimula naman ang election period sa July 30 hanggang September 13 kasabay ng pagpapatupad ng gun ban sa Dasmariñas City. Ang campaign period ay itatakda mula July 30 hanggang August 27. Floyd Brenz, para sa Bayan.
0: Sa ibang balita, halos 2 oras inabot ang panibagong lava effusion na may kasamang Strombolian activity sa summit crater ng Bulkang Mayon. Nangyari ang lava effusion mula alas 9:30 hanggang pasado alas 11 kagabi. Patuloy din ang effusive eruption ng Bulkang Mayon na ngayon ay pumapasok na sa 194th day nito. Patuloy ang panakanakang lava flow sa bulkan, paglalabas ng uson at maging rockfall events. Sa nagdaang 24 na oras, naitala ang umaabot sa 180 volcanic earthquakes, kabilang ang 13 volcanic tremors na hanggang 25 minuto ang haba. Nagkaroon din ng 185 rockfall at 18 pagbuga ng uson. Nananatili naman sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Samantalang hindi lamang mga malalaking kumpanya ang nakatutulong sa paglikha ng mga trabaho at pagpapalakas ng ekonomiya ng isang bansa. Sa Jingdao, China, isang home appliance company ang patuloy na nag-e-expand sa international market, kabilang ang Pilipinas sa pamamagitan ng inobasyon at pagbuo ng mga produktong angkop sa pangangailangan ng mga consumer. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
6: Kabilang ang pagkakaroon ng business-friendly environment sa pag-unlad ng ekonomiya ng isang lugar, kabilang na rito ang pagkakaroon ng maayos at malinaw na mga patakaran at mga regulasyon. At ang pagkakaroon ng isang internationally renowned brand ay tiyak na bentahe sa isang lugar kung saan ito matatagpuan, gaya na lang ng paglikha ng mga trabaho. Dito sa lungsod ng Qingdao sa Shandong, China, nagmula ang isa sa pinakamatagumpay na home appliance company. Sa kabuuan, aabot na sa 146,000 na mga trabaho ang bilang ng mga empleyado nito sa buong mundo, at kasama ang Pilipinas sa international market nito sa Southeast Asia.
7: We understand Philippines is many islands countries, and also that the temperature is like humidity and high temperature. So we always think about this kind of climate as our way, how we can develop the new products for the users.
6: Gamit ang patuloy na research, mas pinagbubuti pa nila ang kanilang mga produkto na tiyak na makakatulong sa publiko. Mula 1984 hanggang 1998, nakatuon lang ang kumpanya sa pagbuo ng mga refrigerator. Pero mula dito, dahan-dahan silang nag-expand sa iba pang mga appliances gaya ng air conditioner at washing machine. Ang kanilang produkto nakarating na sa iba't ibang mga bansa, at ito ang naging pundasyon sa pagkakaroon nila ng smart home. Sa tulong ng ganitong innovation, mas nagiging high-tech at mas nagiging madali ang paggamit ng ganitong mga appliances. Bukod sa iba't ibang klaseng home appliances, pinasok na rin ng kumpanya ang paggawa ng mga machine para sa iba't ibang mga sektor. Kabilang na mga innovation pagdating sa sektor ng energy, transportasyon, space program at iba pa.
7: We are not only following the demands from the consumers, we also following how we can contribute to the public.
6: Mula sa pagiging maliit na negosyo hanggang sa pagiging isa sa matagumpay na kumpanya sa buong mundo, makikita ang pagpupursige sa gitna ng mga hamon. Tulad ng mga Pilipino na patuloy na nagsusumika para magkaroon ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya. Mula dito sa Qingdao, China, Rod Lagusad para sa Bayan.
4: Samantala, 36th International Beer Festival sa lungsod ng Qingdao, China, dinagsa ng mga turista sa kabila ng malakas na buhos ng ulan. Nagbabalik si Ron Lagusad.
6: Mahilig ka bang uminom ng beer? Mabilis ka bang malasing o palaban pagdating sa inuman? Sikat na sikat ang pag-inom ng beer dito sa beer capital ng China, ang lungsod ng Qingdao. Dito matatagpuan ang pinakamatandang kumpanya ng beer sa China na mahigit 100 taong kasaysayan na siyang tampok sa kanilang museum. Alam niyo ba na ang mga German na nagsimula ng beer dito? Sinakop ng German Army ang Qingdao noong 1897, at taong 1903, itinatag ang naturang beer company. Matapos ang World War I, ang Japan naman ang sumakop sa Qingdao. Taong 1922 naman nang mabawi ito, at 1978 naman nang umabot sa 98% ang ambag nito sa kabuuang export ng beer ng China.
4: Sa lungsod ng Qingdao ay kaya makapag-produce ng 1,200 tons ng beer. At sa lahat ng kanilang pasilidad sa China ay kaya naman makapag-produce ng 30,000 tons. At ngayon, dito sa lungsod ng Qingdao ay susubukan natin ang kanilang sikat na original beer.
6: Kasama sa pwedeng magawa ng mga turista kapag bumisita rito ay ang uminom. Pinapakita rin dito kung paano ginagawa ang beer na siyang dinadala sa iba't ibang bahagi ng China at ng mundo, kabilang na ang Pilipinas. Ayon kay Jesse Shaw, Business Manager for Asia Pacific ng kumpanya, ang South Korea ang pinakamalaking foreign market nito sa rehiyon, habang kasama naman ang Pilipinas sa patuloy nitong market sa Southeast Asia.
8: So drinking culture is huge in Philippines with massive demand. Although demand varies a lot by groups like young generation, Chinese communities, and export, they are willing to pay more for good quality and unique brand.
6: At dahil kilala ang lungsod sa beer, may sarili silang Oktoberfest gaya ng nasa Germany na siyang dinarayo ng mga tao, kung saan ngayong buwan ng July ang opening nito.
9: 它的核心定位一直很清晰.
10: Its corporate positioning has always been clear. Qingdao cheers with the world, using beer as a bridge. The festival bridge together Qingdao is in traditional strength as the beer capital of China. Its cultural character and its open, inclusive spirit will, while serving as an important window through which visitors from around the world can discover Qingdao.
6: Patunay lang na buhay ang industriyang ito na malaking tulong para sa lungsod ng Qingdao.
11: Sa kabila ng malakas na pag-ulan na hindi napigilan ang selebrasyon para sa opening ceremony ng 36th International Beer Festival dito sa lungsod ng Qingdao. Ang lungsod na ito ay kinikilala bilang beer capital ng China kung saan matatagpuan ng pinakamatandang brand ng beer kung saan dinarayo siya ng mga iba't ibang turista mula dito sa China at maging sa ibang mga bansa.
6: Hindi kompleto ang pagbisita dito kung hindi iinom ng beer. Pero paalala, drink moderately at huwag kalimutang magsaya. Mula dito sa Qingdao, Shandong, China, Rod Lagusad, para sa Bayan.
0: Samantala, makararanas pa rin ng pag-ulan ang ilang bahagi ng Luzon dahil sa epekto ng habagat. Ang lagay ng panahon, atin pong alamin kay Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil.
12: Pagkabisinan sa ating mga taga-subaybay sa PTV4, inasan pa rin natin yung mga pag-ulan na dala ng southwest monsoon na habagat sa kanurang bahagi ng Hilaga at Gitna ng Luzon, particular na sa Ilocos Region at sa Zambales. Samantala, sa Metro Manila at dalalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas muli tayo ng generally fair weather bukas, pero mamayang gabi hanggang bukas sa madaling araw, may chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandariang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil.
0: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil.
4: Eto naman, konting higpit na naman ng sinturon dahil malakihang oil price hike ang nakaamba sa susunod na linggo. Ayon sa industry source, hanggang 11 pesos ha, ang posibleng madagdag sa presyo ng kada litro ng diesel. Mas malaki pa sa kerosene na posibleng tumaas ng hanggang 12 pesos ang kada litro, habang nasa 3 hanggang 4 na piso naman sa gasolina. Nangunguna pa rin dahilan ng mataas na presyo ng langis ang kaguluhan sa Middle East sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Una nang inihayag ng Energy Department na hindi na sila magbibigay ng estimates. Kaya asahan sa Lunes ang iaanunsyo ng DOE ay kung eksaktong idadagdag ng mga kumpanya ng langis sa kanilang mga produkto.

0: Sa balitang pampalakasan, muling magsasama ang Filipina tennis phenom na si Alex Ayala at ang tennis icon na si Venus Williams na paparating na Mubadala DC Open sa Estados Unidos. Matapos ang kanyang matagumpay na kampanya sa grass court, sisimulan na ng 21-year-old pride ng bansa ang kanyang North American hardcourt swing sa Washington, D.C. kung saan muli niyang makakatambal ang dating world number one na si Venus Williams bilang wildcard pairing sa doubles draw ng Mubadala. Matatanda ang unang nagkasama ang dalawa sa WTA 500 Bad Homburg Open sa Germany noong nakaraang Hunyo kung saan nagawa nilang makaabot sa quarterfinals. Ang Mubadala DC Open ang unang stop sa North American hardcourt season ni Alex bago ang ilang serye pa ng kompetisyon sa Toronto at Cincinnati na bahagi ng kanyang paghahanda para sa kanyang susunod na Grand Slam tournament, ang prestigyosong US Open. Manggagaling ang WTA World No. 28 na si Ayala sa isang makasaysayang 4th-round finish sa Wimbledon at mula sa isang mainit na homecoming sa kanyang pagbabalik bansa nitong nakaraang linggo. Opisyal na arangkada ang naturang torneo sa July 25 at tatagal hanggang August 2.
1: Samantala, matapos ang matagumpay na ikalawang season nito, isang umatikabong kompetisyon ang inihahanda ng Women's Maharlika Pilipinas Basketball League o WMPBL para sa mga basketball fans ng bansa. Kung ano ito, alamin sa ulat ni Bernadette Tinoy.
2: Kasunod na matagumpay na pag-arangkada ng 2026 Women's Maharlika Pilipinas Basketball League o WMPBL, kung saan pinagreinahan ng Akari Sparks ang torneo at durugi ng defending champion ng Batangas New Zealand Blue Fire sa score na 73-59 sa Paranaque City. Iginiit ng pamunuan ng WMPBL na nakahanda na rin ng mga susunod na kompetisyon na handog ng programa para sa Pinoy fans.
3: 3x3, magkakaroon kami ng women's 3x3 na amateur starting the end of August till September para sa preparatory namin yon para sa second conference.
2: Ilalabas din ng WMPBL sa kanilang social media page ang magiging selection process para sa mga nagnanais lumahok at sumali sa women's 3x3.
3: 3x3 naman kahit sino na mayroong team, para rin naman sabi nga namin para continuity na itong women's basketball, para hindi na ano yung mga bata, may ma-foresee sila in the future na pwede nilang salian.
2: Samantala, nais din pala kasi ng WMPBL ang kanilang programa sa labas ng Metro Manila para makapagbigay oportunidad sa mga kababaihang basketballista sa iba't ibang panig ng bansa. Bernadette Tinoy para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.
1: At Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
0: Mga pangyayaring hukubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Sheila Natividad para sa Bayan.
1: At ako naman po si Ryan Lisiges at inyong natumayan ang
4: Ulat Bayan Weekend.
5: Mas pinalakas, pinalawak,
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang pagindig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 78, Sports Radio 918, Radio Pilipinas, Radio Publico 738, at Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
8: Radyo!
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
8: tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3.

0: Ang darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: Viber. One tap and swipe.
2: Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo
4: anytime, anywhere.
3: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
8: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa yun ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
10: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
11: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
12: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
13: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
3: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Time check, it's 7:40 in the evening.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Yes, no, magandang gabi mga lords, no. At nandito naman tayo para sa isang oras ng kwentuhan, balitaan at talakayan dito po sa Radyo Pilipinas. Ako po si Edgar Tatimblag. Samahan niyo po kaming muli tuwing Saturday mula alas 7:30 ng gabi hanggang alas 8:30 ng gabi para sa isang makabulang talakayan tungkol sa mga videos at naka-inspire na mga balitang dapat niyong malaman. Kaya ihanda na ninyo ang inyong mga radio, cellphone o live stream dahil dito bawat kwento may kabuluhan. Welcome po dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. At magandang gabi, Admin Rich, no? Nandiyan na ba? Ayun, no? Magandang gabi, Admin Rich, no? Bati ka muna.
6: Dito po kayo, no? Mga kababayan po natin sa buong mundo, no? sa Mindanao. Maraming salamat sa panunod po ninyo dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas dito lang po sa Radyo Pilipinas, no? At ngayon po ay nag-air na po kami Saturday. At po kasi po, no, kayo Sunday. Ako naman po yung folks. At saka si AJ din po ang folks. Maraming pong salamat.
5: Yes, no, at napapanood na nga at mapapakinggan na rin po kami tuwing Sabado, no. So araw-araw na po halos, no. Pero siyempre may mga ibang vloggers po na naka-assign sa ibang slot, no. Kaya pero kami mapapanood po ako si AJ 13 Vlog sa Monday, Thursday, Saturday and Sunday. Pero yung Saturday naman iba-iba yung magiging host ng every Saturday. Pero sa Sunday, si Admin Rich pa rin talaga ang pinaka-main host at ako ay isang guest lamang sa every Sunday. So ngayon pa lang, ganun pa man mga kaibigan, no, tutukan at abangan niyo po kami every 8 to 9 p.m. from Monday to Friday and 7:30 to 8:30 p.m. every Saturday and Sunday.

0: Every day po ito, from Monday to Friday, tsaka during weekdays po, Saturday and Sunday, no? Para may po ay updated sa mga balita sa internet at saka sa social media. At saka ako nga pala, AJ, no? Nagpapasalamat tayo sa ating CEO, Secretary Dave Gomez. Maraming salamat at saka siyempre kay Jose Claire Castro at saka kay Internet at saka kay Elisa Pantos. No? Maraming po salamat lalo-lalo po sa mga staff ng Radyo Pilipinas. At palagi po tayo ina-assist dito at tayo ay nag-air. No? Maraming po salamat. At saka sa mga nanonood sa amin, palagi po kayo YouTube. Salamat po kapatid na si Suri. Maraming salamat.
1: Yes po. No? Salamat Admin Rich. At ang Radyo Pilipinas po ay napapanood. Napapanood po sa mga kung meron kayong TV Plus, no? Nasa Channel 3 ng ABS-CBN at na Afford the Box ng Channel 45 to 49 ng GMA 7 po. At syempre napapanood din po tayo sa mga AM band ng 104.3 The Capital. At siyempre po, nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communication Office sa ating acting secretary Dave Gomez at siyempre po sa ating mga kababayan, no, sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa ating programa. At siyempre po ang at sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas, no, at siyempre ang ating mga kababayan sa buong mundo na matiyagang sumusuporta at nanonood na kikinig sa ating programa. At ganoon din po sa ating mga kapwa vlogger na meron pong slot dito sa ating programang vloggers ng bagong Pilipinas. At siyempre po from Monday to Sunday na po tayo at yun nga po, no, ipi-fill in the gap na po namin yung mga bungi na mga slot na hindi namin na dati na ano na kumbaga eh nauupuan. So ngayon, hindi na po buo na po siya. Bagong denture na siya. So Admin Rich, meron pa mong sasabihin sa ating mga kababayan?
0: Yun nga, no, mga guys, palagi na kami mapapanood dahil yung mga slot po na wala, dati po kasi di ba, meron kami mga kasamahan na medyo busy, no? Na busy at po sila nakakapag air. So, meron po mga bunyi. Pero ngayon nga po, sabi nga po ni EJ, ay wala na po kasi pilit po namin lahat po ng mga araw na wala po mga vloggers. So, kami po, no? Ako, si EJ, si Ron, at saka si na Steph, at si Papa, no? So,
1: yes.
0: Kami po yung
1: magtulungan.
0: Merong mga pakalit.
1: Yes.
0: Para talagang tuloy-tuloy na
1: itong radio. Medyo mahina yung sounds mo, Admin Rich. Lapit ka sa mic mo. Para mahina.
0: Ay, okay. Sorry.
1: Medyo mahina sorry. Siya. So yun nga po, no, sa ating mga abayan, no, tatod din sa labi namin, the whole week na po kami mapanood. Although si Admin Rich every Sunday, Monday, Thursday kasi co-host ko siya at even Saturday, no, co-host, mag-co-host pa rin kami pero may mga pagkataon na iba naman po ang upo every Saturday para na ano naiikutan namin yung mga vloggers na iikutan yung Saturday. So ganun po parang naging usapan na po ng mga vloggers na ayun po na may programa po sa Radyo Pilipinas para sa ayong programang vloggers ng bagong Pilipinas. At syempre po para sa The Vloggers Corner. Yan po. Admin, yes?
0: Mga pala, AJ, ano, nakikiramay lang tayo, no?
1: Yes, sa, oo, mga pala, no?
0: Sa kapwa vlogger, ano, si Imanish. So, nakikiramay po tayo sa mga pamilya, no? Na iyong pamilya ni Imanish siya, sa kanyang partner, at saka siya friends, tayo ng mga vloggers na kasamahan po niya. Lalo-lalo na po yung mga best friend po niya, no, sa industry. At syempre, ang ating pong pangulo ay malungkot po, no, dahil si Mimali siya naman ay supporter, no, ni PBBM at na Marcos Administration. Pagkatapos, ganito yung nangyari sa kanya. Karumal lumal talaga. So, tayo po ay nakikiramay at humihingi po tayo ng justice po para kay Mima Alicia. Kasi

0: naman yung gumawa nito ay sana kung pwede sumuko, no? Sumuko na, magkaroon naman ng konsensya. O kung hindi man sumuko, ay nawa, no? Nawa ay makonsensya o kaya naman ay huwag patahimikin. Muntuhin mo nga.
1: Yes, no? Nakikiramay po kami sa pamilyang naiwan ni Mima Alicia. At syempre po, ang mga gaitong gawain ay kinukundina ng buong sambayan ng Pilipino, ang mga gaitong klaseng gawain. Kinukundina po natin yan dahil hindi po ko yung karapat dapat. At dapat po tayong, kung magkakaiba mo tayo ng political leanings, eh dapat magrespetuhan pa rin. Hindi man kailangan magpatayan. Kasi unang-una po, mahalaga po ang bawat buhay ng ating mga kababayan, ng bawat isa sa atin, dahil meron po tayong pamilyang umaasa rin po sa atin. So sa mga nangyari kay Mima Alicia, malaking dagok ito sa kanyang pamilya dahil siya yung kumikita, siya ang breadwinner sa nila. No? Siyempre, ang laking tulong ng ginagawa ni Mima sa kanyang pamilya dahil medyo sumikat siya at kumikita ng maayos sa kanyang mga binablog. No? At sa mga bashers na kahit namatay na si Mima ay natutuwa, ay alam nyo, daranasan nyo rin yan. So, darating po tayo sa punto ng ating kawakasan ng ating buhay. Kasi lahat naman tayo mamamatay. Nauna-una nga lang yan at sa iba't ibang paraan tayo na mamaalam sa mundong ibabaw. Pero sa ganun pa man, sa mga natutuwa, meron kayong time na para sa inyo. So, hindi yung nakakatawa kung dumating man sa inyo dahil yung pamilya nyo ang iiyak din naman. Hindi rin yun magugustuhan na makikita yung pamilya niyo na nasa ganung sitwasyon din na merong iniiyak ang namatay na isa sa kanilang kapamilya. So hindi dapat ka pagtawanan yung kamatayan ni Mima o bigyan pa ng ibang mali siya samantalang yung tao ay namatay na at medyo grabe, no, dahil nawasak yung mukha niya dahil pinuntiriya yung ulo niya yung mukha niya. Parang gigil na gigil sa maganda niyang mukha na, 'di ba, na pina-enhance niya. Parang gigil na gigil. Admin?
0: Tsaka AJ, no, itong nangyari na to ay hindi ito dapat na nangyari sa bansa natin kasi diba democratic tayo. So sabi nga nila na may freedom of expression.
1: Yes.
0: Freedom of speech. And kapag dito pala sa kampo ng administration, hindi pala po pwede na may freedom of expression. Diba? Sinisikil.
1: Yes.
0: Pero kapag kanila, pwede. Diba?
1: Tama dyan, Admin Rich, no? Yun nga, no? Pag sila yung nagmumura, kung ano-ano masasamang sinasabi sa ating Pangulo at sa administrasyon ng kasalukuyang gobyerno ay okay sa nila. Pero pag iba yung ano ang nagsalita na para depensahan ang ating gobyerno ay hindi nila gusto, no? Doon na nakakaisip sila gumawa ng hindi maganda. Ayan na nga ipagpatay, no? Iba pa yung mga natatanggap natin mga death threats sa mga DDS, 'di ba? Ang dami nating natatanggap samantalang kapag sila nagra-rally, hindi tayo pwedeng maalapit sa rally nila para mag-vlog. As samantalang tayo ay vlogger. So, meron tayong freedom para videohan, document yung anilang, yung mga nangyayaring kaganapan na kung saan meron silang rally. Pero pag tayo nagra-rally, nakikigulo pa sila. Sila pa yung matapang samantalang tayo yung may rally. Pero sila yung matapang. Di ba? Ganun sila ka... Anong kasing tao yung mga ito, no? Walang respeto, walang paggalang, walang kaluluwa. Di ba? Hindi marunong makitao. Hindi marunong magpakatao. Sabi nga, may kasabihan, no? Madaling maging tao, pero mahirap magpakatao. Ayun sila. Sila yung good example ng kasabihan na yan. Diba, Admin?
0: Tama pa dyan, no, PJ. Sana, ano na lang, kasi politika naman po, no?
1: Oo,
0: politika.
1: Nagbabago naman yan.
0: Sa politika, iba-iba tayo na, iba-iba tayo na mga tayo, iba-iba tayo ng mga gusto, sinusuportahan,
1: yes,
0: tingin natin. Hindi porke mag-iba kayo ng pananaw, eh, igagawin mo na, diba? Hindi po mo mo mag-freedom. Freedom of speech. Freedom of expression, diba? Kasi hindi naman dapat, kasi demokrasya.
1: Yes, tama ka
0: dyan. Pero ay hindi na dahil kapag hindi pa lang nila gusto, eh, gano'n ang gagawin, diba? Hindi dapat na umiiral sa isang democratic country na katulad ng Philippines.
1: Yes, tama ka dyan, Admin Rich, no? At isa pa, no, Admin, sa totoo lang, no, may mga kaibigan pa rin naman tayong mga DDS, no? At from time to time, nakikita kami, nagbibiroan, pero yung mga regarding sa politika, pag napag-usapan, very ano lang, very halo lang, walang asaran. Kung baga, intindihan namin na meron kaming iba't ibang point of views regarding sa politika, pero hindi yun sapat para pag-awayan namin. Kaya nga pag minsan medyo lumalayo yung usapan namin, sasabihin namin, oh tama na yan. Kami na mismo nagkakat ng aming usapan kasi nga ayaw namin masira yung samahan namin na maganda. Di ba? Kasi may pinagsamahan tayo. Hindi, sa politika, nagbago yan eh. Let's say, malapit na yung next election, 2028. So sisirain pa ba naman yung magandang pinagsamahan nyo from ever since na nagkakilala kayo? Dahil lang sa politika na pabago-bago rin naman yung nagiging atmosphere, yung climate sa yung ano sa politika. So it doesn't necessary na ano na maging magkaaway at mag-alitan kayong dalawa. 'Di ba? Tatulad ng natunaran no yung last election 2022. Although matagal na tayong nagkaaway sa Dilawan at sa Pinklawan, sa bago yung sa Pinklawan, pero nagkasundo tayo sa isang layunin. At this time, 'di ba? Ganun lang kasi, respetuhan lang kasi may mga bagay na maapagbago sa atin ng pananaw sa buhay. Hindi porket ngayon galit ako sa iyo, forever na yun, hindi ganun dapat. Dapat meron ka pa ring binibigyan po pa ring space ng puso mo para tanggapin yung pagbabago. Yung you have to embrace the change, 'di ba? Kasi iba pa rin yung ano, yung malaya kang naagalaw, malaya ang kumbaga eh may democratic mind ka pa rin na piliin at magustuhan isang bayan na katanggap-tanggap naman sa karamihan, 'di ba?
0: Tama, correct. Kaya dyan, AJ. Kaya itong nangyari nga po kay Mima, nagpapaalala lang sa mga vloggers, no, nakagulad natin, mga content creator na mas magpunyo tayo, no? At saka, yun nga yung ating mga pananalita kapag tayo ay nakaka-trigger ng mga ibang mga tao na medyo ayaw ng demokrasya, ayaw ng freedom of speech, no? Diba, kapag sila, okay lang, kahit magsasabihin, kahit na masakit, pero kapag tayo, hindi po pwede. Wala tayong freedom of expression para sa kanila, no? So, kapag may ayaw sila, ganun yung mga banta.
1: Yes, totoo yan. So, ang dami nating banta okay, dahil sa
0: ganyan. Dahil sa mga ganyan mga banta. Kapag pinipigil nga ako sa messenger ko, ang dami, no? Pero hindi ko na siya binabasa kasi makakano din eh kapag magbabasa ka rin. So,
1: yes,
0: hindi ko siya
1: ganyan
0: binabasa. So, ang mga pa lang, every time na aalis ako ay nag-pray ako kay Lord na yung kanyang protection
1: yes
0: sa akin. Kahit saan ako pumunta ay kanyang poprotektan. Yeah, siyempre, dyan din yung pag-ingat, no? Yung extra ingat din kasi pinatalam din kalaban. At saka, isa pa yung sa pag-ingat natin, no? Medyo, ano tayo, cool, chill, at huwag na masyadong kumbaga ay grabe yung panag na bata. Kasi, sa tingin ko, agent, kahit naman nagtagawin natin, kung talaga ganito sila, wala na tayo gagawa
1: yes
0: para magbago sila. Eh.
1: Yes,
0: but,
1: no? At huwag na tayo
0: mag-ihalo. Mag-ihalo lang sila lalo.
1: Yes.
0: At yan ay magbubunsod sa atin ng kapakapakal. Diba?
1: Yes, tama ka Admin Rich, no? Napakaganda yung sinabi mo dahil nga, alam mo, no, may mga tao taga na fixated na kung ano yung nasa utak nila, kung ano yung narinig nila, yun na yun eh. Fixated na sila, wala tayong magagawa ron. Kaysa may pagbayatan pa tayo sa ila, tayo lang kumbaga nahahawa ng kanilang negativity, no? At kaya naman talaga hindi na dapat natin silang pag-aksayan ng panahon, 'di ba? After all, si PBM ang presidente at matlapit nang matapos ang termino. That's it, 'di ba? Mag-iiba na yung na naman yung sitwasyon sa political arena the next 2028. So, hindi na usapin dito ng kay PBM. Iba na, 'di ba? So, dapat lang sa ibang sa ating mga kababayan sa kahit din natin mga kapareho ng mga kagustuhan, no, o ng political leanings. So ang importante lang sa inyo, yung alagaan niyo lang yung sarili niyo tsaka yung pamilya niyo. Kasi lalo na't pag wala naman kayong ganung kaalaman sa politika, tapos nakikihalo kayo, nagmumukha na lang tayong mangmang, no, na dak-dak-dak-dak, tapos hindi naman alam kung ano yung paglalaban. Di ba? Hanggang saan nangyayari, nagiging masamang tao na lang sila. O maaaring tayo rin maging masamang tao dahil sa mga political leanings natin na, alam mo, minsan nasusulsulan yung iba, tapos yung ibang vloggers na nagpe-fake news, tapos yung kanilang supporters, napapaniwala nila. Yun ang pinakamasakit doon, di ba? Kawawa naman yung napaniwala. Kasi, kumbaga, sampa na sampa sa isang bagay na walang kakalam, tapos pag nabigyan ng fake news, pinaniniwalaan. Ayun ang mahirap doon. Yung uto-uto ka, di ba? Ayun ang mahirap doon. So, kapag wala ka masyadong kaalaman sa political climate o sa usaping politika, huwag masyadong papalaot. Kasi ikaw yung matatangay ng agos. Ikaw yung masisira. Ikaw yung, alam mo yun, yung maaring mawasak, di ba? So, sa ating mga vlogger din naman, no, medyo, ipaglaban naman natin yung kung ano yung totoo. Fight fake news. Kasi kahit na ganyan nangyari kay Mim Alicia na parang sa tingin natin parang pinapatahimik tayo, di ba? Ayun ang tingin ko, pinapatahimik tayong mga vloggers na kumaampi sa ating gobyerno. Pero hindi dapat ganun. Dapat ipaglaban pa rin natin kung ano yung katotohanan. Huwag tayong matatakot o masisundak sa mga ganyang klaseng mga paninira at pananakot. Yun lamang po, no? Tsaka syempre, no? Bago tayo panoorin po muna natin ang isang video natin para sa PBBM Good News.
2: Parami ng parami ang mga pamilyang Pilipino ang nakakakamit ng kanilang pinapangarap na sariling tahanan sa pamamagitan ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay matapos nilang matanggap ang ceremonial keys ng kanilang mga tahanan sa Brentwood Residence sa Starlac.
3: I'm very grateful na nakabilang dito, naka-avail ako sa expanded 4PH program sa admin na ito na kay PBBM po. Maraming salamat po talaga kasi naisagatuparan po yung mga pangarap. Hindi lang ako, pati mga kaibigan ko, na uy, pwede pala kami magkaroon ng sariling bahay.
2: Ang dating pangarap ngayon ay realidad na. Patuloy ang pagsisikap na expanded 4PH na mas maraming pamilyang Pilipino pa ang magkaroon ng sariling tahanan.
4: Masaya kasi at sa ganitong edad, meron ka ng sariling bahay. Nakakuha ka na ng very affordable na bahay sa kahit na, kunwari, maliit lang yung sahod mo, kaysa yung mag-rent ka. Kasi sa rent mo, doon din mapupunta yung ano. So, ganda na yung may sarili kang bahay. Maraming salamat kay Pangulong BBM kasi ay bahagi na proyekto. Saya kasi sa wakas, may sarili ng bahay.
1: Yes, no, Admin Rich, bago natin talakayin itong regarding sa pabahay ng ating mahal na Pangulo dyan sa may Tarlac, no, ay magpapatalastas muna tayo at babalik po ang vloggers ng Bagong Pilipinas, makairang sandali lamang po.
5: Mas pinalakas, pinalawak,
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Public Service Sports Radio. Ang pagindig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Mag 1278, Sports Radio 918, Radio Pilipinas, Radio Publico 738, at Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center?
2: Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
10: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas magas, baba yun ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
14: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
8: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
15: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
16: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
17: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Alright, no, nagabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. Oh, Admin Rich, no, napanood naman natin kanina sa video yung nangyaring ito sa yung event sa Tarlac, no, kung saan ang programa nating mahal na Pangulo regarding dito sa 4PH, no, itong ang pabahay, no, para sa ating mga kababayang Pilipino diyan sa metal na mga Tarlacen nyo. Ano masasabi mo, Admin Rich?
0: Super enjoy, no, nakakatuwa kasi alam natin na maraming gusto na magkaroon ng bahay, no, at marami pa rin talaga na walang sariling bahay, diba? So,
1: yes.
0: Nagkaroon ko ng bahay, o ba, napakagandyan niyan, PJ, no? Kasi, ibig sabihin, hindi mo na kailangan na mamipahan at saka secure ka na. No? Yung buhay mo ay secure na. Kasi, syempre, yan yung pinaka isa sa basic needs ng tao, no? Shelter. At alam natin na napakamahal na pangupahan. So, yung ginagawa na yan ang Pangulo natin na talagang gusto niya na ang mga Pilipino magkaroon ng sariling bahay na affordable, AJ, pero affordable pero maganda, no? Maganda at saka malapit talaga sa community na tinatawag kasi hindi katulad ng mga ibang pabahay na malayo sa komunidad, walang palengke, walang mga yung mga kailangan na puntahan ng mga tao. Walang church, walang eskwelahan. Pero ito ha, kung pabahay ng ating pamilya, sa kasi niya, kompleto, para yung mga kababayan natin ay hindi na sila mag-isip na iwanan, no? Yung kanilang pabahay at dantak no, sa iba, no? Iba yung pag-irate. Kasi ganyan yung AJ nangyari kapag natira sila sa isang pabahay na malayo, no? Malayo sa kapilas na at malayo sa kapilang trabaho, ang tendency ay tanda-tanda, no? Sa iba. Pagkatapos, nag-cooperate na naman sila sa pagiging squatter. Kaya, eto, no? Maganda ito, AJ, kung na ginagawa natin kung ito. Alam natin na pagpasok mo, no? 6.5 million backlog ng pabahay, no? Na ibig sabihin yan yung kakulangan, 6.5 million. Ibig sabihin, yung mga nakaraan ng mga administrasyon ay hindi talaga gumawa, no? Na talaga matutukan itong mga problema sa pabahay. Alala ko lang yung sabi nga ni Attorney Vice President Lenny Robredo na ito lang yung administration na nakita niya na masyadong ano, termino na tinawag niya, no? Termino na sinabi niya, masyadong...
18: Agresibo.
0: Oh, yun! Salamat!
1: Ayun!
0: No? Salamat, wala ka pala. Agresibo, no? Masyadong agresibo sa pasyon daw niya. Ito, na talaga namang nakita niya na yung mga nakakarang administrasyon ay hindi ganito, pero ngayon ay talagang napaka-aggressive na gumawa ng mga pabahay. Kaya, eto, maganda talaga ito ngayon dahil ang mga Pilipino ay nagkakaroon ng mga pabahay at very affordable.
1: Yes, tama ka dyan, Admin Rich. No? How about you, Rod? No? Ano masasabi mo tungkol sa pabahay ng ating mahal na Pangulo?
18: Ayun, same.
1: Welcome, sobrang... no? Siya nga pala si Rod ang ating pong kasama rin ngayong gabi, no? Every Saturday din po, no? Si Rod po ang ating makasama. Sige, Rod, no? Anong opinion mo regarding sa pabahay?
18: Ayun, magandang gabi po. Nakalimutan ko, 7:30 nga pala tayo pag, ano, pag...
0: Sabay ko plan ko.
18: Nasanay kasi tayo na 8 p.m. So, ayun. Sobrang nakakatuwa, no? Sana makapag-ano rin tayo dyan. Pero, ayan, maraming natutulungan yung pabahay ng administrasyon ngayon. At sobrang mura nga, parang di ba may mga nababalitaan pa tayo, 1,000 plus, 2,000. So, napakaganda ng programa itong 4PH ng ating Pangulo. At lahat, halos sa buong Pilipinas meron na.
1: Kaya, yes, tama ka dyan.
18: Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung pag-cover natin, pag-suporta natin dito sa napakagandang programa ng ating Pangulo, ang 4PH.
1: Yes, no? Tama ka dyan, Rod, sa napakagandang programa ng ating mahal na Pangulo. Imagine mo, from the day na umupo si Pangulo, ay yun talaga yung pinaisa sa mga flagship niya, no? At talaga namang tinututukan, no? Para at papano ay kumbaga masolusyonan yung 6 million backlog na housing para sa ating mga kapwa Pilipino. So sa ngayon po, no, sa dami po ng mga pabahay na ginagawa at syempre po iba ginagawa pa lang dahil nga po sa marami pong mga technicalities na inaayos para po mapagpatuloy, mapagpapagawa ng mga bahay sa iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, sa saan mang sulok ng Pilipinas, no, para po masolusyonan ang kahirapan o yung kakulangan sa pabahay ng ating bansa. So, sa ating mga kababayan ay nakita naman natin mga kababayan natin tuwan-tuwa dahil first time nilang magkaroon ng sariling bahay na pwede silang matulog ng maayos dahil wala silang iniisip na nakaya sa ano sa may kapamilya mo na tinitirhan mo lang, nakikitira ka lang. Yun ang isa sa mahirap na gawin, no, yung matulog ka ng maayos, yung parang gusto mong matulog ng buong maghapon, hindi mo magawa kapag naninirahan ka lang kasi siyempre nahihiya ka naman pag sabi kang batugan o parang buhay donya ka, hindi ka nag parang kung anong gusto mong matulog, matutulog ka lang kasi isa yan sa mga pwede nating marinig sa kamag-anak natin, kapamilya, kapag tayo ay naninirahan lamang. Kaya itong mga kababayan natin, natuntuwa at syempre nga, naisip nila, makatulungan sila ng maayos na walang maririnig na hindi magandang salita mula sa kanilang kapamilya. So, ganun pa man sa ating mga kababayan, no? Stay put lang kayo na, dahil yung possibility na magkaroon kayo sa sariling bahay ay abot kamay na, no? Kasi dapat lang matuto tayong maghintay at syempre po yung matutong kumilala sa gobyerno natin, no? Magtulungan po, no? At syempre po kapag sana nagkaroon po kayo ng sariling bahay, huwag niyo pong ibenta kasi sayang din naman po yung pagpaguran ninyo, pagkakahinti dyan. But the next time, wala nang ulit kayo makakuwang bahay na ganyang kamura. Kasi hindi man po yan libre. Babayaran din naman po ninyo yan. So, pagtsagaan nyo na kasi mayap din nyo lang sariling bahay kasi pwede nyo siyang ipamana sa anak ninyo, sa apo ninyo, di ba? Ganun lang po yun, no? So, sa ating mga kabayan, no? Congrats din sa inyong lahat na sa mga naatanggap na ng bayan, sa mga meron ng bayan na nakuha mula sa 4PH sa programa ng ating Pangulo. Congratulations po sa inyong lahat. So, diretso tayo sa ating next video para sa ating next topic. Okay, mayroon technicalities lang po, no? Dahil nga mayroon mga issues regarding sa video na naisabit natin, no? So ganun pa man, ito yung tungkol sa nakaraang pagpo-posting ng China, no, sa isang China, no, news daily, no, na regarding sa sinasabi ng unggoy, no. Ano masasabi mo ron, na nakita naman natin kung ano yung ginawa nilang videos na AI generated video, no. Rod, ano masasabi ka ron regarding sa issue na yon? Yes, Rod. Admin, any comments regarding that?
0: Pero AJ, no? Racist, no? Masyado silang racist.
1: Yes, no? At very degrading yun, ah.
0: Although, hindi directly na sinasabi, oh, kayo mga Pilipino ay dito. Pero,
1: but siyempre, obviously, no? Obviously.
0: Kita naman natin, no? obvious, no? Pinaproject nila na mga Pilipino ay unggoy, yung monkey. Sabi ko nga, yung monkey tayo, sila naman yung anay, no? Anay na sinisira sa relasyon, no? Ng mga bansa dito sa Southeast Asia. Kasi sila nga ay nangangamtab na mga karagatan na hindi naman talaga sa kanila. So, ayan nga, EJ, kung ating babalikan lang konting na story, no? Sa panahon na ni Dr. Serizal, kita-kita natin na ang isang Pilipino, kapag namatay, mas gustuhin pa na maitapon sa ilog yung kanyang bangkay kaysa ibing, no? Doon katabi ng mga shakes. O, ayaw natin maging racist, no? Pero dahil sa ginagawa nilang ito ay nauungkat, no? Yung history natin. At saka, AJ, madalas kong nga sabihin, sino ba yung pinagdirihan ng buong mundo?
1: Diba yes, sila, tama ka
0: dyan.
1: Sila
0: yung nagdala ng pandemic. No? Sila yung nagdala ng virus na yan, yes. COVID-19.
1: Yes.
0: Na naalala mo, AJ,
1: yes.
0: Asian hit, di ba?
1: Yes.
0: Na kapag nakita, oy, medyo manita ang mata, oy, medyo Asian ang itsura, oh. Diba,
1: yes, sa Europe, tsaka sa, ano, sa US of A, ganyan, no? Alos patayin dahil, yung mga Asian.
0: Dahil dito sa kanila. Sa kanila ng punti sa yung
1: kinamumayan sila.
0: Diba? So, kung titignan natin, ang daming nang hindi sa kanila during that time.
1: At yes.
0: Sila, all Chinese to, yan. Hate na hate ang buong mundo. Kasi sa kanila lang dahil vibes. Pagkatapos, feeling na sila, feeling supreme, para bang sila ay napaka-supreme na race, di ba? Ayaw natin maging racist. Pero, kitang-kita natin na hinamak, no, yung mga Pilipino at hindi naman tayo papayag na ipamak tayo ang ating lahat. Siyempre, pinaglaban yan, no, ng ating mga bayani.
1: Yes.
0: Para lang imak nila tayo ng ganito. Di ba?
1: Yes, tama
0: dyan. Sa totoo lang, yung kanilang kiniklaim na yung Scarborough Shoal, yung Ayutin Shoal, yung pati yung Batanes ngayon na sinasabi kita na ng China na sa Taiwan daw, no? So, ang Taiwan ay siyempre part daw ng China. So, sa kanila dito yan. Diba?
1: Pero binawi nila.
0: Taiwan. Ito mo, kahit ng Taiwan, ang part ng China, ayaw na magpasakop sa kanila kasi ayaw nila na maging bumalas. Diba? And, kaya tayo pa kaya. Nasanay tayo sa democracy. Eh, mas lalo ng ayaw natin.
1: Yes, so, tama ka dyan, Admin Rich, no?
0: Dalang-dalang mo, dalang nila ang mga Pilipino kasi dinadalang naman natin sila. Huwag na lang maging racist kasi kung babalikan natin ang story, aba, napakababa ng kanilang race.
1: Ito lang, Admin Rich, no? Maisingit lang natin to.
0: Our pambansang bayan, Lucerza, ikinakahiya ang kanilang dami. No? Pero, siyempre, ayaw natin maging racist. Marami tayong mga Pilipino, Chinese na mga kaibigan, di ba? Pero dahil sa kanila, Communist Party of China, ay patituloy na nilang mga mamamayan ay nadadamay na wala naman yung dapat na
1: kinalaman.
0: Diba? So,
1: yes, tama ka dyan, Admin Rich, no? At isa pa, no? Kung kuno-compare nila tayo sa isang unggoy, to think, sinasabi ng iba at dinedeclare nila na sila isang giant, na isa silang dragon o tiger man siya, hindi na kayang pampapantayan ang intelligence ng isang unggoy. Yun lang, di ba? Ano bang klase mga hayop yung mga pinagana nila? Giant or everything, no? Malalakas lang yan, pero yung intelligence ng isang unggoy, mas mataas kaysa sa mga dragon na yan sa tiger niya o lion man yan. Walang kwenta yan sa katalinuhan ng isang unggoy. Yun ang pinakaano dyan, no? Diba? Napaka, kumbaga, yung sinasabi nyo, eh napaababa naman eh. Mas mabuti pa yung isang unggoy na isang matalino, pero yung mga dragon, wala siya lang brain. Wala silang intelligence na pwede mong sabihin, 'di ba? So sino ngayon ang mas bababa sa gusto nyong pasaringan Puchada. O patutsadahan, 'di ba? Kayo rin kasi pinakita nyo rin kung gaano kababa ang level ng intelligence ninyo para ihambing kami sa sabihin nyo nang kayo yung dragon, kami ang unggoy. Okay, pero sa intelligence kayo ang pinakamababa, ang unggoy, napakatalino niyan. Sabi nga, di ba, yung intelligence ng isang unggoy ay hindi pwede ipareha sa pagong o sa may rabbit lang. Di ba? So, sa ating mga bayan, no, kahit na sinasabi ng ano yan, dinedegrade tayo, dehumanizing tayo ng Chinese na yan, pero sa isang unggoy, matalino ang isang unggoy, tandaan nyo yan. Pero ang dragon, wala naman intelligence yun eh. Di ba? So, yun nga, no, Admin Rich, nakaraan, nung July 14 to 16, nagtungo ang ating mahal na Pangulo sa Singapore. Ano masasabi mo sa kanyang naging working visit sa Singapore?
0: Yan, nakakabuwa, DJ mo, kasi talaga naman, lalong-lalo na kapag nakikita natin ang PM ng Singapore, best friend, no, ng ating Pangulo. Alala pa natin na pumunta sila, di ba, ng Wonderful Tonight, no? At talagang nag-jam yung dalawa. So, eto AJ, pinapatunayan lang dito na itong mga visit ng ating Pangulo, ito ay hindi ito pang personal eh, kasi ito ay para mas mapatatag pa yung tayo ng Singapore at ng Philippines. At syempre, may kaugnayan din dito sa pagpapalago din, no, ng ating ekonomiya, ng pagpapalakas ng ating mga depensa, pagpapalakas ng ating relasyon, no, sa iba-ibang mga aspeto ng ilan, no, ng gobyerno. So, napakahalaga nito dahil ang isang leader, kapag magaling, no, magaling makipag-salamuha, makipag-negotiate sa iba-ibang mga leader, ay mas maganda yung dating nito, no, sa ating bansa. Dahil ito, napapatunayan natin na ang Pilipinas ay hindi tayo napag-iwanan, no, na bansa. At tayo ay nakikipag-collaborate, no, sa mga iba-ibang mga larangan. At nakakasabay tayo, EJ, no, sa mga tipong mga klase ng dito sa pag-undad, no, sa ekonomiya, sa ibang mga aspeto, no, ay nakakasabay tayo dahil ang pag-und natin ay talaga namang magaling pagdating sa pakikipagtalastasan, pagdating sa pag-negotiate, no, sa iba-ibang mga leader ng sa buong mundo. At saka, syempre, sa mga business na talaga namang kitang-kita natin na tuwang-tuwa sila, no, sa ating pamulo. Dahil, EJ, magaling ang ating pamulo pag-negotiate.
1: Yes, tama ka dyan, Admin Rich, no? At, Rod, nandiyan ka pa ba, Rod?
18: Yes, yes.
1: Oh, any take regarding sa visit, working visit ni ang ating mahal na Pangulo sa Singapore?
18: Oh, napanood ko nga yun. Sabi nga parang mag-best friend na ang Prime Minister ng Singapore at ang ating Pangulo. So, ayun, naway magka-collaborate sila at tayo'y mas mapaunlad pa. So, hopefully nag-sharing sila ng best practices. And alam naman natin, napaka matagumpay na bansa at yung Singapore. Kaya tayo ay maswerte rin na nagkakasundo yung ating mga leaders. Kaya sana tuloy-tuloy at huwag nang maputol at huwag tayong mag-focus sa isang bansa lang. Lahat, sabi nga ni PBBM, mas maganda maraming kaibigan kaysa dun sa konti lang yung pinapakasamahan natin, yung nagpo-focus lang tayo doon sa nang-aaway pa sa atin ngayon or nang-aagaw pa ng mga ano natin, kaya mga islat, kaya mana na tubig. So ayun, super happy tayo at proud na proud tayo sa ating pangulo at sa relasyon natin sa Singapore.
1: Yes, tama ka dyan, no. At syempre po, no, sa ginagawa ng ating mahal na pangulo sa kanyang naging working visit sa Singapore, ay syempre, no, binibigyan din dito yung relasyon ng dalawang bansa na pinapalakas para sa ekonomiya. Syempre nandiyan yung technology, sa investment, yung tawag ito, sa energy, no, importante yan eh, kasi para mas matutukan at mas maraming maingganyong mga investors na pumasok at magnegosyo sa ating bansa. In that way, siyempre makakaroon tayo ng ating maabayan ng trabaho, kasi nag-generate ito ng ano, ng kapag business mag-generate ng trabaho, at pag nag-generate ng trabaho, mayroong ano, lalago yung ekonomiya natin, at siyempre isa sa mag-benefits dito ang ating mga kababayan, no? Kapag meron silang trabaho, hindi na tayo yung kinakailangan mag-ayuda na mag-ayuda. So, yung porsyento ng pag-aayuda sa ating mga kababayan, especially sa mga pag may mga disasters na siguro, ganyan, pero pag meron naman tayong trabaho, hindi natin kailangan ng ayuda eh. Mostly yung talagang walang-wala talaga yung sa lalilayan talaga ng ano, ng lipunan ang nabibigyan na lang ng ayuda. So lumiliit yung mga sa, parang ano yung tawag ito, lumiliit yung mga kahirapan sa atin, no. So lalakas ang ating ekonomiya, lalakas ang magiging progresibo ang ating mga kapwa Pilipino, dahil po meron ng trabahong aasahan kapag merong mga investors na pumasok sa ating bansa. Ayun po ang isa sa magandang ginagawa ng ating na mahal na Pangulo. So ayun nga po, no, sa lahat po ng ating naging topic, wrap up na po tayo, at syempre napag-usapan natin dito ano na yung PBM, sa PBM Good News, yung pabahay ng 4PH ng ating mahal na Pangulo. At ang mga taga-Tarlac nga po yung isa sa mga naging benepisyaryo. Although ito ay may bayad din naman, may monthly amortization naman ito, hindi po ito libre. So pero sa ganun pa man po ay napalaking bagay ito para sa ating mga kapwa Pilipino na walang sariling bahay, at ngayon ay nagkaroon na ng katuparan ang kanilang mga pangharap, mga panaginip na dati ay napakailap, ngayon ay hindi posible na, no, na nagkaroon na sila ng sariling bahay. At ganun din po sa napag-usapan natin kanina regarding dun sa naging very degrading na pahayag ng China o sa ginawang AI-generated video ng China, ng China Daily na pinalabas. Ganun pa man, no, mas matalino po ang unggoy kaysa sa dragon. Yun ang isa sa mga pinaka, ano dyan, no, pinaka malaking bahay dyan, no, na pwede nating anuhin na huwag tayong mag-degrade dahil sa sinabing isa tayong unggoy, pero ang totoo, ang unggoy ay mas matalino kaysa sa dragon. Walang intelligence ang isang dragon. Then, napag-usapan din natin dito, ito nga yung naging working visit ng ating mahal na Pangulo dyan sa may Singapore. At nakita naman natin kung gaano naging successful ang naging kanyang working visit. So, sa ating mga kababayan, no, magkapaalam na po ang ating mga kasamang vloggers dito para sa ating lingguwang programa dito. So, Rod, your ano masabi mo sa pagpapaalam natin?
18: Ayun, again, maraming salamat po sa mga nagsumabay-bay sa aming programa, the vloggers ng Bagong Pilipinas or the Vloggers Corner. Magkita-kita po ulit tayo bukas. At iba naman po, si host Admin Rich naman po ang inyong makakasama bukas. So, tuloy-tuloy lang po ang pagsuporta sa ating programa at paki-follow, like, and share ang The Vloggers Corner at ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa Facebook at YouTube.
1: Yes, no, salamat Rod, no, at magandang gabi. Admin Rich, hello. Yes.
0: Yes, maraming po salamat sa mga nanonood po ng Radyo Pilipinas at Amir Rosel, maraming po salamat sa inyo at sa nanonood mga kababae natin noon, no. Maraming po salamat at sa mag-staff po ng Radyo Pilipinas. Salamat po sa pag-assisting po sa amin. Maraming salamat po sa
1: Bye bye. Yes, salamat Admin Rich. At ito po na po, at ako naman po inyong lingkod na si AJ13 Vlog at AJ Opinion Dos, no? Nag-invite lagi sa inyo from Monday to Friday 8 to 9 p.m. weekends 7:30 to 8:30. So, Saturday, Sunday po, 7:30 to 8:30 ang aming programa ay ay inyong mapapanood. So, ganun pa man po, maraming pong salamat sa ating mga OFW na napatuloy na sumusuporta sa atin. At syempre po, bago tayo magtapos, pinapasalamatan ko ang ating mga co-host, si Admin Rich at si Rod Musa. Maraming salamat sa pagsama sa akin at syempre para masuportahan din ako, no, dahil medyo ngalag na ako. So, maraming salamat po sa Radyo Pilipinas. Maraming pong salamat. Good night.
19: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Pinalakas, pinalawak.
20: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang pagindig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 78, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
20: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Music and memories. Music and memories.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians, pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Financial Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Pagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 18 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mga isyong pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
4: Good morning! Wake up! Good morning!
3: Good morning, good morning, good morning!
4: Good morning!
3: Kamusta kayo? Kamusta kayo? Nako, may gabing-gabi na eh, bigla pang umulan. Ay, kay sarap matulog. Ay! Araw po tayo ng Linggo ha, at 19 ng Hulyo, taong 2026. Isang maulang morning sa inyong lahat. Muli na naman pong inyong mapapakinggan ang programang gigising sa inyong Sunday morning. Syempre, Mabuhay Pilipinas. Tayo po ay napapakinggan sa Facebook Live at sa YouTube Live channel ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa iba pang mga social media pages po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Tayo rin po ay naka-simulcast, no? Sa Radyo Magazine 12:78 AM at syempre sa Sports 918 FB Live, ano? Diyan po kayo makinig ng mga latest magazine shows at syempre saman sa Sports 918 mga latest updates sa mundo ng palakasan. Oy, batingin ko lang ano si Ma'am Nida ba yung tech dyan, Boss Arnel? Saka yung wala. Sino ba yung pinaka ano, ha? Ah, si Susane. Ayan, oo. Si Susane ang technical dyan. Hindi na yung pinakamainit na tech dyan sa Sports 918. Wala. Wala si ano, si pinakamainit na tech, si Jemski Rocamora, oo. Mamamaya pa daw, okay. Si Susane na dyan sa Sports 918 AM. Kamusta ka dyan, Susane? Mga pag-uusapan po natin for today's video, no? Marami. Siyempre, unahin ko na yung ano ha. Yung presyo ng produktong petrolyo medyo makatikati sa bulsa ha.
5: Oh no.
3: Oh, kagabi nakita ko na yung bolang kristal. Medyo nasilaw ako eh. Dun sa nakita ko sa bolang kristal eh talaga sa sobrang silaw ko. Eh talaga mabubutas yung bulsa ko. May kabigatan ho yung magiging oil price adjustment next week, no? At mamaya susubukan natin makapanayam, ha? Si Congressman Luis Tro, no? Hinggil nga po, no? Sa patuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano na ba yung magiging milestone nila, no? Ano na yung mga tatakbuhin, no? Ng kanilang prosecution, no? At syempre, mga iba pang usaping panlipunan ngayong araw na ito.
0: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
3: Eh, bago po muna lahat yan, na yan, ano? Tunghayan muna natin ang Presidential Week, hatid sa atin ano, yung mga naging aktibidad ho ng ating mahal na Pangulong Marcos. Hatid sa atin yan ni Kuyang Alvin Baltasar. Narito po.
6: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggong ito, Lunes, July 13, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagpapasinaya ng Benoni Port Light Craft Landing Station sa pantala ng Benoni sa bayan ng Mahinog, Camiguin. Ang nasabing proyekto ang kauna-unahang pasilidad ng pantala ng Benoni para sa mga maliliit na sasakyan pandagat o light craft. Bahagi ito ng patuloy na pagpapalawak ng imprasaktura ng pantalan para matugunan ang tumaraming daloy ng mga sasakyan pandagat. Bahagi din ng aktibidad ng Pangulo sa Camiguin ay ang personal na pag-inspeksyon nito sa emergency room at internal medicine ward ng Camiguin General Hospital sa Mambayaw. Dito ay kinamusta ng Pangulo ang kalagayan ng mga pasyente at tiniyak na maayos ang operasyon ng ospital kasabay ng paninigurong na ipatutubad ang zero balance billing. Pinangunahan din ng Pangulo ang bawat bayan makikinabang program na kung saan mayigit 5,000 benepisyaryo ang tumanggap ng tig 10 kilong dekalidad na bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund habang isandaan sa kabuuang 290 na bagong Pilipinas Presidential Scholars mula sa 5 munisipalidad ng lalawigan ang pinagkalooban ng 20,000 pesos educational assistance sa ilalim ng Social Civic Projects Fund. Pasado alas 6 naman ng gabi ay pinangunahan ng Pangulo First Lady Luisa Araneta Marcos ang isang homecoming reception sa Malacanang para kay Pinay tennis superstar Alex Ayala. Sa kanyang mensahe, binigyan din ng Pangulo na ang tagumpay ni Ayala ay hindi lamang personal na tagumpay kundi inspirasyon para sa bawat Pilipino. Aniya, pinatunayan ni Alex na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa pinakamahuhusay sa mundo at ang kanyang paglalakbay ay nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan. July 14, Martes, binisita at ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang Academic and Administrative Building, Sports Gymnasium at Gymnastics Hall ng National Academy of Sports sa New Clark City, Capas, Tarlac. Dito ay muling pinagtibay ng administrasyon ang hangarin itong patiyak na ang bawat kabataang atleta ay may sapat na suporta, legalidad na pasilidad at mga oportunidad upang maabot ang kanilang buong potensyal at magbigay ng karangalan sa bansa. Mula Tarlac ay nagtungo naman ang Pangulo sa Nueva Ecija at pinangunahan ang pagbubukas ng Entera Solar Phase 1. Binigyan din ng Punong Ekutibo ng mahalagang bahagi ang Entera Solar sa pagbuo ng mas matatag na sektor ng enerhiya. Kapag natapos sa 2027, baka pagbibigay ito ng 3,500 MWP na solar power na sapat para sa mayigit 2.4 milyong kabahayan habang nababawasan ng 4.3 milyong metriko tonelada ng carbon emission bawat taon. Miyerkules, July 15, nakipagpulong si Pangulong Marcos kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong na bahagi ng working visit ng Punong Ekutibo sa Singapore. Tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kalakalan, pag-akit ng mas maraming pamumuhunan at pagpapalakas ng pagtutulungan sa larangan ng kalusugan at social development. Nagkasundo rin silang isulong ang mga bagong kasunduang bilateral na higit na magbibigay ng benepisyo sa parehong bansa. Nakapulong din ang Pangulo ang mga opisyal ng ABC Impacts, isang Singapore-based investment firm na sa linya din ng healthcare. Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bunga ng pakikipagpulong nito sa mga opisyal ng ABC Impacts na nangakong patuloy na maglalagak ng puhunan sa Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipagpartner sa AC Health ng Ayala Group. Magbubunga ang partnership ng expansion sa hindi bababa sa 10 ospital, 300 clinics at 1,150 pharmacies sa buong bansa ng 2027. Kasama din sa naging aktibidad ng Pangulo nitong Miyerkules ay ang kanyang pulong sa Singtel Group na pinakamalaking telecommunications company sa Singapore. Sumantro ang pulong sa expansion investment sa bansa ng nasabing Singaporean telecoms company na susuporta sa lumalawak na digital economy ng Pilipinas. Sa naganap na meeting ay muling pinagtibay ng Singtel ang commitment ito na palawakin pa ang kanilang investment at operasyon sa bansa na lalong magpapatatag sa Pilipinas bilang attractive destination para sa digital economy investments. July 16, araw ng Webes. Bahagi din ng working visit sa Singapore ng Pangulo ay ang paglahok sa Milken Institute Roundtable with regional leaders na nag-uugnay sa Pilipinas sa mga nangungunang leader sa negosyo, pananalapi at pamumuhunan sa rehiyon. Dito ay inilahad ng Pangulong Pilipinas bilang isang matatag na destinasyon para sa pamumuhunan na may malakas na pag-usad ng ekonomiya. Kasama din sa 3-day working visit ng Pangulo ang pakikipagpulong sa mga leader ng Future Economic Cooperation Council isang India economic-based platform na pinagsasama ang mga leader mula sa pamahalaan at negosyo para isulong ang malayang kalakalan, pagpapalawak ng daloy ng pamumuhunan at matatag na ugnayang pang-ekonomiya. Biyernes, July 17, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagtatapos ng 327 kadeta ng Philippine Merchant Marine Academy Batch 2026. 146 sa mga nagsipagtapos ay midshipmen mula sa College of Marine Transportation, habang nasa 181 ay midshipmen naman mula sa College of Marine Engineering. Sa naging talumpati ng punong ekutibo ay hinikayat nitong mga bagong graduate na panatilihin ang reputasyon ng libu-libong Filipino seafarers na anay nagbigay ng karangalan sa bansa. At sa gitna ng nagpapatuloy pa rin conflict sa gitnang silangan, ay nagbigay katiyakan ng Pangulo na mananatili pa rin prioridad ng gobyerno ang kaligtasan ng mga marinong Pinoy. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Marcos ngayong linggong ito para sa Bagong Pilipinas. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan po, no? Ang mga naging aktibidad ng ating mahal na Pangulong Marcos. Atid po sa atin yan ni Kuyang Alvin Baltasar. Alas natin, 6:29 ng umaga. Ngayon naman po, no? Sa punto pong ito, no? Kamustahin naman natin ang naging lagay ng prosecution team. Sigil nga po doon sa ikalawang linggo, no? Ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano na ba yung naging takbo o naging milestone ng prosecution, no? Team prosecution diyan nga po sa impeachment trial ni VP Sara. Ngayong umaga po, makakapanayan po natin si Congresswoman Jervil Jinky Luistro, ang lead House Prosecutor at Batangas 2nd District Representative. Jervil, good morning po. AJ Ignacio po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good morning, AJ, and thank you sa inyong pag-imbita dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ma'am, kami rin po ay magpapasalamat po sa naging pagbibigay niyo po ng oras, ano, sa aming himpilan. Unang-unang tanong po, Congresswoman, kamusta po ang naging takbo ng ikalawang linggo ng Senate Impeachment Court para sa prosecution, Congresswoman?
2: Well, if we were very much satisfied dun sa unang linggo, mm-hmm. we are equally satisfied sa pangalawang linggo. Matatandaan, dito sa pangalawang linggo, natapos ang testimonya ni Attorney Lotok, mm-hmm. and at the same time, inumpisahan ang oral argument naman ng ating kasama na si Congressman Chel Jocno. This is pertaining to the constitutionality of disclosure ng mga records ng bangko, mm-hmm. ng BIR, ng AMLAC. Ganun din, naging paksa ng debate yung relevancy ng preterm documents, meaning mga dokumento na tumutukoy sa acts and omissions ng impeachable official bago pa siya naging impeachable, no? Okay. We are equally satisfied sapagkat unay napakahusay nung testigo ng prosecution sa katauhan ni Attorney Lotok. Mm-hmm. Ganun din yung naunang testigo, si Agent Kalilong. At syempre, pagdating naman dito sa oral argument, hindi matatawaran ang dunong, yes. at kakayanan ng ating naging kasamang nag-represent sa prosecution, si Congressman Chel Jocno, na alam nating lahat ay mahabang panahon na naging seasoned litigation lawyer, and at the same time, ay mahabang panahon din na dekano ng College of Law ng LaSalle, no? So, in summary, masaya tayo at we continue to be very much positive, high-spirited ang prosecution sa mga kaganapan ng ating impeachment trial.
3: Right, that's a good here, ano, to know. Congresswoman, sa paghahanda po ng prosecution na team, Napag-usapan din po ba ninyo kung paano po may paliliwanag ang mga argumento at ebidensya sa paraang malinaw at madaling masunda ng publiko? Paano po natin inilalaymanize ang mga ito, lalo't natatalamak ang disinformation sa digital spaces? Alam nyo naman po yan, Congresswoman.
2: Well, bukod sa mayroon tayong mga itinalagang tagapagsalita, no, mga spokespersons, kasama dyan yung mga kasama natin sa House of Representatives na taga Visayas, taga Mindanao, taga Bicol, na ang aming layon ay maitranslate nila sa kanilang dialect, no? Itong mga kaganapan sa impeachment doon sa ating mga kababayan sa mga nasabi nating lugar, no? Alam naman natin na bukod sa Filipino ay napakarami ng ano, lingwahe or dialect dito sa ating bansa. And that is the reason why aming pinakikiusapan ng ating mga kasamang congressman na tumulong maipaabot, maipaliwanag sa dialect or lingwaheng naiintindihan ng ating mga kababayan itong mga kaganapan na ito. I always say, mahalaga na ma-communicate ito sa mga kababayan natin because this process is for our beloved countrymen. We are not representing our personal interest here. What we are representing is the interest of the Filipino people, no? At ito rin na naging dahilan, AJ, kung bakit simula sa umpisa, PTC pa lang, pre-trial conference pa lang, ay hiniling na natin sa impeachment court na payagan English and Filipino na maging opisyal na lingwahe na gagamitin dito sa impeachment trial. At bilang dagdag nga dito, kung may English at Filipino tayo during trial, ay meron naman tayong mga kasama na nag-translate pa sa mga iba't ibang dialect nito dito sa, para sa ating mga kababayan.
3: Ako, napakaganda po nito at tiyak na mas maiintindihan po ito ng bawat Juan de la Cruz. Eh, tanong ko lang po ulit, Congresswoman, ano naman pong paghahanda ang ginagawa ng prosecution para sa linggong ito? Lalo't na mukhang malapit na tayo sa Article 1 kung matatapos nga po ang Article 4 ngayong linggo, Congresswoman.
2: Well, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga naunang paghahanda, no?
3: Mm-hmm.
2: We're doing mock trials. We're doing small group meeting, we're doing big group meeting, at kasama sa naghahanda, syempre, ay si Congressman Chel Jocno, sapagkat meron pang magaganap na question and answer ukol sa naging paksa ng kanilang oral argument. Ngayong darating na Monday, at inaasahan nating pagkatapos ng question and answer na yon ay magbobotohan na ang ating mga iginagalang na Senator Judges kung papayagan ba o hindi yung ating ni-request na subpoena ng bank documents, BIR records, AMLAC records, including those prior o bago pa naging impeachable ang ating respondent vice president, no? At syempre, pinaghahandaan din kung anong mga posibleng magiging kaganapan sa pagharap naman ni NBI Director Melvin Matibag, at yan ay inaasahan nating mangyayari ngayong darating na Tuesday. And of course, yung mga binanggit nating testigo ng confidential fund na inaasahan naman nating mag-uumpisa ngayong darating na Wednesday ay tuloy-tuloy na rin ang pag-aaral at paghahanda ng mga dokumento na kailangang ipresenta sa pag-uumpisa ng confidential fund presentation of evidence.
3: Iyon, talaga namang very detailed, Congresswoman Jerville. Ito pong katanungan na ito, Congresswoman, ay para naman po sa mga kababayan din nating nakasubaybay at nakikinig sa atin ngayon. Kung maaari po tayo mag-withdraw ng witness, maaari rin po bang magdagdag ng mga panibagong witness ang prosecution? At syempre, alam nyo naman na nagbabago-bago ang ihip ng panahon, Congresswoman. Nagkakaroon tayo ng mga bagong mailalagay na mag-witness. So, pwede po ba yung ganong klaseng proseso, Congresswoman Jerville?
2: Pwede yun, AJ. Dalawa ay pinunto mo sa question mo. Number one, kung pwedeng mag-withdraw ng pangalan ng witness, pwede din ba magdagdag?
3: Mm-hmm.
2: Pinunto mo rin, iyan ho ba'y pwedeng gawin? Kasi nag-iibat iba ho ang ihip ng hangin, depende sa takbo ng trial, no? Tama ka doon, Kuya AJ. Sapagkat nandoon sa ating pre-trial brief na na-carry over sa pre-trial order, yung reservation to present additional witness, additional documents, depending on the exigency of the trial. So, saktong-sakto yung binanggit mo, no? Meron tayong ginawang reservation at ito'y napapaloob ngayon sa pre-trial order, which is the rule between the parties, no? Kung rule siya between the parties, ibig sabihin, pwede or dapat siyang sundin ng impeachment court. May reservation tayo doon. So, ang mahalagang may paliwanag natin sa mga tao, kung pwedeng mag-withdraw ng witnesses, pwede din po magdagdag. At ito namang pagdadagdag ay ayon sa pangangailangan, depende sa takbo ng trial, especially meron po tayong reservation per article na yan naman po isinama yung reservation na yan to sa pre-trial order. Kaya dapat lamang nasundin ng impeachment court. Gusto ko rin ipunto, AJ, hindi lamang ang prosecution ang may reservation. Maging ang defense ay may reservation, no? At since ito ay bahagi ng pre-trial order, gusto ko lamang ibahagi sa ating mga kababayan, lahat ng nilalaman po ng pre-trial order dapat sundin sapagkat ito ang nagiging rules sa pagitan ng dalawang panig.
3: Iyon. So talagang malinaw na maaari po mangyari yon. Eh, ito naman po, Congresswoman, gusto ko lang pong itanong, ano, dahil nakailang impeachment trial na po tayo, di ba? Yung iba po, eh, hindi pa nag-uumpisa man yung impeachment. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan, Congresswoman. Meron po, hindi pa nag-uumpisa yung impeachment trial. Eh, nagre-resign na sila sa kanilang mga pwesto. Eh, ito naman po ang aking tanong, Congresswoman Gerville. If mag-resign si BP Sara sa kalagitnaan ng impeachment trial, no, nito sa Senado, eh mapapanagot pa rin po ba natin siya if ever na talaga mapapatunayan po talaga na may pagkakasala po ang ating ikalawang pangulo?
2: Gusto kong sagutin yung tanong mo ayon sa kung ano ang isinasaad sa saligang batas,
3: okay,
2: no?
3: Mm-hmm.
2: Ang nakalagay sa saligang batas, no punishment further than removal from office and, ang ginamit AJ, and ha, hindi or.
3: Okay.
2: And perpetual disqualification to hold public office, no? Any public office. Anong ibig sabihin nito? Kung magre-resign ang pangalawang pangulo, mawawala ng saysay yung penalty na removal. Ito yung sinasabi ng mga abogadong mooted na, naging moot and academic na. Why will you remove somebody who resigned already? No, so there's no sense. Mooted and academic na. Okay? However, ang ginamit ng konstitusyon ay end, hindi or. At ang ibig sabihin nito, dalawa ang penalty for convicted impeached public official. Bukod sa removal, mayroon pang isa, that is perpetual disqualification to hold any public office. And that is why the position of the prosecution is, kahit mag-resign ang ating respondent vice president, dapat ituloy ang impeachment trial upang magkaroon ng basihan ang mga senator judges to decide whether or not the penalty of perpetual disqualification will be imposed as well.
3: Okay, with that, panghuli na lamang po, Congresswoman, mensahe at panawagan po sa publiko kong. Go ahead po, nasa inyo na po ang mikropono.
2: Ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng sumusubaybay at sumusuporta sa impeachment trial. Ipagpatuloy po natin ito at samahan niyo po kami hanggang sa pagtatapos ng impeachment trial, because let us always remember what is at stake is the interest of the Filipino people across the world. Not only that, even those of the coming generations, no? We are standing for the Constitution. We are standing for accountability mechanism. And we are standing for the best interest of the Filipino people. Let us all believe that Filipinos deserve better leaders. Let us all believe that we deserve better nation. Let us all believe that we deserve better government. Kaya ito pong impeachment trial na ito'y mahalaga sapagkat ang nakasalalay po dito ay ang kagalingan ng buong sambayanang Pilipino at ang paparating pang mga henerasyon. Thank you, AJ, at thank you po sa lahat ng mga sumusubaybay.
3: Kong, ihingi pa kami sa mga susunod na linggo ng update sa inyo. Ha? At maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa Bayan Congresswoman Jervel Ruisto. At sana po magtagumpay po kayo. Thank you so much po.
2: Thank you. And good morning po sa lahat ng viewers and followers. Especially yung mga kababayan natin from Batangas 2nd District.
3: Right. Maraming salamat po. Yan po si Congresswoman Jervel Jinggy Beatrix Luistro, ang lead House Prosecutor at Batangas 2nd District Representative. So yan ha, nabigyan natin ng linaw, mga kababayan, yung mga ibang tanong sa atin, no, ng ating mga netizens ko, pwede po yung ganito, pwede po yung ganyan. Yan, nasagot to ni Congresswoman Jervel Luistro, ha? So yun ha, alam mo na, kahit mag-resign daw si BP Sara, no, with due respect po sa ating ikalawang pangulo ng bansa, ay talaga ipagpapatuloy ng prosecution panel at hihilingin nito na ipagpatuloy pa rin ng impeachment, diba? Sana, no, talagang mabigyan talaga, no, ng merito kung sino ba talaga o nagkasala ho ba talaga ang ating ikalawang pangulo ng bansa. Which is, hindi natin alam yan. Nasa kamay na ng mga senator judges yung paksain na yan. But, kailangan din talagang kumbaga para talagang parang isang hearing talaga sa korte yan. Medyo marami lang judges, ano. Ilan na ba sila? Mayigit 20 senator na yan, no? If I'm not mistaken. Tama ba ako, Isabel? Ilan na lang ba sila ngayon? 21 na senator judges na lamang sila. Mayroon pa yata. Teka, may chismis ako eh. May nanganganib pa ata, no? Isang senador. Biro lang. Parang ano, kilala ko yun ah. Pero wag na natin yan, no? Oras natin, 6:45 ng umaga. Oh, shoutout, bago tayo mag-break, shoutout muna tayo, ha? Oh, ito si Boss Jim Olier. Magandang morning, Sir AJ. Shoutout po sa asawa kong si Norma. We're listening here in Tanban, Alcala, Cagayan. Oy, si Boss Norma, nakikinig sa atin. Ayan, ha? Si Gemma Ancheta Card. Thank you, prosecution team. Aba? Thank you pa. Oh. Siyempre, yung aking amay nanonood, si Jess Ignacio, no? Si Amelita Frondoso, for the truth and accountability, sabi niya. Wow, big word. Truth and accountability. Ang alam lang namin ni Johnny Delgado, accounting eh. Accountability, no? Narnel, no? Big word. Alright, oras natin, 6:46 ng umaga. Isang short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Pre,
0: mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
7: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
8: Maging pala ng bayan. Tinig ng bayan.
9: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Ako po si Nimpagwado de la Cruz, nakatira po ako dito sa Calbayog City, Samar. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako at nagkaroon po ng programang katulad po nitong nakasali po ako sa Walang Gutong Program. Nagpapasalamat po ako kay President na nakasali po yung aking pangalan at ang aking buong pamilya. At meron po ako natatanggap na kadabuwang bigas, hindi po katulad ng dati na paisa-isang kilo lang po. Ngayon po, kalahating kaban po at hindi lang po yun. May kasama pa pong ulam, manok, baboy, gulay, prutas at iba pa po. At yun po ang napakalaking tulong po sa akin dahil isa po akong vendor na naglalako po ng mga pagkain, pang umaga po. At hanggang hapon po yun, nagluluto po ako. Isa po yung tulong sa akin, hindi na po ako nabili. Dahil po doon, hindi ko po ito po makakalimutan sa mga tulong po ninyo. Na isa po itong magandang programa na ibinigay niyo po sa

0: ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
1: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi
8: sa mga isyung napapanahon.
5: Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:30 AM.
9: Morning! Wake up! Good morning!
10: Welcome back! Nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas. Ang oras po natin sa buong kapuluan, 6:52 ng umaga. Shoutout muna, ito naman ha. Radyo Pilipinas, mabuhay po, God bless po, sabi ni Daisy Julian Baronia. Ayan, maraming salamat po sa mga nagla-like at nagpupuso-puso pa sa aking programa, sa ating programa. Ha? Maraming salamat po. As always, bata niyo akong lahat ha. Ikala po na tayo ng report sa labas ng ating himpilan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Kung saan nga po Laguna Lake Development Authority naglabas na ng abiso sa posibleng pagtaas ng tubig sa Laguna Divide. Kung bakit, alamin natin sa detalye mula kay Kuyang Ray Ferrar. Kuyang Ray, good morning!
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Yes, Kuyang Ray, come in.
11: AJ, nagbabala ang Laguna Lake Development Authority sa posibleng pagtaas ng level ng tubig sa Laguna Divide. Dahil sa patuloy ng pag-ulan, dulot ng hapagat, batay sa monitoring ito nakalipas ng 2 araw, nasa 11.9 meters ang average na level ng tubig sa lawa na mas mababa sa 12.50 meters na critical level. Ayon sa LLDA, inaasahang papaas pa ang level ng tubig dahil nagsisilbing natural catch basin ito na mga watershed sa Rizal, Laguna at ilang bahagi ng Metro Manila. Inayuhan naman lokal na pamahalaan na bantayan ang mga mabababang lugar at biyaking malinis ang mga daluyan ng tubig upang mabawasan ang pangamid ng pagbaha. Inabisuan din ang mga mangingisda at operator ng fish tanks at fish

0: stages na patibayin ang kanilang mga pasilidad at bantayan ang kalidad ng tubig. Patuloy namang minomonitor ng LADA ang sitwasyon at inikayat ang publiko na maging matag-matsyag at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Para sa Bago Pilipinas, Ranger, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. Ito naman, Bureau of Customs, nagbabala contra love scam. Huwag mo na magpaloko sa peking parcel ng manoy nakahold sa customs. Oy, alam nyo ah, nung Biyernes, 41 million if I'm not mistaken ang nasakote ng BOC, Philpost at ng PDEA diyan sa Central Mail Exchange diyan sa Pasay City. Tingnan naman natin ito, detalye sa balita ni EJ Lazaro. Boss EJ, good morning.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Binigyang babala ng Bureau of Customs o BOC ang publiko laban sa dumaraming kaso ng love scam kung saan ginagamit ng mga manluloko ang pangalan ng ahensya upang makapanlinlang at makasingil ng pera para sa umano'y parcel na nakahold sa customs. Ayon sa BOC, karaniwan nagsisimula ang modus sa pakikipagkilala sa social media, messaging apps o online dating platforms. Kapag nakuha na ang tiwala ng biktima, sasabihin ng scammer na nagpadala siya ng mamahaling regalo mula sa ibang bansa. Kalaunan, may magpapakilalang customs officer at hihingi ng bayad para umano sa custom duties, taxes o processing fees bago mailabas ang package. Gumagamit din ang mga scammer ng peking dokumento, tracking records at fake websites upang magmukhang lehitimo ang kanilang panlilinlang. Nilinaw ng BOC na hindi ito naniningil ng bayad sa pamamagitan ng personal bank accounts, e-wallets o money remittance services. Hindi kayat ng ahensya ang publiko na maging mapanuri, i-verify ang anumang kahinainalang transaksyon sa opisyal na channels ng BOC at huwag agad magpadala ng pera upang makaiwas sa panluloko. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Boss EJ Lazaro. Eto na, ang pinakauli nating kaganapan, ha? 3 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, babanggitin ko na ang final price estimate ng presyo ng produktong petrolyo para ka po sa susunod na linggo, July 21. Pero ha, ito ang note ko sa inyo. Huwag niyo muna pagsasabi sa iba. Atin-atin lang to, ha? Basta pag sinabi ko sa inyo, huwag niyo muna pagsasabi para atin lang to, okay? O, eto na! Anong gusto niyo unahin ko? Diesel? O, diesel, eto. Diesel, magkano ba ang posibleng itaas? Drum roll, please. Aray ko. Aray, ang sakit. Aray.
4: Oh, no!
5: Oh, my God!
6: Wala na. Finish na.
2: Aray ko. Eh, posible nga akong tumaas, ano? Ang diesel mula 10 pesos hanggang 11 pesos ang kada litro.
5: Iyay!
2: Aray ko.
6: Wala na. Finish na.
2: Ay, finish talaga. Finish yung mga wallet natin dyan. Ito naman sa gasolina. Magkano ang posibleng itaas? Naku, ito pa naman ang gamit ko, gasolina. Magkano? Drumroll, please. Kano? Aray!
4: Oh, no!
5: Iyay!
6: Wala na. Finish na.
2: Ay, finish talaga ako. Ang kate sa bulsa nito, ang kate sa wallet nito. Buti na lang, sahod na namin bukas. Ang gasolina ay naglalaro sa 3 pesos to 4 pesos ang kada litro nito.
6: Wala na, finish na.
2: Ay, finish talaga, especially doon sa mga 16 ang makina. Nako, talagang pag-start mo niyan, 500 ka agad, no? Eto na. Naloko na. Kakagulo na, sabi nga ni Christian Manyo, no, na nakikinig sa atin, no, sa DCWB, na reporter ng DCWB. Christian Manyo, oh, eh, lagi nakatutok sa akin yan kasi mamahalin yung kotse niyan, executive car. Oh, ayan, executive din ang presyo ng gasolina niya. Ayan. Ito naman, kerosene naman tayo. Ay, shoutout din ha, kay Kakiko Flores, ha, yung Radyo Publiko Servisyo. Dalawa kasi kariton yan. Yung kariton yan, isang kulay puti na maliit. At merong kariton din yan na kulay puti, malaki. Diesel saka gasolina. Kaya sapul parehas. O eto na, kerosene naman tayo. Doon naman sa mga nagtitinda ng baseball, tokneneng, yan. Eto mga ginagamit, kerosene. Magkano? Drum roll please. Aray mo.
4: Oh no!
5: Iyay! Oh my God!
6: Wala na. Finish na.
2: Finish na talaga. 11 pesos to 12 centavos naman. Ano? Eh talagang piso lang ang pinagitan sa diesel. So eto na nga. Diesel ho, posibleng tumaas ng 10 pesos to 11 pesos ang kada litro. Aray ko, balik 90 mark tayo sa diesel. Sa gasolina, 3 to 4 pesos naman po ang posibleng itaas sa gasolina. At sa kerosene, 11 pesos to 12 pesos na naman po ang posibleng itaas sa kada litro ng kerosene. Ayan ha, kaya payo ko sa inyo, pa-full tank na kayo. Ayan ha, pa-full tank na kayo. Ayan, okay, okay. At dito na po nagtatapos ang programa Mabubuhay Pilipinas na may nabusog namin ngayon ng mga balita at impormasyon at serbisyong may aksyon. Go ahead! O, diba, shoutout muna kay Levi Among Song at Glenda Ayun, mali pala. Manong Song at Levi Manong Song at Glenda Manong Song. Yan, nakikinig sa atin. Shoutout sa inyo ha. Happy, happy birthday daw.
7: Happy birthday!
2: Eh, ano lang naman, ha? Eh, pansit bilao lang. Okay na sa amin ni Isabel. At happy birthday kay Alexa Acuzar. Inaanak yan. Inaanak daw siya. Inaanak daw siya ni Ninang Isabel Silang. Yung aginaldo mo sa Pasko na lang daw, ha? Crisis pa ang Ninang Isabel mo rito sa... Pero mapasalamat muna ako sa mga nakatuwa ko sa technical side. Siyempre, si Boss Mark, tahimik lang, Bokiron. Yeah. Boss Mark, tahimik lang, Bokiron. At siyempre, ang Johnny Delgado ng Bureau Walang Iba, nag-iisa, the one and only. Uy, seryoso siya ngayon, ha? Poko sa goal, ha? Ayun, ngumiti na. Walang iba, kundi si Boss Arnel Villamor. At siyempre, magpapasalamat ako sa aking mga executive producers, the one and only Tess Ramirez. At syempre, ang isa sa mga masigasig at medyo crisis ang may bago na akong tawag sa'yo, ha? Isa ka ng ninang ng bayan. Ayan. Ninang ng bayan, Tita Isabel Silang. Ayan. Muli ako pong ilingkot, always at your service, AJ Ignacio. Abay, magbabati ako sa inyo ng isang maulang umaga at malamig na umaga sa inyo mga aking mga kababayan, ano? At syempre may hahabol pa ata sa shoutout natin, ha? Tingnan lang natin. Ayan. Shoutout kay Gemma Ancheta. Ayan, shoutout sa'yo. Okay, susunod na ba programa Celebrating Life, kasama po natin syempre ang aking ninang, walang iba kundi si Ma'am Cecil Kimlat, ang ating station manager ng RP2 Sports or Sports Radio 918 AM. Adios! Babayo, ingat po kayong lahat. I love you all. Bagong Pilipinas.
8: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
9: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
13: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
11: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
14: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas baba yun ang gastos for the consumers.
11: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
15: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
16: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
17: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
11: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
17: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
17: Mabigat

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Check your time, it's 7:07 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
4: Celebrating life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimlat. On Sports Radio 918.
3: Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, it's a Sunday, July 19, 2026. Yan, ngayon po ang ating ika-third Sunday. Pansamantala, solo po muna tayo ngayong Sunday. But next month, makakasama na po natin si Pastora Girlie Guyong Bangunan. So, mamaya, syempre meron tayong guest, studio guest. At hanggang alas 9 po kami ng umaga. Yan. So, Celebrating Life ay lagi po sumasa sa inyo every Sunday, 7 in the morning hanggang 9 in the morning. Tayo po ay nauulunigan sa Sports Radio 918. Of course, dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko and 104.3 FM. At tayo nauulunigan din, narinig din po sa Radio Magazine. Magandang umaga po sa inyo lahat, lalo na sa mga kapatiran natin sa iba't ibang Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po yung mga nakakawing o naka-hook up sa atin ngayong umaga. God bless everyone. Okay, so ako muna, solo muna po. At ipagpaumanhin nyo na wala tayong kasamang pastor this morning, but we'll try our best to discuss yung ating napakagandang topic for today. Ang topic po natin ay God values and protects widows. Sa mga familiar sa Bible, ano po napapansin natin even before, no, sa Old Testament, ay talagang ipinapakita yung pagmamahal, protection, no, ng ating pong Panginoon sa mga widows, sa mga balo, lalo na rin sa mga orphans. Ito yung itinuturing nila na talaga mga payak, no, walang kakayanan. Kasi nung araw, hindi po pinagtatrabaho ang mga babae. No, talagang ang kanilang tungkulin merely ay mga alaga ng pamilya, no, magluto at alagaan yung mga anak. At ganun din sa trabaho, hindi din po sila tinatanggap sa mga trabaho. Talagang design lang sila noon pa na sa bahay lang. Kaya ang nangyayari po nung araw, pag ikaw ay namatayan ng asawang lalaki, ikaw ang pinaka-aba na miyembro ng society. Kasi talagang wala kang kakayanang supplyan o i-provide, no, yung iyong family. Kaya although matagal namang marami nang tumutulong, pero hindi lahat, no, ay talagang ganun ka-helpful, ka-mindful, no, sa mga balo. Kaya ngayong umaga po ay pag-uusapan natin yan. Kaya yung guest natin later on sa ating reflection segment ay walang iba kundi si Sister Josie de la Cruz o si Pina de la Cruz, na isa rin pong balo. No, siya po ay taga LCFM, Chestnut Congregation. Siya po ang butihing ina ni Pastor James de la Cruz. Yan, siya po ay byuda na, no. Actually, marami tayong kakilalang byuda. Hindi po madali na maging byuda, no. Alam natin na syempre tayo mga babae, 'di ba, pag tayo ay nagpapakasal o nag-aasawa, ay talagang ang ating nakikita is meron tayong katuwang hanggang pagtanda, no, hanggang mag si asawa na 'yung mga anak natin. Sabi nga ay nag-umpisa tayong dalawa, tatapos na dalawa, kasi siyempre yung mga anak ay magsisipag-asawa, magkakaroon ng pamilya, at aalis na. Magkakaroon na rin sila ng sarili nilang buhay. Kaya, ang nangyayari, balik uli. Naalala ko tuloy yung nanay at tatay ko, no, na naiwanan sila dati sa bahay, na dalawa na lang sila. Dahil lima kami, magkakapatid, mga nagsig-asawa na lahat, ako naman, nandito ako sa Manila, hindi ko sila kasama. Kaya sabi nila, mahirap din pala, no? Pag minsan gusto mo maraming anak, pero kahit marami kang anak, eh dumarating din sa punto na dalawa na lang ulit tayo. Nag-umpisa tayong dalawa, magtatapos tayo sa dalawa. So, paano pag nabalo ka? O, di ba? So, medyo mahirap yan. Lalo na kung dumating yung pagpanaw ng asawa mo ay yung maliliit pa yung mga bata. Yan ang pinakamasaklap. Kaya minsan, di ba, napapanood natin sa TV yung mga napapaslang, yung mga namamatay, and then yung pag-iyak ng babaeng asawa, yung pag-iyak niya, hindi lang yung namatay yung asawa niya, kundi paano na kami ng mga anak mo. Di ba? Kasi nga, although these days kakaiba, kasi nung araw, ganun eh, di ba, hindi ka pwede mag-asawa, ay hindi ka pwede magtrabaho, walang tatanggap sa'yo na magtrabaho. So, paano mo isusupply yung pamilya mo o paano mo mapoprovide yung pamilya mo? Pero ngayon, iba na. Dahil ang mga kababaihan po ngayon ay nagagawa na nila halos lahat na ginagawa ng lalaki. Na nagtatrabaho na sila. We have, of course, dalawang presidente natin, babae, di ba? Although, byuda ang ating si President Corazon Aquino, di ba? But I'm saying na ang mga babae po ay meron ng mga educated na, nagiging senador. Marami nang nagagawa these days, no? Hindi lang sila design na sa bahay na lang, katulad nung araw, di ba? But this morning, ang pag-uusapan po natin ay halaw sa awit, no? Psalm 68, chapter 68, verse 5. Yan. Psalm chapter 68, verse 5. Ang sinasabi po rito ay, Father of the fatherless and protector of widows is God in His holy habitation. Yan po ang ating verse for today. No, very assuring yung ating verse, no, kung titingnan mo. Father of the fatherless and protector of widows is God in His holy habitation. Andito yung kanyang promise, no, na kung wala kang ama, He will serve as our Father, no? At siya rin po ang magpo-protect at mangangalaga sa mga widows. Ito pong Psalm 68:5, sabi nga, no, ito ay nagpapakita, mga kapatid, that God as the ultimate champion of the vulnerable. Sinasabi rito na despite God's supreme majesty and transcendence, ibig sabihin holy dwelling, He intimately protects those who lack earthly representation and security. Ako nakikita ko rito, although nabanggit sa Bible yung widows, hindi lang to widows, ito yung mga tao na like yung mga naulila, di ba, orphans, mga kabataan o mga bata na namatayan ng ama sa murang gulang or hindi lang o maaring hindi naman namatay yung ama pero iniwan sila. Diba, nung ama, for many reasons, no, umalis yung kanilang tatay. So, naiwan yung nanay nila to take good care. Kaya minsan, diba, especially these days, yung mga single mom, no, at talagang alam natin yung struggles, no, ng mga single mom na iba kasi yung meron kang katuwang sa buhay, eh, diba? Yung ikaw yung babae, although mga babae ngayon nagtatrabaho na rin. Iba yung sa mga aspeto ng pangangalaga ng anak, o kaya mga pangangailangan sa bahay or anything, no, pinansyal or anything, ay may katuwang ka. Dalawa kayo, laging dalawang ulo yung nagtutulong. Pero pa nag-iisa ka, yun ang medyo mahirap. Lalo na po, pag dumarating yung punto na lumalaki na yung mga bata, lumalaki na yung mga anak, lumalaki na rin yung mga pangangailangan. And then, nagkakaroon na rin ng mga sariling pag-iisip, no, na ang hirap na minsang i-manage, no? Sabihin na natin palakihin kasi lalo na yung mga kabataan ngayon. Kaya, ang hirap pag wala kang katuwang. Pero nakakatuwa dahil itong verse natin today, nagsasabi na ang mga widows, ang mga orphans, ay hindi sila nag-iisa. Hindi sila nag-iisa dahil sila ay nakikita. You are being seen, you are being heard by God. Alam niya kung anong kalalagayan. Mamaya po, bibigyan daan natin yung mga nasa Bible na mga widows, no, na talagang nagmanifest, no, yung pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Nagmanifest din kaya kumilos ang Panginoon kasi itong mga widows na to ay nagtiwala, nanampalataya at nag-seek sa Diyos, no. Kasi nga minsan tayo, eh, nung araw kasi talagang dahil helpless talaga sila. Kaya the tendency is talagang sa Diyos sila lumalapit. Yung pananampalataya nila, grabe. No? Doon na talaga sila. Yung dependence sila, hindi lang partial, but total dependence on God. Pero until now, life application, ganun din naman po ang gusto ng Panginoon. Ano po? Nakikita natin yung mga widows, yung mga balo, no? Lalo na yung talagang, kunwari, iniwan ka ng asawa mo na lima ang anak mo o anim, tapos lahat nag-aaral, tapos solo ka. Paano, 'di ba? Kung titingnan mo kaagad, readily ang hirap. Paano mo magagawa 'yon? Pero alam niyo, minsan ang Diyos, very mysterious 'yan. Yung mga hindi natin kaya, kaya niya. Kaya niya, gagawa't gagawa siyang paraan. Marami naman pong ganun, ano, na ilan sila magkakapatid, tapos isa na lang na nanay nila, labandera o nagtitinda sa palengke. Pero makikita mo pag akyat mo sa bahay nila, oh, lahat sila college graduate. Paano nangyari yun, di ba? Na naitaguyod sila ng isang nanay na nagtitinda ng isda sa palengke, o kaya tatay, wala na palang tatay dahil widow na, nanay na, yun lang yung nagtatrabaho sa kanila. Pero ang ginawa nila magkakapatid, yung nanay nila umasa sa Panginoon. So si Lord ang nagbigay ng kalakasan, ng wisdom, kung ano talaga yung gagawin. At yung mga anak naman ay nag-isip din, ano, na sila ay, while nag-aaral, pwede naman sila magtrabaho sa gabi, o kaya mag-aaral sila sa gabi, nagtatrabaho sa araw. Kaya makikita mo yung bahay nila, payak man, pero lahat sila ay nakapag-aral. And in the long run, nagkaroon ng sariling bahay, at naging maganda yung buhay, at naalagaan nila yung kanilang nanay, they are rewarded. Kasi, yun nga, tumingin sila sa pagkilos ng Panginoon sa buhay nila. No? Especially yung ding mga nanay na napipilitang mag-abroad. Mari, iniwan sila ng kanilang asawa. No? O kaya, nasawi, namatay yung asawa ng biglaan. Yun ang medyo mahirap pa, biglaan, tas maliliit pa yung mga anak. And then, mag-a-abroad yung nanay. So, how can you manage a family na ganun? Ang hirap, ang dami po. But, sa ating verse ngayon, ay ang daming sinasabi talaga na even nung araw pa, ay ganun na ang naging pagtingin ng ating Diyos sa mga balo. Okay, ating pong verse ngayon is sinasabi ng foundational text regarding God's heart for the marginalized operating within a specific theological and historical context. Yung author and setting, pag-usapan natin, ito po ay attributed to King David. Ito pong Psalm 68 is a triumphant hymn, victory hymn, ika nga, ano po, celebrating God's power. Dito ay binubuksan po yung imahen ng ating Diyos arising to scatter yung kanyang enemies, no? And leading his people through the wilderness. Yan po. And of course, yung fatherless and widows sa ancient, Near Eastern context. Yung mga orphans, yung mga wala na pong mga magulang o wala nang tatay. At saka po yung mga widows were among the most economically and socially vulnerable people due to lack of societal protection. So, dahil sinabi ng Diyos, ay ako ang inyong ama at ako ang inyong defender, God provides both familial belonging and legal justice. No, nandyan yung pangangalaga, no, ng ating Panginoon sa mga byuda, sa mga orphans or mga ulilang lubos, no, lalo na yung mga bata pa lang, no. Meron nga akong kaibigan, ano, na ito iba naman yung case, no. Yung nanay ang umalis, no. Eh yung tatay kinakailangan mag-abroad. So silang tatlo magkakapatid ay na-force na maidala sa bahay ampunan. So that was yung pinakamalungkot daw na bahagi ng buhay nila is nung dinala sila ng kanilang ama o sa bahay ampunan. Ang hirap, no? Parang feeling nila that time, orphan sila. Wala silang magulang. Ang tagal din nun, 3 taon. Pero thank God, dahil yung panganay na anak ay talagang ang pinakiusap niya lang dun sa bahay ampunan, huwag silang paghiwa-hiwalayin. Although, 3 naman silang lalaki. Huwag silang paghiwa-hiwalayin kasi wala na nga pong nanay, tatay. Ito mga kapatid ko, ako na lang po yung tatayo nilang magulang. Kaya, okay naman dun sa bahay. So, naitaguyod 3 years. Sabi niya, napakahirap pala nung pag ano ka, parang ulila ka, parang iniwanan kami sobra. Hindi lang yung physical presence, kundi yung anxiety, yung depression ay naramdaman niya. Kaya sobrang hirap daw. Kaya ngayon naiintindihan ko po na uunawaan ko yung mga naulila, lalo na sa murang edad. Talagang grabe. Kaya kailangan po nila live application, itong verse ngayon, ay ini-encourage po tayo ng Diyos na maging mindful, maging considerate sa mga members ng society natin na ganito yung kanilang katatayuan. If we can help them in our small way, ay yun po ang nakakalugod sa Panginoon. So, itong verse natin po ngayon ay nagpapakita ng God's absolute sovereignty with His deep compassion, no? Yung kanyang pagiging compassionate, no? It highlights that the God who rides on the clouds, sabi nga, pero nakalagay po yan sa verse 4, stoops down to care for the outcast. Alam nyo, ang Panginoon talaga, may puso siya sa mga naaapi. Yan, no? Tingnan natin, extend natin, no? Not only sa widows, not only sa orphans, but sa mga naaapi. Kaya sa mga dumadanas po ng pang-aapi, o kaya yung pagiging unfair ng society, no? Sa halip na galit, no? Yung maging bitter tayo, magalit tayo, is that siguro ang gawin na lang natin, let's do our best to be a good person, a righteous person, and then umasa talaga tayo sa Panginoon, kasi alam natin that God is moving. Kumikilos po ang Panginoon sa buhay ng mga kumbaga naaapi o kaya yung mga payak ang buhay, no? Nakikita po, naririnig kayo ng Diyos. So sinasabi po, no, itong Psalm 68:5, yung ating Psalm ngayon, ulitin ko lang, no, yung ating pong verse today, Psalm 68:5, sabi dito, Father of the fatherless and protector of widows is God in His holy habitation. Dito po ay nagpapakita that God is a father to the fatherless, no? Nakita natin to sa verse. A defender of widows. Dito po, God in His holy dwelling. Nagbibigay din po ito, itong verse natin for today. Nakikita nyo ngayon, no? Nababasa nyo. It highlights God's role as the ultimate protector, provider, and champion of the most vulnerable members of society. Alam na alam po yan. Yung mga tao na nakatira sa, sabihin na nating mga ilalim ng tulay, o kaya kung saan-saan lang, diba? Gustuin man nilang maging maayos. Pero alam niyo po, minsan may mga kwento din na may mga efforts, no, ang mga LGUs, ang ating bansa, na iayos, no, yung ating mga kapatiran na talagang walang kakayanan, no, na magkaroon ng... Kaya lang may mga nakikita rin tayo na okay na sila, pero they still opt for, sabihin na natin, ibebenta nila yon, o kaya aalis sila doon, out of, para kumita ng pera, and then mag, you know, kung saan-saan na naman sila titira. So, yung medyo sablay po yun, no? Kasi alam natin na nabigyan na kayo ng magandang lugar, eh, ang isipin nila siguro, kung wala man kayong trabaho doon, eh, di maghanap. Ano po? I mean, okay na yun na nabigyan kayo ng tahanan. Kasi may mga ibang ganun, eh, no? Na ang nakikita nila is gusto nila mag-a-adjust yung LGU o government sa kanila. Hindi pwede yun. Dapat tayo yung mag-a-adjust. Kung wala pa tayong trabaho, hanap lang. Maging matyagalan tayo and always seek God sa mga gawain natin para talagang bibigyan tayo ng wisdom. Ano po? So, yung sinasabing defender of the vulnerable. Noong pong araw, orphans and widows had no social standing. Wala silang legal rights, no? Or means of survival without a male provider. Wala silang ganun. Kasi nung araw nga, hindi sila bibigyan ng trabaho nung araw po yan, ha? And by declaring Himself their defender, no? Dineclare ng ating Diyos. God shows that He actively watches out for the oppressed and marginalized. Kaya nga, may mga kwento tayo, di ba? May mga byuda nung araw, di ba? Sila Naomi, sila Ruth, mga pangalang sina yung the widow of Sarepat, Anna, the prophetess, the poor widow. Maraming kwento yan sa Bible. Mamaya po isa-isahin natin yan. Para lang ipakita sa inyo, ano po, kung gaano kumikilos, no, yung ating Panginoon sa buhay ng mga byuda nung araw, na huwag nyo sasabihin kasi wala na akong asawa, ganito, paano na ako. Alam nyo, ang Panginoon, gusto niya, we are totally dependent on Him, no? Whatever we are in, whatever situation, no, mahirap, walang tatay, walang asawa, na byuda ka na, it's always a struggle, challenge talaga, no, sa buhay na to. Pero ang sinasabi dito sa ating verse, no, beyond orphans, beyond widows, eh tayong mga, yung mga payak, yung mga mahihirap, hindi ho kayo nag-iisa. Sinasabi natin dito na dineclare ng ating Panginoon na sila ang inyong, sila, siya ang ating defender, siya ang ating protector. Kaya kung i-embrace natin yan sa buhay natin, i-declare natin yan na, Lord, wala ako nito, wala akong kakayanan, pero alam ko na meron kang promise. Di mo kami iiwanan, di mo kami pababayaan, ikaw ang aming protector, ikaw ang aming defender. No, sabi nga, meron pa nga mga ilan na, vengeance is mine. Misa may mga naaapi. But sinasabi rin sa Bible, vengeance is mine. No, our battles belong to God. Siya lagi, no? In all aspects, siya lagi yung titingnan natin. Kasi ang Lord, lahat kaya niya, wala siyang hindi kaya. Kaya, minsan sinasabi ng iba, ang galing naman, ano, byuda siya, pero limang anak niya nagtapos ng kolehiyo. Ngayon, meron na silang sariling bahay. Ngayon, sinabi ng mga anak niya, Nay o Inay, di ka na magtitinda sa palengke, hindi ka na maghihirap, di ka na maglalaba. Kami na ang mangangalaga sa iyo. Di ba? Kasi itong mga batang ito, sa halip na maligaw sila ng landas, talagang tiningnan nila yung pangaral ng kanilang ina at sinasabi ng ina nila na may awa ang Diyos, makakaraos din tayo, magsisikap lang tayo. But nakita, kumilos si Lord, no? Paano? Hindi natin alam, no, kung paano nangyari na isa-isa silang nagtapos. Kaya sinasabi ko, wala pong imposible sa Diyos. Lahat ng mga imposible is possible to God. Kasi isa ni rito, titingnan natin yung buhay ng mga orphans at saka ng mga widows. At hindi lang yan, yung mga iniwan ng kanilang mga asawa. Na sinasabing, wala akong kakayanan. Kaya ngayon parang wala na akong silbi. Kasi iniwan na ako ng asawa ko, wala akong trabaho, ganyan. Sabi lang natin, merong Diyos. Meron kang Diyos sa buhay mo. Kaya ang Diyos na magpo-provide ng wisdom, i-equip ka niya kung anong gagawin mo every step of the way. Andyan siya to guide us. Kaya nga, if we accept Jesus as our Lord and Savior, ano bang sinasabi? Holy Spirit is in us. May indwelling of the Holy Spirit na talagang gagabay, magpapalakas sa atin, magtuturo sa atin kung ano ang ating gagawin. Kaya dito, ang sarap isipin na dineclare ng ating Panginoon Diyos na siya yung ama ng mga fatherless at protector ng mga widows. Pero dito, beyond, it's beyond, eh. Hindi lang mga widows at orphan, yung mga tao na talagang walang kakayanan, nasa laylayan ng society, yung very popular line, laylayan ng society, hindi ho kayo nag-iisa, naririnig at nakikita kayo ng Diyos. Okay? So, it's now 7:30 in the morning, babalik po tayo matapos ang ilang paalala. Let's take a break.
4: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
2: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen. Makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag,
5: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Ako po ay si Mr. Antonio Sunny, isang agrarian reform beneficiaries sa lungsod ng Iloilo. Ako po ay nakatanggap ng Certificate of Condonation and Release of Mortgage. Talagang napakalaking tulong sa akin ng condonation dahil ang pirang ibabayad ko sana sa land bank ay naging puhunan ko sa aking mga alagang manok, pato at sa aming mga pananim na gulay. At saka nakatulong ito sa aking mga anak at sa aking mga apo sa pagbayad ng tuition sa kanilang pag-aaral. Maraming salamat po.
8: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
6: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
5: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
9: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
10: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
9: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
10: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
9: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
2: 7:36 in the morning. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Good morning and blessed Sunday to Sister Delia Nate. Maraming salamat sa message, Sister Delia. Yan, nagawa na yata ng adjustment. No? Bibian De Pedro, magandang umaga po. Normita Castillo, Rowena, RM, Loida Dayaw, at saka si Ateng Tess Coyal. Magandang umaga po sa inyong lahat and God bless. And syempre pa, bukod sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo po'y nauulunigan sa DZSR Sports Radio Facebook. Ano po? And tayo din po ay nandyan at naka-hook up ang Radyo Magazine. And sa 104.3 FM. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Tuloy na po natin. As I said, ang topic natin ngayon ay God values and protects widows. Bakit nga ba? Why are widows so important to God? Yan yung maganda sigurong itanong natin. Ano po? In biblical narrative, ang mga balo are uniquely important to God because they represent the most vulnerable members of the ancient society. As I said, kanina pa po, kulang sila sa legal, social, and financial protection. Yung kanilang care, their care serves as a direct test, no? Of a community's righteousness and reflects God's own role as a defender of the defenseless. Sa society natin, napakarami pong mga aba. No? Kabilang na dyan yung orphans at saka po mga widows. Dito ay ini-encourage tayo, ano po, tinuturuan tayo na maging mindful and considerate. Kasi sabi nga po, kung ang lahat o ang society ay sumusunod sa Diyos, ano po, may Diyos sa kanilang buhay, walang maghihirap na mga balo. Ibig ko sabihin, we can help them in our own little way, no? Hindi lang naman 'yan pananalapi, no? Maganda rin na andyan tayo to back them up with prayers. Andyan na yung presensya natin, aalalayan natin sila in their times of need. Na kailangan nilang may makikinig, kailangan nila na may mag-guide, kailangan nila na kumbaga mag-a-advise, no? Minsan kasi pag ikaw ay nasa gitna ng mga problema, nagugulihaman ka na, magulo, no? Yung isip mo, masyado ka nang distracted. You need somebody to remind, no? I-remind na ganito, ganyan, kailangan ng kumbaga mentor, no? I-mentor mo o i-guide mo o i-counsel. Counseling, kaya nga importante yun, you know. Now, we all care for these people na nangangailangan talaga ng ating pangangalaga, ng ating protection in our own small way. Yan po yung talagang sinasabi natin this morning. And in ancient times, a widow with no children faced severe economic ruin and social isolation. Alam niyo ba nung araw, pag ikaw ay nag-asawa, tapos namatay asawa mo, tapos wala kang anak, you will be isolated. Kasi parang ano eh, yun ay isang disgrace nung araw, no, na wala kang anak. Kaya makikita nyo rin yung mga kwento na si Sarah, di ba? May mga kwentong gano'n na napakalaking bagay sa kanila noon. Pero ngayon hindi na gano'n. No? Kasi more on ano nang ang society ngayon, mas naiintindihan na talagang it happens, no? Na may mga nakatakda talaga maging magulang, may nakatakda naman na hindi, may mga bagay na hindi ibinibigay talaga ang Diyos, no? So ito din ang nagbibigay ng tinatawag nilang litmus test of true faith. God equates the treatment of widows with the measure of true religion, no? Nakalagay po sa James 1:27, caring for them in their distress is considered pure and faultless before God. So ito'y nakakalugod talaga sa Panginoon pag tayo ay nandyan at tumutulong in our small way sa mga makikita yung pagiging tunay na Kristiyano natin, no? Sa pamamagitan ng ating puso para sa mga tao na aba, kumbaga, na nangangailangan talaga ng tulong. And Nakalagay din a warning against oppression. Mistaking a widow's gentleness for weakness draws severe consequences. God explicitly warned against taking advantage of widows with scriptures like Isaiah 1:17 commanding believers to plead the widow's cause. Yan, marami rin pong mga tao na inaakala nila na pag widows, alam niyo na, taking advantage ng minsan yung pangangailangan ng mga widows ay naaabuso in many forms. No? Hindi ko na isa-isahin dito. Pero naaabuso, hindi talaga sila tutulungan, but merong ibang layunin. No? So, kanina nasabi ko na ibibigay natin yung ibang mga samples, ano po, nung araw yung mga widows, no? Yung mga Bible features na may mga istorya highlighting the faith, hardship, and miracles surrounding widows. Andiyan na po si Ruth and Naomi. I'm sure everybody, maraming pamilyar dito sa dalawang pangalan na nabanggit ko. Sila pong dalawa ay parehong mga namatayan ng asawa. Si Ruth po ang manugang at si Naomi naman ang biyanan. Itong si Naomi returned to Bethlehem. Ang kanyang daughter-in-law si Ruth, a widow herself, faithfully followed her and eventually married Boaz through the custom of the kinsman redeemer. Yung kwento nito is that kahit na namatay na yung asawa niya, hindi niya iniwan yung nanay ng asawa niya. Sabi niya, hanggang buhay ako, hanggang nandyan ka, susundan kita, sasamahan kita hanggang sa huli. Kung sino yung Diyos mo, sasambahin ko rin yung Diyos mo. Yun yung sinabi ni Ruth. Kaya makikita mo yung dalawa na to na talaga nagtulungan sila at na-reward naman itong si Ruth at nakapag-asawa siya in the long run. Meron din pong tinatawag dito yung widow of Sarepat, no? And during a severe famine, ito yung kwento niya. This widow shared her last morsel of flour and oil with the prophet Elijah. Oh, di ba? Natatandaan niya yung kwento na yon. In return, God miraculously provided for her and later resurrected her son. Ito, walang-wala na siyang pagkain. Yung flour niya, konti na lang. Yung oil niya, konti na lang. Pero, nung dumating si Elijah, dahil utos ng Panginoon na kanyang i-provide ng meal, ay iniluto pa rin niya. Pin-provide niya pa rin, binigyan pa rin niya ng pagkain itong propetang si Elijah. At ang naging sagot ni Lord, aba, yung oil niya ay hindi na ubus-ubus at yung kanyang flour ganun din. And then later on, nagkasakit yung anak ng widow, ang ginawa ni Elijah ay binuhay niya yung anak. Kaya yung mga favors ba, yung mga rewards ay talagang naibibigay sa mga widows. Anna the prophetess, an 84-year-old widow who spent her time praying and fasting in the temple in Jerusalem, and siya pong isa sa mga itinuturing na una to recognize the infant Jesus as the long-awaited Messiah. Nakalagay po yan sa Luke 2:36-38. And then, meron din sinasabi rito yung poor widow. Ito naman po ay na-witness no, ni Jesus. No? Ang poor widow dropped two very small copper coins into the temple treasury. He highlighted that her offering was greater than the rich people's as she gave out of her poverty, sacrificing everything she had to live on. Ito naman po ay yung widow na yun na lang yung pera niya. Yung natitirang pera niya, yung coin na yun. Pero she opted, no, na binigay pa rin niya sa Diyos, no, sa treasury ng temple. Sabihin, yung pananampalataya niya matindi. Alam niya kasi na kahit na walang-wala ako, alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos. At truly, nagpakita ang Diyos sa kanya. Kumilos ang Panginoon sa kanya. Talagang na please ang Panginoon. No? Parang sinasabi diyan na meron pa ang kompletong kwento niyan, dalawa sila eh. Yung isa naman ay mayaman. No? Nagbigay din siya. Pero mas na-appreciate ng Panginoon yung pagbibigay ng poor widow. Kasi ngayon na lang talaga yung kanyang pera. Kaya ngayon, life application, minsan sinasabi natin, hindi muna ako makakapagbigay kasi sa church, kasi talagang walang-wala. Pero, nakikita naman natin, ano po, yung dapat kung talaga naniniwala tayo sa Diyos, eh, makikita natin yung kanyang faithfulness. No? Hindi tayo matatakot na, kumbaga, mag-invest, no? tumaya tayo ng pinakahuli natin because meron namang promise talaga ang Panginoon sa atin, 'di ba? Try me, 'yung sabi niya. Eh kaya even ngayon nakikita po yung faithfulness ng Panginoon, mga tao na talagang halos wala nang maibigay pat nagbibigay pa rin, 'no. Kaya medyo yun ang tunay, 'no. Talagang makikita mo yung maturity nila as a Christian. Na tiwalang tiwala sila sa Diyos na maging walang-wala man ako, alam kong hindi ako pababayaan ng Panginoon. Okay, so yun yung ilan sa mga okay, may isa pa, prophet's widow. Ito na rin last na sample natin ng mga widows. Ano po? Ito po ang story nito ay nakalagay sa 2 Kings chapter 4, 1 to 7. Mamaya i-check nyo para mas may detalye. Ano po? Ito ay patungkol sa isang destitute woman na kung saan yung kanyang creditor ay talagang tinakot siya na pag hindi ka nakabayad sa mga utang mo ay ipagbibili namin ang iyong dalawang anak na lalaki into slavery para mabayaran yung kanyang ang utang ng kanyang late husband. Ano po? So seeking help, the prophet Elisha miraculously multiplies her single flask of oil to fill every available barrel jar, allowing her to sell the surplus and save her family. No? The narrative presents several key takeaways about evaluating assets, trusting in God's provision, and navigating financial desperation. Akalain mo ba na yung mga jar na maliit lang para sa'yo, nakikita mo nalalagyan, pero yun ang ginawang instrumento ng Diyos na malagyan ng oil sa pamamagitan ni Elisha at yun ang nagsilbing kaligtasan niya para hindi maipagbili into slavery yung kanyang mga sons. Sabi nga po, ano, minsan yung nakikita natin na mga maliliit, no, na bagay ay hindi maliit sa Diyos, malaki, no? Kaya sabi nga, Elisha instructed her to gather empty vessels from her neighbors, and this required faith, action, and community support. By asking for multiple jars, she was preparing for an abundant, unexpected blessing. So the miracle occurred in private. She was told to shut the door behind her and her sons. It highlights that God's miraculous provision is a personal, intimate encounter that requires focus and belief rather than a public spectacle. So sabi nga, no, pay your debts first. The ultimate purpose of the miracle was highly practical. Elisha told her to sell the oil, pay off her creditor, and live with her sons of the remaining funds. Tinulungan siya, but at the same time, eh, sabi sa kanya, bayaran mo yung utang. Ang utang ay utang. Yan. Sinasabi natin yan sa maraming tao. Pag sinabi kasing utang, huwag natin kakalimutan, no? Na pag meron tayong mga, anong tawag dito, atraso, let's make sure na yung salita natin, alipin tayo niyan, eh, no? Tinuturuan tayo, our God is a God of order. Kailangan meron tayong integrity. Mga Kristiyano, may integrity yan. Pag nangutang ka, bayaran mo. Isa yan sa mga lesson dito sa prophet's widow. Okay? So mga kaibigan, isa yan sa mga, ilan lamang yan sa mga kwento. Actually, marami. Maraming kwento po sa widow, no? Na kung saan talagang ipinakita ni Lord yung kanyang pagmamahal at pagbibigay ng ano. Ngayon may nagtanong sa akin, ano po, ang mga widows ba ay allowed na magpakasal ulit? No? Kasi meron akong kilala. Sabi niya, bawal kahit widow na. Pero tiningnan natin, no? Sabi sa

0: Sabi ko, bakit hindi ka, kasi bata pa eh, hindi ka, bawal, sabi niya. Nakalagay yan sa Bible. Kaya talagang hanggat buhay yung asawa ko, ay hindi ako pwede mag-asawa. At ako'y sumusunod sa Diyos, sabi niya. So yun yung isa rin, no, na talaga makikita mo na yung pagsunod, no, obedience, no, and always seeking God every step of the way, ay pag sumunod ka sa Diyos, talagang nako, maniwala po kay mga kaibigan, He will be there to reward. Yung reward niya, hindi mo aakalain talaga. Kaya huwag tayong matakot sa mga, sa buhay na to, no, yung mga sinasabing, nako, ganito, nako, eh, tanda mo, meron kang Diyos, di ba? Kaya sumunod, obedience, no? Yung righteousness, kailangan, kakambal natin yan, yung righteousness. Kaya huwag tayong matakot because ang Diyos, pag sumunod ka sa Kanya, hindi Kanya pababayaan at hindi Kanya iiwanan. Okay? So, Danette Cortez, hello, good morning sister, get well soon. Alam ko, ang Diyos kumikilos sa buhay mo. Lalakad ka na in Jesus' name. Naoperahan po kasi sa tuhod itong ating sister. Pero God is so good. Walang binayaran sa ospital. And in wala pang 2 weeks, nakakalakad na. Galing ni Lord, no? Mr. Jazz Bautista, maganda umaga po. Becca Silvestre, sister, good morning. God bless to Brother Charlie Suarez, ang ating kaibigan boksingero. Lumalaban pa rin siya, no? At the moment, lumalaban pa rin si Charlie. Meron siyang laban today. Let's all pray for him. Meron po siyang laban sa California. Okay? So, maraming salamat po sa inyo lahat. And anong gusto natin sabihin? Ano po? Church should be the picture of God's love for the fatherless and widow, to be a picture of His protection and His provision and His compassion for them. Ang church, tayo yun mga believers in Christian. As Christians, we should look after, take responsibility to care for the fatherless and the widow in a way that reflect God's care for them. Yan po ang ating message sa inyong lahat ngayong umaga. Na talagang tayo, na mga Kristiyano, tayong church, ang magiging representative ambassador ng ating Panginoon para magmahal sa mga fatherless and widow, para mag-protect, para magbigay ng provision, magbigay ng compassion sa kanila. We Christians. Okay? So yan po, sana may naitawid tayong message sa inyong lahat ngayong umaga sa ating topic na God values and protects widows. Babalik po kami sa ikalawang oras with our special guest this morning, si Sister Josie De La Cruz. In the meantime, pakiantabayanan po ang pagbabalita ni Tom Reyes ng News Division, ang ating hourly news, and then ang ikalawang oras po ng Celebrating Life. Babalik kami.
1: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 7:54 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Sisimulan bukas ng Department of Social Welfare and Development ang pamimigay ng cash aid mula sa pinalawig na United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport or Uplift Program. Sa isang panayam, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na 7.5 milyong households ang mabibigyan ng 2 pisong cash aid. Anya sa nasabing bilang 3.5 milyon ay manggagaling sa database ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. 2.5 million households ay manggagaling sa 2024 Community-Based Monitoring System, habang nantitirang 5 milyon ay manggagaling o mamanggagawa

0: na may trabaho pero may buwan ng salary credit na mas mababa sa 20,000. Sa ibang balita, National Housing Authority naglaan na mahigit 52 milyon pisong ayuda para sa mga biktima ng bagyong Odette sa Cebu. May ulat si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Aabot sa 1,511 na pamilya na naapektuhan noon ng bagyong Odette sa Talisay City, Cebu ang nakatanggap ng tig 10,000 piso sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program mula sa National Housing Authority. Bahagi ito ng programa ng NHA upang matulungan ang mga residente sa pagkukumpuni o muling pagtatayo ng kanilang mga tahanang nasira dahil sa kalamidad. Sa buong lalawigan ng Cebu, kabuang 5,274 na benepisyaryo mula sa Carmen, Danao City at Talisay City ang makatatanggap ng ayuda na may kabuang halaga na 52.74 na milyong piso. Nagpapatuloy ang distribution sa iba pang lugar kabilang ang Bulacau at Lagtang upang matiyak na maaabot ang lahat ng kwalipikadong benepisyaryo. Ayon sa NHA, layunin ng programa na suportahan ang pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad at matulungan silang magkaroon muli ng ligtas at maayos na tahanan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Philippine Coast Guard pinalalakas ang Maritime Security at Explosive Ordnance Disposal o EOD capabilities sa RIMPAC 2026. May ulat si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Mas pinaiging ng Philippine Coast Guard o PCG ang kahandaan nito sa Maritime Security at Explosive Ordnance Disposal matapos makilahok sa magkahiwalay na multinational exercises sa Rim of the Pacific o RIMPAC 2026 sa Hawaii. Nakibahagi ang PCG sa Maritime Security Operations Exercise kasama ang US Coast Guard at Mexican Navy kung saan nagsagawa ng coordinated boarding operations upang mapahusay ang tactical proficiency, communication at interoperability sa pagpapatupad ng maritime law enforcement at security. Sinundan ito ng subject matter expert exchange sakay ng BRP Gabriela Silang kung saan dinalakay ang mga pinakamahuhusay na pamamaraan at mahalagang aral sa operasyon. Kasabay nito, lumahok din ang PCG Explosive Ordnance Disposal Team sa multinational rigging exercise na pinangunahan ng US Navy kasama ang mga tauhan mula sa Japan, Peru, Mexico at New Zealand. Nakatuon ang pagsasanay sa lifting, salvage at recovery operations upang higit pang mapaunlad ang technical na kakayahan ng mga kalahok. Ayon sa PCG, pinakikita ng kanilang aktibong partisipasyon sa RIMPAC 2026 ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa maritime security at ang pakikipagtulungan sa mga kaalyadong bansa para sa mas ligtas at mas matatag na regional security. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At PhilHealth Caravan naghatid ng serbisyo sa mga residente ng Barangay Taga sa Daraga. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, ang ulat ni Paul Hapin.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Naghatid ng iba't ibang serbisyo ang PhilHealth Albay sa mga residente ng Barangay Tagas Daraga sa pamamagitan ng isinagawang PhilHealth Caravan sa covered court ng barangay. Layunin ang aktibidad na ilapit sa publiko ang mga pangunahing serbisyo ng ahensya kabilang pagpaparehistro ng mga bagong miyembro, pag-update ng member data record o MDR, pagpili ng yakap clinic at agarang pag-print ng PhilHealth ID at MDR. Nakaisa rin sa caravan ang isang yakap accredited clinic na inimbitahan ng barangay kung saan maaaring makatanggap ng libreng konsultasyon, laboratory services at mga gamot ang mga miyembro pipili sa kanila bilang yakap provider. Para naman sa mga nais magparehistro sa PhilHealth, kailangan lamang anya na magdala ng birth certificate at isang valid ID. Inihikayat din sa aktibidad ang mga pamilya ng mga OFW na samantalahin ang pagkakataon magparehistro sa yakap. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
8: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
10: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
11: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
12: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
13: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Hello, 8:03 in the morning. Maganda umaga po. Ikalawang oras ng Celebrating Life. As I promise you, meron tayong guest for today. Guest, may S. Kanina, isa lang eh. No? Pero natutuwa ako kasi magiging dalawa sila. Di ba? Yung isa, hindi niya alam na guest siya today. Nagagalit siya pero nakasmile. Yan ang mga Kristiyano, di ba? Para kay God talagang nakaredy lagi. Ang guest natin for today, kahit hindi ko siya guest, lagi siya nandito. Pag nandito si Pastor James de la Cruz, kaya tuwan-tuwa ako sa kanya, no? Dahil very supportive siya as a mom to Pastor James de la Cruz. Ang tinutukoy ko po, walang iba kundi si Sister Josie de la Cruz. Sister, good morning. Thank you very much.
4: Good morning, ate. Very nice to be here again.
3: Oo nga, no?
4: Parang once a month, andito ako.
3: Oo nga, kumusta ka?
4: Mabuti po ate, I'm okay by the grace of God.
3: Amen.
4: Thriving.
3: Oo naman, nasabot sila Pastor James eh, no?
4: Andito na sila.
3: Ah, nandito last na dumating week. Last week, okay. Okay. So anyway mga kaibigan, bago tayo mag-dive in sa ating topic ngayon na talagang mahal ng Diyos ang mga widows and orphans, pakilala mo muna ulit yung sarili mo, Sister Josie.
4: Ah,
3: so
4: yes.
3: What do you do?
4: Oho. Ang real name ko po ay Josefina.
3: Josefina
4: del Rosario de la Cruz. So, ako po ay elder sa Lifegiver Christian Family Ministries. And by the grace of God, I am what I am. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:10.
3: Mm.
4: So, married ako kay